0: Salamat kay Bishop. Salamat.
1: Okay, thank you, Magdum Jun.
0: Ihin nyo nabati mga isyong si Bishop Jose Cabantan, sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Tama ba yan, Magdum Aylin? Anaalay impression lugar nga evil na tanan, dili oy. Or, kung na manggaling evil tanan, na less evil, dili sab. Napagid gapoy maayo. Na may dautan, nagid gapoy dili dautan, Magdum Aylin, sa atong palibot. Muna nga itong pangitaon nga lugar pag-abot sa pili ay pag magpili tag mga magdumala sa atong nasyon, atong dakben, atong syudad o lalawigan inana, atong pangitaon ka ng dili lang gani less evil kundi dili yun evil.
2: Oh.
0: Good yun, Magdum Aylin. Mm-hmm. Sabi opposite sa evil. Good, no?
2: Good.
0: Good. So, muna itong pangitaon. Paminan siya na ito ni.
3: Mangandam na po doon tata sa eleksyon 2028. Dili na po doon nato piliyon tong atong nakita ang dili takos. Anong sa ababata makat-on nga mapili o mga leaders na ngayon o haom o takos piliyon isip leaders sa katong nasod o katalingban. So nindot kayo sa kapatan, painumdom ka na ito niyana o kiniusap ang giusaha sa isgutan sa atong sulat sa atong mga kabispuhan sa Pilipinas. So naana kanunay ang pagpamalandong karon, pag-aninaw, circles of discernment, kinsaman ang atong pilion sa maabot nga pili ay 2028. I hope that we learn the lesson already from the past. In this coming election, pangayoon nato ang giya lamdag sa Espiritu Santo nga magapili tag mga leader, bag-o nga mga leader nga maghatag nato pagatubag sa damgo sa katawhang Pilipino.
0: Manang minsay ni Bishop Jose Cabantan atong Pebrero, Magdum Aylin, nga ato gingis gikonget gisave gi nato tungod kay gusto natong mapabati na matag karon nya labi na kay nagsingabot pa tuig 2028 pang eleksyon gikan karon pila pa mga more than 2 years pa gikan karon siguro more than 2 years kay kuan naman karon maghapit na mag June, so mao na nga gidugayon, so but pasabot nga doon na pay igong panahon nga mga magkapaminsar ta ba og ipatuhop sa atong kahilagman ang mensahe ni Bishop Cabantan nga mao kini ang dapat pagbuhaton para nga wala tay rally dito, rally diri sa mosunod nga mga katuigan sa atong pagkabuhi. Oras alas 8. Nabi, standby sa mo pagbalik, penom na muna.
4: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
5: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok ug ang isgutan pag-ampo. Kay tumong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session puro mga solemn prayer, baliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.

0: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
1: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Ground Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furniture.

0: Pictures, Crown Paper and Stationery Supply, Velez JR Borges Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority. Nangita ka bang trusted printing shop na quality og paspas mo deliver? Stop scrolling and start calling A&D Advertising Services. From printing tarpaulin, t-shirt, laser, embroidery, engraving, centra board stickers, customized mugs, trophies, medals, collar and cup. Para sa negosyo, schools, organization, birthdays, liga o company events. Affordable na, high quality pa. A&D Advertising Services na nahimutang sa Zone 6, Ilaya Vimenta, Carmen City. Call 0906-621-1699.
1: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, mga butika.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad ng rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako, minsan lang po magkasakit.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
5: In 5 meters, turn around.
6: Ha? Asa ko no?
7: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: GCash G-load.
9: Oras, alas 8:15.
10: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
11: Magnum 45.
9: Karon sa to Magnum National, gipamugos sa Malkanyang, nga di palpak ang pag-serve sa Juan de Barrest, bato kang Senator Ronald Bato de la Rosa, bato ni Palace Press Officer, ano si Katawi, Attorney Greg Castro, nga wa lamang hustong wala mang mausto, mahimo sa usto sa mga law enforcement agency ang ilang trabaho tungkol kay dunay mibabag. Gipamugos usab ni Castro nga korte ug dili estado ang International Criminal Court kon ICC rason nga balido ang warrant of arrest gikan sa ICC.
12: Wala naging failure dito. May humarang lang talaga. Kasi kung lahat naman tayo ay naniniwala sa proseso at naniniwala sa batas, hindi naman magkakaroon ng ganung guloy. Diba? Kung nagkaroon lang ng respetuhan, kasi nakita naman na yung ICC nagsabi na may valid warrant of arrest. Meron lang kasi silang paniniwala na hindi nila isusuko ito sa isang foreign country. At yun din naman paniniwala ni Senator Robin Padilla at hindi niya isusuko ito sa Senator Bato sa foreign power daw. It's a court. It's not a state. Kung kidnapper ang tawag niya sa nagsisilbi na valid warrant of arrest, ano pa kaya yung di umanong pumatay sa mga libo-libo nating kababayan sa pamamagitan ng extrajudicial killing? Killer?
9: Pamahayag gato ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
13: Giklaro ni Department of Interior and Local Government kon DILG Secretary John Vic Rimulya ang walay presensya sa mga kawani sa National Bureau of Investigation kon NBI atol sa shooting incident sa Senado. Matod ni Rimulya nga ang mga ahente sa NBI ana sa botan sa Government Service Insurance System kon GSIS ug wala sa Senado. Samtang gipasabot usab sa kalihim nga di pa karon ang panahon aron ideklarar nga stage kon nahinimo lang ang maong insidente.
14: Just to clarify, it is the GSIS compound and they were in the GSIS premises. They were asked by the GM of the GM Vic Veloso to secure the premises. When he said that there was no NBI agent in the Senate, there was none. They never set foot inside the building. They were in the same complex but not in the same area. They were there under the guidance of the GSIS to secure the GSIS premises. The bigger worry really was the call for people power. And if there were anarchy and it spilled over to the next building. For those of you who have been to GSIS buildings, there are billions of pesos worth of artworks on display. And if a mob appeared there and occupied, the damage would have been incalculable towards the GSIS. No, the only conclusion is that there was no attack to the Senate. We cannot conclude that.
13: Ang pamahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
9: Gipamugos ni National Bureau of Investigation kon NBI Director Attorney Melvin Matibag nga kinahanglan unang masuspenso si Senate President Alan Peter Cayetano ina siya ang masuspenso isip Pangulo sa NBI. Mato ni Matibag nga kinahanglan kay mismong si Acting Office of the Sergeant at Arms kung usa ahead General Mao Aplaska ang miangkong nag-warning shot kini og si Aplaska sakop ni Cayetano.
15: Una-una po, hindi naman ako nagdudod na nagpaputok ng baril. Siguro yung sinasabi because I'm the head of the NBI kaya dapat suspindihin ako dahil command responsibility ko yung mga tao. Tama po ba? Eh kung ganun po yung magiging base yan, unang-unang suspindihin dapat si Senator Alan Peter Cayetano. Dahil command responsibility niya si Sergeant at Arms at in fact, inaamin ni Sergeant at Arms sila nag-uusap sa mga pangyayari. So ako naman po, I'm willing to face any investigation. Kung ano man po, if I will be found na may kasalanan, I'm willing to serve po naman po na gagawin po natin. So, anong pinagagalingan? Siguro, command responsibility. Sabi po nila, yun po siguro. If that is the case, sino po ba unang nagpaputok? Kung wala naman nagpaputok doon, baka hindi po nagkatrata ng paputok doon. At sino po ang may command responsibility kay Sergeant at Arms?
9: Pamahayag kadto ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Wala pa'y tumag si Cayetano kalabot sa mong pamahay. Hulip kang Julie Amos, si Aris Pakutsaga, Aris Paco Chaga, nagsilbing deputy coach sa niyat kaniyanto sa TNT Trupang 5G, ingon man kabahin usab sa coaching team sa UAAP, particular na sa Ateneo Blue Eagles. Matuli sa mahang basketball ng Pilipinas kung SBP Head Communications Carlo Pamintuan, ngaugot karon ang pagpangandam sa mga team o man ang ilang bagong head coach alang sa mabot nilang kampanya sa 2026 FIBA Women's Under 18 Asia Cup Siaba qualifiers karong Hunyo sa Bacolod City.
16: I think you've already kind of seen it, but Giras Pilipinas youth women will be led by Coach Sandy Arespacochaga. He has been running the practices with the team and they're already deep in their preparations for the Siaba competitions in Bacolod this June.
9: Ang inyong nabati, mao si SBP Head of Communications Carlo Pamintuan.
13: Giagat ang mga mahiligon sa dulang basketball nga salmutan na ipaigayang Summer Basketball League 2026 sa Barangay 35 ni Sharad. Kinipaigayang karong adlong Sabado, Mayo 23 ng Tuiga sa basketball court sa mong barangay kundi initanyag ang kategoryang 22 above, 21 under o 14 under. Kinahanglan lamang isumiter.

0: sa matagtimang ilang roster na dunay kopya sa birth certificate sa mga player ang roster form makuha gikan sa ilang SK Kagawad pinagi ni Wilfredo Usep o Jelson Madlos. Ang matag kategorya doon nalang may registration fee nga 1,000 pesos, 700 pesos o 500 pesos. Samtang nagulat na sa mga cash prize, uba pang premyo alang sa matag team nga budaog. Hisaran nga ang registration sa torneo hangtod lamang karong adlawa, Mayo 20 nining tuiga.
1: Sa ato magnum opinion o ban sa balita opinion, una nang gisaway ni VP Sara Duterte, si Presidente Marcos, ngawa matod pa kinigihimo sa dagkong problema sa Pilipinas gawa sa paggukod sa mga taong nagpaungaw sa ilang mga problema o reklamo pinagi sa social media.
2: As expected, kasi hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon lalong-lalo na ang Pangulo. Kaya nga sabi ko pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip ko kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan, hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga hinaing, mga galit nila. Hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. At pag hindi mo tinutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari. Mataas ang unemployment, nangungutang tayo ng nangungutang.
1: Ang maong panginaway, sabi si Presidente Hugot nga gipamakak ni Presidente Marcos, matod si Presidente nga way bubakasyon ug walay tulog-tulog ang iyang abestasyon. Hinon may atiman ug andam kining buaksyon sa mga yangungo sa katawhan.
3: Asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon kung hindi walang ginawa, kundi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng ating mga ng taong bayan, kung ano ang pangangailangan ng ating mga naghihirap na kababayan, kung ano pa ang aming magawa para makatulong. Ito po ay aming ginagawa. At bukod pa ron, kami po ay nakikinig din sa inyo. Kaya't sabihin po ninyo sa amin kung ano ang mga problema, anong nahaharap ninyo, anong klaseng tulong ang kinakailangan ninyo. At titignan po natin at kung kaya gawin ng pamahalaan, gagawin po natin.
1: Igsoon tingo ang pagpagkabana, i-comment o i-message sa mga opinion o man ang pag-like, pag-follow, pag-share sa mga FB page, Magnum Live, Timani Ayokarimte. Nga sa sagagawas ng katilingban katawhan ang labing gamhanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
0: Managlahi man ang atong baruganan sa matagis gutanan, simbolo kini sa atong panag-iusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
1: Ang prinsipyo baruganan sa Magnum 45, prinsipyo baruganan sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo,
0: Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhin lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 8:39.
5: Kining oras hatod kaninyo sa EQ Dry for comfy sleep from day 1 i-continue mo.
6: Ay hala, sounds like a messy poo. From day 1, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day 1, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Dry for comfy sleep from day 1, i-continue mo.
7: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
8: Mayong adlaw mga higala, welcome nasad sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
7: Life Extension Vitamin D3.
9: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlaw? Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutantanga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat kay hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction, isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabo kung ang part sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nay usa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshid Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
10: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Maglife Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
8: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labi nga concentrated nga vitamin D3, ugahimo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
11: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
12: Aiza Olog, tagalibaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun. Nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw. The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Usaw nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pa nga sakit kung ang imong Vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa Vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
14: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3.
15: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga bukol.
16: Aha.
15: Daw may sis balahaw. Higilisitahan ako ka Life Extension. Day 3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang at sasamagayad. Tiktibo ka niyo.
14: The doctor's recommended brand nga itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Tungod sa nagpadayon nga tensyon ug panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan. hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpraktis sa yanong nga energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco One.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
16: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
19: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
21: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and SHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
22: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
23: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
24: Bugas-bugas, akong katul-katul,
25: i-DTX 500 na.
24: DTX 500.
25: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
24: DTX 500.
26: Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
25: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman pag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
25: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga butika.
28: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
29: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
30: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ng buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: Make it bloom with love from Krispy Kreme. Introducing new blooming caramel donuts. Star Choco, mixed berry, and naughty caramel. Starting at 75 pesos. Order now in store or online. TNC apply.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
3: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Alas 8:55.
2: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
4: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides: no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
5: Kini mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan ug gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalya ug kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya ug kaangayan. Magnum Rapido. Ug karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
1: Alas 8:56. Higala, kumusta mayong buntag kanyang tanana? Welcome sa tumreguban sa tuga programa nga tunga Magnum Rapido.
5: Magnum Rapido. Rapido.
1: Adlaw na siyang karong may gala nga Miyerkules, pizza 20 na may gala sa bulan sa Mayo atong 2026. Ting sweldo karong may gala sa pipilag ka mga buhatan sa atong mga privado. Of course, may gala sa pizza 20, pizza 5 nga mga swelduhan. So, sa atong mga empleados privado, ting sweldo karon mga gala, pizza 20. Kanong adlaw siya may gala, pizza 20, daghan mag-fiesta paghapon. Tungod kay buwan sa Mayo may gala, daghan kay mag-fiesta nini mga eksyon ng mga patron. O pinakadaga mag-fiesta may gala is ang probinsya sa Bohol. Of course, may gala. Kanong adlaw, pizza 20, fiesta sa Bohol. Dito na pita sa may Cantuyok, Clarin. Fiesta sa may Bayong, Gindulman, Bohol. Fiesta sa Imelda, Duero. Fiesta usab sa may Mayuga, Gindulman, Bohol. Piyesta sa may Progreso, Alicia, Bohol. Piyesta sa karong adlaw sa may Tabunok, sa may Gindulman, Bohol. Uguban pa mga lugar may gala, dagan magfiesta. Labi na dinapita may gala sa may Kalamay Country.
5: Magnum Rapido, Rapido.
1: Kaninyong tanan mga suking take pabinao, mayog buntag sa lay nga hugna may gala sa itong braguban. Karong buntag may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. O gayaw kalimti may gala nga nining mulabay nga mga sunod nga mga adlaw labi na bulan. Magpahigayon na sabta may gala sa atong barangay o iske eleksyon. Ato lang nga may pahinomdom kaninyo na tapos naman may gala, niyagto na kalabang Lunes mga eksyon ang registration sa mga butante may gala nga magbutar. Wala na. So, karuntoy ka, wala lang siya. Dayon, kung maghiskot na may gala sa kanabang aktibidades, calendar activity may gala sa tinga, sa sigabot nga barangay eleksyon karong Nobyembre 2, kalag-kalag may gala. Karong September 28, mga igsoon, padulong sa October 5, ato lang gamay ang pahinomdom, labi na itong ambisyon sa mga opisyal or posisyon sa barangay. Ang September 28, padulong October 5, mauna ni siya may gala ang filing sa mga Certificate of Candidacy. Gamay raking adlaw ang gitugot, mga igsoon yun. Gikan may gala September 28, padulong yun na, mga igsoon, ganto sa October 5. So, okay, kasimana may gala ang filing sa mga Certificate of Candidacy, October 5 taban. Dayon, gikan po dayon sa October 22, padulong October 31, mao ni siya may gala ang mubo lang ang campaign period, official campaign period na ni siya may gala. Gikan sa October 22, hangtod 31, mao lang yung gitugot sa kumilik may gala ang official ng mga pagpangampanya niyang itong mapapili may gala karong umabot, mga igsoon nga eleksyon sa barangay o sa SK. Dayon, of course, pagka November 2, holiday mo na, kalag-kalag na, mga gala, muna ni siya ang election day. Okay? So, muna, mga gala, ang medyo pasingit lang nga calendar of activities sa umabot may galag eleksyon sa barangay. Kahapit na! Karong sunod simana, tapuson ta ng bulan sa Mayo, June na renta, Hunyo na. Hunyo, Hulyo, Agosto, September, October, November, eleksyon na dayon, may galas barangay. Sige, so at least pang kuala na may gala, pang refresh. Alang nito may galang rugar gaplano sa umabot may galang eleksyon, mga eleksyon sa barangay. Kayong tanan mga suking tigpaminaw, mayong buntag o sa tanan ato mga suking tigpaminaw nga kanunay kasunod sa itong programa sa matag buntag. Salamat sab sa ato may galang nagahimo sa magmonitor ka na to. Pinagi sa itong live streaming sa mga eksyon takatuwa sa gawa sa nasod, suwa sa abroad. Daw susamas niya karagihapos Pilipinas, may galang kumaminaw kag Magnum Radio. Basta kay may internet connection ka, bisan asang soks kalibutan, pwede ka maminaw live. Pinagi may galang sa itong live streaming. Samantala, salamat sab sa itong mga viewers kalong matagtas kamuntagon sa itong Magnum Live sa Facebook. Inyo makita niya may gala usap ang programa sa Magnum Rapido. Salamat kayo sa mga viewers nato sa Facebook ha, kung nag-monitor ka nato. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini sa ato sa Dakbas Cagayan de Oro. Assalamualaikum, kanyong talan mga igsyon, taga mga Muslim. Mahang sa iyaal doon yung tanan dias bukid sa itong mga igsyong lubad mga baguma sa tanan na nakaros kabukiran. Maupay, maupay na unjuan, maupay na buntag sa inyong tanan di napit na may gala sa maya probinsya sa Camigil.
5: Magnum, rapido, rapido.
1: Dinhita balik may gala sa inyong gihulatan nga kahimtang sa itong lakaw sa panahon karong adlaw o kiningabayin sa itong lakaw sa panahon. Hatugan ato may gala ni Kagawad Alan Magsayo sa barangay Tablo ng atong syudad. Niya may gala itong kahimtang sa itong lakaw sa panahon karong adlaw. Karong adlaw ang atong heat index din sa Dakbas kay Gandioro. Muabot na may gala og 40 degrees Celsius. 40 to 41 degrees Celsius. Muna itong heat index may gala karong adlaw. Sa ubang mga lugar may gala makasinati gyapon sila sa kainiton ng mga lugar. Sama may gala to napita sa maya Ildefonso, Bulacan. Muabot ang ilan ito may gala og 45 degrees Celsius. Tag 44 degrees Celsius sa blanking ubang mga lugar. Sama may gala sa Catarman, Samar. Sa may Dait, Camarines Norte. Sa may Ichagi, Isabela. Sa may Huban, Sorsogon, 44 degrees Celsius sila. Dinis atos dagbayan ug lalawigan, baliko na ko may gala, ang atong temperature, ang atong may galang heat index karong adlaw, mag-range kita may gala ganto sa 40 to 41 degrees Celsius. Now, mag-ulan ba karong adlaw? Ang tubag may gala niya ni. Ang weather condition ug ang weather system din sa atong nasod sa Pilipinas, nag-prevail may gala ang dito na pita sa may tungatungang bahin sa may Visayas o Mindanao area, naadya may gala ang gitawag easterlies. Ang mainit kahangin gikas Pacific Ocean, gadala nag-moisture. That's why may gala nagkang lugar makaulan tungod sa easterlies. Dinis ato may gala sa ubos nga bahin sa pulo sa Mindanao, apektado tab gihapon may gala sa gitawag nga usa may gala ka intertropical convergence zone. Ang panagtagbo sa duha ka direksyon sa hangin, gikan sa northern o southern hemispheres, nga magdala sa kanag mga pag-uwan. That's why, unya sa hapon, kusog ang mga pag-uwan nga masinati unya. Atensyon, Iligan City, Lanao Norte, kusog ang ulan. Diya napitas talakag unya. Kamudya, taga talakag ha, taga baungon, kusog ang ulan niya sa inyo unya. Labinan sa mga lugar na napita sa may pangantukan, diya napita sa may wao area, o gusab, diya napita may gala sa may maramag area. Kusog na yung ulan niya sa hapon, labinan niya sa gabi eh. Atensyon, diya napita, arong magkabantay ta. Portion din sa atos kagan de Oro, doon ay mga lugar din yung unya ang makasinatis mga pag-uwan, dala na may gala sa intertropical convergence zone. Okay? So at least aware tadaan, nga naakin nga mga lugar, ang kusog ng mga pag-uwan, unya sa hapon, paingos gabi, nga atong masinatian. Kusog-kusog sa ulan na, dinapitas bukid nun, o gala ng norte. Including may gala, labi na dinapitas baungon, o talakag, papaingon din sa may syndrome vine sa atong nakbayan sa kagan de Oro, unya sa hapon o sa gabi. Now, ang lain may gala nga dapat na tumaseran karon, kung dili man unyas gabi, posible ugma sa kadlawon may gala sa Webes, doon ay mapurma nga usa ka low pressure area. Doon ay low pressure area nga mapurma may gala. Dinigid pidpid sa ato may gala sa Philippine Area of Responsibility sa PAR line, dinidapita at mag may gala sa Mindanao. Kung dili unyas gabi, ugma sa kadlawon sa Webes, doon ay mapurma may gala nga usa ka low pressure area. Pero kung tanaw nimo may gala ang satellite image sa PAGASA, mga igsoon karong sunod semana from 25 to 30. Kani nga semana last week kaning naibiling usa ka semana nang mahibilin may gala sa bulan sa Mayo. dunay tulo ka mga naglakag ng mga posibleng low pressure area. Tulo ni sila. Ang usa, posibleng mapurma sulod may gala sa Philippine Area of Responsibility. Muna kini may gala nga itong giingon kaninyo na either may gala unya sa gabi, sa karong adlaw, unya sa gabi, or Webes. Webes may gala sa buntag. Pero balikon ko, gawas aning mapurma, mga igsoon, nga itong i-advance kaninyo nga pagpurka sa lakas panahon, kaya doon ay pagpurma nga ILPE, doon na pailain pang duhag na nagsunod ng mga ILPE may gala. So, unsay kapalaran sa sunod adlaw at itong isgutan, kini may gala. Now, ang pangutana mga igsoon, karong hinapos may gala sa bulan sa Mayo o labi na sa bulan sa Hunyo, mauna ni may gala ang gitawag mga igsoon, habagat. Okay, habagat na ta. Ganaandan ta paghabagat, grabing mga pag-uwan. Take note, naa may gala ang atong gitawag mga igsoon nga Super El Nino nga masinati sa tong nasod. Now, sa history may gala, that was 1870s, muni ang pinakainit yun nga gitawag may gala El Nino nga masinati sa kalibutan. But kinikaron tuig 2026, mas grabe ni siya kainit itandi niya itong 1870s. Way back 150 years ago na may gala. Now, ang pangutana, makansil ba ang gitawag habagat nga musunod na karong sunod simana, bulan Hunyo, tungod kay nay El Nino, tungod kay sa gikabot niya nga sa pag-asa, ang El Nino mag-start June, July, August. Nianing tulo ka mga buwan. Pero sa June, muna ning habagat. Question, balikon ko, makansil ba ang habagat ng mga pag-ulan? Ang tubag, dili. Hinunoa, mas mugrabe pa hinoon ang epekto sa habagat tungod sa El Nino nga mag-start karong sunod bulan, June, July, August. Okay. Unsay may tabo, nganong mukusog ba ninoon ang tubag ingon ani? Ang El Nino phenomenon may gala, mapurma o mag-start siya na dapita may gala dias kadagatan, tunga-tunga nga bahin may gala sa Pacific Ocean. Diha sa tunga-tungang bahin sa kadagatan sa Pacific Ocean, diha ang masinati ng mga abnormal nga kainit sa hangin. Ug tungod kay abnormal ang kainit sa hangin dia, mga igsoon, 93%, mga igsoon na balikon ko, 93%, dia mismo may gala sa posibilidad nga ang mga bagyo nga gikan may gala din sa Pacific Ocean, kaya diya magin magsugod may gala ang mga bagyo. Now, tungod kay naamay abnormal nga kainit sa kadagatan may gala tungod ng El Nino, ang usual ng mga bagyo may gala nga mo mapurma din dapita sa Pacific Ocean, dili siya makasulod sa Philippine Area of Responsibility. Tungod ani may gala nga pinuminon. So, unsay tendency. Kung doon na may bagyo may gala nga mapurma gikan sa Pacific Ocean, ug tungod kay abnormal ang hangin nga kainit, diya mismo may gala sa tungang bahin sa Pacific Ocean, kung doon na may bagyo nga mapurma, pagpurma sa bagyo, instead nga musulod sa Philippine Area of Responsibility, musaka ni siya. Manaka ang mga bagyo may gala nga mapurma.

kay paingos Japan ang may tabo may kala dito sa taas sa Luzon area ba kanang kakapurmahan diya may kala sa ridge of high pressure area diha mag-abot mga igsoon ang tumoy sa habagat o ang tumoy sa El Nino unsay may tabo iyang i-enhance iyang gasuyupon mas mapapakusog may pa-strength pa niya may gala ang bag ang kanibang tungod sa bagyo nga mo-record suyupon na may gala sa bagat ang may tabo mas grabe ang ulan. Mas grabe muna ang explanation may gala. That's why ang pag-asa mo ingon, kung yung madunggan nga, during sa habagat season, mas mo grabe ang mga ulan o kung doon na may bagyo nga makasunod, mas mo grabe kakusog tungod kay ma-enhance niya may gala si habagat. Ang puwersa ni habagat plus puwersa sa bagyo nga wala makasunod, magtigom na sila mag-usa. That's why, during habagat season, mga igsoon, grabe ang mga pagbuhos sa mga ulan. Now, ang tendency inginani, kung doon na may masalagmaan yun na magkasulod, may gala nga bagyo, gikan may gala sa Pacific Ocean, padulong sa Philippine Area of Responsibility, kungod kay nai-il ninyo na sa bagat, kung doon naman may galay musulod, ang tendency na may gala inani ang may tabo. Kung doon ay bagyo nga makasulod, either kusog ang ulan minus ang hangin. Posible sa kusog ang hangin minus ang ulan. Kana 93% siya nga tendency may gala. Minaw itong pag-asa karon. So, ingon ana ang explanation mga igsoon, nganong mo ingon kita nga matod pas pag-asa nga muskusog ang habagat tungod sa El Nino. Ma-enhance niya may gala. Muna ang explanation niya na mga igsoon. So, as to, kung mangutan natin nga makansil ba ang habagat, kay bulan sa June, muna may galang grabing ulan ha, sa June, tungod habagat. Dili makansil. As is si habagat. As is pod si El Nino. Ang mahitabo lang tungod kay sa from June, July, August, dili pa kayo ni siya strong as in ang El Nino may gala. Dili pa as in. Moderate pa lamang ni siya. But naaga exist na may gala si El Nino. That's why, ni ani nga bulan sa bagat, pangandaman ni siya sa gobyerno. Dapat pangandaman ni. Kay kung doon naman may gala, ipikto na sa bagat, mga igsoon, kusgun pa kayo niya pag-ayo ang ulan tungod kay ma-enhance siya sa gitawag El Nino. So, wala na ni doubt, may gala. Padayon ang bagat, mga igsoon, karong sunod bulan nga makaipikto sa itong nasod sa Pilipinas, mas ipakusog pa niya. Question, sunod. What about sa El Nino? Kanus amag yun ang strong El Nino nga mamaak yun? Now, basis pagtuon sa pag-asa, may gala, ang bulan, mga igsoon, nga diag yun, mustat ang strong or super El Nino, disimula na sila nga term, super or strong El Nino, dinhin na siya may gala from September, October, November, December, January next year, February next year, until March, sabton, nga sa sunod may gala, dry season, diha na mutapak si El Nino may gala, nga strong. So, tas-tas ni nga sakripisyo na eh. Tungod kay, ang strong yun kayo, nga masinati may gala nga El Nino is from September, October, November, up to March next meaning first quarter may gala sa tuig 2027. So kana may gala ang dapat nato mga igsoon nga bantayan kay while papatapos na tas bulan sa Mayo niya na ta sa gitawag may gala nga transition period. Transition in the sense nga karon ang hangin nato is dinis isti amihan. Pag abot may gala niyaning buwan sa Mayo sa tumoy ideklara na nas pag-asa mga days before may gala matapos ang Mayo, ideklara na sa pag-asa nga nanata sa habagat season. Pag ideklara na ganyan sa pag-asa nga nanata sa habagat season, mga pag-uwan na itong masinati may gala. Ugbantayon na siya tungod sa ito ng giingon nga ma-enhance sa habagat may gala ang El Nino. Si El Nino, yang papakusgon pa ang puwersa may gala sa habagat. Okay? So, kana mo dapat na ito pangandaman o di na tawag sigig pangutana, nga nung El Nino magka, nga nga na may kusog ka ulan, nga, si habagat balikon ko wala makansil. Wala siya makansil, as is siya. In fact, karong panahon na may gala, nini nga period, wala pata. Wala pata may gala matapos sa dry season. Wala pata sa itong term summer season. Wala pata matapos. Continuous pata. Dito na ni sa tumoy nga bahin may galas Mayo, ang pagbanos. Transition siya from isti to westi, mga igsoon. So, pag-abot na sa bagat, labi na sa first trick may gala sa John, diya na ang atong maipikto nga makita may gala, mabati na ang mga pag-uwan. Kinikaroon nga na ay mga isolated nga mga thunderstorm, hudyat ni siya, sign or signos nga papadulong na ta sa habagat. Basta gan-

0: doon ay mga thunderstorm, mga isolated gatong mga sinati, may gala, hudyat na ni siya. But this time, padayon pa tayo nakapikto, ang gitawag dry season. Okay? So far, muna may galang atong intotong kahimtang sa tong lakaw sa panahon, ilabinas ka pangutan na karong adawa, balikon ako, doon ay daghang lugar sa Mindanao, ang makasinatis ulan, kusog ang mga pag-uwan, pipila ka porsyon ni Satos Cagayan de Oro, unya sa punong sa gabi, makasinati sa mga pag-uwan. Kana may galang atong intotong kahimtang sa lakaw sa panahon karong adawa. Susama higayong ganighapan yung alagad sa kanyinan, kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero, hantod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido.
1: Magnum Rapido! Rapido!
0: Dito maglangan may gala sa Dumaraguban sa itong programa niya. Karo may gala itong mga top stories, mga headliners. Unahod na may galang uluhan sa itong mga dago mga balita, balitang lokal.
1: Magnum Rapido! Rapido!
0: Kiningabahin sa itong programa hatog na ito ni Kapitan Romeo Bacaro sa Barangay Tablo ng ato syudad. Sa ato may galang balitang lokal, usak ka 16 anyos nga batanon. Disgrasyang na disgrasya may gala sa iyang motorsiklo na napitas barangay Mambuaya ng atong syudad. Biktima may gala, ang way swerte, patay. Samtang People's Day, karong adlaw, gipanguluhan sa mayor na napitas barangay Konsolasyon ning aton dakbayan. Pahimod si katawan sa Konsolasyon o ganait na lugar, ang People's Day. Wakay bugas, wakay panudan, wakay tambal, wala tanan, dalikat, kanadi ang mayor matubang sa inyo problema. O karon sa mga dagko mga balita, balita may galang nasunod.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa ato mga dagko mga balita nasunod, may galang panag-inkwentro sa militar o sa mga sakop sa New People's Army, ditos Negros, lima ka mga sakop sa NPA, patay. Usa nining namatay may gala, usa ka estudyante, student leader, mga igsoon sa UP, sa Cebu. Duga mga dagko mga balita nga nasunod mga igsoon, gikabutyag mga congressmen nga gusto yung palagputon sa pwesto pagka vice presidente di ipadagan pagka presidente sa tunod eleksyon sa 2028 ang atong vice presidente di mismo may gala sa atong nasod. Gikabutyag may gala mga congressmen nga gustong palagputon atat na nga sugdan ang impeachment trial. O karon sa mga dagko mga balita, balita may galang international.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa mga dagko mga balitang international, mga igsoon, duha ka mga armadong mga minor de edad ng mga bata. May atake sa usa ka mosque dito sa San Diego. Gipamusil si Gus Makita. Tulo ka tao, patay. Standby sa mga dagko mga butang at isgutan karga butaga may gala sa itong programa ng itong Magnum Rapido. Balikon na ako may gala na postpone ang People's Day niyang tong Lunes may gala diya sa Konsolasyon o karong adlawa na dayon. Karong adlawa gipanguluhan sa itong mayor ang People's Day diya sa Barangay Konsolasyon. So kamo katawan diya sa Barangay Konsolasyon, kung doon na kamo yung mga problema na mo yung mga concern o gusto ipabot ka ito sa mayor, naakaroon ang mayor diya na pitas sa Barangay Konsolasyon, nagpahigayon sa ilang adlaw sa katawan kung People's Day, andam siya matubang kung unsa man ang inyong mga problemang ipaabot gato kaniya. Mamedisina man, tanan-tanan, bugas man imo problema na ang mayor da alang pagtunol sa iyang tabang niyang itong mga tao na kinanlan o doon ay mga problema. Sa atong pagbalik may galas tipot sa atong mga butang hiskutan ang takarong adawa ng adlaw karon ng Miyerkules, pizza 20 na. Sa atong pagbalik, Commission of Customers Act, kagi gialigahan man may gala nga kuno kining nga mao nga steel plant substandard daw may gala. Now in fairness sab gadto may gala sa mong planta na sutaon ta ni may gala kon tinuod ba gyud mga violations ni sila mga igsun, although as to the substance matud pa nga kamulo pa sila may gala investigar sa substance nga do na kuno mga radioactive materials may gala, pero matud pa sa mga empleyado wala man. Kay kung doon na pa'y mga ingon-aning mga substance na makadaot sa lawas tao, 5 years naman kuno sila. Wala mas lagi pang bate silang kagalingon. Nakana mga igsoon, ato ng sutaon may gala kay usama ni ka balita nga nasundon manggani despite kanis ato di sa ato lokal. Actually may gala katundili kay kabisado di adapita may gala na ning maong steel plant ya. Dako ni siya kay steel plant may gala. In fact, mga barko ang gapangdunggo diya kay dako man nga pantalan diya na may gala nga gibatunan. Momentaw gani nga kung interest po may gala sa gatukuron po nga allegedly US Naval Base diya napita, makonflict ni sila kay dilibit na kalimod may gala nga mora may iring o iring ng China may gala. O niya, kung magbutang diya may gala sa taguluan ang

0: US Naval Base. Mo-conflict may gala kay ang mga barko po sa China, di mo po mandunggo aning mao may gala kay steel plant kay dako man nga pantalan di may gala, lahom sa kan tubig niya. So that's why mandunggo po nindag kong mga barko gikas China, labi na kargas mga scrap tungod kay ilang katuko ay nasang katunaw niya napita may gala, isip mga bago ng mga material sa putaw. So bato pa siya bang nga di maka kini-conflict ni mo nga ginani ni nga ang planta kay di arabasan kay itukod ang US Naval Base. Na ang manag iring og giro nag-abay na gininuod sila may galaso sa kalugar.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Na matupas sumadip man sa kani political nga lugar lotos considering nga kanyadto ang gialigahan dia nga presidente ning mga kumpanya may gala igsuon man sa may igsuon sa economic adviser sa kani presidente sa Pilipinas kasi Digong. So muna'y pagtuso man may gala nga di makakini political na Mundyubiar na sabi kini tungkol ka doon yung mga political conflict may gala sa mga naglangkob niya sa mga personahe. Akada, mga allegation na pwede sa mga tao may gala. But kada mangkod nga planta may gala na ana sulod bismo sa teritoryo may gala ubos may gala sa PBDIC. Ang PBDIC may gala aduna na sila ikawgalingong charter silang gobyerno. Muna gitawag may gala ga a government within the government. Gobyerno sulod sa usa ka gobyerno. And then kini nga gobyerno under may gala sa PBDIC dili kini sila may gala og walay katungod nga mag-intervene ani ang local government unit may gala tungod kay sila usa ka national nasa ra kagalingong charter nga gisunod nagasa ra kagalingong coast guard ya na kagalingong police naasa ra mga gibatunan nga ilang kagalingon may gala that's why dili sila under sa lokal tungod kay national ni sila the government within the government may gala kining nga PBDIC ug naa sa territorios PBDIC kining mao may gala nga steel plant. Okay, that's why may gala di ta pwedeng makapasangil sa ubang mga LGOs nganong wala kini matikdi o nganong wala kini madlunga kun dunay violation nganong tarantanan tungod kay balik dako under may gala sa karta sa PBDIC dili pwedeng manginlabot ang mga local government unit diya mismo sa teritoryo under sa PBDIC. Okay? So, pabuta may gala itong kauban na karoon na napita mga igsoon si Magnum Jane Luna. Kaya ito sa taon may gala sa senaryo karoon diha. Kaya ang mga empleyado, padayon sila sa panawagan nga mga swilduhan sila o niya matagang alternatibo may gala nga asa sila manginabuhi anak karoon. Kaya may malagilag usan, 2, 3, 4, 5 na pulo lang. Ginatos kini, pinakagatos kini mga empleyado diha may gala. Ang kasamtangan karon nga wala nay panginabuhi an may gala kalit nga wadag panginabuhi tungod ani may gala nga gipa temporary gipasira may gala sa ato maturidad kining naiskutan may gala nga planta. Oo, so tanaw na to ni mga eksyon unsa ni nga naadya kay kung maghiskot ta may gala sa nakakomitar sila unsa baka diha na remember may gala nga ang bayaw ni presidente Bongbong Marcos ang iya may galang bayaw. Mauman may galay administrator niya, mga igsoon, sulod nas paglingkod sa ni Presidente Bongbong nga miabot na may galas pila ka mga katuigan. So, sa pila katuig, mauman kasamtangan karon di may galay ang bayaw, bana sa iyang igsoon sa atong Presidente sa Pilipinas. Okay? So, standby lang kalabot na may galay tungkol kay kung kanyan itong panahon, sa una may galay, kantong midagan sa pagkamayor din sa Tundakbayan, si Mr. Pumpi Labinya, mga igsoon, rogarga, siya ay nag-administer niya kanya ito. Naapag ito yung taga-santaan na niya, mga igsoon, nga gihold magalito kung kay siya nilang gisuta ka doon nalagay mga illegal ka mga quarry. Mga igsoon, matun pa, rogarga, kwagyan siya, gihold siya. Kaya nilagay pwede magkala manginlabot ang LGO sa teritoryo may galas PBDIC tungod kay nasa ikaw galingong karta o nilis na under sa LGO lokal national ni sila may gala nga matod pa para kanila dili pwede mga ibang intervene ang mga local government units silang operation may gala sa PBDIC. Standby lang kalabutan na may gala kaya ito nga gipasuta karon dia kay paningkamutan ta may gala kay ato mga higala mga igsoon si Pau TF Yusik may gala binamin akorda sila man na adiha mga igsoon. Although itong nag-operate lang, gitiksa na ito, usar may reply niya nga medyo di pa siya ka tumag tungkol sa krabi last kabisi sa ilalagay himo niya. na ato na siyang hinabion may gala kay para sa masamtan sa mga tao. Kay ang uban may ingon nga kung ugaling man dunay violation ang maong planta, ayaw ipasira. Unang-una investment kini. Pila ka millions ang buwis ani nga mupaingos gobyerno. Kaduwa pa, naghatag ni siya og employment sa mga unemployment. So, kung unsay diferensya, unsay mga violation, koreksyonan. But ayaw ipasira. Nakana sa mga lugar uban nga nag-analyze ni ani. Kay dako ba kay kag investment sad may kala. So kung dunay violation, kung dunay kasupakan, koreksyonan. Kay sayang ba kuno ba nga kita karon tungod sa naginapin nato nga corruption sa Pilipinas. Wala na nanulod dato dinhi may kala nga mga foreign direct investment. Wala na. Kada bang mga mga investors gikas gawas nga nagdalag dollars sa ato, wala na ni sulod. Ang dinipos gikas ato ng layas na sab tungod sa corruption. Na kini naanauntay naana sa sulod dollars pa yang ang kwala ni ang income ni ani tungod kay foreign investor ba ni may gala. So bato pa suban nga kunun unsa may diferensya, unsa may violation, unsa may sayop, koreksyonan. Dili siya may gala ipasira kay kung naay wala masunod naay iyang kasupakan tanuson siya kana panagap sa uban. Pero ang uban sa mingon nga ako nakalapas siya ipasira ta. Pero sayang magud may galang nga wala na lagi investors nga misulod sa atong nasod. Tungod lagi may gala sa naghinapin na itong corruption din eh. Malita-malita nga kwarta gikawat. Huwag yun mga uli hantun karon. Wala yun may gala mga silote ang mga kawatan nga billions, trillions nga kwarta nga ilang gikawat. That's why may gala wala investor nga nanulod. Ang katosang din eh may gala sa sulod ng gawas. In fact, apektado sa corruption ang ato may galang piso dollar rate. Hapit na mag 62, hapit na mag 62 pesos ang usa ka dolyar. Ngano man na, tugod kay nagminus ang dollars dinis ato. Wala na misulod nga mga foreign direct investors nga gadala may gala og dollars o nya ang dinia po din nga mga foreign direct investors nang layas po. So, ang usa ka ekonomiya tungod kay ang kwarta may gala sa nga dollars mo man magdagapalig-on sa mga nasod sa tibuok kalibutan. So, kung muminos ang dollars, muhuyang gid ang atong piso. So, kani siya, nana-investor nga niya sa sulod. So, pag-ingon nga, sayop ni, koreksyonan ta. Kani, ayaw ni nga kemikal ni, pulihan ta. Rather, may gala sa ato ipasira. Matupasuman nga, kasayang baka ni ani investor naman unta ni. Dayon, daghan kay mga trabahanting na kasulod trabaho ani. Dayon, kung ang violation lang kini, ato pakoreksyonan. Ato pakoreksyonan. Muna bitaw ganita may gala o gatukod tagbalay ba? Gatukod tagbalay nga instead ang atop unta niya ni sin unta ang gamiton ang gigamit ni pa. So ayaw mong kaga sa ambalay. Kini ang koreksyon eh. Ayaw ni dong, ayaw ni, ni pa man eh. Sin ato gamiton. O kana, ilisan siyang sin. Ang lansang, oy, dong, ayaw ni, ang lansang atong gamiton, imbes kay numero 4, dagko na ganyan man, numero 4. Ang imong gigamit, numero 3 man, numero 2 man. Oy, huyang ni, huyang. Numero 4 ang atong gamiton lansang. Ah, na. So, ilisan. So, makoreksyon na siya. Nana ba? Aron may gala nga magpadayon ang iyang operation nga makadugang may gala o kanabang dugang buhis sa atong gobyerno o niya medyo maminosan sad may gala kining mga unemployment, mga katawhan ngaway mga trabaho. Pero matapasuman ka, dili. Dapat ipasira na kaya nakabayulit man. Sayang mangun may gala. Multi-million maya kini mga eksyon nga investment kani siya. So, anyway, ang atong gobyerno nagtanaw man yan eh, atong tanawon sud may gala kung siya nakita nila, kung unsay angayan, nga buhato na nga planta. May gala kay dili ni siya ordinaryo lang nga planta, may gala nga nag-invest ka lang og pila lang. Kung dili, multi-million, kini billions man gani, kini may gala nga investment, mga eksyon. So, unsay diferensya, koreksyonan ta. Pero kung doon naging papaghinanglan, anak, bahala ng gobyerno.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Pero nakakaroon may gala mga empleyado dyan, looy kayo may gala hantun karoon, kasing kita mga egsoon, nga unta nila yung mapasira, kaya wala sila yung matrabahuan. 5 years naman ng uban niya, kaya 5 years naman po di kaya operate na sumbra na pagani. So, kada, may atong tanahon karoon may gala, kaning usaka steel plant, kada karoon dyan na pita may gala, sa may lungsyon sa Taguluan. Sige, so standby kalabot, ana. Samtang sa impeachment, sumunagin kay paminang impeachment, proceed na lang. Kaya mo may trending kanon impeachment, isang sumuna kayo sa inyong paminaw. Sige, impeachment, wala pa magsugod. So, matod pa, mutungaman og sadili si Sara Duterte, Vice Presidente, yung team, yung abogado, abang pa na yun. Para na ako may gala, dapat sugda na, paspasa na, total kabulo naman tas ending ani. Ang ending ani may gala, acquittal na mag-Japon eh, kay numbers game ani, panaghanay man ikaw ng tao. Kung dito may gala sa Congress, daghan dito ang tao may gala sa gusto mo palagpot siyang pagka-Vice Presidente, pagkabot sa Senado, kay daghan mo po siyang tao dito may gala nga rugar iya sa budipensya niya. So, di gapon mo lahutay kining impeachment. Kining impeachment mo yung good mga episode. So, saan ni mag-analyze? Layo, ramagod ni kayo, may gala sa billion-billion nga gipangkawat nila, trillions-trillions nga gikawat nila, nga wag yung tao na, nasilutan. Ang investigation, diya sa Senado, panaw ni Lacson, pulos, cover up, tabon. Pagabot niya sa Congress, tabon. Kaya saan ni mo ka naman mag-investigar nga ang nag-investigar, mo man siya nakadawat may galas mga billions sa kwarta.
1: Magnum, rapido.
0: Trillions ka kawat. Nakikin sabi, wala man kayo madangpan. Ah, makamudang upa na karon may galas ang mga buhatan sa gobyerno. So, ang issue may galas sa trillions nga kawat sa kwartas tao, nga gipamalit nila sa mga luxurious nila nga mga sakyanan, na adagdapog karon ang mga malitang kwarta silang kwartong ilang gipantaguan, wala'y nasilutan. Gilimtan, gitabunan sa impeachment nga tangtangon ang Vice Presidente tungod kay nang hulga sa presidente. Unya ang isyo tungod kay kuno confidential fund may galang nga 125 million. Way hinungdan ba? Labo na ayon tay may galay kawat nga trilyones. Walay mag-investigar kay ang nag-investigar involvement sab.
1: Magnum, rapido.
0: Muna nga sumo nagi kay paminawon ang balita pag ang balita may tungod sa impeachment, sumo nagi kayo. Ang aton tamay ka lang nga biyaan na sa nga isyo, dito na nato na mutungan ang balitaan may gala kung maghukom ng mga senador. Kay kabalo naman tas ending ana. Ang ending ana may gala, ako ito na magyapon na si Duterte. Kay panaghahan na yung tao may gala, mas taghan magkailang mga tao niya sa senador. So kung mahimo, bisag sumunan kay paminahon may gala, impeachment. Ah sige, padayon lang yapon ta. Pero umlami kay ng paminahon may gala, kung tuwa na dito finals na ba sa ending na sa story. Tungkol kay ending ana, absuel, ito naman gihapon na siya.
1: Magnum, rapido.
0: Anyway, sa tumagbalik, bulyadas na mga gala sa itong mga iskutanan, kargabutaga, oras mga ginikanan, alas 9. Sa mga itong technician, buhok may gala, moram na dura. Bagong alot ni Magnum Sigfried, ang iya pagtoga, makauyab na siya ng aluta. Pero, kita mo ni dura, bumawar naging alot ni dura. Masi, makauyab na yun siguro ni. Pagkauyab na ni Mataa Madugay. Kauyab na ka? Sige pa. Daghang ka dalaga ni Magnum. Di ka kita. Sos, pastilan ka pubre. Bagi kayo. Sa ato magbalik, biyaan ta na may galang uyab. Dito tayo sa ato hiskutanan. Oras, alas 9. 47 sumuntag.
2: Time check was brought to you by TH Cagayan Puerto.
0: Detex 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-Detex 500 na. Ang Detex 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-Detex 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, pag Detex 500 na. Ang Detex 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: TJX 500.
5: Ako sa Jubilin.
6: Sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
6: TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
5: Sunod sa isa ka bulan.
6: Normal na jud akong blood sugar.
5: 95 na lang.
4: TJX 500.
7: Mabali sa mga butika.
4: TJX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi.
4: Sang TJX Coffee Mix.
7: TJX Coffee Mix. Pumasa ka butika.
2: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in tourism, real estate management, elementary, secondary, professional education, technical vocational, preschool, grade school, junior, and free senior high school. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acut Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.

0: trabaho na naman ang ubo, si Pudge at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C, na may superpowers na lakas, tensya at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
1: Travel in style and confidence with Rassini Bags and Luggage. Durable, stylish, and built to last. Order yours today. Message Rassini Bags and Luggage on Facebook or visit us at Capistrano del Pilar Street, Sirio. Rassini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Pirmi ka pangihi,
5: hanap ka paranaw,
4: ug pagpamhinod sa mga tin.
5: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Karun na yun.
3: Babalik sa pinakadul ng butikis sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
3: Pabaka sa mga butika.
1: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School Test the programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
0: Andit na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C, na may superpowers na lakas, tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.
7: Init kayang panahon, palami o palamig na sa healthy nga snack, Jelly Yogurt.
8: Jelly Yogurt. Jelly Yogurt.
7: Available sa plain, blueberry, strawberry o mango flavors. Creamy, lami o puno sa live good bacteria na makatabang sa imong tiyanog digestion. Perfect para sa bata o tigulang. Mapalit na sa mga supermarket sa Cagayan de Oro o pwede po ma-order online sa GrabMart. Search lang, Jelly Foods Impunan, Jelly Yogurt. Healthy na, lami pa. Produkto sa Jelly Foods. Delivering nutritious, affordable food for every Filipino.
9: Oras, alas 9:55.
1: Time check was brought to you by Sign and Prince.
10: Kini ang programa giatud kaninyo sa Westshire Academy.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
9: Balik tama kay Flagoban sa tuga programa magatong nga Magnum Rapido. O ga balikon tama kay standby lang sa detalye, mga eksyon kalabot na ning usa may gala ka sundalo. Ang naghikog patay may gala sa usa ka lugar. Abutan na mga eksyon ka atong pringkamutan nga ma-contact may galang hipi sa ato may galang kapulisan may gala. Okay? So, kadyot kay ato sang luparan may gala dito na pita sa may sitio na bulod sa may Balawarte, Taguluan. Unsa na kisaw niya karon sa mga empleyado may gala nga kagabi. Nagpahigayon sila may gala o usa ka prayer lighting or kinibang itawag nga candlelighting prayer may eksyon. Sa padaon lang pagprotesta kay una ilang concern is wala sa trabaho. Ikaduha, ambot kay pizza 20 ting sweldo man ta kuno karon kung masweldohan magkakini sila. Na kung maghisko ta sa ayuda ang ikas gobyerno aw human na mahinos lagi profiling naman human na. So ang ta kwarta na lang kung doon naman ihatag kung pila na eh, tagaan makakasilag 5,000 ayuda kung sa maka. Namunay na kung problema di abay kala kaya nakapangutang na ba sila ta kaya maigod lang kaon silang panginabuhi niya. Pinagis pagpanarbaho, may gala. Kalit lang mapasira. Naon siya na makaroon ilang panginabuhi, anak karon kalit pila kakatos ka mga tao. I-check tas Magnum Gin Luna, director ni Kento na Pitas Planta, may gala. Sa may Balawarte, Taguluan, Misamis Oriental, Magnum Gin Luna, sa location, go ahead. Yes, Magnum Gin. Kadyot may gala, kaya wak makatig-ik atong
12: yes,
9: kaoban.
12: Yes,
9: Sige.
8: Okay, magdabamanin na. So, karon magdamanin, gilauman, nga mahulog na gidon tala sa ilang lugar ng mga card. Ang ilang nga sweldo, apan ni Kabuchar, gawa pa yung feedback karon no? Ang ilang lugar po nga, mismo po doon lugar, ilang kanagkuan, kung naghulog na ba karon sa ilang pong sweldo, muna yung gitangatangan po nila karon na asa karon diri po da mismo gihapon sa area, tugod na po lagi magdamanin, okay, ilang paghulatan kay syempre, nakaapis rin, agi be, gihapon magdamamanin, nga ilang lugar yung gitangatangan po, nga mabayaran po taon to, no? Ang ilang lugar nga ka ago. Karon na magdumani na taliwaras ka init to guys pa nandre. Makita sa magdum live ang sitwasyon nito o diri magdumamani no di inagan kay mga tao karon ang nagatipok paghapon diri sa area. At sila duulan magdumani no kay na mata diri po da sa atbang kay lagi sig iya karon pasilong magdumamani. Tugod sa kainit kay diri karon diri sa maiwalwarte magdumamani no init kay panahon karon dini. Nga gali kong isigutan sa lugar ang kainit kay kanina paghapon tanaw nakasinati sa grabing kainit po da sa panahon. Na, nangutan na ta kung naabay gusto mo tubag, balibad mo ito sila, pero singan otro karon magdumani, no? Kapag sinapoy gusto lugar, nga muhatag po sa ilaha lugar nga statement po magdumani, kalabot to gani, ini po nga, ilaha po nga gipaabot-abutan po lugar nga sweldo. Sir, may buntag, sir. Sa magdumlajo day, sir.
9: Atos Ricky niya, sir, Ricky.
8: Kisa pwede may interview sa inyo, sir.
9: Ricky, Ama, Ricky.
8: Kisa may mga kinilugar nga, no bad word. On air na ta. Kisay kaninga pwede ma-interview sa inyo, sir, bahin sa kanilugang panweldo ninyo karon kung nadayon ba? Yan sa may pwede ninyo ma-tubag. Aman, sir. Kisa may pwede ma-interview. Kisa may wala pag-ito na sulduhan karon. Pero, unsa may ingon sa kadagkuan ninyo, sir, mag-suldo mo karon nga adlaw or delay lang kamay?
12: Bisod yun mag-sweldo ma'am kay wala niyo akong payroll. Wala sila basihan asa ko ang sweldo.
9: No,
8: anong payroll? Oh, tabla ang inyong sweldo ka ron.
12: Oh, naulog yun na. Ana dyan ma'am.
13: Kaya mag-process ang payroll ma'am. Kaya mong time card ka pa dahil tulod. Yan yung Manila iyata kay awal pa man daw ko no. Kaya investigation mo daw. So, mo na yung problema ka ron. Pari ka mong payroll. Tapa mong time card yun. Wala pa na ako sa HR.
8: So, karon na ba sir, gaulata man mo din niya, nakaingon naman din na na inyong kadagkuan. Pasensya kay sir, kainit, tungod kay sir. Kining nakaingon mo inyong kadagkuan na magulat, bagyapon mo sir?
13: Pabot yun ma'am. Amo ani ma'am. Monitor lang niya mo sa kumpanya ma'am kay project yung kaya. Sarap po ni... May assurance nga, wala kayap tayo sa kumpanya na tulod. Una kami karoon na kami dari kay pantay. Ayan na mo kay, may kabalo, basing kakaurot na lang.
8: Pantay lang mo din eh.
13: Pero
8: dawat ra ninyo sir, dawat ra ninyo if ever madelay ang sweldo.
13: Madelay ma'am, dawat ra mo, pero dapat yatag ta mo. Kailangan na sa yatag ta NGO ta mo o local government para sa mo.
8: Elso ko rin ani. Wala po
13: ba ma'am? Filing ko manila dawat.
8: Padoy na dawat pag dumani bisag piso.
9: Wala pa. Di pa ta ka live dia para nindot paminaon nga nate makita dia o sa scenario dia.
12: Kami mismo mga naglisod na ningkamot yung mga masilduan mi pero munta ang lokal nga pabangan minila bisag gamay lang bisag pamugas lang yun ma'am. Ewa,
8: zero na gyud ay.
12: Zero. Ikaw unong nag-adlaw karon ma'am. Ikaw unong nag-adlaw karon. Wala gyud minsan.
8: Pero alang gid kaninyo ma'am sir no kanang Gasipatiya gid mo alang kang san ka.
12: Yes ma'am, Gasipatiya gid mi kay ani sanja dako juni katabang sa mga ma'am. Pamaagi sa sildo.
14: Pananglit atong ang allegation nga nakamagkadaot. Kanang tabaw sa akong bana ma'am, kuan man gid na kinakauna pananglit na di chay chemical makadaot. Nadaot noon ta siya kay sila man ang tigkab-kab na human magluto ang ways ana sa lugar magpaingon pero kaluyan man sa Ginoo wala man.
8: So, alang kaninyo hinlo gid ang trabaho niyo din.
14: Hinlo o kanang kompleto pud na medical. Pag-ibig, SS, PhilHealth na, dyan na siya tanan, kakaltasun, dyan na sa kumpanya kada sa 20 sweldo.
8: Pero karon temporary gid nga, hunong po rin yung trabaho.
14: Hunong, wala diya, unya.
12: Umuingon sila nga.
14: Man mi sa Dole, kanang SW diyan. Karon wala pa man ayuda, minsan.
8: Wala ko profiling pa sa inyo, ma'am?
12: human as a profiling sa Dole, sa DWD. Kung sila mag-temporary lang po may mga apply sa lain kumpanya, ultimo gali palisudan na mo, may kapalit, samot na yung mga apply mo, requirements na mo, wala.
13: Ang sanda, magulwala, ipili, graduhan, magpili, ipindi na kasi mong liyok, makaya, ganun mo.
8: Wala ganyong ganahan kay, wala discrimination, kubali.
9: Why, qualification, qualification.
13: Wala, bisa mo kay graduhan, basta makaya, ganun mo trabaho, sulod ka.
8: Basta kay gusto ni mo mabuhi, sulod ka.
13: Wala ba yung pili, tiguang baka kuhan, batang, basta kay makaya, ganun mo tiguan ka, makaya, ganun mo trabaho, ako mati, nakamang kasunod Japon.
12: Isang pag, wala kay grado, pero ang sildo, di wala kanila gi, kanang gitihik ba sa sildo. Ata yung sildo.
8: Yung sildo din, sir, is above minimum.
12: Sobra. Ang uban, gidubla ang above minimum.
14: May mga
12: overtime.
14: Alawan.
12: Mao nang kami diri bisag kabalo mi nga wala jud mi makuha ni anhi jud mi kay ba man lang mapansin mi sa gobyerno. Na kami naning kamot mi makakwarta mi makapang
8: try na pud mo rito sa inilugar ng LGU sir.
12: Tuag gika na mi gi profiling nami sa barangay ma'am.
14: Barangay appeal na ang DSWD, appeal na ang Dole pero tamang na lagi sa gilista pa.
8: Wala pa gyud pa
14: sila nakuha pagahan mi ayuda wala pa na daw bi.
8: Ilan mo kabuok yun din yung mga empleyado?
14: 316.
8: Mga Pinoy lang na. Ang inyong kaninga mga langyaw.
13: Sa libalita, 69 nung sila daw.
8: 69. Mutin yung mga dinagdag ko.
12: Sa pagdalun, ito na mo ang sudlanan sa bugas. Wala nyo sulod.
8: Wala na. Lahiri ka po yun. Dinabugas.
12: Ah, may bugas man, pero kana laging mangutang taas tindahan, kung murag gasumuhan na maglantaw sa taas taas tindahan.
8: Lagi kay unong kaadlaw naman mo, wait
12: na ba? Sila, murag di na dyan sila, wala yung chance, wala.
13: Papayotan na ng tindahan pagpautang.
12: Kaya itirado na kaya. Nang-apply ko sa construction, ipangayuan pa ko, police clearance, wala kay kapalisudan mo, police clearance sa mayroon.
8: Okay, magdumani, basin na kayo doga mga pangutana.
9: Sige, babe. Kining, kinsa mo lang, kinsa na, si?
8: Ay, ikaw sir, okay na sa'yo mo sir, tawag ka.
9: Sige ba?
8: Okay, magdumani, go ahead, magdumani. Oh. Ano ba ito sir?
13: Arcel Magallanes.
12: Arcel Magallanes.
9: Arcel
8: Magallanes.
9: Hello, Shell, may buntag ni mo. May buntag ni mo, Shell.
13: May buntag, sir.
9: Oo. Now, kamo karon, naamo karon ga paatmang-atmang lang sa inyong planta karon.
13: Oo, naami dahil sir, kaya ga-monitor, kaya ga-paabot sa mayo. Makuhan ba, ma-process ba mong payroll kay para mahatag unta sa mga trabanti?
9: Oo. But ang inyong HR da, nakasunod ba sa inyong gitrabawaan?
13: Wala palagi sir. May problema ka ron kay dili pa may pasudlo ng mga dintan sa mga HR na mo.
9: So wala pa'y advice sa inyo karong adawa kay ting swildo mong takaroon kay pizza 20 kung masildoan ba mo? Wala'y feedback doon sa sunod?
13: Wala palagi sir kay under investigation pa man daw sa kuhan.
9: Okay. So kagabi unsa inyong gibuhat kagabi
13: Nag-prayer rally rami din sir kay para munta madungog sa lokal nga kagamanan unta nga ang inani among gi naitabo dari sa among kumpanya. Apektado.
9: Okay, sir, sa inyo karon no, unsay inyong direktang mga demand karon?
13: Amara to mong angyo sir ang kani nga mong payroll unta ma-process kay para munta maatag unta sa trabante lang mga sweldo kay moro pod buya mong gisaligan sir.
9: Oo.
13: Ting eskwela na raba, unsa na lang mga gamit sa mga bata.
9: So ang inyo lang sa una karon is ang sweldo lang sa kung mahimo mahatag inyong sweldo.
13: Oh, moro gina sir kay unsa may maka-apply? Bisan may maka-apply lay trabaho kay wala may kwarta.
9: Wala pod lagi. Pero kanang inyong sweldo sa mana kininsina or sinima na?
13: Kininsina sir.
9: Ah, isa ka kinsina mo na inyong kakumbrahon karon.
13: Oo.
9: Okay. Unya dayon na unsa man mo isa man inyong mga status din ha, mga regular mo or unsa man mga casual mo, unsa man na?
13: Mga regular sir.
9: Mga regular gid mo mga empleyado dia. Ikaw
13: timing mo gyud atong
9: unsa na?
13: Timing mo sa pagarid dato sir atong 15 sir mo unta atong tinggi mo sa payroll niya. Mao magutoy pag renewal to wala na mga payroll sa among kuan ni char.
9: Oh, okay. Ikaw sir mga tagpila ba adlawan sweldo nimo dia? Uban ka ba nimo?
13: Minimum raman sir pero naay mga dugang allowance sa giyatag sa kumpanya.
9: Ah, okay. So naay mga dugang incentive sa inyo.
13: Oh, mil allowance, gas allowance.
9: Kada adlaw gina, kanang mil allowance.
13: Oh, yes sir.
9: Dili, kada adlaw dagay hatag or gay tampon dito sa sweldo.
13: Dito na matingob sa kwan, sweldo makuha.
9: Pag sweldo na. Ah, okay. Oh. Pero ang inyong trabaho niya is bisan gula pa mag alas 5 or alas 4 baka, as long as nahuman na may mo trabaho, pwede ka na mo pahuway.
13: Oh, pwede ra pa wala sir. Wala tra ka og nay ma

0: Bulan, ya,
1: Makanya.
0: Pak. Mana nih lagi pengita? Mana apa nih yang mengkupannya dari?
1: Pero kadang allegation nga naay mga radioactive material, toxic or nuclear substance kana nga mga chemical na dia. Sa iyo tanaw, na ka na?
0: Wala yun, sir. Kay pila na yun may katuwig. Halos dari ang mga trabante. Halos pagsugod sa prison dari. Wala yun ipang bate sa lawas.
1: Wala medyo ubo-ubo ba ka, bro? Uy, mura bang ubo naman yung kinaulian, ano ba?
0: Mga physical dari, sir.
1: Wala mo yung ipang bate dia. Nga makaingon makaingon nga kwan mo na nangatakla do sa mga radioactive nga mga chemicals ana wala
0: og naa pa lang sir dugay ra mi nang undang sir
1: pamilya okay ba
0: naon ta mong mga pamilya ana yung kasakit ug mao manggaling
1: So kinsa ba inyong direktang inyong makontak dia nga mga official dia nga mo kay inyong agalon ba nga giilan ninyo ana
0: Sir,
1: kinsa ba gid direkta ninyong mga agalon diha kay inyong makontak nga mo gi inyong naandan nga inyo kini si agalon nato ni oh si Mr. Wang or si Mr. Sen ana ba?
0: Wala pa lagi sir kay gipanghold tong ko sila sir. Gilarga na mo sila tong ngayong gabi.
1: Pero amigo niyo tong mga tawhan na?
0: Yes sir. Mura ra mga barkada ni sir kay
1: Lain mo ni sila kay kung maamigo ni mo ni sila, magagbay-agbay na si mo, binong-binoang ni mo, ano ba?
0: Ay, sir.
1: Bisan pa tol, agalod sila, pero kung tanaw nila nga, masayipan ka, masayipan ka.
2: Kaya ka na nandiyapok na nagtabiyapok naman kung magdumani.
1: Tama ba?
2: Nag-ingon ni mo nga, ayo-ayo hagi pagtabiyapok, good kay lisod ka dito magtabiyapok.
1: Ikaw na nabig apo, puro ang tao, kung muagi po si mo, diapon si mo, manabi, tabiyapo na nang nasa ang gilid.
2: Ito ba, sana ni tawanan dito.
1: Maging tao ba sa imo manabi ba?
2: Mao nang isod pag dumani. Dapat tayo na nila kay basin o pagtabi apo nila o masagpa sila sa apo ba?
1: Oh, siyam lagi.
2: So, karoon mag dumani, ang naitaw dun eh, wala pa'y kahumanan ang barangay konsolasyon. Grabe kataas pa kayo ang mga linya sa mga tao karoon. O, oh, gyapon, o, oh, mintinar gyapon mag dumani eh, sa bugas, cash, patambal, uguban pa ng mga violation, uguban pa usap na gusto nila, check up, uguban pa din eh.
1: Oh.
2: Nagyong pagdaman ni Karon, nagkadayang servisyo din eh sa Barangay Konsolasyon.
1: Mm.
2: Actually, Lunes ba nung tani, pero Karon ginood nila, nagyong pagdaman nila tanong sa Merkulis.
1: Oh.
2: So, ilang battle Karon sa tanong.
3: Nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
4: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
5: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
8: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
6: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
10: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
11: EQ Dry. For a comfy sleep from day one, i-continue mo.
12: Nangita ka ba trusted printing shop na quality og paspas mo deliver? Stop scrolling and start calling A&D Advertising Services. From printing tarpaulin, t-shirt, laser, embroidery, engraving, Sintra board stickers, customized mugs, trophies, medals, collar and cup. Para sa negosyo, schools, organization, birthdays, liga o company events. Affordable na, high quality pa. A&D Advertising Services na nahimutang sa Zone 6, Ilaya Vimenta, Carmen, Sirio. Call 0906-621-1699.
13: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.

0: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa hinungdan?
1: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
0: Ha? Nga naman?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
0: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
3: Oras, alas 10:45.
4: Kini nga oras, sapat ka na to ni Board Member Dexter Yasay sa sangguniang panlalawigan sa Misamis Oriental.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent an undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Magdum Radio, news and public affairs, para sa pagservisyo sa katawhan. Topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug moalagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong action.

0: Magnum in Action.
1: Oros a las 10:47. Gracias, como está, Mayoto Catalán. Welcome, para el Cuban Tinizato, Tulomón, Nagueño, Tulomón. Agato, Miguel, Magnum in Action.
0: Magnum in Action.
1: Gracias, Miguel, miércoles, Pichapa, 20, Miguel, Sambulanza, Mayoto, Iglesias, 26. Oga, Tingswilde, Miguel, Samaxwildo, 20, Miguel, Oga, Pizza, 5, mga Exxon.
0: Magnum in Action.
1: Susutan ang mga utangan. Ala, bayad mo sa utang para di mo ma-Facebook niya.
0: Magnum in Action.
1: O, di mo bayad sa utang, Facebookin mo.
0: Magnum
1: diba?
0: In Action.
1: O, na, bayad sa utang para nga makarol po nito ng mga gagmang negosyante.
0: Magnum in Action.
1: Kaya sa pala may og increase, ha, kaya ba nga kining patong sa
0: Magnum
1: kining utang? Kaya makagaba na ba ng sigitag patong?
0: Magnum in Action.
1: Tapos bayad mo, bayad, takilin, takilin. Daron niyo mo mga Facebook niya, padungong-dungong sa Facebook.
0: Magnum
1: oh, sala, sige.
0: Magnum in Action.
1: At mga kaigsunan, may kala, may ngunto kayo talan, pinabagkala sa mga kaigsunan na sa mga nag-fiesta, karong urasa, karong adlawa, happy fiesta, kaninyong tanan.
0: Magnum in Action.
1: Sinsya lang may gala, kay muning usay ang problema sa mga mamistahay may gala. Kompleto sila may kaigsunog listahan sa mga fiesta, pero wag sila kabalo usay ka, unsang nga santos. Dapat ka na mga mamistahay, kumplito. Amo ning adlaw nga magfiesta kining barangay, kining lungsod, kining baryo, kining syudad. Unya pila po dayon sa nga patron para pagmangutana ang makaigsoonan nato. Automatic mga igsoon matubag ninyo nga pista karon ni Senyor Juan sa usang barangay. Sa ato wa magin may gala, kini man ta membros Buntakape mga igsoon. Pero sa mga membros Buntakape, abdik may gala manimaan mga igsoon og fiesta pod gani kabalo sa unsay patron dia. Ayaw sab. Apilan niyo ang patron sa inyong listahan diya para at least kumplito ang tanan, di ba?
0: Magnum in Action!
1: Ano mga mga para kung andin sa ato, Trono Miguel, ato Magnum in Action. Kumusta sa ato makaigsunan karong anamina o Miguel, karong panahon na?
0: Magnum in Action!
1: Salamat ang pagpiraan sa Miguel, ato kalimtanan, kandunay pagpasalamat sa itong labaw ng makagagahom. Salamat kinang su Kristo. Salamat Diyos sa mga anak Diyos Espiritu Santo sa mga yatag ganamong like adlaw. Salamat ginong Isus sa mga pagkatul ganamong nining like ang doon sa mga grasya ginong mga yatag ganamong sa matag adlaw ng atanan. Kami magkasalamat o kamagampo ginong sa kanunay ang tayong ibubo din ka namo ang imong grasya sa tanang panahon. Ginong salamat kayo mo kami nga gipalayo. Iiway kami sa mga disgrasya, katalagman, sa mga tao nitingwa sa mga kapukanan, sa mga panulay, sa mga palibot. Tapos tanang ginoon kami magpasalamat sa among laing kinabuhin niya maghihatag ka namo. Ginoong Isus, kami magampong ang taihatag nimo ang kalinaw sa among nasul sa Pilipinas o sa ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Ginoon sa among nasul karo, makita nimo ginoon ang nagkalayang mga labi na ang kagubot sa among politika. Unta ginoon, imong ipatigbaba unta magmadaugon ang katarong o unta ginoon ang kangit-ngit ginoog daw ang mga plano ang kinidili magmalampuson. Kaya kinitanan ang mga isalig na kinimong ginoog ka na sayod sa dagan sa mga among nasud o gaunta ginoo ang katarong gayod ang magpagtibabaw o dili magmalampuson ang mga dautan silang tingwa ilabi na sa among katauhan. Ginoog Isos, sa yata ganamo ang kandunay kabasog sa lawas sa tanang panahon kami sa mag-ampong unta imong hikapon ang mga nagpasakiton nga nakaroon sa nagkadayang tambalanan. Absalom sa pagkain sa mga salangan ni Borak Kanimo, ingumang kami na absalong atos mga salakan namo, kaya tanam kay pangay panay kang Kristo mong bugtong anak, buhig nagari, hangtod sa kanturan. Amen.
0: Magnum in Action.
1: Ang tanang kay Suna may gala, amen kayo tanan.
0: Magnum in Action.
1: Gabi may gala, kainin sa itong palibot, tawag tagamay may gala, sos ginawa pastilan, gala kain
0: kayo. Magnum in Action.
1: Sa ay kumpiyansa kita, kato mga singtong ta, ilis ang kita. Kaya ka na usahay may gala nga magtuta, tulawas, balugan, ligon. Unya, ang basa may gala nga sa ina, maugas at itong lawas. Di pa nato na batiyon karon. Anay adlaw gyapon may gala nga makulat ka na lang nga imumbaga puro tubig, puno na. Kana may gala tungod sa mga singot sa ubhon ka, hilantan ka may gala muna na siya busa kung nakay basa ang imong likod tanan basa imo sanina. Ayaw gid pagpatunto may gala sa panahon. Kinanlan ilisyo gyud, ayaw na pagtuwa ng ubang amon sana basta ang importante luwasa imong lawas niya. Batok may gala sa mga balatian nga mutakboy niya sa ato karong panahon na bawal magkasakit.
0: Magnum in Action.
1: Di ba punang yun, bawal magkasakit. Amay palabiyon, magsakit ka or kanabang sorry, kininga di ka magilis. Ayaw yun. Kay gawas nga mahal kay may galang ospital karon og once magsakit-sakit ka na may gala, wala disturbo may gala sa imong trabaho.
0: Magnum in Action.
1: Inabag lang ang Miguel, nagulang mga sa mga balita. May gala, sabay good news and bad news. May gala karong panahon na
0: Magnum in Action.
1: Dinita may gala sa good news ha, kay wainadang bad news may gala unahon. Good news na! Di may gala, agriculture may gala, nangingusog ka ron. Tanan ng mga retailers, bantay gin mo. Kaya nana may gala, ilabi na sa mga, sa ato may gala, nga presyo sa mga imported rice. kini megala 50 pesos lagi ang presyo matangkilo ane. Mahal kay megala, di ba? Kanang 20, ay, sana guna na 20 pesos, kini nga 50 mil na tagaan. So, ito, 2 kilo na megala. Gipanghatag nila, basta na ilang palupok megala nga nakalugan na ilang programa, pero dili na mao. Kaya gikinan lang sa mga tao, kanang maintain megala nga pagbaligya sa usa ka lugar o sa tibuok Pilipinas, dili kay haplasan ka lang diya, ugma, wala na. So, di na mao. Pero diya sa itong Amerikaduhan, 50 pesos, arang-arang na lang. Kaya kanyang ito, 60, palit magyapong ka, karoon 50, bintahan na lang. Muna yung good news, Megala, samtang alain good news, ang mga local rice, dili mayong Megala nga magpataka sila Megala sa magbaligya mga Exxon. So dapat untani, kinimgikan diya sa mga magbaligya, gika sa UMA, o sa mga traders Megala, dapat kontrolado na. Aron nga pag-abot sa mga retailers, at least mga Exxon,
0: Magnum in action!
1: Lugar barato gyapon may galang pagbaligya. So manay good Dios. Bad Dios, patay ta. Dito may gala sa di pa kung kering Congo mga Exxon. Kaning sakit may gala nga Ebola virus. Gingon may gala dula na sa 150 ka mga tao may galang patay. Paspas kin patay may gala kadadlaw. Dia din may gala dulang 500 usab ka mga tao ang apektado may gala. Nining balatian wa ra bagis tambal. Antol na walay bakuna. Basta wala pag once pataptan ka nini. Ang problema may gala ang saon ni mo. Kung maaay kang lawas, survive ka. Pero na kay mga balatian, nga gibati na, alamin na ito ng mga maintenance, mas dali may gala ang mo epekto diha kaninyo.
0: Magnum in action!
1: Muna yung bad news may gala. In fact, ang ubang nasod may gala sa Asia, ang stricto may gala, ipatuman nila, di ka basta-basta makasulod niya, alamin na itagagawas ka. O niya, gibantayan bagayo kay once, usa lang may gala makasulod din eh, kay kining sakit may gala ang Ebola, mananakon niya po niya, mutakon niya. Problema once matakdan ka, walay tambal gin may gala nga ihidapat sa imo. O sa muna siya itong na katumang COVID-19 pulmero ay tambal, patay ko ka. Pusadya nga doon na ay bakuna mga Exxon, at least medyo nakasurvive na ang daghat ng kaiksunang mga Pinoy mga Exxon.
0: Magnum in action!
1: So although layo sa ato, punta mong kumpiyansa may gala, kaya bisag usala makasulod din eh, delikado yung kaya mga gala.
0: Magnum in action!
1: Wala may gala nga itong mga bad news may gala karong panahon na.
0: Magnum in action!
1: Identa maglanga Miguel naguna mong luwa sa mga balita Miguel sa atong balita lokal adula Miguel ag 400 ka mga trabante Miguel nining Sanja Steel Miguel diha sa Balaor Taguluan nanawagan Miguel ag tabang sa atong gobyerno ambo tabangan kag kausa pero problema diha o gamablian pa pagbalik kini Miguel ang sampit nga kompanya
0: Magnum in action
1: o Steel Corporation man Miguel so ang problema lang kay ilang mga trabahante magagay Pinoy pero manay mga Chinese Miguel dili man dokumentado. Muna may gala gipandakop. Ipapawala isusala sa China mga Exxon.
0: Magnum in action!
1: Samtang arugang balita may gala. Gingol na matod pa. Gingol may gala nga karong adlaw mga Exxon. Katong iya generated traffic lights mga Exxon. Sugda na may gala ang pilot o kining demo. Sa tulo ka mga lugar sa Recto Villas, Osminia Villas o sa Corrales Villas. Tanahan ta may gala kung unsan ay kaepektibo niya. Gingon lagi nga medyo moderno ng gamay. O, so, muna may gala kay karong adlaw man to, testingan may gala kung epektibo ganin ni siya, o may gani o lugar na kontrola na makontrol niya ang dagas trapiko. So, ang may tamo may gala mao, nga kini may gala, ang lugar na igo may gala sa itong syudad, ang pagpuli nini ato mga traffic lights.
0: Magnum in action!
1: Kaya ba itong gingon sa may kalainan nini bago, kani mga bago karaan karon. So mo na may gala, tanawang tani ha, karong adlaw ba yan eh. Karong adlaw may gala, ang ilang dry run or baka kining pag demo may gala, pangkabit nila na sa mga traffic lights siya, tanawang tag mo ipikto bagin may gala, kining nasangpit nga AI generated may gala nga traffic lights.
0: Magnum in action!
1: Huwag moderno na gini siya, tanawang na to.
0: Magnum in action!
1: Diba ko, kanisya magod, mga Exxon, mo control. Kikingon matod pa kining traffic lights, pag tanawang niya may gala, kining na go ni siya. Unya sige lang go unya wala sa kinan automatic mo change siya dito speaker sa pod. Namang guyuban nga bisan og wala sa kinan din stop lang gapon. Kung wala sa kinan at least automatic mo change siya siguro na pa mga piladya mga tulo pa ta sa kinan nga iyang ma retake niya gamay na man ato sunahan so automatic ya ma change. Ulo na sa oras may gala nga kutob lagi siya ng mga 50 seconds na 30 seconds 1 minute. Pero tanaw sa nani nga wa may lang sakyanan, automatic mo change siya may gala. So, unsa gid ang iyang feature ani, kiningingon iya generated may gala nga traffic lights.
0: Magnum in
1: action! Tanaw tani ha, gwapo ni Mixon, kaya ate sa ubang mga nasun, inani na ang ilang ipanghimo, ilabi na sa ilang mga traffic lights.
0: Magnum in action!
1: Kandaro kampalita may kala kingon na mabuta may kala sa amator pa 300 mga ekson ka mga maguma sa Dakbayan. Ang ipaubos sa may kala sa lugar ang ila mga pananom o pananap. Ang gitabangan sa itong syudad may gala nga lugar i-registro sila sa kininga Philippine Craft Insurance Company Corporation. Para ang kaso may gala o ga muabot ko kining ikanlukan nga El Nino kay muabot na bagay ko na matod pa. At least may gala nga na maiksoy lugar madawat nila. Kung madamage mga ikso ng ilang mga pananom, mananap, mga matay, doon na may gala madawat ng insurance kalabot ni ini. Wapo ni, di ba? In action! Samtang may gala sa mga nagkompleta, gikan sa kaluhan, gingon sa gawa sa sud, Ebola virus. Ang sa kaso may gala sa Ebola virus, mga nasun may gala nga doon sa Congo, labi na sa isa. Ang matod pa, pahugtan pa yun ang ilang mga boundaries, kalabot may gala ni ini.
0: Magnum in action!
1: Ulo, kini may gala, doon sa bakay, hinungdan, sabay, sabag, asabag, gikan ng klase ng Ebola. Ulo, kanya ito na naman eh. Kini may gala nga Ebola virus, na nanay kanya ito, pero problema lang, may gala nining Ebola virus mga ekson.
0: Magnum in action.
1: Nawala siya. So, nibalik na sa karon. Amo na may gala problema ani kay nibalik siya mas grabe pa karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Patay gyud ka may gala guna kay baratiya ano niya kay Ebola virus ka kay wa na bagi tambal siya. Di ka kay no mo ga usara niya mga tambal dia, wa injection wala. Ang imo dia magulat ka na lang kung lugar ka no sa ka mamatay may gala kung survive ka swerte ka. Pero kung di ka makasurvive, ang tunal pa, tayo ka.
0: Magnum in action!
1: Sa amdalong kambalita, may gala, gingon na Department of Agriculture, may bahad ka ng may gala. Ang ato may gala sa mga retailers. Ngadakpon mga eksoon, og multahan, unya silutan pagyod. Kung masapon ka dili mo, sunod may galang buto sa SRP, ilabi na sa bugas.
0: Magnum in action!
1: Naigin mo kumpiyansa kay lain na ba nga gobyerno karon. So, ati sa ang ato niya, tinudon gin may gala sa DIN siya. Ang problema lang may gala kining local rice kay mahal ang abono, mahal na dantalan, siyempre, di man mahimo nga ipaalkansin mo sila. Di ba? So, kaya mga imported rice karon barato, video ni Kalma Gitsa, ang presyo, ta 50 na lang. Kailangan kapalito nyo nga lami kay kaonon, 50, arang-arang na 50 kaysa 60 kapin. O niya, kini may gala nga mga local rice, meaning kaning local na itong ani, abot mga eksoon, mawag na yung problema. Kaya, ang uban, gareklamo, mahal man kuno ang ilang abono tanan, so dapat ang pagbaligya, mahal po ng pagpalit. Saan naman, appeal man siya may gala sa kinibang SRP, may gala ka ng suggested retail price kaya dapat doon ay sundon nga presyo kalabot ini.
0: Magnum in action!
1: Samta may gala, dugang balita, gingon sa atong politika nga hugaw kay may gala, hugaw pa sa atong ituwan, may gala sa atong CR.
0: Magnum in action!
1: Gingon may gala, INC, Christian ni Cristo. Manawagan may gala karon sa atong gobyerno, sa ni Bongbong Marcos. Nga kung mahimo may gala, sundon lang ang balaod sa atong nasod, aron na dilit na lugar magbalinaw ng ato nasod. Kumalagi may gala ang iglesia ni Kristo, siyempre kahilo mo na ni sila, pero naniid mga eksyon, din sa atong sa ato nasod, murag wala na balaod may gala. Diba? So wala na, kahit tungkol sa interes mga eksyon, ang balaod may gala, pirmi na balion, di na kasundon. Ay sos, sa ganing katundiya sa, diba, katunga ang sinado may gala, giatake, sa report may gala, dili magkano ang dinatak, murag isala na nun may gala ang taga-sinado. Murag ina na may gala na usapan ito ngayon lang gibarinahan. Niya ka to may gala murag din sa ato ba nga atong pultahan mo ni paggawa sa ato mo na ng pikas. Na unsa may to yung anong gibarinahan mo nila. O niya, di ba? Niya ka to sang driver may gala niingon nga wala magpaboto pagtanaw sa iyang kasaya parapintis. Wa man na positive man may gala sa powder may soon sa kinibang sa nikining pulbura. Pero sa report may gala. Sorry naman naman ingala ka kay ultimo wagay giyangkon matibag may gala nga doon ay mga NBI dito nga nagkukuyukoy sa likod. Waing sag, wala oy, bakak na, wala tanan, wala din yung kwan. Nga wala, pag karon isa nga, na din sila yung kwan ito, murag nag-request ang GSIS, nga bantayan ang ilang palibot, karon bantayan ang ilang palibot.
0: Magnum in action!
1: Diba, so ang likod na may gala, kaya sa kabuilding naman na, muna na ang Senado. Nga muna ang katawanan may gala, kaysa ilang gipagawas ng report, ah, siyempre, sila sila naman niya, bulagin na ang INC, nagingon, nga dapat nanawagan sa gobyerno ni Presidente Marco karon sa atong gobyerno sundan lang ginin yung balaod kay nakita mo gud nga balaod may gala murag balik-balik gid may gala balaod meaning
0: Magnum,
1: wala na murag labinag pabor sa ila dili na sila katuo nang report may gala of course in sila nga dili under attack subot mo subot gisala nila may gala ang mga security guard dito nga mo kunoy naghimo gi nang akarbay nangal so nakita sa may gala sa baritong unsa man ito may galang ilang gibarinahan tong pultahan unya na abli ra bagin megala para dito sila musulod sa likod mga igsoon sa dito second floor sa GSIS. Wala to giapil mga igsoon basta kay lugar wala way dili under attack ang GSIS ano ang senado ko niya to.
0: Magnum in
1: action. So nabalaka bagay megala ang iglesia ni Kristo sa nga pangitabo ko na megala nga balaod murag di nagkakasunod sa mga abogado. So, lugar, wala na, bisaga kung abogado ka nga pabor ka may gala sa pro-administrasyon, ang balaod may gala, bisag bali, insakto. Ang dilipod may gala sa wakmalipay sa administrasyon, ingo po sila nga, ato lang, sundo ng balaod. Sundo lang. Mali balaod. Ang pa-speakers po, dili mo na yung opinion ko. O mga gala mo na. So, ang balaod may gala, dakpo na may gala, mawantin lang usa ka tao. Bisang pag naiwaran to pares, pero kinanlan ang balaod, lugar sa balaod na to, kailangan doon ay warrant o pares doon ay order may gala sa korte una, ipaagis korte. Ano nilang sustiniran may gala o gakining na warrant o pares may gala sa dili na to kadugo mga egzoon. Kuya katong nasod may gala, kaya nga to ipadako, puraga din na to makaya din eh. Dito tang mudagan sa gawasan nasod, dito tang magpalaban para may gala nga ang mga kontra sa politika at tagagawas may gala mo imudakop.
0: Agoy na usapa. In action!
1: Ini megala guban pagtugas para guban dinis ato tulamanon tong oras alas 11:04 na.
2: Time check is brought to you by Penrol Gasoline Station.
3: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DJX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DJX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto mapalit sa pinakaduol ng butiga sa iyong lugar. DJX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DJX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: In 5 meters, turn around.
2: Ha? Asa ko no?
3: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: GCash G-load!
5: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18-19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
6: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok ug ang isgutan pag-ampo. Kay tong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: O desa kahuswagan atau higala dia ngasih dudung virula mengeksoon
1: Magnum in action.
0: Nah ingat auto ni beradong suruh bagi sa megala lagi sinikwain gitu no
1: Magnum para in action.
0: Kamang-kamang mas dudung megala
1: Magnum in action.
0: Anyways, para kumang diri sa ato tulong mo megala pabota mengeksoon kaya ato nga update ka po tayo bina sa issue ba kini ba nga may tungod sa kini megala impeachment unya kudita para sa 2028 sa megala nga election di ba? Although ang kudita megala dia sa ato sa Senado murag ang focus may gala magkaroon, murag naramantar sa Senado, wala lang balita gina. Pagkita sa mo sa kanang katubang may tungod sa corruption. Also, ang mga tinod nga mga mastermind, please, kung sila karoon, safety kay sila. O sa mga sila man ang naraman sila sa palibot may gala, pero dili sila kakatandog kay mga rehari lagi. Na diya may gala makurat ka kay ang nasangpit may gala nga kinibang atong tinuod ng problema, trillions of pesos may gala, napamagal ito nga sa kinibang Maharlika funds mga Exxon, nga 250 billion, di na magkakadungog, unsa na ba'y dagas Maharlika, asa namang kwarta? Di ba? So, ang ituan magani nga kini, gituyo lang nga matukod, pero ang tuyo ani, kwarta kaya po na ang tulison. Wala may report sa Maharlika, asa namang kwarta may gala nga gikas GSIS, Land Bank, gikan sa PhilHealth may Exxon, o guban pa, nga gikuha may Exxon para kuno ipundo sa Maharlika. Wala man tayo makita may gala ang tokaroon para na wala man.
1: Magnum
0: in action. Sumana mga Exxon na para na tokaroon. Ato na may gala nga lugar na ganang utana. Asa na ba kuno ni? So na ba nadungog ang wala man dungog Maharlika? Diba? So, mahala kung tanaw ni mo, mga Exxon, ang tanaw nakapoko sa impeachment. Niyay, dagko kayo nga problema. Kwartas Maharlika, asa na? Katong trillions of pesos may gala nga nawitas-witas o asa na karon gipangsunod sa malita, gipangapod-apod may gala sa mga buhaya. Karong nga katong ipang-mention may gala sa mga sundalo, mato may gala ang dapat unahon na. Ay naunsa ba may gala nga muraga gilikay man may gala ang isyo karon.
1: Magnum in action!
0: So wagin may gala. So muna itong gingon, mintras mo ni ang sitwasyon karon wala tayo abot ani. Diba? So muna nga lugar dito sa tutok sa impeachment na lang yod. Karon, now, na may gala yung mga plan A, plan B, o plan C. Kaya doon na may plano, doon na yung movement karon may gala sa aluga sa ato na ibawan. Doon na may gala yung movement karon nga kung madili magbalampuson may gala kining impeachment complaint.
1: Magnum in action!
0: Eh, itanaan naman yung may gala nga di kisya mo lahos kin may kisoon. Although doon na yung pagka-trilling may gala, trilling kining nasangpit nga impeachment kay nalay mga senador nga pailag kaso. Doon na yung ban may... na. Kato niya mo sugot ang offer. Amo niyo, malita. Amo niya, hindi mo sugot. Kaso, pero sa tinood ng mga kawatan may gala, di ka kabati o gaunsa ba sila nang wala man. So muna ang mga tao, sa kusahong pa na ito, o gaunsa, di na gina, wala na. Ang una-una sa tao may gala, buo na yun. Ha, di ba? So unsa na sila, mauna na mga Exxon. Now, karon, ang plan A may gala, plan B na natuman na, pero kani siya, matod palagi sa kung ang impeachment, dili magbalampuson, doon ay another plan C na sa may gala ngayon moon. Naon sa man eh?
1: In action!
0: Gingon may gala matulpa nga si kanil Senate President Tito Soto o ang atong House Speaker nga si Buri G. Nagkatagbo may gala o isgutan may gala nga lugar buhion nila may gala ang charter change.
1: Magnum! In action!
0: Pag-usap sa Batakang Balaor, ganing ituan matulpa ni Mr. Lito Banayo, mauna may gala ang iyang lugar na kuha nga lugar istorya. Gikan may gala sa iyang higala nga naa sa meeting. Although, ipangutana si Lito Banayo kung ma-mention ba nimo, sa dili na ako ma-mention. Pero kung magkinaunsa, pwede na ako i-mention kinsa siya. Nga naa sa meeting may gala, unya ang tuyo may gala sa kining pag-usab sa atong Batakang Balaod.
1: Magnum in action!
0: Unya ang Senado may gala, mga nga naa sa presasyon, mao may gala ay nagplano ninyo, gituan muna sila lang plan C. Kung si Sara Duterte di gyud siya malugar dili gyud siya ma-impeach, labi na kay ilan ang giyapang number maglisod gyud kayo pagka sila. Lisod gyud may gala nga makuha gyud. Karon ba, pwede ba madiya sa Senado, pwede ka magkunita diya. Pwede mapulihan si Alan Peter Cayetano kung makinaon sa piro pag desisyon may gala kang Sara Duterte kung ma-impeach ba siya dili kay gikwinta naman nila besan paghanyagan nimo di gyud maabot may gala sa number may gala nga desize ang mopirma para impeach siya kay siya man ay kinanglan siya ka senador ang gikinanglan lugar acquit may gala ang atong vice presidente.
1: Now in action
0: gingo lang plan si may gala nga lugar ilang isgutan doon na siya magmuso.

0: May gala diya sa Kongreso nga lugar para aron pagbuhi. May gala nining atong charter change, meaning pag-usap sa itong Batakang Balaod, pinagi sa gitawag may gala nga Kunas. So, Constituent Assembly may gala din itong Kunkon. Alain din kini, Kunkon, meaning ang mga senador may gala o ang Congress, mora mag-discuss. Mora ang plan si may gala matod pa kung magkinaunsa. Kaya ang ila term extension para sa mga senador o term extension para sa mga congressman.
1: Magnum in action.
0: Yamura ito tanaw, although kini medyo nahilom pa ni, pero nananay mga initial nga meeting nga gihimo ani, unya ni leak po ni may gala, ni gawas ni karon, nga muna ni plano nila kung di ikid madala sa impeachment may gala ang vice presidente. O so, mismo silito ba na yung may gala, mo yung nagbulgan ini, nga na po ni nga plano mga iso, silito ba na yung kom ni political advisor man ni panahon ni kom si Kuri Aquino, ano, ni Arroyo. O kinisilito ba na yung mga exoilado ni sa kayo? Mula yan nakita o gamona may gala ang nibawa niya. Nunot niya po ni may gala sa kaguliang karon. O diba kung ikutunawan ni mo, naamagin may gala ang paningkabot. Pero sa impeachment may gala, wala naman. O muna nga si Estrada, si Escudero, muna yung lampur na sa kaso karon. Pwede naman sila mahandlok may exoon kay lugar naanda na sila. O niya balo sila nga kinipressure ni may gala para mabali sila. Para may gala ang liderato, may gala sa Senado, mawala may gala si Alan Peter Quintano, unya mabalik mga eksoon ng katong, I don't know, kisay butang. Unya ikadua, ang ikabalakan nila, kung magbulga, binulgara may gala, kung kisay mahimong committee chairman sa Blue Ribbon Committee, ang powerful committee may gala sa Senado.
1: Magnum in action!
0: Nawa din ang gingon gani, kanina 18 nga mga sundakan ni sundalo, nana may gala, ready na sila, pag ipatawag, tungagi silang tanan. O ilang ibulgar may gala, diyan namin sa Senado o ang ilang nabawaan sa paghatod sa mga malita, mga eksoon nga to sa mga politiko o mga official sa itong gobyerno.
1: Magnum in
0: action! Gabantayan na ito, may gala, sa ilang pagbulgar, napil ba may gala si Senate, si Asuto, ang gidala nila o malita? Kwarta may gala ang sunod. O daghang panguban may eksoon nga ilang gihatan. O so, kanina may gala mo na ikaw, kikabala ka nila nga, once mabuta diya, mabulgar magini. Yari man ni matago mga eksoon kay pormero matago ni purang kamaturan di kin matago mo gawas man ini mao ni may galang ikablakan dia nga posible nga mabulabog pagayo may gala ang angay mabulabog. Kamuta na kasi sa gas pagtagan may gas para guban dinhi sa atong tulubanon samtang sa lang isyu may gala dili ta may gala karon atong ato may gala nga lugay na biyon karon nga tuwa ilabi na kini bang kini may gala nga problema karon sa Cebu University o gasibulan master. Kaya doon na epekto may gala nga naman. Kagapon, ipatawag man sila may gala dito sa DNR. Natanaw ito may gala ang abogado may gala sa mga nag-complain nga ito sa DNR nga naman nga gitugutan na sila diya nga dili man na pwede nga imong commercial area ka na nga Manresa diya sa Cebu University. Aper diya sa uptown, mga eksoon. Napabuta may gala katong inabiyon si attorney si Ralph Mitrillo kay lugar kagapon nag-ipatawag man sa DNR ang Sibulan Master o gang Iksyo. Ikanua, lugar, doon na po sila kanabang gidugang may gala sa ilang mga reklamo, kalabot may gala, nini may iksoon nga kining nasangpit may galang controversial karon diya.
1: Now, in action!
0: Mabuta sa pagkanabiyon sa nato may gala si Engineer Joel Mumungan kay usan ay mahitabo doon ani. Kining may galang project diya, kanara may dalan diya kay gimuan kinagdagi, banduan ng atong mayor may gala, nangitag pamagi nga doon na gidalan unta diya sa dilang kay kana magsaligta sa Price Hotel sa kata sa dito sa SM. Kay huot na kay diya. Now, kinala nga doon ay laing alternative, kining laing ruta o alternate road may gala. Nga pwede nga giyan sa makiksuna mga motorista nga dili kay sa muhuot na bina kay ang development diya may gala sa uptown dito pa yung sumabaw. Nanara ba unta? Murag plano na. Hindi nga gibuldo sa ba? Pero nana karon may gala nga napurnada may gala kining ilang proyekto diya sa Cebu University o Sibulan Master tungod sa reklamo may gala sa mga ex-U alumni na na-stop may gala ilang trabaho diya. Na, problema may gala. So, kalo anugon kayong kahoy diya. Tanaw niyong kahoy, di ba? Murag lasang niyo makita karon. Nabaday kahoy diya. Hurot magkamuntol. Sayang lagi kayo.
1: Magnum in action!
0: Ulo ka lang ba, para development. Pero, mulagi na, no? Nga, doon na may mga nagreklamo niya, bawal man nga ang usaka gigrant sa DNR, gobyerno, para kani para lang sa pang-eskwilahan na mga lugar gamiton para sa mga estudyante. Nagihin mo mang commercial area, sumuni ang violation may gala niini. Mabuta na kay Sagatas, pagtagad may gala samtang sa lang iso, mabuta sa gato inabiyo may gala si Engineer Nonito Clarit. Kini may gala, may kalamigita kay Karong Adlawa, Kini may galang dunay demo nga kining AI na nga traffic lights. AI generator nga traffic lights mga Exxon nga ipamutang karong adlaw. Yan tanaw na to may gala unsa gyud ni ka lugar epektibo. Kaya tuyo may gala sa AI aron kuno nga di pa kay mosulba na dagas sa pikon ni nga to nga syudad pero at least makatabang siya o makapugong-pugong may gala sa grabing traffic. Itanawang tamay ka lang sa akin siya. Kaya karoon makuno niya na kung nakulong pagkantinad eh. O niya, kanang ato po na mga maayaw pa man ha, pero karaan lagi. Kining bago may gala AI, bago na siya nga klase mga Exxon. Itanawang tao sa ka-epektibo ni, kung sa kalainan sa karaan o kining bago may gala nga AI generated na may gala nga traffic lights. Kining ko ba may gala tagas pagkakas panagawang din sa itong tulaman itong oras, alas 11.23.
2: Time checks brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul.
5: DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties. Nga makatabang sa pagkuha. Ug pag-ayo sa bugas-bugas. Ug katul-katul.
4: DTX 500.
6: Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
0: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubo sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro o Misamis Oriental. May mo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika. Delta Antibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Wow!
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
10: Kung printing ang isgutan, ayaw na pagduha-duha sa JML Printing Services. Kompleto, tarpaulin, flyers, t-shirts, ug stickers. JML Printing Services nga nahimutang sa Hay Street City. Tawag na dayon 0936-256-8719. Ug isend lang ang imong files. JML Printing Services.
0: Sa side ka ba nga adunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Liban ni nimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog Mighty C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka-minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng consultation o senior citizens discount daw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina El Wellness Center Domingo hangtod Biyernes emutang sa Market City Agura Lapasan Cagendoro. Text lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder after 2 months of anxiety. Pagising ko, naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3.
13: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated. Ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Mabibili sa mga butika.

0: sa ng mga mababae.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Oras alas 11:26.
4: Kining oras sa pagkanato ni Board Member Dexter Yasay sa Sangguniang Panlalawigan sa Misamis Oriental.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
3: Sige na bata para gumanti ni sa atong atronomy kinato nga Magnum in Action. At usang check may kinato itong paggulago sa palibot karon sa Nakbayan. Ay init pa kayo sa gawas sa paggawa sa itong kinay. Doon sa bukid nga ba? Doon na ba yung mga pagpanagom? Nga masinati karong panahon na. Magnum first aid Blanca, Magnum first aid. Quiet Magnum first aid.
6: Pagkul, tama ginagino lo. Grabe kainit kayo at panahon karon din sa atong sinto sudad. Grabe din kainit. So, importante magsilong-silong tapalalagsa.
3: Mm-hmm.
6: Ay kalagiting mangkita ang kainit ni Aringat.
3: Karon, karon.
6: Oo, magintuwil sa bukit pa karon. Huwag yung nakita na nga pagpanagong baka, no? Paglandong-landong baka, wala din. Kitinaw man kayo ang bukit karon.
3: Aha.
6: Yes, Lumbia. Sigurado kayo karon, yes, Lumbia magintuwil.
3: Lumbia, oo.
6: Oh. Taot yung dagway karon sa Lumbia, kainit tayo.
3: Ah, basta lang kasi lang, Sumangga, may problema.
6: Ah, doon.
3: Huwag kayo.
6: Yung pinaka-importante kito.
3: Higla-higla kayo lang, Sumangga, pahits kayo.
6: Huwag yun, basta importante nga pag mga luna tamnat na mga kahoy.
3: Aha.
6: Kaya para kanang kahoy po mga puslan magtutuwil, no?
3: Mm.
6: O tas baka pwede magtanong lupi kaya puslan maging ng lupi.
3: Oh.
6: Makasilo pero delikado ng lupi magtutuwil ang lupi mong madiligitin sa landong yugayo.
3: Aha.
6: Kaninong mangga kayo lupi nagtinginit ting mangga git basta tinginit magtutuwil.
3: Mga tinong.
6: Basta oh. Na tinginit sos grabing bungas mangga na.
3: Ay grabe nito ang mangga ang kwanya yang bulak magnumpersed mas dagan pas dahon.
6: Oh lagi rin pa tayo tinginit tinali tinginit yung grabe yung daw git ang mangga magdudul
3: sa
6: minimo isprihan.
3: Oh.
6: Ting mangga git basta tinginit mao gid na ang iya mismo tiripang ting season.
3: Mm.
6: Basta mangga so nakapuno sa mangga ilalim karon nagpasilong. Hindi ko kayo magdudul kay di kamay di tan importante lang. Amping ang tanan ay nagtiripang naglagiting ang kainit karon sa atong sitio sudan.
3: Aha.
6: Kita na itong atinaw kaya ang langit huwag din nakapawag diyan ng adlaw.
3: Mm-hmm.
6: Magkabulag lang sa panahon para sa Magnum in Action, Magnum Pursuit Blanca sa balitaw sa Episo, Magnum Radio.
5: Magnum in Action.
3: Maraming salamat, Jermar, at Miguel Postongo, pinagin ni Magnum First Aid Blanca. Init kayo pagkala itong palibot karon din sa atong dakbayan.
5: Magnum in Action.
3: Tato para gumawa kayo din sa atong kanyot lang may gala. Kaya unano itong pag-isgot may gala. Kinibang may tungkol sa kinibang usag yoy kapalaran may gala nining Exio Civil University Silvo Landmaster may gala nga project ilabi na kini mga kondominyo mga ibutang diya sa Manresa diya sa Uptown kinagang kayo ng kapungutan na nakaroon in fact kining uban may gala nga mga lugar kato nakapalit may gala kaysa kasagara basta kondo wapagani diya ibaligyan naman nila na natungol may gala na yung kontroversya karoon diya. Maunay may gala ang ikabalakan sa mga nakapalit na giyon kung madayon ba ni, kaya kung dili, iparifan gikunan nila. In fact, ang ubang gani, murag kung makita nila may gala nga di na giyon may gala, lugar madayon o gamadayon maka or dili, kung dili, so nanay mga abogado, ready na may gala nga lugar musulat sa management sa Cebu Landmaster, nga iuli ang ilang kwarta nga gibayad nila, advance, o walay project may gala nga mahimo. Kali mo na mahimo nga ilang lugar ang kwarta may gala ilang hawira na kay wala may project mga eksonaw. Nya mas pika sinya karon besi attorney Ralph Mitrillo siya may gala ang tigmamaba og legal counsel sa Exio alumni. Usapon sila nga nagkarabang nagreklamo ngadto sa buhatan sa DNR nining ilang libawan may gala nga gihimong lugar commercial area ga ginegosyo ang yuta mga eksoon nga gisalig sa gobyerno diha para sa educational purposes. Kay kagapon, sa nasabdan ta gipatawag may gala ang Exio o ang Cebu University Management o ang Cebu Landmaster sa DNR. Supposed to be 15 days may gala untay patubag sila pero kagapon gipatawag ay doon sabay hinungdan kanini padayon ang project or stop na ang project. Niya mas pika siya may gala si Attorney Mitrillo kalabot niya. Attorney Ralph Mitrillo, may ingot doon mo.
7: May unto, Magnum Joel. Dagan salamat sa imbitasyon.
3: Attorney, tagaan na ba i-update na taon sa nabay na itabo nining medyo doon ay pagka-controversial karon sa kining Cebu Landmaster nga area diya nga butangan o mga kondominium kay daghan na sa nangutana ilabi na niya ito nga nakapalit o nakabayad nag-una una-una sa kinibang kundo nga itukod na diya. So, ba i-update na ni kining Attorney Ralph Mitrelio.
7: Yes. Ang pinaka-latest na action sa DNR, Magnum Joel, no, atong Monday, nakadawat ta og notice of hearing gikan sa DNR, gipatawag ang Cebulan Masters ug ang Xavier University. Parte ni siya sa ilang investigasyon sa DNR.
3: Mm.
7: Dito paingon sa posibleng pagbawi sa Manresa property sa Xavier University.
3: Mm-hmm.
7: Ang gipatawag ani representante sa Xavier, representante sa Cebulan Masters.
3: Mm-hmm.
7: Ako, kay kita man na nagreklamo o nagpaabot sa mga pagsupak o paglapas sa balaod.
3: Mm-hmm.
7: O dito ni ipahigayon sa opisina sa Legal Division sa DNR.
3: Region 10?
7: Region 10, o.
3: Uh-huh. Okay, so sumunod tabo sa pagpatawag, attorney. At ngunitag Monday at umpisa 18.
7: Oo, atong pitcha 18, gischedule siya next week, May 26, Tuesday.
3: Uy. Okay, so, unsa man wala madayon atong pitcha 18, wala madayon?
7: Katong 18, dito na to nadawat ang notice.
3: Ah, notice, gitagaan okay.
7: Man, oh. Notice pa to.
3: Oho. Uh-huh. So, gitagaan mo og notice nga doon ay hearing yun nga may tabo, karong pitcha 26, next week?
7: Yes, next week, uh-huh. Tuesday.
3: Okay, so sa mani kay di ba ang sa ato na sabdan ang DNR nag luga sulat ngadto sa buhatan sa Xavier University og Cebulan Master nga within 15 days kinahanglan matubag dila kining isyu nga dunay reklamo against sa ila kining attorney.
7: Yes, atong May 11 nagpagawas pod og order ang DNR nga ipa-explain ang Xavier og Cebulan Masters.
3: Uh-huh.
7: Pero a few days lang after ana atong May 18 nagpagawas na pud og order ang DNR na ipatawag sila sa usa ka hearing. Paso paspas kayo ang action sa DNR no.
3: Mm-hmm.
7: Atong makita na dako ni og dako bugat gyud ni siya na gitagaan nila importansya ang panghitabo karon.
3: Aha. Uh-huh. Okay, so by the way guys, sila pa naghimo sa ocular inspection niya, siyempre ikaw as complainant, i-appeal ka ba nila sa lugar, imbitahon mo saan mo, araw makauban mo sa maong kundunan magandang mga pag-inspection, attorney?
7: Sa akong nabalan, Magnum Joel, ang inspection ng ocular, mahitabo ni siya after sa hearing.
3: Mm-hmm. After sa hearing. So, aha. Sige, pre.
7: Yes,
3: pero sa nasabda na ito, attorney, no, nga doon na may sulat po ang buhatan sa Cebu University, nga para nila, wala naman kuno murag nag-expire na ang iyang mga restriction. Murabag lugar human atong gihatag nila, but murabag nasab na nato to nga sa ilang tubag usab. Nga doon na iba expiry sa nag-expire ang restriction ng mga pagbawal. Ubusan ng nasambit nga balaod attorney. I don't know naaba na siya sa lugar nag-expire ba katong mga gibawal nga dapat unsay mga condition diya mo to i-follow pero nagkuan man. Nag-expire na ko no ang mga restriction.
7: Yes, maayo kay na pangutana na nimo Magnum Joel. Ato na siyang gitubag dito sa DNR atay gi-submit nga supplemental position paper ug maayo pud karon ako matubag na siya kay mo lagi lang ingon na nag-expire ko no. Ang pagtuo sa Xavier kani ang ilahang sales patent, ordinary na sales patent, mautong ga-expire after 10 years.
3: Aha. Uh-huh.
7: Ang problema, nakasulat mismo sa Order of Award of Sales Patent sa Xavier, na dili ni siya ordinary na patent. Kani siya patent under Section 70 sa Public Land Act. Kung wala ni siya, dili ni siya ga-expire. Tungod kay ang nakalahi ani sa ordinary na patent, wala ni niagi og public auction og public bidding. Diretso ni gi-acquire sa Xavier.
3: Uh-huh.
7: Kung ako ang advantage na gihatag sa government, sa estado.
3: Na, adjust lang kayo. Attorney?
7: Hello?
3: Hello? Okay na, sige, attorney. Okay na.
7: Oo. Ang nakalahian nga patent, dili ni siya pareha sa gayon sa Xavier nag-expire after 10 years. Tungod kay under aning balaod na ilang gi-invoke para makakuha aning land concession o land grant. Wala sila ni agi o public auction o public bidding.
3: Mm-hmm.
7: Kaya ang normal o ordinary na sales patent, moagi magkag-bidding ana o auction.
3: Mm-hmm.
7: Ang nahitabo sa Xavier atong 1958, wala'y auction. Diretso gi-grant sa ila sa gobyerno ang yuta,
3: uh-huh,
7: land concession. Tungod kay nagkuan sila, nag-invoke sila og lahi na balaod, lahi na provision mo ng Section 70. Kung kanang Section 70, dili yun nag-expire after 10 years. Dili pareha sa ordinary nga patent nga muagig auction niya after 10 years.
3: Okay, kanang patent, mura man og once ihatag sa imo, di ba? Muraga i-kuan sa imo, dito ihatag sa imo. So, after 10 years, kanang lugar siya. Murag siya ng mga... sa Darby taw attorney nga lugar kini mga tagaangkag mga 2 ka hektarya katong sa Carpa Corporation Magrand Reform Program. So naman toy patent na to kini sales patent lugar nga kini siya na condition nga dili mahimo nga ibaligyan nimo mo banet after 10 years lugar sa kung wa pa makala lugar makaabot og 10 years pero after ani pwede na nimo i-dispose nimo mo banet siya ang pasabot nimo
7: naan kani siya akong pasabot nga 10 years naani siya sa Section 22 to 20, Section 22 to 32 ni siya sa Public Land Act. Kuha ni siya patent sa tao or natural born Filipino or mga korporasyon. Pero moagi gyud siya og public auction og public bidding. Kaning saver wala na niagi og public bidding kay lahi ang ilang gi-invoke ani na balaod para dili sila moagi og auction og bidding.
3: Aha, so
7: nakakuha sila og pagbarato kaayo Magnum Joel, 50 pesos per hectare, 3,000 pesos sa tibok, 64 hectares.
3: Ah, grabe ba? So kini sila wala sila mabilong sa section kaning 32 kundi dili Section 70 sa mga abogado ng mga section Mangala under sa Public Land Act. So naa sila nabilong sa Section 70 nga di gyud mahimo.
7: Yes.
3: Nga
8: sabot no? Wala pa nakasubmit og land development ang Cebu Land Master ni ining ilang development niya sa taas.
3: Aha. Pwede pa ba himo kay di man entero dalan nga tong agian dia mo lugar ilaw nga nayuta di man entero na malay portion dia nga magian lugar sa atong development sa dalan. Na di ba yes, lugar kamar, wala ba mo mag initial lang nga bulldozer na sa ninyo kutob la sa area dia sa ila onya kay haron nga at least na nay agi. Total gusto na tog dili kung lugar lugar tinud-on sa syudad o gusto gyud sa syudad nga kanang ayuta ma lugar magamit pwede man na lugar magamit gina siya kung tinud-on sa atong syudad karon wala sa movement ninyo meaning wala sa tanay wala sad mo magbuldos diha dito lang mo kutob sa area nga din dito sa ilang magian ninyo engineer sige pareho
8: tingali sa pagkakaroon ato ning i-refill no sa atong legal no kung sa para sila po yung maka-update ani Magnum Jujak kung sa unsa na kining legal kwan ani legal actions aning unsay dagan ani sa legal no punto legal regarding aning issue diha sa taas.
3: Okay,
8: sa pagkakaroon Magnum Jujak wala pa mi kasayuran no kung sa gyud ni unsa kay akong pagsabot murag naa sila hearing ugma ani sa DNR
3: o sa kwan galak ang ilang hearing murag bitsa 26.
8: 26 pa ba?
3: Oh, 26. Kaya nanabi mo na ito si...
8: I don't know. Magnum Jujak.
3: Naba mo sa hearing? Apil ba mo, anak? Ipatawag?
8: Basin, ang legal siguro, Magnum Jujak. Ang legal siguro. Basin,
3: pero sa nanabi mo na ito si Attorney Mitrillo, ang lugar legal counsel sa mga complainant, labi na ang alumni. Dito sila, karupit sa 26, matod pa ang official nga panagtagol ang hearing dito sa DNR, sa botan sa DNR. Kining... engineer.
8: Yes, Magnum Jujak, ating alim mo siguro na po na among paboto no kay para may bawaan po na mo kun sabi dagan aning ilang kuan ilang kaso diha. Dayon tingali ako lang po ning i-refer po sa among legal.
3: Aha.
8: Among imuon kay di matapas-basta makatandog ani Magnum Jujak kay una gi-assume ko nato ning sila ang mo-develop ani. Pero atong pagadumdumon ani Magnum Jujak musumpay ra man ta man
3: kay kanadiya kung ila pa ta lugar kanang part sa ilang lugar na sumpay anang ila sa ila sila magdevelop
8: sila magdevelop
3: na so pwede po siya butangan nila og gate dia para sa ilang mga kwadya atong sa ilang affairs dahil ibabaw na po inala ba pwede ba nga
8: yes mo na kung gusto Magnum Jujak may bawon sa ilang plano kay para among ma-reconcile sa among pud nga plano usahon pud namo pag until na wala pa yung ligatag nga plano
3: lagi kay kung palitan kana siya o dito gin makapaingon sa ila alo ka advantage kay sa Cebulan Master kay una kung dito tanan mo agi sa dito sa kwan ibabaw dito sa lapit sa Manresa dito sa Kinibang Price Hotel huot na gyud kayo pero kung kanadya mablihan unya part sa ila diha ang ayuta unya sila magdevelop sigurado ta nga napoy ilang laing gate diha backdoor nga gate nila para katunggikan din eh dito na mo agi para dili kayo presyo gyud engineer nya is, of course kunanay mga nanay eskwelahan diha so pwede na mo agi diha sa Balulang di ba ang uban para nga mas dali kay sa ila engineer.
8: Yes, posible na magnum jo jack, posible na nila himuon magnum.
3: Oh, so at least karon wala sa inyo, wala sa moy

0: iho karon buraga with waiting lang sa mo ani say dagan ani nga kaninga nasangpit nga hearing karon.
1: Tingali magdumjo ka magmonitor lang man ini no unsa na unsa dagan ani ilang panagisgot ni ini kay tingali dili man sa amo sa city.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
2: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa ugtong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
3: Alas 12:12, kaya kumusta mga ngunto na karoon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Una sa Magnum Local, ihap sa mga walay trabaho din sa riyon, miubo sa tuig 2025 sa atong Magnum National DOJ. May confirmar nga lakip sa imbestigaan ang pagsulay ni kani Senator Trillanes sa pag-serve sa ICC warrant of arrest kang Senator De La Rosa. Sa atong Magnum International, US President Donald Trump nagbahad nga sumling atakiyon sa pasulod nga duha ka o tulo kadlaw ang Iran kung wala makabot nga kasabutan. Sa atong Magnum beses usa ka ekonomista na balaka sa epekto sa ekonomiya sa kagubot karon sa Senado. Sa atong Magnum Entertainment Pinay singer Christine Herrera subling mipabilib sa mga hurado sa Britain's Got Talent. Sa sports sa Jason Kidd itangtang isip head coach sa Dallas Mavericks.
2: Magnum Noontime News.
3: Mga Ikson, kumusta mga ngunto? Karong alaw-alaw karong ngayong Merkules sa Mayo 22, 2026. Kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
4: O Magnum Aileen Akurin.
3: O karong salitala sa itong Magnum Lokal, may ubus ang ihap sa mga individual din sa Northern Mindanao nga walay trabaho. Niyatong 2025 kung itandi sa 2024. Matod pa ni Philippine Statistics Authority kung PSA Regional Director Dr. Janet Aves nga sa ilang data na sa kapig 87,000 ka mga tao ang walay trabaho sa tuig 2025 nga masubos kung itandi sa kapig 91,000 sa tuig 2024. Samtang ang underemployment rate sa riyon anaa sa kapig 390,000 nga mas taas kung itandi sa kapig 380,000 sa tuig 2024.
5: The number of unemployed persons in 2025 was estimated at 87,000, which is lower by around 4,000 compared to the 91,000 recorded in 2024. Likewise, the unemployment rate slightly declined from 3.8% to 3.7%. In 2025, underemployed persons were estimated at 393,000, higher by around 13,000 compared to 380,000 in 2024. As a result, the underemployment rate increased from 16.4% to 17.1%, and this means that while individuals may already have jobs, many are still seeking additional working hours or better employment opportunities.
3: Ang ipahayag ni PSA Regional Director, Director Dr. Janet Aves.
4: Hilaro sa probinsyang kagamhanan sa Misamis Oriental ang pakikoordina sa lokal nga kagamhanan sa Tagluan ning Nalawigan kinialang sa mga empleyado sa Sanja Steel Corporation nga apektado sa pagpasirado sa naisgutang nga planta. Mata ni Popoy Aboseho, Special Assistant to the Governor, nga kinahanglan kini aron ilang masaran usab kung unsa ang maabag sa kagamhanan probinsyal nga makatabang sa mga apektadong empleyado.
6: We are planning to coordinate with the local government unit of Tagulwan collaborative effort kin dili ni pwede nga independent o spontaneous nga action part aning pagdeal sabi na ka ekonomiya ang napandog sa buhi sa mga trabahante. This is a collaborative effort, supposedly an action that should be an unified action, magdili ta mag competitive nga action nya dapat mapool ang resources sa LGU Tagulwan o sa LGU province. We are looking at that. I hope ang usa ka committee para kay usa man kini ka crisis.
4: Ang pamahayag ni Popoy Aboseho, Special Assistant to the Governor.
3: Alas 12:16, ang tagibutan karon ni Rosalina Jane Olares sa Olores sa Acting Division Chief sa Research and Innovation Division sa City Management Information System and Innovation Department nga gipaniguro nilang tanan

0: ang mga sistema ang ilang mugnaon nagbaton og mga data privacy notice matod pa ni Oliris nga lakip usab dinhi ang pagbaton og mga cybersecurity features sama sa firewall o guban pa aron na dili makompromiso ang information sa mga mugamit sa sistema.
1: Gina-make sure jud pod nato nga ang ato ang mga systems nga gina-deploy before deployment is na jud tay data privacy notice jud, and also naa pod tay for cybersecurity pod naa pod tay kaugalingon nga firewall and cybersecurity protocols pod nga ginabuhat sa ato ang system administration and hardware maintenance division sa network mismo sa physical nato nga server. So aside from that, naa pod tay mga validation sa atong mga forms, dili ka kung kabantay mo sa atong mga forms na jud na siya'y captcha, na jud na siya'y valid validation kay para dili ma-injectan ang ato ang ko ano ato ang mga systems.
0: Ang payag ni Roselina Jean Olares, Acting Division Chief sa Research and Innovation Division sa City Management Information System and Innovation Department.
2: Nagkari ang servisyo ang itanyal sa Misamis sa Rintawa Provincial Library. Mata ni Provincial Librarian Rachel Pahara, ang bukas kinialan sa tanang gustong dunay magkatunan, pinagi sa pagbasa, idugang panipahara nga doon na sila itanyag ang servisyo sa kabataan o bisan sa mga PWD o senior citizen gawas pa sa libreng pagpagamit sa computer.
3: So our clients are the general public. So open siya sa tanan, estudyante, parents, trabahante sa Kapitolyo, or even mga vendors, no? Pwede makasulod sa ato ang provincial library. So our services are, of course, we have services for the children. We also have e-government services, and then we also have services for PWDs, senior citizens. So kasagara, especially mga senior citizen, they really love to read newspapers. Mm-hmm. So pwede gid kaayo sila magbasa sa newspapers, magazines, and we also have free use of computers in the library. And then we also cater kato kung gimension e-government services. Mm. So to those na walay computer sa ilahang panimalay and gusto sila magamit o computer with free wifi connection, no? So pwede kaayo may maka-assist.
2: Ang pamahayag ni Provincial Librarian na Ms. Rachel Pahara.
0: Alas sa 12:18 na, karon sa bayaning Magnum Update, na kinatukinato ni Kagawan Edgar Cabanlas o Attorney Melanie Cabanlas. Mabot sa 815,000 kasisi sa dugo ang nakulikta gikan sa 1,630 ka mga successful blood donors sa bayaning Magnum. Sure Blood Give Life Blood Dating Mission niya itong Domingo sa Limkit Ka Itrium. Kini po nga programa sa Magnum Radio Philippine Red Cross Misamis Oriental CDO Chapter. Sa kinitibukan, mabot na sa 5,563,000 kasisi sa dugo ang nakulikta sukan sugdi ang bayaning programa niya itong Resembre 11, 2011. Din gikan sa 11,126 ka mga blood donors. Dugto nini, among kilasing kasing nga pagpasalamat sa tanang bayaning Magnum partners o sponsors. Din tipik nini mao ang Kamayan sa Manokan, Ripon sa Puto, ang Motec Auto Service, Magnum Express, Mercury Drag Stores, Jags Commercial, Mas and nini na Lauron Lichon House, ang Graphic Gadget Store, Del Monte Frutti Zinc, Pinroll Station, A&D Advertising Services, Cagayan Organization of Pastors and Auxiliaries con Kupa. O galo sa lakaw sa panahon.
4: Magnum Weather Alert!
0: Aminata may galak kalong si AJ Sunyega, pagkasa Weather Forecaster si AJ. Maingot ni mo!
5: Yes sir, maingot to sir. Maingot to sa ating asong kintag terminal. So para sa ating video spread update, karong adlaw sa pagkakaroon, wala tayong gibantayan ng low pressure area o bagyo sa load or sa gawas sa ato Philippine Air or Responsibility. Apan tapilig ko ng adlaw, dali si Book Mindanao kining mga localized thunderstorms. Suspect na to, karong to, hangtod sa kayo sa hapon, mainit na panahon, sa hapon sa gabi, night chances sa mga patak-patak kapag ulan, hilat o padalagdog. Tungkol sa mga localized thunderstorms, o posibleng pagbaha o dali sa yuta tungkol sa mga severe thunderstorms. So, hiling ito sa karawang ng hangin, gikan sa amihan ng silangan, naroon sa amihan ng direksyon, magpasalami din sa Mindanao, mga atong kalagatan, kapsay, naroon sa kasarangan ang pagbalot. At ang temperature range karawang adlawa, posibleng mo abot sa 36-31 degrees Celsius. Atong highest heat index, base sa atong laging dingan station, base ganihang alas 12 sa ugto, moabot na sa 41 degrees Celsius. So para sa atong weather outlook sir, karong semana So sa karong adlaw hangtod sa Friday, sir, I expect na to mga localized thunderstorms or easterly so sa labi diri sa tibuok Mindanao. Ug sa weekend, sir, mas dakong chance sa mga ulan tungod sa ITC day o may posibleng mahimo na low pressure area o muliok siya diri sa mga Mindanao sa weekend. So magadamta sa mga latest weather updates gikan sa pag-asa o mga issuance status sa mga advisory sa thunderstorm, rainfall or heavy rainfall warning if needed. So, Philippine Southern Time, sir, alas 12:22 sa UTO. O, mga nilang dinas for the update. Kikin na sa buwatan sa TOC Pag-asa, Mulungan sa Border City, kini si Edis Nega, dalang salamat.
4: Magnum Weather Alert!
0: Alas sa 12:22 na.
6: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
7: Pre, na ako'y project run. Nagkinhan lang kong pison, bako, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
8: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
7: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
8: Wise jud ka, Marie.
7: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
8: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
6: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
9: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flix cheese na dito. Dali!
10: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
6: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
0: Oras alas sa 12:24.
6: Time Check is brought to you by Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Magnum Noontime News!
0: Para sa mga balita may kalag karon sa atong Magnum National, ikumpirma karon sa Department of Justice kung DOJ nga lakip sa ilang paimbestigan ang pagsulay ni kani Senator Antonio Trillanes IV sa pag-serve sa ICC warrant of arrest batok kang Senator Ronald Bato de la Rosa. Matubali DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez nga dagang ang gulo ang ilang gisubay sa kagubot sa Senado niya itong milabaing simana.
11: These are precisely the issues that the panel will figure out. No? The facts that we have to determine. I think the fact that the NBI allowed Senator Trillanes, I mean, you know, that's a conclusion of fact we have yet to determine too. And marami kasing sides ang sinasabi, anyone could see anything, but we'll figure out the truth, which of these facts being stated is the truth. We'll ferret that out soon enough.
0: Agapayag, Justice Spokesperson, Attorney Polo Martinez.
2: Makating ito na sa House Prosecution Panel kung kinsa ang private lawyers nga ikauto kung ikauban nila sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Matod ni Lanao del Sur, 1st District Congressman Zia Alontonio, usa sa tigpamaba sa House Prosecution Panel, nga gisala nila pag-ayo ang mga nagboluntaryong pribadong abogado nga buot mahimong kabahin sa prosecution. Ginungang paniadyong lakip sa ilang kwalifikasyon, kinahanglan nagtuo kini nga adunay probable cause aron ma-impeach ang Vice Presidente.
12: Well, una-una, dapat talagang naniniwala sila that there's a probable cause. Yung nga po yung na-establish natin. And I'm sure, lahat naman po na nag-volunteer sa atin because they have already witnessed. No? Ako, sigurado po ako na sabi ko nga, ang taong bayan invested dito po sa impeachment na usapin na po ito. During the confirmation hearings, I'm pretty sure that they have already, no? They have already witnessed and they have also keep abreast with the proceedings, with the development in the committee confirmation proceedings of the Committee on Justice. So, ako naniniwala ako na the mere fact that they have volunteered their services free of charge to be part of the prosecution team. It's because of their fidelity to the Constitution, and they have already convinced that there are probable cause, there are evidences, no, to hold the Vice President to account.
2: Ang pamahayag ni Lanao del Sur, 1st District Congressman Zia Alonto Adyong, usa sa pamaba sa House Prosecution Panel.
0: Alas sa 12:26 sa palag si Aka Teachers Party sa Congressman Antonio Tinio sa payag ni Davao City First District Congressman Pulong Duterte na usamang siya lamang ang gitarget sa kongresista sa investigasyon sa flood control project sa Davao City. Madaban ni Tinio ang gawa sa kongresista, naglusosob sila sa kung impeachment na complaint bato kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. kalabo sa flood control scandal.
13: Hindi siya nasi-single out. Baka hindi updated si Representative Pulong. Pero kabilang din po ako at yung mga kasamahan natin sa makambayan box sa nag-file ng impeachment complaint laban sa Pangulo ng Pilipinas mismo dahil sa direktang involvement niya sa flood control corruption scandal. Wala nang tataas pa doon. At ang sinasabi nga natin doon ay di lang command responsibility kundi direct participation at direct na pakinabang ang nangyari. Naging papel ni Pangulong Marcos dito. Of course, alam natin ang nangyari sa impeachment complaint na yan.
0: Ang payag ni Akata Dichos Partilis Congressman Antonio Tinio.
2: Gipamugos ni Liberal Party President Attorney Erin Tanyada nga kung way anumalya di ang iyang mahadlog si Davao City First District Congressman Paulo Duterte. Kinunot sa hangyang imbisigahan sa ombudsman ang 4.4 billion pesos nga flood control projects sa iyang distrito. Matod ni Tanyada nga ang iyan lamang nga imbisigahan kini tuod kay trabaho sa Commission on Audit o ombudsman nga sutaon kung nabuhat ang mga proyekto o kahagos projects lamang kini.
14: Lumabas nga yung report na sa district ni Pulong, umabot na mahigit 1 billion no, ang projects na na-allocate sa Davao. So tama lang naman, trabaho ng COA, trabaho ng ombudsman, tignan kung ito ba ay talagang nagawa, kamusta yung proyekto na yan, o yan ba ay ghost projects. No? At kung walang anomalya, hindi dapat matakot si Congressman Duterte sa validation na ginagawa. Pero mukhang may basehan yung complaint na hinain ng Alliance of Concerned Teachers para

0: collagen. Stimulate na to ang collagen sa lawas. Sadly lang, at the age of 30, magkawala na ning collagen sa lawas. So aron nga mapabilin, nga ma-stimulate ang collagen sa lawas, kinahanglan na atay pagpadaghan, atay inon nga gapadaghan sa collagen sa lawas. Vitamin C ang gapadaghan. Mighty C hanas mga butika. Kato may mga arthritis da, kinahanglan mo og Mighty C. Sa mga problema sa panit, mga skin disease, mga tol, nabito ko'y kanang experience, mga pasyenteng may mga skin disease, vitamin C, dako kayong tabang, nakurat ko kay after a week, nungwala ang mga katol-katol, vitamin C ra, ginainom. Mighty C na sa mga butika, mga skin disease, ha? Na may mga pagpangatol, ra, imni na ninyo Mighty C. Mighty C ra, dakong tabang, ana. Para sa mga butika din, sa kasing-kasing, katong mga gapalpitate, ra, gakulba, ang vitamin C dakong tabang. Gapa-improve ka ni sa blood flow o heart health na to, katong gahuot ang lughan, gahapo, gakulba, gakusog, gapalpitate mong kulo, kana, imni lang, Mighty C. Mighty C ang imna, na sa mga butika. O, kung nakay dito extra bandit, isabay na. O, dito extra bandit ng Mighty C, ha? Kakulba ang lughan. Dakong tabang sa pag-support sa healthy aging. O, magkaedad man ta, ito mga nanagtatay din, ha? Pero healthy ta, himsog ta. Ang kanindot aning naantay dito X700 o Mighty C, dili ta daling magka-allergies. Ang Mighty C na ani sa mga butika, mag-Mighty C ta. O, then, of course, kauban ang dito X500. Isabay na to ang dito X700. Ani sa ta sa mga natabangan sa pag-inom sa DTX 500.
1: DTX 500, ulang sa pagkaon sa putang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sa antioxidants, panghunta sa mga halit ng free radicals. Likawan ang

0: Health Alert.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Maliban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: May gina na mayang balita sa mayang panglawas, ang toksin mudaot sa function sa blood cells kamoy at igatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin ng

0: Oya, hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas nga mo'y hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatag adlaw sa Genitox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Mari, ngano na ginuktok man ka?
4: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
3: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
4: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
3: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
5: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
6: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Oras alas 12:51.
9: Time check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pa bonus. Dibitin.
10: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
0: Nagkita pa tayo sa paragubang din sa itong tulumanon. Ito may galang Magnum in Action. At ang oras alas 12:52 may galang sa kanto. Nagkakay mga text reaction din eh. Lato may galang masawa niyo niya, no? Kung napatay oras kahit na speakasin niya karon, may nabi na to. Ang ato may galang manager sa Roads and Traffic Administration tungkol lagi kay karong adlaw hapit sa 20 may galang sa bulan sa Mayo sa ato na sabdan nga dunay dry run may galang kanang ato mga traffic lights. Like for example, kining traffic lights may galang diya sa traffic lights may galang sa Village Recto, Osmiña o diya may galang sa Corrales. Kining mga traffic lights sa tunasabtan, pangpulihan na namigala kining AI-generated nga traffic lights. Oo, so, amot nga noon sa lugar nga noon atong pulihan siya, sa na ikalainan, may gala, nining atong mga makita karon nga mga traffic lights, may gala sa atong kadalanan, sa mga junction at mga streets, may gala din sa atong dakbayan. Yan ang speak kasi niya, may gala karon kami tag traffic lights, of course, sa traffic. Diba? Diha may gala sa lugar pag muna mo control, may gala sa dagan sa itong trapiko. Yan ang speak kasi niya, may gala karon si Engineer Nonito Claret, may gala itong manager sa RTA. Mungutana ito niya, nini may gala ang gingong, ginibang gingong matutpang demo. I-demo sa may gala sa kontraktor, kining ilang bago may gala ng traffic lights nga ipaymutang din sa ito kung lugar na epektibo ba kini siya o makatabang ba. Sa ato may galang pagbalaga sa itong dagas sa trapiko sa Rakbayan. General Claret, General, may ngunto na mo. General Claret, may ngunto. Nawala man may gala.
11: Magnum in action!
0: Ibalik-balikan na may gala si General Claret. Ha? Engineer, may ngunto. Oh, so, dyan lang may gala. Plasa sa nato may gala si General Claret. Oh, kalabot may gala nini. Okay, importante na may gala, no? Kaya na naman tayo mga traffic lights. So, kanyan ito, nangawala niya, wala mo siga niya, pero karon siga na. Pero nalasay, bagong ipuli. Engineer, may ngunto niyo mo?
12: May ngunto, may ngunto, Jack. Sa ito masuting, suging tigpaminaw, may ngunto.
0: Engineer, no? Sa ito na sabtan, nga karong adlaw, hapit sa 20, katong, kaya nga ito siya, pero doon na may lugar, plano nga, pangpulihan na ng tanan ng itong mga traffic lights, sini nga mga daan, ha? Sa mga moderno kining AI generated nga traffic lights na pasabda na miyani karon bi kung kini nagsugod na ba ni karon unya pasabda miyani unsa bay mga kabaguhan ani kung atong pulihan siya sa bag-o kini ato mga traffic lights nga nag-operate karong panahon na?
12: Yes, mag-Romulo Jack, kini nga system nga itong gisgutan garon, moderno man siya nga system na ubahin sa traffic light. Actually, karon nga adlaw mag-Romulo Jack, sugdan pa nila pag-insalar ang mga gamit lugar nini nga kahimanan, ganing sa traffic light. Anya, sa imo nang gibutyag nga EI, wani siya generated nga system lugar. So, kining traffic light, dili lang lugar niya, traffic light lang git siya nga ibutang. Kung dili na lang yung mga CCTV sa nini mag-Romulo Jack, nga lugar kwan siya kining moderno siya nga klase nga CCTV nga magamit lugar sa dagan sa tong trapiko. So kining nga installation mag-mujak sa nabutyag nga Dimor Malaysia, presenter niya sa company nga may mag-installar rin eh. Gitawag sila one system company mag-mujak. Kwan lang ni siya, Dimo nga mudagan ni siya mga tulo ka bulan ang lumulujak na bintak adlaw.
0: Ah, okay.
12: Kini siya, gi-acceptar naman siya sa atong gamahanan sa syudad na pinagi sa ordinance sa lugar nga gipakanaog sa atong city council. Kay tagaan o authority lugar si Mayor Clarix Oy nga lugar mo pirma sa memorandum o agreement. Nga, kini siya kumpanya, makasulod siya sa atong dakbayan nga mag-installar siya o pang demo lang yun.
0: Demo lang, demo.
12: Nila, kita nila kung unsay dagan ang sistema lugar nga bahin sa traffic. So walay abagahon lugar nga yung palirunon sa atong dakbayan na mag-rumusag.
0: Okay, so kung demo ni siya, pag makita nga epektibo, di na demo, kundi magpataon lang yun na.
12: Kung epektibo siya, mag-rumusag, epektibo siya, makita lugar ni sa sulod sa panahon nga ato ni siyang obserbahan, di man siguro po automatic git nga na may tabo nga ihimuon na git siyang permanente kay na may proseso gyapon sa siya mga angay buhaton lugar kung mag-acquire tag usa ka utang o equipment ba manulo siya na man gyapon proseso ni ini. So moagi gyapon siya sa proseso manulo siya.
0: Pero kini traffic lights man gyapon, although AI generated niya na naman traffic lights usa ni kalainan ginani nga klase nga traffic lights kay ato magyong gitagaan og pabor nga makademo sila engineer. Unsa na ilang ipasalig ani kaning kontraktor?
12: Yes, magrumol jag. Number one, ang traffic light system ini mo correspond na ni siya sa flow sa atong traffic no kay kini atong daan gitawag ba ni sa fixed time kanang giprogram na bitaw ang
0: pila
12: ka minuto lugar ang ihatag nga green time magrumol jag. So kini siyang bag-o lugar na may term nga kitawag na itong adaptive, muna siya nga klase mag-unodjak nga depende sa volume sa sakinan o depende sa kung saan kataas ang flow lugar sa vehicle nga iyang i-one lugar, i-manage niya. So kung wala sakinan, dili po siya muhatag o green light lugar mag-unodjak. Ikaduha, naman sa mga CCTV na nga appeal ni ini, mamonitor na to ang traffic situation aning junction nga. Tuluman niya sa ka-junction mag-unodjak. Recto Villas, Recto Corrales o Cosminia. Mamonitor na to ang unsay sitwasyon sa traffic diha sa tanan nga oras lugar, you know, 24 oras lugar nga dagan lugar manumulsak, mamonitor na to tungod sa CCTV. Ikatulo, kining CCTV niya maglumulsak, maka-recognize po din siya o kinibang matanaw niya, number one, kining plate number sa vehicle, pwede niya mabasa ang plate number, panangita na ay siya niya magkakupit o violation. So, pwede niya makapture lugar ang specific nga detalye sa mga sakinan. Pwede po ang tao lugar maglumulsak. Pwede siya nga naalugar niya, magbaklay, ma-recognize niya maglumulsak. Muna nga tawagon sa AI nga official recognition. So, kung lugar, dako ang iyang mahimo lugar, ikumparar na to sa kining karon lugar, kining existing nga naalugar niya, gigamit na to nga traffic light maglumulsak.
0: Okay, so dinot ni by the way no sa dipa kining klaseng AI generated traffic lights gigamit na ba sa unsa nga mga inumong lugar nga mga lugar sa Pilipinas nga mo ni ilang gigamit karon nana ba na
12: dinhi sa Pilipinas do na to ilang nanganlan magrobojak wala na ko na timanion sa tunga siyudad sa dinhi sa Luzon na tunga area pero kining nga system number 1 ni gigamit sa Singapore magrobojak uban pa nga nasod lugar nga ilang kuan ani client lugar ni ining kini nga kompanya. So nagamit na siya, tested na siya sa ubang nasod pag rumojak.
0: Siguro ito sa mga lugar, kay murag di ba kay daghan ang mga sakyanan. But anyway, at istingan pa man eh, kay lugar ang iana, mo-control siya sa dagan. Pero naga po sa limit, like for example, kini ang flow niya, kay like for example, kanandiya sa Kauswagan Highway, diya sa atong junction niya, kung gikan ka sa dito sa Bulwa, grabe magina kahuot kay diya, no? Kung di mo siya badlongon, di mo siya i-control, di ka na siya maputol. Pero kanina siya, nagyapon siya limit lugar nga pila ka seconds, ang iyang pila ka minuto, ay lugar siya mo change siya. Pero mula gina nga, kung tanaw nga murag wala na sa kinan, di na siya magpaabot at itong pila ka seconds niya nga limit niya, mo change siya dito. Kaya wala naman siya kinan makita niya nga magpadulong kini engineer.
12: Naana magnumero jack eh sana may modetect pero na po din sa itawag na to command center magnumero jack. So kami lugar sa RT dito ra mi sa opisina namo dito ipahimutang ang command center niya so ma-monitor na mo ang yang tibukan ng operation lugar ni magnumero jack.
0: Okay so ngato dia muraga bago pa man kanon pa man itaon ni eh. So ato na lang ang tangan unsa gyud dagan no ahen ang lugar nato kung tanaw to nga murag epektibo siya. Kay unsa man eh itaod nila karon ugma sugo na dai ni nga makakuan siya magsugo na siya sa pagkontrol sa lagas traffic engineer.
12: O mala ko may hinapi ang ilang mga personahe manunod sa kay may magsapon sa opisina pero sa ako na sayran karon at lawa magsugod sila. Mga tagal niya kung update ni manunod sa karon mga sunod ng mga adlaw unsay atong makita nini nga development
0: pang. Okay may na tumapangutan na sila kay kini mobile ani mga tao ra ba sa Kagendioro. Unsa gid kay epektibo ni kay mga sila sa Singapore o although Singapore may tag Singapore di mabasta-basta pero ang ano nga sa mga dagkong sila Davao uban pa Cebu o uban pa murag wa man madungog siya dito although doon sa Luzon pero sa Metro Manila wala kayo no murag wa madungog unya niya sila kapayngon sa Kagendioro so basig wa nila gi-introduce ito or gi-introduce wala malipay wala lugar dili epektibo. Niya ng mga syudara kay di man na magpulahin na sila. Davao, Manila, di na magpulahi. Una gina ang targeto nila kay una, tuwa man ang dagang sakyan na nito sa Metro Manila, engineer.
12: Sibling mo na siya ang sitwasyon ng Mulujak. Pero ato na rin huwatan ng Mulujak. Anyway, demonstration naman niya siya.
0: Demonstration, so, di mura.
12: Kita na to kung sa ka-epektibo niya siya nga sistema ng Mulujak.
0: Okay, total 3 months man. Di na ito makita, no? Kana nga dala na obserbahan ta kina kay kadalaw kita gagyan eh so makita na to unsa gini siya so og mayo di ato i-recommend nga ngato sa ato syudad nga kani mo ipatsada pero og tanaw to nga moral lang gyapon niya mugasod ta usab ay iuli na sa ila ipapauli na kay mura man gyapon mao may pa ang tao na lang magborawala dia kung manay kuan kaysa ani kini sila anyway so lapaman ta sorry pa nato mahok man ni siya kay demo magdemo pa man sila kalabot ini so so yes. Ates karon engineer itaod nila karon
12: magsugod daw karon adlaw magmumujak wala ko sad ka pamutana magsugod na bagyo kay gikan ba sa People's Day kaganina
0: wala gay sabo
12: yata sa barangay konsolasyon so ato ning monitoron magmumujak kung unsay mga kalambuan ini
0: aha sige so ates ugma kung mataon ni basig ugma masugod na ni so paobserbahan ta ni sa ato mga kauban no para unsa gi dagan ani niya ay labi na kining bag-o karon nga lugar introduce nga AI na no nga generated nga traffic light.
12: Yes sir Jack. Yes sir.
0: Anyway engineer salamat kini mo engineer may unto nimo.
12: Salamat sir bago mo Jack may unto.
0: Okay thank you very much.
11: Magnum.
0: Ginabati Miguel si engineer Nito Clareta tong manager Miguel sa RTE. So ato nga tangan mga igsoon di ba kay lugar kini kay binago lahi na gini siya nang daan pero tanaw to kung unsay kalainan. Na kung tanaw to nga naay gamay nga kalainan, murag subakan kay mugas di ba ni ato bering paliton. Dili ba ni panghatag paliton man ni siya nya kada ko ba kas kantidad. Onya ato sa ren maygala nga i-compare pero kung tanaw to nga epektibo kay siya makatabang maygala sa pagbagaan sa problema sa dagas trapiko. Kita na mo ang sa atong syudad nga palitan ninyo ni kay mo na tong gipangita og gikinanglan. Pero tayo na itong may nagmamaura gyapon siya na lay gamay diferensya. Ayaw sa kay Gastoro Bata kay Ani.
11: Magnum in action!
0: Hello because para gawin, dili sa itong tulong may gala. Papunta lang sa dagapang isyo itong takas pagtagal. Pero medyo apigil sa oras. Sa itong para gawin, dili sa itong tulong na itong may gala ang Magnum in action. Ugma, daghang butang atong isgutan may gala. Dili sa itong para gawin sa itong tulong. Lagas kainan, Magnum Jewel Acobo sa Balitaog Servisyo Magnum Radio.
11: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
0: Oras, alauna 4.
13: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Taas ba ang imong blood sugar? Naaba kay diabetes? Mauna ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500. Ang DTX 500 adunay tulo ka anti-diabetic properties. Quarantine nga nagpaubos sa glucose, visin nga mag-control sa imong blood sugar o polypeptide nga mopaspas sa production sa insulin. DTX 500 ang imong partner batok diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butik sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo nga tay,
4: happy kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX 500.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
10: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
11: Lami.
12: Yummy.
11: Juicy. Og crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chika Dora. Og mamaak ni siya.
13: Papaaka, Kubi.
14: Papaaka, Kubi.
11: Pinaakay na. Kauban si Magnum Apple Pie.
15: Magnum Apple Pie.
11: Sa programa Magnum Shoutout.
15: Magnum Shoutout.
11: Shoutout.
15: Shoutout.
11: Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio

0: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
1: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
1: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta, ipalit og daily healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Masakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko. Mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
5: It's 1:47 on Magnum Radio.
6: Oras, hatod ka ninyo sa DTX 500. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
8: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
7: Mga aligot-got.
9: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
7: Oh, feeling in love ka ba karon?
10: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
7: I-shout out na na. Magnum shout out.
11: Magnum shout out.

0: That song was brought to you by Magic Flex Cheese. Sa kalami on sa cheese o crunch, mulami po ang break nimo.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
4: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gidoyon magpangapi, apang naganyat ako sa ang akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kaikaroon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw o hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
7: 90C Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified 90C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
9: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule,
8: kanunay busy.
9: Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa 90C. 90C ang kondisyon gitkin.
7: 90C!
4: Mapalit sa mga butika.
10: Text scam messages na panluloko at pandilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
6: It's 2:15 on Magnum Radio.
0: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
11: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uno.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
12: Mag-DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
13: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Sa musika, balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
15: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
16: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
17: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitika mo.
0: I-shout out na na. Magnum Shout

0: Lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Para sa matinong na dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy gatay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo ang atay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500,
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousing nga serbisyo? Solve ba na imong problema? Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro, Seri Proper, anakin sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower o uptown areas, anakin sa Carmen Proper o Upper Carmen. Lower o Upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakonect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Orsere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante paka-sales agent. Full man o part-time, mukita ang tud sa 45,000 pesos patag bulan. Isubmit ang mga application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.
7: It's 30 minutes after 2 on Magnum Radio.
8: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.

0: Mikey C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Nangita ka ba trusted printing shop na quality yung paspas mo deliver? Stop scrolling and start calling A&D Advertising Services. From printing tarpaulin, t-shirt, laser, embroidery, engraving, centra board stickers, customized mugs, trophies, medals, collar and cup. Para sa negosyo, schools, organization, birthdays, liga, o company events. Affordable na, high quality pa. A&D Advertising Services na nahimutang sa Zone 6, Ilaya Vimenta, Carmen City. Call 0906-621-1699.
2: Basta Reloaded Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo na nagserbisyo sa Dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloaded Pulso, Wadhos Quality Store.
3: Mahig ko bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina allergy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masalrikan DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: It's 2:31 on Magnum Radio.
8: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bangkok.ph. Play

0: Prime Entertainment.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
2: Magnum Opinion.
3: Mga igsoon, si Vice President Sara Duterte ug Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ilang mensahe ug opinyon.
4: Hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon eh, lalong-lalo na ang Pangulo. Kaya nga sabi ko eh, pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip ko kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan. Hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga hinaing, mga galit nila. Hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. At pag hindi mo tinutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari. At taas ang unemployment, nangungutang tayo ng nangungutang.
5: Nasaan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon, kung hindi walang ginawa, kundi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng ating mga ng taong bayan, kung ano ang pangangailangan ng ating mga naghihirap na kababayan, kung ano pa ang aming magawa para makatulong. Ito po ay aming ginagawa. At bukod pa ron, kami po ay nakikinig din sa inyo. Kaya't sabihin po ninyo sa amin kung ano ang mga problema, anong nahaharap ninyo, anong klaseng tulong ang kinakailangan ninyo. At titignan po natin, at kung kaya gawin ng pamahalaan, gagawin po natin.
3: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

6:53 na sa hapon. Dinhi lang sa Magnum Music Jam. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. O para update na sad mo sa init linggo mga higala, mo na sad ni ang ato ang Slanguage of the Day. Mga Magnum friends, ang Slanguage of the Day nato kay Crash Out. So, ang Crash Out mga Magnum friends kay usa ka Gen Z o Gen Alpha slang nga sa una gigamit para sa tao nga kalit lang nakatulog tungod sa grabe nga kakapoy. So, muna siya ang meaning sa una sa Crash Out. Pero karon ang mas popular meaning ani kay kung usa ka tao kay adunay complete emotional or physical shutdown tungod sa burnout, overstimulation, stress, or sobra nga pagka-overwhelmed nga murag dili na kaya sa lawas sub-utok ang pressure, mao nga muhunong na lang og function or mawala ka sa mood. So mao na mga Magnum friends ang atoang Slanguage of the Day.

0: Okay, salamat Magdum Diana.
1: Yeah.
0: Salamat sa pagpaminaw kay Jonex diya sa may Bugo. Maying hapon, guwapo-guwapa. Agoy.
1: Oh, ganahan ko na Jonex ba?
0: Guwapo-guwapa, guwapa rin din eh. Asa mo kasi Magdum Diana ni?
1: Ay, wala di guwapa di rin. Ay, di na lang
0: action
1: ko.
0: Action na o dagom o gadalugdog na po din rin na side.
1: Na, wala rin ba ko kadalagpayong?
0: Sige lang kay Bugo raman to.
1: Bugo. Oh. Bugo rin to, pakaabot din rin
0: sa. Wala pa din rin. Basi, unya pa to, last gist din rin.
1: Basi-basi din.
0: Sina ka yama miho na mino gyapon sa Magdum Radio nalingaw daw siya Magdum Diana sa alas 3:20
1: na
0: wala siya namino sa dito sa may Barangay Carmen Magdum Diana
1: maayo kay nakapasmile dimi sa inyo
0: lagi kanang makasmile sa Magdum Diana dako nagkalipay na sa ato no
1: oy nice na kay na sa feeling di ay dili daybi ko an dili wale
0: lagi oh kanang makatawa mo makasmile murami na kadaog ang nag 1 million
1: wow nya daghan pay kay mo so pila na ka million
0: oh no? Lagi
1: dato
0: pero
1: na
0: tama ra na storya kay sama sa tong talagsaong pautan na lisod dali ra istorya pero lisod kay buhaton
1: ato ara.
0: Muna lagi na. Basta mukatawa mo mga Magdum friends. Dako na ang kalipay namo ni Magdum Diana.
1: Yes, your happiness is our happiness.
0: Lagi yun. Bawal ang sad rin may gala ha. Kaya gusto namo ni Magdum Diana, gusto ko happy ka. Hindi niya man ni ano no?
1: Gusto ko happy ka. Pamigay lagi na nga line.
0: Hindi niya man ni ano ni former Senate President ano Enrile.
1: Okay. Dahil Senador. Gusto ko na happy ka.
0: Namatay naman po ito siya. Nipanaw na sila yung kalibutan. Pero na usa kay video ni BBM, President BBM, kay buhi siya dito.
1: Why?
0: Kato mga file bito. Daga kayo nag-question ato.
1: AI? Asa ba?
0: Dili, AI. Kaya naman to'y time nga si BBM. Wala bito kayo nagpakita sa publiko.
1: Ay, so nag-post lugar siya video.
0: Ano yung mga ibang post sa social media nga na picture na dito si Enrile.
1: Enrile, ha? Yeah. Grabe, okay na circuito niya ng mga pictures ba?
0: Noon, murag file raman to siya. File raman ito nga video nga giplay lang nila. Anyway, shout out Magdum Diana. Basta na imo diya.
1: Ay, shout out the Kang Nervin. Lagi ka tong nagduol na ko dito sa bloodletting mission. O kang Ma'am Nida, nga parminti ka paminaw. Actually, memorize pa niya ako ang kuan na akong saying. Yeah, thank you kay Ma'am Nida sa pagduol. O kang Ati Inday, syempre nga ni duol gihapon sa ako. O kang Ma'am Apple Pie. O sa ubang pa mga Magnum friends nga nangaulaw pagduol na ko tong bloodletting mission. Ano mo kaulaw, oy? So, i-approach na ko ninyo. Kaya aron makapicture-picture po ta.
0: Okay. Samtang libre pang picture kay Magdum Diana.
1: So, awesome. Okay.
0: Ano na ibayad sunod?
1: Correct. Kaya mag-sunod akong PBB house.
0: Yes, it's a big impact to us as listeners nga nakapakatawa, nakapangatawa mo sa katawahan.
1: Sana all. Ay, shout out the iPod kang sabi si Robert from Moresco 1. O kang Dexter, pod nga iyang kauban ko, no?
0: Taga Moresco 2.
1: Moresco 2 na si Dexter. Okay, kaduhan naman siya.
0: Ito sa ato mga Magdum friends sa may Moresco 1. Maying hapon sa iyong tanan. Pangatag kuryente, be.
1: Ilibre na, be. Ilibre sa mo, ang mo,

0: address kay dito sa Kuanan. Oh.
1: Tagay, mix, isa lang ka, ano? Ibutang na sa eco bag.
0: Isun sa eco bag ang kuryente. Sa nakinilo.
1: Bura pa itong mga BH sa handaan, bitaw.
0: Kuya Juan.
1: Yan lang, i-eco bag.
0: I-eco bag lang kuryente. Oh. Shout out ninyo di ha, untang nga happy po mo ka nun nga naminaw.
1: Anak lang na si Megan. Muna ganaingon, dapat mag-happy-happy na ito kanunay. Kaya atong kinabuhi sa kalibutan, mubo ra daw.
0: Yes, mubo ra kaayo.
1: Muna dapat happy lang kanunay. Alas 3:59 na panahon na para mag-goodbye, Magnum Diana.
0: Thank you kayo mga Magnum friends sa inyong always nga pagpaminaw sa Magnum Music Jam. And balik ng gihapon tayo tomorrow, same time and same station para sa mga trending o patsyada ng mga music o mainit ng mga chika. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, I speak not to impress, but to connect. Bye-bye! Ang taginit ay mainit,
1: parang apoy sa balat. Masunod na si Magnum Angel Sado para sa Magnum Reports. May galaugma, mag-uban-uban gabot na same time, same radio station din lamang sa yung number one FM station in din sa Cagayan de Oro, Magnum Radio 99.9. Kini na lamang si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: DTX 500, mao'y tubag sa diabetes, kundiin kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys, ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Problema sa fatty liver? DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya nga naghatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ang tag-iya, mga tagdumala o gawani sa Magnum Radio. Kinasing-kasing nga nagpasalamat sa tanan nga nagsilbing instrumento sa malampusong pagpahigayon sa Bayaning Magnum, Blood Letting Mission. Mukabat sa 1,630 katao ang nahimong successful blood donors nga nakadonar sa 815,000 cc sa dugo. Sa maong ginaganon, 6,520 kapasyente ang matabangan. Sukan sa pagkahimugso sa Bayaning Magnum in 2011, dungan sa pagkatukod sa Magnum Radio in Cagayan de Oro, mukabat na sa 5,563,000 cc of blood ang among nahipos, gikan sa 11,226 ka blood donors. Kini naghatag ug maghatag lugway sa kinabuhi sa 44,504 ka pasyente nga nagkinahanglag abunong dugo. Kamo ang matuod nga bayani nga angay ibayaw tungod sa inyong pagkabayan niyon. Ipasalamatan usab namo ang tanan namong Bayaning Magnum Partners ug Bayaning Magnum Sponsors nga uban kanamo sa maong kalampusan. Dili kami mulampos kung wala ang inyong pagsuporta kanamo. Uban ang Philippine Red Cross, Miss Orsideo Chapter ug Limkit Kai Center. Dawata ang among kinasingkasing nga pagpasalamat ug pagsaludo kaninyo. Bayaning Magnum ka. Dini lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras alas 4:09.
0: Time check was brought to you by Westshire Academy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Magnum Radio, news and public affairs, patas sa pagservisyo sa katawhan, dapig sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyo usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, dinhi lamang sa Magnum Reports. Og karon, ang inyong paboritong anchorman.
0: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
1: Oras alas 4 dyan sa hapon, mga higala. Welcome sa itong atulungan ng mga programang Magnum Reports ni Ininga Adlawa. Adlaw karon na mga higala nga Miyerkules. Sa Miyerkules na, nanata sa Mayo 22, Iga 2026. Sa may hapon sa itong mga kaisunan din ha. May pagpaminaw sa itong mga kaigsunan na nanimuyo ko roon din sa dakman sa Kagandoro. May pagpaminaw po sa itong mga kasilinganan sa lalubigan sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, din sa may probinsya sa Bukidnon, Laro del Norte o Camigen. May nga pagpaminaw po sa itong mga kaigsunan na nakatutok ko roon sa nagkaring bahin din sa tuang nasud o sa kalibutan. Itong programa mga higala, pwede yun ninyo nga mo monitor bisan asa bisan kanusa basta aduna lang gid mo internet connection mga higala. Oras alas 4:11 na sa tunga pagpanag-uban sa tung tulo manong Magnum Reports kini si Magnum Angie Alsado ug inyo hagyan po po nga masayran ang mga balita mga higala sa atong mga kauban Magnum Hunter 13 Riza Cruz, Hunter 15 Nika Fernandez, Hunter 19 Mencho Kabaktulan ug Magnum Hunter 24 Jaina Luna. Mga updates mga panghitabo dinis palibot ang mga naguna nga mga kinahanglan po yung masayran nga mga insidente mga higala. Oras alas 4:12 na di ta maglangan unang sa natong paghatag kaninyo sa ato pa rin po nga mga balita o mga uluhan sa tuang mga balita sa ato nga balita nga lokal, sa balitang national ug sa balitang international. Oras alas 4:12 na sa tunga pagpadayon sa tunga tulumanong Magnum Report sa dinis adenta sa tung mga uluhan sa tuang balita nga lokal.
8: Report.
1: Sa itong mga dagkong uluhan sa balitang lokal, din itong mga higala kay giingon ng karoon sa PSA Region 10 nga dun ay pagkunhod sa labor workforce din sa Northern Mindanao sa tuig 2025. Oras alas 4:13 sa hapon, hinuon gi klaro po doon sa tuwa po din pong batan na sa Dollar Region na 10 nga ubay-ubay gi hapon ang mga trabaho nga pwede nga masudlan sa mga mamumuo din sa tuang rehiyon. Oras alas 4:13 na sa hapon, Dollar Region 10 nagtanyag karon og tupada program alang sa mga mamumuo nga apektado sa pagsirado sa San Justil Corporation dinha sa Taguluan, Misamis Oriental. Oras alas 4:13 na, dugang pa natong uluhan sa tuang balitang lokal. Mga mamumuo sa San Justil Corporation na panay nanawagan na nga ipabalik ang operasyon sa Sanja tungod kay ang ilang panginabuyan apektado na. Ubay-ubay usabo na ano sa City Shento sa Bintek, mga Motorola driver operator ang nakarawata sa ilang 70,000 pesos. Ngayon ang pinansyal, din 5,000 gika na sa DSWD o 2,000 gika na sa CSWD. No, kaya nga ato ang gobyerno naghatag man og assistance sa atong transport sector nga naapektuhan niining pagmahal sa presyo sa produktong petrolyo. So 5,000 pesos no each driver or operator. Driver o kung ikaw no kung driver operator ka mo na imuhang madawatan. Operator ka nung kaning manggiluloyon. Hindi na sa yung sabot ko. Samtang din ipod sa mga driver mga higala, nagpadayag o gailahan nga dakong pasalamat sa gobyerno lokal o sa botan sa DSWD sa ilahang naangkon karon ng financial assistance. Oras alas 4:15 na sa hapon, barko kung napagpatuman no, sa barangay clearing operation. Ang gagihimo karon sa mga kabarangayan inubanan sa porsa sa RTA aron malimpyo ang kadalanan sa mga nagkadaiyang obstruction. Oras alas 4:15 na. Dugang pa natong uluhan sa tuang mga balita mga higala din sa Denta. Kaya gibutya.
8: Magnum Reports.
1: Sa tung dugang uluhan sa tuang balita mga higala, balitang lokal, dinita kay giingon na po da karon nga ang buhatan na sa Department of Agriculture kun DA Region 10 mihimo po da sa ilahang pagsusi sa kasamtangan nga supply ug presyo sa mga bugas sa kugon na public market ni nga Puna. Kini gay pagsusi sa mga stalls nato dinis may kugon og Carmen Marquez kung sila ba nitumaan sa Executive Order 118 nga magbutang no og price ceiling. So nakita na nato mahigalano nga aduna nay mga bugas nga tag 50 pesos per kilo no dinha sa tung kamerkaduhan no kay naga-implement naman ta sa tuang kaning price ceiling mahigala nga nagasugod na dung Mayo 14 o hangtod ni sa Mayo o Hunyo 12 ni ini nga tuiga unless kung i-extend kini ni or i-lift na ni presidente or ilabi na sa kaning recommendation pod sa National Price Coordinating Council kan NPCC. Aras alas 4:17 na. Reports. Sa itong dugang mga uluhan, dinita sa itong mga balita nga higala sa balitang national kay DOH nagpagawas ng mga protocols batok Ebola virus sa human gideklara sa WHO nga usa kini ka global health emergency. Kita po mga higala nun, naghimo na po ta sa pag-suway, sa pag-contact sa itong mga personal gikan sa DOHR Region 10 kay para makapangayon at ang mga pwede nung mga advisory para sa itong mga katawahan din sa itong Northern Mindanao kung saunsang pamaagi nga ito yun pong madetect o gamang panalipdan itong kaugalingon nini pong Ebola virus. Maski uga distansya pa, kawag mo manabot din sa tua pero at least ba, nga kumpalitan simbako palayo, aware town sa mga measures po nung pag-abuhaton. Oras alas 4:17 sa hapon, no? Kaning Ebola mga igala, daghan na ang nakabsan sa kinabuhi dito sa Congo. So, mo hinundan nga buot po na tumakisayod. Pero kapata nakadawat karugtubag na sa DOH. Sagli lang. Kaya if ever doon ay update sa DOH Region 10, ato pong ipaabot din po na yun sa kahanginan. Oras alas 4:18 na sa itong apagwadayan sa itong tulubunong Magnum Report, sinidenta kay DSWD nakahatag sa 7.3 bilyon pesos ng cash aid. Sa kaping 1.4 kamilyon ng mga POV drivers. Samtang dinisad ng mga higala kay cyber warrant gi-issue na sa korte batok kang Franco Mabanta ug mga kaubanan nini. Dinisad mga higala kay Senator Robin Padilla gi-depensahan si Senate Sergeant at Arms nga si Mau Aplasca. Samtang Mau Aplasca, subli nga may barog siyang unang pahayag nga ang Senado is under attack. Oh, siya nga, Senate is under attack ni Antong, ni Agi, nga mga adlaw, mga galatong, nagkaguliang dito. Samtang presidential communications officer na tumahigalang si Attorney Claire Castro na mayag usab. Wala gina yung kamatuuran ka ng mga statement karon nga under attack ang Senado. Dinisad na mahigala kay Bishop Baliano nagahimos mga pag-ampo para sa mga senador nga mahumanonta ang mga kagubot humano sa siya mihimos sa pagbisita sa Senado. Lain pa natong uluhan sa tua nga balitang balitang national kay giingon pod mga higala Senator Bato de la Rosa giingon nga wa pabore ang ihang TRO nga gihangyo ngadto sa Korte Suprema batok sa ICC arrest warrant. Lain pang uluhan
9: Magnum Reports.
1: Sa tung dugang uluhan mga higala sa tuang balitang national dinisidenta mahigala kay giingon nga namangwi mga ingon nga si Senator Bato de la Rosa dili pwede nga moapil no sa kaning mga online or nga kaning plenary session no or virtual plenary session lugar no sa Senado inana lugar yang means para permanente lang gihapon no nga makatambong nga sa kaning session or sa impeachment trial ilabi na sa impeachment trial no kay naada kunoy balaod ang kaning Senado. Mas mo nag-iingon, di na ko na siya pwede nga mohimo no sa pagtambong sa mga impeachment trial or dinhi sa plenary session via virtual nga pamaagi or telecommunication mga higala. So kung kanayang nga pagabuhaton kan teleconferencing lugar dili no kay naay kaning upper chamber sa rule kalabot ni ini. So sa rule number 14 section 41 sa Senate rules naganayon nga ang Senate President makahimo sa pag-convene o mag-hold og session pinaagi sa teleconference or video conference or bisan no sa reliable forms sa remote or electronic means sa paggamit sa mga appropriate information o communication technology system due to force majeure or the occurrence of national hindi mga igala no national emergency as determined by the majority of all the members of the Senate nga pwede no nga magpugong sa pag-convene sa Senate or kaning sa physical presence sa yung member sa session hall pero giingon pod no nga giamend naman pod ang rules natong May 11 so gipropose man pod ni Senator Rodante Marcoleta nga ang tanang mga senator no kung nala justifiable reason pwede maka-attend o maka-participate sa session pinaagi sa teleconference video conference or other reliable forms sa remote electronic or means nga magamit no sa appropriate information and communication sa technology. Wala man to'y objection sa nahisgutan nga proposed amendment. But, kaning nahisgutan po nga kaning tinguha, gi-refer man sa Senate Committee on Rules. Nga last week, lihang si De La Rosa mibiya sa Senate premises nga under custody man tato siya, no? Under protective custody. Taliwala pa man niya na ang arrest warrant nga gi-issue sa International Criminal Court kon ICC sa ihalagi nga papel sa war on illegal drugs ni kani Presidente Rodriguez.

0: So gi-appoint din po si NYC Commissioner sa una no at large in 2024 din karon na po din mga higalan himo na siya nung kuan kaning House of Representative member na dayon pod nining panahon. Oras alas 4:28 na sa hapon dirita sa tumong dagko na din pong uluhan sa tuang balitang international. Dito mahigala kay Ukraine war posibleng hisgutan sa pagpanagpulong tali ni Russian President Vladimir Putin o Chinese President Xi Jinping sa ilahang panagtagbo. Samtang dinita mahigala kay giingon pod nga duha kung diin dinhi sa gihisgutan pod mga higala sa kagubot gyapon ng mga giyera gihapon na sa gawas sa nasod nga US President Donald Trump nagkanayon nga adunay pito ka mga Chinese executives o upat ka mga buhatan nga dunay illegal shipping container cartel ang ilahang gipasakaan karon o ga kaso. Lain panguluhan. Kaya Thailand na ilahang matod pang pahugda na ang ilahang visa on arrival rules sigun sa ilahang foreign ministry. Samtag dinisad mga higala sa atong dugang uluhan sa balitang international anak sa mango fashion tycoon no kung ka kita na muog kaning brand nga mango so ang anak anang tag-iya sa mango mga higala gipriso karon tungod sa kamatayon sa iyang amahan dito sa Espanya. So mga naay mga pagduda nga naka ni papel ang iyang kaugalingong anak no sa kamatayon ining nahisgitan nga fashion na tycoon. So kung kaila mo anang kaning sa mango mga higala nga brand no iyang anak anang kaning tag-iya sa mga brand. So mo na mga higala no ang gikustudiya karon sa itong mga otoridad alang sa investigasyon sa kamatayon sa iyang amahan. No, nagi kaning kuan mga higala no nagi tay mga insidente mga inuna aning usahay dili na no ma consider mintag blood is thicker than water kay ang uban di naman mo ilog pamilya basta hisgutan ng kwarta. Samtang dinis ta mga higala kaya WHO na balaka sa paspas o kalapad sa nahitabo nga Ebola outbreak sa Congo. Dugang na tunguluhan sa itong balitang international kay giingon po ng mga higala sa dugang karon ng mga balita nga ang Russia nagpahigayon na karon sa ilahang mga nuclear drills. Uga kini, suportado po no sa mga kaalyadong nasud. So naghimo na sila sa ilahang pag-rehearse sa giyong preparation o paggamit sa nuclear forces kung aduna matudpay mahitabo nga aggression. So mga rocket forces nila dito sa Northern Pacific fleets ang ilahang gipanggamit no dito sa ilahang nasod. So naay mga kapig 200 ka mga missile launchers o napay 140 ka mga aircrafts, napay 73 ka mga surface ships and 13 submarines ang ilahang matudpang gamit no sa mga pagbansay-bansay kung if ever aduna matud pa may tabong pagpangatake pa sa ilaha. So na sila yung mga 8 pod ka mga strategic nuclear submarines nga ilaha po nga gipang prepare gihapon. No na sila ingon ana gyud nga pagpangandam ang kaning Russia or sa Moscow. Kay lagi wa pa biya gyud pod daundang ang kagubot pod no tali sa Ukraine o sa Russia. So na sila yung mga gipang andam pod ng mga tao no na sila yung mga 64,000 ka mga tao nga ilang giapil sa exercise maski og daghan ang namatay dito no sa Russia sa mga kasunduluhan pero daghan ya pon sila mga reserba karon. Oras sa 4:32 dinhi din ta makisusita sa atong palibot sitwasyon sa dagang traffic og lakaw sa panahon kay naka standby ang atong Magnum Weather and Road Hunter si Magnum Hunter 15 Nika Fernandez.
1: Sa matumatsin na karong panahon sa itong pagsubay gitpo, particular din sa may yawasing nga bahin. Pawaray ang ayong kablaka, dinabira sa may bulay area o kugon nga bahin, magdumaan siya labi na karong oras nga bisan tuwad nagsugod na sa hinay nga yunos, dagas, trabik na ito na si Ted Icaron, para wala, pero wala kita yung nausabaran. Doon na yung ayong kablakaan ko, doon na ba yung kagubo to discuss siya man lang sa kadalanan. Labi na nga, aptitude po sa pag- po ng mga personal sa RTA sa pagdumalang hapsay gitpo na paglawig sa mga pipila kang motorista. Mga tagsa-tagsa ka mga lokasyon karong panahon na. Sitwasyon na sa

0: karon tapos na magdama Angie, wala yung nga adunay angay kabalakan apan adunay kasinating takaroon o tipis sa papanagom sa kawalangan posibleng yun pong pagkini o gabo panalitin magdama Angie labi na nga papanagom ato sa barandari karon sa may gawas nga bahay sa mga kanato pagpunito ang sitwasyon sa Dagas Traffic o lakas panahon Krisi Magnum Hunter 15 Nika Fernandez sa Balita o Servisyo Mapradyo.
1: Salamat Magnum Hunter 15 Nika Fernandez oras 4:33 dinita sa itong abotan sa pag-asa na karon sa pikas din niya si Ms. Arian Susan. Ms. Arian, may hapon.
2: Yes, ma'am. Mayroong hapon ko dihan kanimo. Labi na pwede sa mga sugenting pamina. Alang sa lakas sa ito ang panahon na karong adlawa, ang tibok dapit sa Mindanao na kasi natigi hapon sa init o galimot nga panahon na doon ay panalagsang pagdagong at sa madagumon nga kalangitan. Ugunagi hapon ang chances sa patak-patak ang pagulan, kilat o pagpanaludog ang mga localized as thunderstorms, labi na sa mga bukiro ng mga dapit. Pagpusibig hapon ang pagbaha, pagdahilisiyo na kumakasi natin sa pagbundak sa kusog na ulan. O basis sa itong latest monitoring ang anggay kusog ng mga pagulan ang nasinatingan niya sa may Bukirun nga dapit sa Bukirun ay labinat sa may gikan sa Impasugong, Sumilaw, Manolo Fortich, sa Baungon at Talakag Bukirun. Kip na po ang Bukirun nga bahin sa Iligan City o kip diya sa may Hinguog City. Ang atong hangin sa kinatibukan ng Mindanao, hinay nga ito sa kasarangan, nagikan sa amihan ang silangan, nga ito sa amihan ang nagang kadagatan hapsay, nga ito sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura nga ni Samis-Samis Oriental, karong adlawa, nag-range sa 26 to 32 degrees Celsius, so ang atong heat index, sa niabot sa 41 degrees Celsius. Samtang sa may bukidan ang ilang temperatura nag-range sa 20 to 33 degrees Celsius, so heat index nga na sa 39 degrees Celsius. Ugmas sa Wednesday sa Bernes, makasi natin kita sa init na panahon, labi na sa kabandago ng mga chance sa gihapon sa thunderstorms, so palit ang mga pagbundak sa ulan, pagkahapon o gabi. Samtang sa weekend, ano na yung posibilidad na makasi natin ang dokong bahin sa Mindanao sa mga katagatag na kasarangan na ito sa usay kusog ng mga pag-ulan. At ang adlaw, magsalap alas 5.54 sa hapon na magsabang na ba ng mga alas 5.22 sa buntag. Philippine Standard Time, alas 4.35 na sa hapon, ikan rin sa buhatan sa DRC Pagas sa Malugan, El Salvador City. Kini si Arian Siuson, nagang salamat.
1: Salamat, Ms. Arian Siuson, at weather forecaster sa Pag-asa.
3: Magnum Weather Alert!
1: Oras alas 4.35.
3: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mari, ngano na ginuktok man ka?
1: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
0: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
1: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
0: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
3: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
4: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
5: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: sa ng mga mababae.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Want your brand to stand out? Forward Media Corp. From custom printing, tailored t-shirts using sublimation, DTF, and embroidery, we make your business impossible to ignore. And for powerful promotions, we deliver high-quality signage fabrication, tarpaulin, and sticker printing, corporate giveaways, and plaque design and layout services. We've got you covered. Visit us, MH Del Pilar Street, City O. Forward Media Corp. Driving brands beyond boundaries. Call 0905-203-7843.
5: Magnum Opinion. Mga igsoon, si Vice President Sara Duterte ug Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ilang mensahe ug opinion.
6: Hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon eh, lalong-lalo na ang Pangulo. Kaya nga sabi ko eh, pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan. Hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga hinaing, yes, hinaing, mga galit nila. Hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. At pag hindi mo tinutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari. At taas ang unemployment, nangungutang tayo ng nangungutang.
7: Nasaan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay hindi po natutulog, hindi po nagbabakasyon, kung hindi walang ginawa, kung hindi mag-isip ng paraan kung ano ang pangangailangan ng ating ng taong bayan, kung ano ang pangangailangan ng ating mga naghihirap na kababayan, kung ano pa ang aming magawa para makatulong. Ito po ay aming ginagawa. At bukod pa ron, kami po ay nakikinig din sa inyo. Kaya't sabihin po ninyo sa amin kung ano ang mga problema, anong nahaharap ninyo, anong klaseng tulong ang kinakailangan ninyo. At titignan po natin at kung kaya gawin ng pamahalaan, gagawin po natin.
4: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
9: Oras alas 4:42 na sa hapon, na balik tayo mga higala sa itong pagpuraguban sa tulungan ng Magnum Reports. So, dinilinta, di tayo maglangan mga higala. No, kaya ubay-ubay yun, kamang kaisunan na ito, di na sa may Tagulon, Misamis, Oriental, ang nagkabatig yun ng kagool. Kaya lagi, ang kasiguraduhan mga higala, nga makahimo po sila no, sa pagpanginabuhi, medyo di pa tataw, di pa klaro, di pa sigurado. Kung doon na magyud po da sila, ilaha din pong trabaho sa umaabot. Tungod lagi, kaya hangtod ni mga panahon na wala pa bigya po na sunduhan ang mga trabahante din sa Sanja, human kini temporaryo nga o di pa na ito masigurado gani, base na mahita mo mga igala no, nga permanent nga sirado yun. So may inundan nga karon ato ng ato nang gihatagan po og kaning pagtagad mga higala kung unsa ba gyud po mga nakita ano sa ato apo din po nga mga buhatan na sa gobyerno nga ikatabang nila sa mga apektado og lakip na unsa ba pud gyud mga nakita pud sa ato apo din po mga buhatan pud sa gobyerno silang investigasyon tinuod ba nga dunay kaning radioactive mga higala or radiation contamination sa pasilidad sa Tagulon Misamis Oriental kung diin na dunay pugsano no nga pag sirado na gid pud na kay kaning gawas ana na puy mga illegal pud nga mga activities pud nga nahitabo ako no or practice so atong nga siren mga igala pud no kay ato man pong mga kauban nagdalikat pud sa nagkadaiyang ahensya dinhi pud sa tuang kaning rehiyon pud mga igala nga regional nga mga buhatan so naay mga panginahanglan puno nga mapasabot sa tua gyud pod kay maski gani katong atol no atol sa pagdalikyat sa tua pa din po nga mga NBI gikan sa central office pag abot pa din pod no ni kaning tua pong Defense Secretary Teodoro Gibo Teodoro Mahigala, na pagani pod ang ato po din pong pa-OCC mga Mahigala ni abot gihapon pod atong kani regional director din sa PNP Region 10. Pero wala gid nila na divulge no unsa bay naa didto, unsa bay naa gid sa Sanja. So kay kita no di ta ka explain og tarong. So kinanglan ato clarification gid po unsa bay naa didto ang kaning posible no nga ikadaot gid di ay kana may mga hungihong no nga naay radiation contamination sa facility di na sa Maytaguluan Mesa Mesa Oriental. Ya naa bay mga linya nga wa man may nagkasakit, wala pa, wala may mga na contaminate, na wa may nahitabo, wala man nagkuan no magyuda, puro sa man putawa nga mo ang gagipang atubang dina. No pila na baya ka kanihigayon nga nakadungog taan na sa tuwa po din po ng mga trabahante. So, di po nakaingon po mga higala on sa bakaha po ay naagyudid to kay matod pa ni kaning secretary Gibo nga di sa nila po no pangunahan ang tuwa po din po mga ato pa rin pong kaninga korte. Labi na nga, ilan man po ito ipresita dito para maklaro po no? Kung unsa ba yun ang naa dito, mo po na hindi na ito tataw. Gawas nga doon ay sa Isinta Inoy Bay, kung mga undocumented ng mga Chinese, o ga doon na po yung usan ka Pinoy, nga gi, kuha no, gi custody sa tuang mga otoridad. So, wa ta kasabot pud mga higala no kung unsa bagyud ang naagyud didto nga gikabalak-an gyud pud sa ato pa din pong mga hingtungdang ahensya kay nagkadaiya naman pud no nga ahensya ang nagtinabangay ini aduna gi interagency meeting niadtong nilabay nga adlaw gawas no nga ang LGU sa Taguluan mao gyud direkta nga kaning kinahanglan nga mohatag din pud og kaning pagtagad ani nga mao nga issue kay mga residente ra gyud pud nila ang mga apektado nga mga trabahante sa kaning mao nga planta. So naghimog interagency meeting. Announce na itong Mahigala makisayod sa tagikan sa buhatan mismo sa Dole Region 10. Atong ginabi manggod si Director Asenio sa JV Vasallo ang chief no sa TSD Dole Region 10. Kalabot po nini nga kahimtang lagi sa mga empleyado din sa Sanja nga naa sa 316 kalit nga nawagtangan o trabaho. Sayon sa itong Mahigala pinagi ni Director JV Vasallo.
0: Itong Lunes, nagtandak man tayo po ganang, nagtandak ang local government sa Taguluan o ganang consultation. Kung gawas sila punta na, wakin mahatag na kanang kwan, kanang tubag. Kay di pa nakaibalo kung temporary ba niyo o permanent closure. So, pag ma-determine na nato ang kwan, status ng silang employment, ayat na makahatag ng tubag. Pero itong bahay sa Sulan, lagyan itong wak na siluan nga atong May 1 to 15. So, considering na ilan itong natrabaho, dapat sunduan din sila. But, nag-ingon itong HR sub sa kwan, Sanja. We are kwan, obligated to pay. Mubayad din sila, pero nalang problema, domestic legalities, ilang record na sa kumpanya, di ilang access.
10: Pero prior ani, sir, naba may mga rewatan, sir, na complaint no, against Sanja, kay kung ang mga tao pa isuriyahon, nag-iwan nag mga prayer rally, ganahan din sila sa Sanja nga kanina magpadayon, kaya nakaluwas po nung sila hapon nga mga...
11: Director.
10: Napo i-kompleto daw po nung kuan, benefits.
0: Sa amo, nakana mo na sa mga records, so far, wala yung reklamo sa Sanja. Wami nakuha nga or complain. Again, di may kabalo nga nung nakitaba sa Sanja sa di kabalo sa Irasun. So far, sa official, wala may na mabawa nung sa Irasun nga nung nakitaba ko sa incident. But we will be, magwat lang sa report sa itong enforcement agency na nung isaladaan nila.
10: No, pero gaad to, ang kanang OSHS sa inyo, sir, dito?
0: Ang?
10: Kaning OSHS?
0: Yes. In fact, two or three years ago, naitabot ito na aksyente. Yatuan to, katunay dito ito ng mga moral fight. Ilang masagi correct? Then, sa recently na... Ang lang nature sa lang work combat is highly hazardous to kay kuwaman is melting man sa kanang mga putaw. But so far sa mga inspection, wala man sa'yo nakita yung kayo na grabe mo. And I don't relate na may mga allegation na may mga kanang hazardous substance kaya mga chemicals but so far wala ni kuwami official data na.
10: Pero kung sa'yo kanina nga pwede lang yung masadya sir Buhaton baka or sa LGU no kay kanina sila mahimong madugang na inuna to no sa mga unemployed individuals.
0: di ko makakonsave kung sa mga programa sa LGU. Ano sa amo, malagin ang amo, immediate lang immediate nga assistance kami yung emergency employment amo sa tupad. But we will magbuhat lang tayo sa unsa kayo may tabo. Every halos kada adlaw kay monitor sa isang mga central office kung saan na yung status sa San Diego.
10: Yung itang tupad, sir, kay pila po na sila kasi mana lang sir na ma-deploy ng
0: mga kuling? 15 kadlaw, actually, and 15 kadlaw ang tabaw sila, na-profile naman amo. Ang among target is by Monday makasugod na. Then 15 days, nga sa sun sa 15 days, ang field nila is 7,500 pesos sa 500 ang adlaw.
10: Kung sa buhat nun nila, sir, ahaman sila mag-gagin mo sa nakakamu na?
0: Ang nasabutan sa kuan kanang peso manager na mo dito sa Bigana Eskwela so sa Isilan or ito ang guideline pa nga makita sa NGO na trabaho so dagang posible pero ang among isuggest ko sa Bigana Eskwela
10: Erter, kung sa'yo kumagi na ma-check na ito nga nilihat na siya sila para di ko sa pagpunto ka kasi well compensated lagi ang ato ang mga mulihok pero kumplikan di ko po trabaho pero dawat lang sa
11: part for compliance only ang
0: trabaho ayaw, dili ng compliance only at ang una pero naman ay work program and then sa work program magbato nila sa local government ato na i-monitor uban sa peso sa public employment service office sa mga personnel pala i-monitor nga dapat lagi output di pwede nga wala output
10: basi nag-picture ang self
0: dili di may tabo i-monitor yun ato na
10: pero ang part ha sila nag-discretion nila ilahan naman ng income so yeah. Sila na mag-upload sa iyo
0: sa iyo oo
10: so kumpleto na pa yung mga reklamo pwede mo anak ipas yung office kung saan na siya sa'yo pang maagi pa dahil yung anak.
0: Yes, kung lagi mga pangutanan sa mga trabante sa San Diego na reklamo, open ang tuloy at siksina para mag-istorya sa ila. Well, of course, matambag sa kung isa'y mayroong buhatin.
9: Okay, mo ito ng inisyal ng pamahayag ni Director J.V. Vasallo gikan sa Dole Region 10 ng Technical Director po mga gala. So, sa ilahang nga bahin, mag-provide sila og kaning tupada programa para sa mga apiktado, no, mga displaced nga mga trabahante din sa may Taguluan, may same sa Oriental. Pero hangtod lagi kanusa po mga gala, no, mo last ang ilaha pong mahimong kinitaan din po sa tupad. Kaya diba, 7,000 ang iingon. So, kana siya mga gala. Ang tud kanu sa amana nga mahurot, di ba? Mo dugay ba dai na nga daghan na ba pud no nga naglisod gani sa pagbudget anang na, kung inana lang ang income kay lagi mahal kay mga palalito ng inflation nato may gala nagataas ba gyud no matod pa sa bag-ong gipagawas ka service sa PSA sa ila pong pag-monitor sa tong inflation rate dinhi sa tua sa Northern Mindanao labi na sa lalawigan sa Misamis sa Oriental so kumintag ka na mga gala dali ra gyud kina mahurot niya labi na nagkaduol na ang ting klase unsa man na pagbudget maglisod ra ba gyud tag pagpangitag mga trabaho karon so alain pud nini mga gala makisayod ta sa buhatan po da karon sa TASDA Region 10 aduna ba'y mga gipangtanyag na karon na sila ng mga serbisyo programa para sa mga displaced po ng mga kaning empleyado din na sa Sanja kay para po no nga ma-upskill po ni sila if ever nga doon na gipanginahanglan nga mangita na sila laing trabaho o mahimo gid po sila no nga equip na din po sa mga skills alang sa lain po nga industry kay kung panalitan no na sila din sa or kung dili man sa laing industry kung same gyapon nga industry at least mga madungagan na lang experience o sigurado nga nagid pud sila ilhang background pud no ilhang kaning credibility lugar panahon nga sila mga apply nga kaning kamao gyud pud sila sa trabahong pang-applyan ang ato pong DTI no labi na sa paghatag pud nila pud mga galag mga gas na assistance ug ilha pong monitoring pud nining nahisgutan nga operation atong siren kay naka standby karon tong kauban sa ilha pong pag susi pud no sa mga hingtungdang ahensya unsa na to Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan.
12: Sa magnuman si nakaroon panahon na so far wala tayo ipagawas nga pamahayag na gikan nga mismo sa subotan sa Technical Education and Skills Development Authority kung TESDA Region 10 kung man sa tuwang TESDA Provincial Office. So, gikan man tanito sa mga opisina nila na sa tuwang pagdangop lugar sa mga botan gipasa ta sa dito sa kining office sa Provincial Office. But kay kabutiag naging sakop sa lugar na sa provincial nga office sa botan sa TESDA. Dan sa nga to nga pandangop sa nasangpit nga botan, o ato nga gisulayan, nabahinabi si Provincial Director Marigold Cherry Garrido, nagato na po'y mga protocol sa ngilahang nga ginatuman karon nga mga panahon na. But kabutiag nga Siyempre, na ngayon sa bansilang letter po request na mo inundan. Kabisihan sa nato ang kining paghimog letter, pagpasang letter. Karoon mo, takla. Din na amat sa office karon sa Trinidad Building kung asa na po tang lugar ang provincial office sa Testa Provincial na ng kining opisina. Din sa baong sugit sa blagi nga itong mahinabi, sabot sila ang mga programa. Din
9: sa itong coordination po nga ito kanila. Din sa ta, sa OCD po mga ikala, no? Ang OCD, kaya sila man po itong nangulo sa interagency nga pagtagbo yun sa nagkaring mga ahensya o kanini mga empleyado din sa Sanja, lakip na sa LGU Taguluan o sa ilaha pong pamayag, no? Refer po sa PNP o sa NBI. O kamulo po ko ron, si Magdumentro Kabaktulan, sa pagpanukit po din na po sa batan sa NBI, mga gala, aron nga makakuhag tubag, kalabot lagi sa update din na po sa May Sanja Steel Corporation nga status. Unsa ba'y mga nakuha yun dito? Unsa ba'y mahimong sitwasyon po dan ining sa Sanja? Magpadayon ba nga sirado or back to operation baka sila after po ani pong ilaha pong gimo ng investigasyon? At usang sayron po, gikan din na sa May Taguluan, may Samis Oriental kay naamay gihimo ng collaboration na meeting sa mga officials gid pod nato ania si Magdom Hunter 13 gikan sa Taguluan Misamis Oriental Riza Cruz.
11: Yes, Magdom Gino ato sa mga gidelikatan na magmamaji ang kinitaong local government unit sa lungsod sa Taguluan sa Oriental kung na ba'y lugar ng mga mandatan sa lokal na pagkakamanan magpungulo sa kami, Municipal Mayor Attorney Nadia Imano Ipi. Kailagi mag-inuman siya pag-direkta o kinibang at palagi. Pabot sa 300 o 360 mga kinibang trabahante, no? Trabahante sa Sanja. May din karo na ginahanggang gitabang o suporta usam sa lokal na sa Geo Taguluan. O doon na ba'y mga marching order? So, kaya siya mag-inuman siya, no? Kaya samtang na ato po kalikat ni mismo sa buhatan sa kanibang NGO at tumanggi pong nag-inidalikatan ang kanibang office na mayor's office din sa Talong Pusagluan kapag na ano, nakalako na ito na may gitahigayon na collaboration meeting ng naman Jimmy Man kauban ang kanibang mga trabahante sa Sanja o gayon man ang barangay kanibang Galwarte o ang labi na si pagkumulo sa niya Mayor Nadia Magnuma Angie o ni Vice Mayor Sino na mo usa sa mga nangulo sa maong collaboration meeting. So gani magduman jeep gets kitan usa sa mga gisud kitan matud ka kay pa-follow up ra man nila magduman no kay ato mga gidelikatan usa sa mga secretary sa vice sa iyo sa mga reguluan kun ni ugimon man ang kinibang lugar no ang kuha mga sinaligan ni kini ang diplomatic Nadia sa mga reguluan gibut sa nga usa gisud kitan ni ang tabang financial nagto sa mga nagpabiling gihapon nga wa makabalik sa trabaho kung naman di. Labi na ang uban mag-uman siwan, nandiyan na ba sa pamilinta o gunaga na sa kasimana. Sabi kong uman nga, kung gikayo sa trabaho, nagbibahang lang yung pinamsal, labi na sa pamilya mag-uman di. So, ang kininga sitwasyon karon, wa pa may gibot siya, ginag-release na ba sila o hinabang, pwede na naman natutay kanibang lugar at kining dolly, or dolly mag-uman siya, kuning tupad, may isa sa mga unang madawatan, labi na sa mga trabahante, sinod sa 360, kung mga trabahante sa Sanja, na why trabaho magdamanji, why balik duty. So, atong nagyapong panikamutan magdamanji, may nabi siya, Mayor Attorney Nadia Imano Ipi, o galabi na siya, good matod pa ang maghatag, o mando, marching order, kalabot nining na kanibang ayuda, dikan sa lokal na pangagamanan, yan sa lungi sa tutuan magdamanji. So, ay collaboration meeting karo, at lang magdamanji, atong panikamutan na makuha ang pamahayag, sa inahan sa maong lungsod. Labi na siya ang makahatag o pila bakod ka magduman siya. Labi na ang 360 doon na makalawat sila o

0: 360 or 316? 16. 316. No, 316.
1: Yeah, 316. Wala din magmanji. Oh, 316. Ang kining mga trabahan din town. And no, dili kita ganyan ganyan nga mga paghangyo na sila makabalik sa bali operasyon. Pero kay tungod lagi dili mga proceeding support. Pero usa na na magmanji mo karon ang gihisgutan na sa collaboration meeting magmanji nga dili sila pasagdan sa lokal nga paggamanan sa lungsod sa Taguluan magmanji. Pero pa man puy resulta usa na sa bang adlaw kay lagi naginahina naman po daw uga pagpanglista, no? Magdumanji ang buhatan sa doli uga sa tupad. Huwag ka na magdumanji sa araw ng ginapod. Mulabi na, huwag mahatay ko gahinabang. Hindi magipunay mo nga kanibang lugar na mahatay ito ang tanang mga panginahanglan nun. Pero ang lokal nga pagkagamanan sa lungsod sa Taguluan, may isa sa naring kamot karon na di kin sila ingon mapasagdan matuto ang magdumanji. Pero ito lang yung pagpasubot ng dali. Hindi na sa ito panginabi ni Mayor na Jay Marit Pagamanji unsa na yung mga palambuan sa ilang collaboration meeting.
0: Okay. Sa barangay po da magnum ni Riza na susi ba po ni mo dito?
1: So far Magdumanji doon ang representative lang ni Kapitan na sa barangay Baluarte kay lagi Magdumanji doon na totoy po nagpalagwan na po lagi na doon na po kini ang lugar na kami ang ipamati po ang punong barangay sa Baluarte. Doon ay usa sa mga kagawad na matod pa ang Mr. Mot sa mga collaboration meeting Magdumanji. O man po nagbutsag ang sa tapita Magdumanji no kay lagi kay gipatawag usab na ni Mayor Nadia kini ang si Mayor mismo ang nagpatawag sa pipila ni ini ka mga trabahante o gingon man ang kining usa sa mga kagawad sa barangay Baluarte ang Mr. Mot kini nga collaboration meeting Magdumanji aron pagayon sigutan kini bitaw nga lugar kini nga hinabang nga pwedeng ma-share nila ngadto sa 300 ko na 316 ka mga trabahante sa Sandia Corporation po na magdumanji.
0: Mm-hmm. Pero wala na kayo na monitor din ang mga nagahimo po no sa pag prayer rally na sad. Kaya lagi gusto po no nga paabot gya po nilang mensahe nga di sila gusto nga mubiya gya ang o manirado ang Sandia.
1: So far magdumanji itong gidelikatan gihapon ang kinibang Sandia. Pati yung minawa magdumanji. Siguro katurag siguro po ilang ang nagisabutan. Itong aging milabay ng adlaw. Magdumanji ang nagining kagahapon na magdumanji no kung lugar kung kaning dunay pahigay nga prayer rally no labi na sa pag mo magina sa magdumanji ang mga panawagan pero kay lagi duna po ni mga gipang na ano kanang gibito ang gihatagan og panahon po da labi na sila di ang bulaka matutpa sa kinibang secretary sa vice sa kanibang sa kanibang lugar ang secretary vice mayor sino kay mo karon ang unod sa ilang gikasabutan sa ilang collaboration meeting magmanangi.
0: Okay. So
1: magmanangi kay
0: okay. Ang nabay mga reports pa din na po sa imuha po da magnum kaning Riza nga base no ni mga nag-try o pagpa-check up na po da din na kay nagipangbati baka silang panlawas no. Nuno to sab ni ining pag ingon lagi nga dunay posibilidad nga naay mga kadaot nga chemical din na po da sa Sandia.
1: So far magmanangi kay kaniling lugar kaning LGU sa Lucas sa Buluan. Matuyok magika mo bio mi kadapit sa mga HO. Huwag man po'y mga pila magdumanji, no? Dili kayo na kadaghan ang mga tao. Doon ay mga magdapinakal, kay Burus lagi magdumanji. Pero kung makita na ito nga tagasan siya, mga kanyang nagpa-check up, lugar, wala pa po'y mga nadugog na ito magdumanji, no? Doon ay mga nagpa-check up, kung susama niyong gingon, nga sa initial, nga doon ay lugar, no? Kinikal. Sulod sa mga establishment ito magdumanji.
0: Okay, sige. Salamat, Magnum Hunter 13. Final report.
1: So magdumanji no sa pagdelikat sa lungsod sa Taguluan ang kami sa Oriental palabot ini nga nagpadayon paghihapon ang paghatag og lugar nga mga kinibang hinapang labi na usa magbotang sa dole o sa tupad unyon man ang kinibang lokal nga pagkagamhanan sa lungsod sa Taguluan na misamis sa intas pagpangulo ni Municipal Mayor Nadia Imano Ilipi. So dyan sa lokasyon na para sa Magnum Reports kini si Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Sa balita, obserbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat, Magnum Hunter 13, Riza Cruz. So, ang sitwasyon, mga igala, no, din na po sa kanilang Tagulon, Misamis Oriental. So, apay mahinabi ka ron, tungkol lagi kay Giingon, nga doon na po da sila, ilang po mga coordination na meeting. Balikan na to, Magnum Mencha. Sa iya po din po mga dugang pong update mga higala karong tutol. Oras una alas 5:17 na sa hapon sa itong mga kaigsulan po doon nga nakatutok karon sa itong tulong ng Magnum Report sa tangatangi lang kaya magpadayon ta sa paghahatag og update. Kalabot din niya 316 ng mga empleyado din sa may lungsod sa Tagulan Misamis sa Oriental. Kaya hangtod karon ron, wabanggit po iya clarification pa po no, ang kanipong buhatan sa kaning ato pa din pong NBI o din na po no, sa kaning defense. No kaya kumintag natay panginahanglan no sa pagasiguro nga ang atua po din pong seguridad din sa to sa Northern Mindanao nga di po din taon mamiligro no maayo ram gyud pod kay lagi makurat ramon pod tanong nga duna day mga undocumented nga mga kaning Chinese national uga kita pod mga igala tingwa pod nato no basin makahatag or matagaan tag gigayon pod sa Bureau of Immigration pod ayon nga makahinabi pod sa ilaha so layan lang pod nato no ang BI para pod maklaro nga nung wa pod ni na monitor kaning giingon lagi nga mga undocumented Chinese nationals nga nag-exist ni atong panahon na mga higala nga wapan ni na kuan lugar wapan sila nasapon din nasulod no, sa compound sa Sanja. Tangatay lang yapon mga higala no, kay ubay-ubay ni ka mga departamento manggod ang concern po ni ini no, Bureau of Immigration ang ato po din pong kaning buhatan na sa TASDA, buhatan sa DTI, buhatan na sa DOST, no, PNRI, dayon na buhatan na sa kaning DOLE, buhatan po din po mga higala sa DSWD, buhatan po da sa kaning PNP, NBI, nya ahensya po na ito mga higala, din po no sa DANR, o din po dayon sa ito po din po mga lokal nga kagamhanan o sa probinsyal nga kagamhanan, kung sabay lang mga ma-provide, kalabot nini po, or ilaha pong mahimong aksyon, kalabot nini nga operasyon din sa Sanja Steel Corporation. Oras alas 5:19 sa itong pagpadaan sa itong mga balita.
2: Magnum Reports!
0: Dinhi sa taas sa lain po nga report mga higala kay ubay-ubay ka mga OFW ang natunulan sa mga financial assistance sa DMW Region 10. Maki-update ta sa lokasyon ni Magnum Hunter 19 na Mentro Kabaktulan.
3: Magnum Hunter 19 sa nasapit lugar ng programa sa Bantan sa Department of Migrant Workers kung DMW Region 10 na alang sa tang mga overseas sa Filipino workers sa kansang nakabalik din sa Pilipinas sa ikan sa ilahang ipang trabahoan ng mga nasuda. Pina sa katong mga napiktuhan sa gubot sa Middle East. Ang miaging mga adlaw, karon na tagaan o kan oportunidad. Ito man, financial assistance sa tuwang batan sa DMW Region 10. Usa na digini ang Enhanced Livelihood Program sa maong batan sa Overseas Filipino Workers Reintegration kon L4. So, sa maong na programa, nga doon ay 20 kabuok ng mga beneficiaryo ang natunulan sa financial assistance kansang mototal sa 300,000 pesos na kantidad na sangpit usap na L4 or LDAP na Enhanced Livelihood Development Assistance Program na sangpit na mapana in kailundan ka makarawat sila uktag 50,000 sa ilang by group o by individual sa nasangpit lugar ka programa. And lucky po sa dini, doon po'y siyam ka mga beneficiaryo ang makadawat sa total 500,000 nga ka-assistance o financial assistance sa nasang pinagbatan. Pinagi usab sa klulok para sa mga OFW na nangangailangan or action fund. Sumulog kami ang tawag silang programa na tunulan sa nasang pinagkantidad ang mga beneficiaryo. Huwag gawas pa sa dini, mapasalamaton o kingalman nga mapasigarbon ang buwatan sa DMW Region 10. Abot sa mga nakadawat o award ng mga OFW na pinagi silang likhang kababaihan business plan competition. Award this dini si Miss Maria Camilita ang Balugga, regional winner o ang first runner-up sa national level sa niyagig 2-8-2-5-5. Likhang kababaihan o business plan competition ang business plan chicken and rabbit farming o malampuson nga nakabot lugar dini ang kanaugan sa nasampit lugar nasampit nga beneficiaryo o mapasalamatan sa si Myra o Abinito isip regional winner o second runner up sa national level sa 2026 sa likang kababaihan business plan competition business plan sa iyang Abinidos Cray Fish Farming na nakarawat sa 200,000 cash sa resampit nga karaugan man sa maong awarding ceremony. Pinundan nga mapasalamat sa mga beneficiaryo sa nga nakaangkon sa resampit ng mga award ug pinagi sa mga programa sa resampit sa buhatan sa DMW Region 10 lang sa itong mga kaigsunan OFW na napiktuhan sa kagubot sa Middle East ning miaging adlaw. Palita gikan sa DMW Region 10 kining si Magnum Hunter 19 na mentso kabaktulan sa palitaog serbisyo ng radio.
0: Salamat Magnum Hunter 15-19 na mentso kabaktulan. Oras alas 5.23.
4: Time check is brought to you by Birch Tree Fortified Greenback. Pangalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 blang is RP. Pero baso, bilin na.
5: In 5 meters, turn to right.
6: Ha? Asa ko no?
7: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: GCash G-load!
0: Nag-antos ka ba sa hinay ng internet o sa lausing serbisyo? Sulbad na ang imong problema! Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manood ka diritso, paswas pa ang serbisyo. Ano yung tipik sa mga lugar nga available na usabang linya sa Converge Fiber Internet? Sa East, Misamis, Oriental, Anakini, sa mga lungsod sa Taguluan, apil ang mga barangay na Tumulan, Kasinglot, o Baluarte. Mga lungsod sa Balingasag, Lagunglong, Balingwan, Hingog City, Talisayan, Medina, up to Magsaysay. Sa West, Misamis, Oriental, Anakini, sa mga lungsod sa Opol, apil ang mga barangay, Poblasyon, Bara, Igpit, Malanang, ug Tabok, ug San Salvador City, apil ang mga barangay, Mulugan, Taytay, ug Lugilog, sa lungsod sa Bihid o Lagindingan. Busa tanawa ng inyuhang kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakurik na sa Converge Fiber. Ang ilang buhatan na himatan sa ground floor, CTC Building Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro City. Tagsatawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge o fiber internet para imunawat ang mga aplikante. Pagka-sales agent, full man o part-time, mukita hangtod sa 45,000 pesos, matagbulan. I-submit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.
8: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
9: Mga igsoon, ambong kita ni ining kalagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit kung kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, ambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.

0: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 mabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ago ni magpabili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
2: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwalan ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
3: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
2: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: 200, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Nangita ka ba trusted printing shop nga quality og paspas mo deliver? Stop scrolling and start calling A&D Advertising Services. From printing tarpaulin, t-shirt, laser, embroidery, engraving, central board stickers, customized mugs, trophies, medals, collar and cup. Para sa negosyo, schools, organization, birthdays, liga og company events. Affordable na, high quality pa. A&D Advertising Services na nahimutang sa Zone 6, Ilaya Vimenta, Carmen Sirio. Call 0906-621-1699.
3: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: KML Printing Services.
1: Nagpaminaw ka mo sa Magnum Reports.
2: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa tulungan ng Magnum Reports. Dinisrenta, mga higala, kay mikunod lagi ang atuang labor force participation sa tuig 2025 kung itandi na itong tuig 2024. Ambot ng po doon sa kay mga rason. Makisayod na ni Magnum 150 na standby. Magnum, Nika Fernandez.
3: Yes, sa Magnum 150 niya itong tuig 2025, ang labor force population sa Northern Mindanao nagalangkop sa mga employed o unemployed ng mga individual. Gikataong niabot sa 2.38 ka milyon, kini napakita og pagkunod nga mga 29 ka libo kumpara sa 2.41 ka milyon nga natala nitong tuig 2024. Samtang labor force participation rate sa Rio na mikunod kamay gikan sa 66.2% sa tuig 2024. Sa 64.8% sa tuig 2025. Nagpasabot kini nga medyo nilbos ang ihap sa mga tao nga aktibong apil sa labor force o nangita o trabaho sa Northern Mindanao. Samtang sa tuig 2025, ang elementary occupation sa maoy adunay pinakadako nga porsyento sa mga adunay trabaho sa Northern Mindanao nga mitala sa 33.2%. Nagpasabot kini nga daghang trabahante ang anaa sa mga basic o manual nga panginabuyan sama sa laborers, cleaners, helpers o pang kasagarang serbisyo. May sunod ini ang service and sales workers nga adunay 21.5% nga nagpakita sa kusog na kontribusyon sa sektor serbisyo sa oga patigayon sa rehiyon. Samtang skilled agriculture sa forestry oga fishery workers adunay 14.2%. Pagtamatuod, kaya importante gihapon agrikultura, pangisda o kalasangana sa pagkanabiyan o ikanawiya sa Northern Mindanao. Kinatibukan kini nga mga nagunang occupation groups nagpakita nga ang serbisyo patigayon sa oga agrikultura padayon nga nagalihok sa ekonomiya sa Northern Mindanao og dakong haligi sa trabahoan sa rehiyon sa tuig samtang sa tuig 2025 pabiling taas ang employment rate sa Northern Mindanao alang sa lalaki o babae. Ang mga lalaking trabahante adunay 96.6% nga employment rate samtang mga babae 96.0% nga gamay rag kalainan na samtang ang unemployment rate sa mga kababayi tala sa 4.0%, mas taas gamay kumpara sa 3.4% sa mga lalaki. Sa bahin sa underemployment, mas taas kini sa mga lalaki nga adunay 19.5% kumpara sa 13.5% sa mga babae. Nagpasabot kini nga bisan sa daghan nga dunay trabaho, dunay gihapoy panginahanglan sa mas kalidad og igo nga mga oportunidad sa panginabian sa rehiyon. Sa kinatibuk-an, kita kini nga ligon gihapon ang labor market sa Northern Mindanao apan padayon gihapon ang hagit sa paghatag og mas maayong trabaho alang sa tanang mamumuo. Tuig 2025, ang service sector na pabiling pinakadako nga tinubdan sa trabaho sa Northern Mindanao diin mikabat sa 1.29 milyon ka individual o 56.2% sa kinatibukan ang employed population sa rehiyon. Samtang ang agriculture sector misunod isip kaduha sa pinakadako nga sektor ang nagahatag og trabaho sa mga 675 kalibo ka mga tao o 29.4%. Sa lambahin, ang industry sector adunay 330 kalibo ka mga employed individuals o 14.4% sa total employment sa Northern Mindanao. Pasabot kini nga ang serbisyo sa agrikultura o industriya nagpabiling haligi sa ekonomiya sa rehiyon sa nagpadayon nga naghahatag oportunidad sa trabaho o panginabian sa mga katawhan. Sa employment rate niya to 2025, mas taas natin yung tuig 2024. Paminanta, ang tipik sa pamahayag ni PSA Regional Director Janet C. Aves.
4: ...of the projects and programs also of any agencies na concerned. Like for example, the result of our labor force survey for 2025, nandita na to in terms of rate sa employment, nitaas siya. No? Nitaas siya in terms of employment rate. But when we look at the underemployment rate, gitaas po ang atong underemployment. Ang atong untang, ano ani, di ba, Sir Director, nga ang atong underemployment rate will also go down. Kaya para taas na itong employment, ubos ang atong underemployment, meaning satisfied ang atong ang mga employer, ang mga employees, atong mga workers sa ilahang trabaho. And then, we also try to look into the number of hours nga ilahang itrabaho. So that's one way of checking also on the underemployment. Now, ang dole they are using our data to evaluate their programs and projects. So nakita nila na nag-boost ang unemployment rate. So meaning, naa sila yung nag-imo, no, for 2025, kaya nga nung naubos ang atong unemployment rate. So in all our surveys and censuses, the concerned agencies are actually using our data to evaluate their programs and projects. Thank you, sir.
3: Ako na magdamanjin na itong update. Lokasyon, kini si Magnum Hunter 50 ka Fernandez sa balita o servisyo, Magnum Radyo.
2: Salamat, Magnum Hunter 15.
0: Kung gatas, daghan ging kain salamat. Ingon man sa Magnum, salamat kayo.
2: Okay, sige. Kalma lang sa mamila, no? Dinisapod ta. Oh, salamat po din na sa mga mamila sa mong pagsalig sa Magnum Radyo. Ni sa kang Ma'am Simplicia sa ta?
5: Hello, ma'am.
2: Ma'am Simplicia. May hapon din na sa imo, ha?
5: May hapon, guide, ma'am.
2: Ma'am Simplicia, na yung mga naghatag no ginabang para sa inyo hapon nga sitwasyon na ay 1,500 pesos gapon gikan kini sa itong mga regular benefactors nga sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, o Anonymous of Adela Subdivision, Barangay Kawaman. Ano sa mensahe na to sa ila hapon, Ma'am Simplicia?
5: Ma'am, nangagiging salamat sa ilang malumong kasing-kasing, ma'am. Nagaan silag ka ng kabaskog sa lawas, o more power og more blessings pati sa imo, ma'am. God bless you, big ay, ma'am. Dagang kayong salamat.
2: Okay, salamat kay sa imo hapon, Ma'am Simplicia, no, sa pagsalig sa Magnum Radio, sa Magnum Operation na
1: ta. Magnum Operation
2: Tama. Sa mga kaisunan na ito, kami hatag noong donasyon sa itong mga regular benefactors. Salamat, salamat yun kanunay sa inyong pagsuporta sa Magnum Operation Tabang. O sa mga kaisunan po na ito, nga gusto nga muhimo sa pag-donate, bukas gaya po ng sibihan sa Magnum Radio, mga higala sa pagdawat sa inyong donasyon. O basing gusto po ninyo po na mga higala, no, nga mo paambit po sa mga kanina mga pag-ampo, kaya para po mas matabangan na ito po da sila, nga mas sulbad ang ilaha po din pong tag sa mga problema ang giatubang. O salamat sa kanunay po, no, sa inyo po din pong pag-suporta yun sa Magnum Operation Tabang. Bisan ni adtong mga wa nakahatag ko ron o sa laping cash, pero din ha, no, sa inyo po din pong pag-bati o kaluoy samtang naminaw po sa ito ang programa, ilabi na sa ito mga nahinabi. No, kabahin ka na sa ito po din pong gipasalamatan. Tungod kay inyong pagsimpatiya, no, susamag igo gihapon, mga higala, no, kaya lagi na bati ninyo ang kahingawa sa sitwasyon po sa ito mga kaigsunan nga midangup tini sa Magnum Operation Tabang. Oras alas 5:56 na sa hapon. May gala, piki na gila itong oras alang sa pagpadayon na sa itong tulumanong Magnum Report. Sa pansadipa, ang bayaning Magnum Share Blood, Give Life Bloodletting Mission, gipaluyuhan, nining tipik lamang ang mga sponsors nga atong nga pasalamatan sila. Si Wellshire Academy, Jelly Foods, Golden Heritage Polytechnic College, Magnum Express, City 2nd District Councilor Maximo John T. Rodriguez III, City 2nd District Councilor Attorney Edgar Ed Cabanlas and Attorney Melanie May Cabanlas, Xavier University Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated, headed by President George C. Goking, Graphic Gadget Store, City 2nd District Councilor Joylene Gurley Balaba, Misamis Oriental 2nd District Member Dexter Yasay oga Madam Anonymous. Oras alas 5:57 na sa itong mga kaisunan nga nakatutok sa itong tulungan ng Magnum Reports. Ay sa mga pagbiya, mga higala, kami sunod na ang balitang Magnum alang sa dugang balitang lokal, national, international, sports, entertainment, business, balitang impossible. Inyuhan ang masayaran pinagi ni Magnum Hunter 11 Joel Acobog ni Magnum Lani Delgado. O mayang pagpaminaw, no, din na nila ni Erlindo Bagay, din na sa mga taga Santa Ana, Taguluan, may sa amin sa Oriental. Mayang pagpaminaw, sa din na nila ni Sabalia Rex Sarmiento. Mayang pagpaminaw ni Precious Heart Heart. O din na ni Danny Abanador. Din na po no, sa mga naglantaw karon, din na sa mga lungsod sa Opol, may sa amin sa Oriental. Salamat usab din na sa inyuhan, no, sa mga taga Opol Municipal Police Station. Mayang hapon din na sa inyuhang tanan.
1: Magnum Reports.
2: Salamat kay din ayud pod sa itong mga kaigsuunan nga ga monitor sa ito po mga programa dinhi sa Magnum Radio. O sa itong mga kaigsuunan pod, no, din ha. Oh, shout out din na kang Sir Junjun Bahian. No? Shout out din na kang Sir Junjun na Bahian ga monitor sa Magnum Radio. Din na po shout out apel kang Abisha o kang Rick Rick Gabuli. No, may nga hapon sa inyong tanan din ha nga nagmonitor. Din na po kang Uy, suko man kayo. Kalma lang din ha, no? Kalma. Shout out din ha kang mami po din ha sa Maya.

0: Salvador City, Misamis Oriental, dinapodan po kang kuya og dina ni Dudong ni Budang og ni Angie. Kang November Grace, may hapon din na sa Dreamland, Barangay Buluan ng atong syarad, dinapod sa may Makabala ng atong Dakbayan, Ma'am Sara Sumanga Manuel, kang Loy Ubanan, Ma'am Gloria Hustol Mugot, salamat sa kanunay po din na sa imuha pong pag-monitor. Dinapod kang Felicissima Lorca, salamat po no sa imuha pong pagtutok sa Magdom Live. Og sa buwan pa nga nag-monitor karon, kinakang Dexter Tagupa Dawis, Thomas Saludares, Felix Paculba, din na kang
1: Magnum Report,
0: Reno Gallio, din na kang Marco Rocha, din na pod kang Renante Dunga Duaban. Og katong mga nagsuporta no sa Magnum, Bayaning Magnum, din na Sir Mark Rocha, ayaw pa rin ko naka-remember, inumduman ako imong dagway. Oo. Salamat no sa kanunay nga paghimo sa pagsuporta sa Bayaning Magnum og sa itong mga programa din sa Magnum Radio. Pwede gyapon ninyong tutukan ang mga tulumunon mga igala sa itong official Facebook page, Magnum Live, official website www.magnum999.com. Pwede po gyapon ninyong monitoron kini sa inyo po din po nga tag sa mga gadgets sa pwede na or sa inyong mga radio og timani ayaw kalimte. Nga sa usa kagawasan nga katilingban, katawang ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman hangtoda ugma kini si Magnum Angie Alsado dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta ug mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Oras sa lasay, simpunto.
2: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
3: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
4: Besh, nabi ako'y nakasex ba wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
5: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
6: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
7: Luya na ba si Manoy? Ugwa na'y gana. Basin may diabetes ka na. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa paliya o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga mapiktuan pa si Manoy o ang imong 6 life. Ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 mubos ang imong sugar pang sugar honey pangimong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindurong Misamis Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Kagindurong. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
10: Bugas-bugas, ug katul-katul,
11: i-DTX 500 na.
10: DTX 500.
11: Aduna kini antimicrobial properties
10: nga makatabang sa pagkuha
11: ug pag-ayo sa bugas-bugas
10: ug katul-katul.
11: DTX 500.
12: Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana ba ang akon panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
14: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flakes cheese na dito. Dali.
15: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
16: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
17: CDOIIIDOL Cheesiest!
18: Harvest Idol Cheese Dog ever!
19: Versus previous formulation, our cheesiest CDOIIIDOL Cheese Dog ever! Buy now!
17: Ito ang idol ko!
16: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best Idol ever. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Balita ang Magnum Tunganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12-seat Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan de Oro City.
1: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
7: Alas 6:05, higala, kumusta aming gabi na karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Unas Magnum Local City Engineer's Office Head Engineer Mumungan Mibutiaga, apektado usab ang proyekto sa Rakbayan sa iso karon sa development sa Manresa sa uptown sa atong Magnum National NBI. Spokesperson Attorney Palmer Malyare, mingong atunan pa ang desisyon sa Korte Suprema human sa pagbasura sa hangyong TRO ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa atong Magnum International, U.S. President Donald Trump ipamugus ng importante ang ilang pagigbatok sa Iran. Sa atong Magnum Beses Pilipinas, sagtala sa laing adakong balance of payment kung na BOP deficit netong Abril ng tuiga. Sa atong Magnum Entertainment, actress Marjorie Barito, miangkon nga mapasalamaton siyang naginusarang nagparako sa iyang mga anak. Oga sa atong Magnum Sports, New York Knicks nasakmit ang kadaugan sa Game 1 sa NBA Eastern Conference Final, pinagi sa overtime game.
1: Balitang Magnum!
7: Mga Exxon, kumusta may gabi ka na lawad na karoon nga Merkoles, Mayo 20, 2026. Kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
0: Og Magnum Lani Delgado.
7: Og karoon sa Ritales, Magnum Local, gimunta karoon City Engineers Office Head, Engineer Joel Mumungan, nga apektado usab ang proyekto sa Dakbayan sa isyo karoon sa development sa Manresa. Matuman ni Mumungan nga partikular nini ang pag-abre unta sa Reversion Road, gikan sa Balulang, paingon sa Maserson, nga makatabang aron maminusan ang kahuot sa dagan sa trapiko.
20: Gipadali gid unta kini ni Mayor Clarix kay ang iyang gusto ani maabihan lang gid no, kay ang akong plano unta ani kay mo may suggestion po ni mayor na mapabuldos dayon magrabil para lang gid man ay access no, ay access ang nayo option ng atong mga motorista nga moagi diha na mo-divert diha ang ilang agianan magdungtutya. But sa pagkakaron no kami agapaabot gayud pud niini kay mo lagi na una nangayo kita panani kaning pang approval gikan sa Cebulan Master kita do man ang ilang development ani sa atong dalan nga pagagian din kita mo connect ni ini. Dugang pa niini na niabot karon ang problema no nga kining petition gikan sa atong Xavier na alumni og ang DENR diin kini mo makahimong babag kini sa atong pag development diha makinuon man na dili magkikita makapadayon niini until such time nga naanay masulbad na kaning mga isyu.
7: Ang payag ni City Engineer kong Head Engineer Joel Mumungan.
0: Muluntag sa tuyo ka mga bulan ang demo nga himuon alang sa AI-generated traffic light o CCTV sa pipila ka mga dagkong kadalanan sa Dakbayan, mato ni RTA Manager Engineer Nonito Oclarit. Katumang nini nga mapakita kung unsa ang pwede nga matabang niini sa pagmonitor sa dagan sa trapiko dini sa syudad.
21: Kining traffic light, dili lang lugar niya, traffic light lang git siya nga ibutang. Kung dili na lang yung mga CCTV sa dini lugar, kuwan siya, kining moderno siya nga klase nga CCTV nga magamit lugar sa dagan sa itong trapiko. Kining nga installation, nabutyag nga, demo raman ni siya, presenter niya sa company nga may mag-installar rin, gitawag sila nga one system company. Kuwan lang ni siya, demo nga mudagan ni siya mga tulo ka bulan, rubita ka atlaw. Kining siya, gi-acceptar naman niya sa atong gamahanan sa syudad, pinagi sa ordinan sa lugar nga gipakanaog sa atong city council kay tagaan o authority lugar si Mayor Clarix o yung lugar mo pirma sa memorandum o agreement nga kini siya kumpanya makasulod siya sa atong dakbayan nga mag-installar siya o pang demo lang yun kita nila kung unsay dagan ani nga sistema lugar nga bahin sa traffic.
0: Ang pamahayag ni RTA Manager Engineer Nonito Oclarit.
7: Alas 6, 9 na, samtang bibusang ihap sa mga batanong nga nag-edad 15 anyos, nga to sa 24 anyos, nga doon ay trabaho din sa riyon. Nga itong 2025, kung itali sa 2024, mando ba the Philippine Statistics Authority kung PSA, with the Director, Dr. Janet Aves, nga sa ilang data, may ubos sa kapigli size mil ang ihap sa mga batanong nga doon ay trabaho. Sa Norte Mindanao, nga na sa 300 sa mil, gikan sa 300 size sa mil, nga itong 2024, samtang bibus sa ang ihap sa mga batanong nagtrabaho sa malabang tuwi kung itali sa tuwig 2024.
2: In terms of magnitude, the number of employed youth decreased from 316,000 in 2024 to 300,000 in 2025, reflecting a decline of 16,000 employed youth. Despite this decrease in the number of employed youth, the youth employment rate actually increased from 90.6% in 2024 to 91.5% in 2025. And in terms of unemployment, an estimated 28,000 youth aged 15 to 24 years were without work or business in 2025, translating to a youth unemployment rate of 8.5%. This figure is lower than the 33,000 unemployed youth recorded in 2024, which is also equivalent to a 9.4% unemployment rate.
7: Ang payag ni PSA Regional Director Dr. Janeth Abis.
0: Gibutan ni Dole Regional Technical Director JV Vasallo nga may pasalig ang kumpanya nga Sanja Steel Corporation nga hatagan sa ilang suhulan ang mga empleyadong apektado sa pagsirado sa maong planta. Bato ni Vasallo kini ang pahayag sa HR sa Sanja apan na maulamay ilang problema kay dili ma-access ang ubang dokumento sa maong planta.
3: Katong bahin sa sulan, nagnatong wa na suluan nga katong May 1 to 15. So, considering nga ilang itong natrabaho, dapat suluan din sila. But, nag-ingon tong HR sub sa kuan, Sanja. We are kuan, obligated to pay. Mubayad din sila, pero talay problema gamay technicalities kailang record na sa kumpanya. Di nila ma-access. Sa amo, nakana mo na sa mga records. So far, wala yung reklamo sa Sanja. Wami nakuha nga or complaint. But again, di may kabalo nga nung nakita ba sa Sanja ni Isra. Di may kabalo sa Irasun. So far, sa officially, wala. May na mabawa nung sa Irasun nga nung nakita tungkol sa incident. But we will be, magwat lang sa report sa itong enforcement agency na nung isalala nila.
0: Ang pamahayag ni Dole Regional Technical Director JV Vasallo.
7: Alas 6 sa 11 nagkaroon sa atong Magnum Road Hunter.
22: Magnum Road Hunter!
7: Adalo ba ito, may kailan si Magnum Hunter 13, Risa Cruz, diya sa Jarbura, Corrales, sa Kato Nagbayan. Magnum Risa, kumusta na karon?
23: Yes, Magnum Jewel, ato sa mga inatong pagbulagway. Sa lakas panahon na dagan sa trapiko, Magnum Jewel. Lakas panahon so far, Magnum Jewel, doon na lang may pagpanganod, no? Gabon sa kwanangan ng bahin, rumay sa...
7: Nawala itong baga nga nagom, nawala?
23: Wala, wala yung panag... Wala yan.
7: Kanina, baga ang mga ito. Nawala siya, nawala.
23: Nawala, Magnum Jewel, no? So, di ka pa na magkumpiyansa, sabi sa makikisunan, nga doon yung mga lakaw, bitbig ito, protection sa pabalingon. Sana na ang payong Magnum Jewel. Tingnan po tayo, nakalibang dagan sa traffic, basta din na ganin sa may Corrales, sa Corner Jerbura, Magnum Jewel. Traffic, kaya pinamin naman is Kugun, Magnum Jewel. Sige po tayo magkumpiyansa, labi na sa mga driver, labi na sa mga motorista. Magnum Jewel, sunod-sunod, sa town, ang bisigan siya. Hindi sa rekbens, again, di ura, naman kaya na ito, Magnum Jewel. Mag-amping na kita, matag-usa, labi na ito na nag-maniho, single motor. Basta isang klase nga, kanibang isakyan, Magnum Jewel, na hinarigay pa tayo, labi na doon ay mga pilistigan. Mutabok, Magnum Jewel. Mukha na sa punsa, kanibitang risigo kayo sa mga driver, labi digit makita, labi na gabi, inapunda ko. Kaya ang pag-inom-inom, kayo mga na yung usa sa kanima disigasas. Mukha na itong pagulagway, silakas panahon, dagan sa trapiko para sa Magnum Road Hunter. Kini si Magnum Hunter 13, Riza Cruz, balita o servisyo, Magnum Radio.
22: Magnum Road Hunter!
7: Alas 6 sa 13 na ganoon sa itong bayaning Magnum Update. Kini ito kinato ni Singan District Kagawad Edgar Cabanlas o Attorney Melanie Cabanlas. Abong kinasing-kasing magpasalamat sa tanan. Sa tanang bayaning Magnum Partners o sponsors nga nahimong kabahin sa malampusong bayaning Magnum Sure Blood Give Life bloodletting mission karong tuiga diya sa Limkit ka Itrium. Kini man mabot sa 815,000 kasi si sa dugo ang nakulik tagikan sa 1,630 ka mga successful blood donors. Sa kinitibukan, mabot na sa 5,563,000 kasi si sa dugo ang nakulikta sukad sugdi ang bayaning kumbayaniyong programa na itong December 11, tuig 2011, gikan sa 11,126 ka mga blood donor. Nunod din ang mong pagpasalamat ilabi na sa tanang mga sponsors. Diba? So, tanahanin mo Magnum, Magnum ni kaning panuan, kini Maglani, December 11, 2011 gikan sa 11,000 gapon ka mga blood donors. So puro 11 di ba? 11 unya ang gisukad niya to niabot na sa kapin sa 11,000 sab 11 gapon. 1,126 ka mga blood donors. So grabe ka kwa gyud, no? Grabe ka kunang tali 11,000 go tulo ka 11,000 ang atong nahimo lugar sulod sa 11 ka mga katuigan. Alas sa 6:15 na karon sa itong Magnum National. Iklaro ko ni NBI Spokesperson Attorney Palmer Malyaring at tunan pa sa NBI ang desisyon sa Korte Suprema humaan sa pagbusura sa hangyo ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga temporary restraining order kundiaro. Matuban ni Palmer nga sa Mayo 25 ning tuiga pama mo pa mapublikar ang mahimong desisyon sa NBI alang sa ilang sunod nga lakang.
4: Of course, the NBI will have to study muna the resolution. Kasi unang-una, maraming diniscuss doon eh. Pero ang diniscuss lang muna doon yung prayer for interim relief. Diba? All other issues, hindi pa doon na-discuss. Kaya nga naman po dapat talaga mabasa muna natin ang ating director, ng ating mga tao dito sa NBI. So that we will be able to appropriately comment and plot our courses of action. What we can guarantee to you is that patuloy naman po na nangangalap ng information ng NBI through the directive of our director para po in the event that we will be dispatched eventually to serve the warrant at hanapin si Director Bato, alam naman po natin kung anong gagawin.
7: Ang payag ni NBI Spokesperson Attorney Palmer Malyare.
0: Valid ang warrant of arrest ng International Criminal Court kon ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kini ang gipamugos ni Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro human sa pagbasura sa Korte Suprema sa hangyo nga TRO ni ini. Mato ni Castro nga ang tanan nga interpretasyon, evaluation og bisan unsang resolution sa Korte Suprema kalabot ni gitugyan na sa makanya sa Department of Justice kon DOJ.
5: Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Vida.
0: Ang pamahayagan ni Palace Press Officer Under Secretary Attorney Bato de la Rosa human sa pagbasura sa Korte Suprema sa hangyo ini nga TRO.
7: Sa moto mo tago na gito karon. Oh, pero mo nang ingon nga pangitaan lang ko dio kasi kunya makita. Mm-hmm. Eh kini nga mga pangitabo Magnum Lani. Pag lahi na ang lugar ang presidente sa Pilipinas, mawala na pud ning isyu. Oh, so karon lakag lang gini karon kay tungod ang impeachment kailan di gid siya makabutar ipadakop gid siya para di na gid siya makabutar pa dia sa sa Senado. Pero kining tanan lugar hapit naman no nga kuno man lang mara kapin sa katuig naman lang mag-eleksyon naman. So pag nanay bagong lugar presidente sa Pilipinas wala na po ni gawas og lugar kining lugar mao gyapon ang magpabilin sila diya sa puesto. Pero kung mawala na kaning mga susama nini mga wala nini kay di man musugot atong gobyerno labi na kung lugar ang vice presidente mo isunod panlita mahimong presidente. Ani na sa musugot siya kay karon inani ni adagal na lugar nila kaga gini siya.
0: Oo.
7: Tungod sa impeachment ni kining Sara Duterte atong vice presidente. So atangan na lato ni kay si Bato sundalo man na pulis man na sa dugang panahon anad man na siya bisag asa ilabay nimo sa lasang.
0: Mm-hmm.
7: So dili na siya malisang. So tago lang gini siya.
0: Mm-hmm.
7: Oh so kini siya kay kung magpakita ni siya di na ni kagawas po sa ICC. Lisod na kay ni siya makabalik. Oh kay sila na may kabuti tog ila kang ipahangtos-hangtod oh. Pero ang iyan eh, mas bahay palagi, din sa mga bitayon sa Pilipinas kaya dito sa gawa sa nasod.
0: Mm-hmm.
7: So kana nga ang prinsipyo, mutago gini siya. So din na magpakita kaya of course, tungod lang anang warrant of arrest nga gikan sa gawa sa nasod. Samtalang tusap ni Atty. Cristina Conte, International Criminal Court, kung ICC Assistant to Counsel. Namas pa kayo kung musulindin na lang si Senator Ronald Bato de la Rosa sa ICC. Aron dili bugat ang impamtang nini nga silot. Mato pa ni Conte nga dili na kinanglan ang warrant to pares sa local court o na dakpon si de la Rosa. To ay klaro nga dunay jurisdiction gyapon ang ICC sa kaso nga giatubang nini nga crimes against humanity.
6: Bababa ang sentensya. Gagaan kung sakasakali ang ipapataw sa kanya dahil nagbigay naman siya ng kumbaga, parang good faith doon sa korte. Kaya kung ako po sa kanya, dati pa akong nag-cooperate kasi it helps me more kung earlier mong ginawa if you show that you are cooperative. Alam niyo kung bakit hanggang ngayon di makalabas si Duterte? Kasi sinasabi niya kinidnap siya eh.
7: Ang payag ni Attorney Cristina Conte, ICC Assistant to Counsel.
0: Dismayado sa Senator Conarita Hontivero sa ginong kakulangon sa aksyon sa Senado human ang naitabong pagpamusil sa Senado niyatong Mayo 13 ning tuiga, mato ni Hontiveros nga ang gipakita karon sa mga senador susamang walay naitabo lang sa Senado.
8: Mr. President, halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari, na para bang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito at lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa?
0: Ang pamahayag ni Senator Riza Hontiveros.
7: Alasay sa bayan din samtang emosyonal nga gitubag ni Senator Pia Cayetano, apayag ni Senator Rita Riza Hontiveros nga usamang walay na itabo sa Senado niya itong Mayo 13 ng tuiga tul sa sesyon sa Senado kaganina. Mado ba ni Cayetano nga alang kanila na sa mao nga pangitabo daghan ang nahitabo din grabe ang iyang gibati nga kahadlok.
9: Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Riza Hontiveros.
10: Siguro po para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatagbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa amin lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nando doon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang

0: Sa tabang ng Blokal City Engineer's Office Head Engineer Mumungan, mibot dag apektado sa ang proyekto sa Lakbayan sa isyo karon sa development diya sa Manresa. Sa tumagdom national, NBI spokesperson Attorney Palmer Malyare, mingong atunan pa ang desisyon sa Korte Suprema human sa pagbusura sa hangyo ng TRO ni Senator Bartolo de la Rosa. Sa tumagdom international, U.S. President Donald Trump gibungkus ng importante ang ilang pagigabatok sa Iran. Sa magdom beses, Pilipinas, sagtala sa laing dakong balance of events kung BOP defense at datong Abril ng tuwika. Sa atong magnum entertainment, actress Marjorie Barreto, miyangkol nga mapasalamaton siya nga nag-inusarang nagpadako sa iyang mga anak. Og sa sports sa New York Knicks, nasagpit ng kadawagan sa Game 1 sa NBA Eastern Conference Final, pinagi sa overtime game. Mga isunti man lang sa kagwasong katilingban, katawan ng labing gamhanan. Managdaya mga atong baruganan kum sa katawan ng matuman. Hang tulog makini ang inyong mga tigbalita. Magnum Jewel Jacobo.
1: Og Magnum Lani Delgado.
0: Aba sa mga news writers at Chingin Tirina, April Burag, News Manager, Elena Corrine. Dili lamang sa balita og serbisyo.
1: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hang tulog ma, dinhi lamang sa balita og serbisyo.

0: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor CTC Building Captain Vicente Rua Street, corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
1: Ang tag-iya, mga tagdumala o gawani sa Magdum Radio. Kinasing-kasing nga nagpasalamat sa tanan nga nagsilbing instrumento sa malampusong pagpahigayon sa Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Mukabat sa 1,630 katao ang nahimong successful blood donors nga nakadunar sa 815,000 cc sa dugo. Sa maong gidaganon, 6,520 kapasyente ang matabangan. Sukan sa pagkahimugso sa Bayaning Magnum in 2011, dungan sa pagkatukod sa Magnum Radio in Cagayan de Oro, mukabat na sa 5,563,000 cc of blood ang among nahipos, gikan sa 11,226 ka blood donors, kini naghatag ug maghatag lugway sa kinabuhi sa 44,504 ka pasyente nga nagkinahanglag abunong dugo. Kamo ang matuod nga bayani nga angay ibayaw tungod sa inyong pagkabayaniyon. Gipasalamatan usab namo ang tanan namong Bayaning Magnum Partners ug Bayaning Magnum Sponsors nga uban kanamo sa maong kalampusan. Dili kami mulampos kung wala ang inyong pagsuporta kanamo. Uban ang Philippine Red Cross, Mr. CDO Chapter ug Limkit Kai Center. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat ug pagsaludo kaninyo. Bayaning Magnum ka. Dini lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music.

0: apoy guardiang abtikon balag bagway tulog siga kayong mata. Ang kuyaw anak kanang kanang mabiktima kas kwan ba? Matulisan inong ka. Katog yung gwardiya nga natulog, nakatulog sa pag-duty na nakuan, kawatan. Di ba? Ulaw kayo. Ikaw pa'y gwardiya, ikaw pa'y makawatan. Katong mga gwardiya niya nga maabtikon. Duty niya sa kanila mga establishment. So na ay mga gwardiya nga kanang kugihan. Napoy gwardiya nga kwan. Kasi klase man na ay gwardiya nga dili kugihan. What I mean is na ay kanang kugihan nga gwardiya kanang kada musulod sa musulod ana. Yung tanaw ni check ana. Pag tanaw niya kana. Pag mga empleyado kabalo siya sa pangalan. Pag na empleyado gani kabalo siya sa pangalan, kabalo siya sa naong kay naasay picture, naasay kon gihaguan giniya. Gihaguan giniya og kanang kata kani empleyado niyo. Kani dili
1: Uy, huna-huna inyong tubagon.
0: De at least nasa kugi gyapon siya niya iyang gi search lugar nga kani empleyado kini dili. Kini mo ning pangalan amo niya og gikuha sa di ba? Kini sa mga tanang empleyado ka sir. Labinag ka ng wash day, dili maka-uniform. Pangutana, kasi pangutahan ay puliki isang pangutana, empleyado ka, sir. Labinag bago pa kang assign. No, bago pa ka na-assign diya, bingin na yung empleyado. Sig-ingon. Mo-out na ka, sir. Mo-in. pero dapat butang ni mo diya, nanay ka ni mo diya, mga list. Kanisyang empleyado, yung duty ni 8 to 6. Kaning empleyado mo niya na yung picture na rin yung picture. Ayang duty ni 1 to 10. Kani tang pangpuntag sa iyo ana. So at least na makatanaw ni mo una dit niabot na be. Check sana ko sa list be. Amo na siya. Amo din niyang pangalan, amo din niyang duty. Di ba? Ma-approve dito kung kita ng mga anak ng mga kung ba? Check, tanaw check. O, check niya. Uy, na may butang nga dilimayo. Ibilin sa ni Sir, sir ano. Pero naapoy kuan lagi nga nansalan. Wala lang. Labay ang kuan, wala lang. Bisag yung amo nilabay, wala. Sipat na lang. So naingana nga kuan. Pero secure gyapon ni mga area. So, naigtulis, may kayo mo kuan man. Mulaban mga yun. So na yung mga klase-klase nga mga kuan, mga gwardiya. Pero kato si Pilisisimo, mura mag abtikon sa tuda. Kahuna-huna sa siyang apil. May nga bidya sa mga gwardiya. Uy, naman di kalimot ko, di ko malimot. Pero I'm so sorry lang, nalimot lang yun po ko si mong pangalan. Sa gwardiya na Slim Kitkay, just BPI. Sir, pag-greet ako na si sir. Sige na ko paminaw ni mo, sir. Sige na, tingala saan nga nagkikuhit ang kalit niya. Nagpa-picture niya. Mura po tag sikat na naon na. Oo. Di, sir, pag-greet ko, sir. Sige ko paminaw ni mo, sir.
1: Yung tubat!
0: Sige.

0: Pasensya kaya, kinalimot ko yung pangalan noon. Dugay naman kung tungo. Hello din sa mga security guard, ha. Saludos at taning ilahang taktikon. Naiuban lang makatulog ka ba sin siguro ka nang di kayo makatulog sa balay kay yung bata. Sige, sige ko badlong sad. Saba kayo. Yan, napasay sideline kay siyempre pila na po sa lugar ang iyahang kitaon. Yan ang sideline, ang bilar. Yan ang duty pa yung security guard. Adi nakatulog. Ato sa nang nasabtan lugar. Basta hindi nag-sideline. Basta hindi naghabal-habal na inig kagabi. Buntag na yun kay security guard. Ang hana na magigit sa uban. Or baka ha, nang manigya, baka naog ka ng fishbowl. Diba? At kuhan yun. Saludo taan ang mangingana. No? So, nakatulog. Pero saan tamang yun? Nga, sa security guard, dapat abtik. Abtik. Dahil pusil. Naagi kay pusil. Nay batuta, kompleto. Nay katong si tawag anang kanang mapakurinti. No, kanang pakurinti lang. Kay siyempre naman kay mga reklamador niya mura kanang gaharas sa imo nga wa dili pod sab siya angay nga pusilon. Di pod sab siya angay bunalan. No, di mo na lang kurintian katulog. Katulog. Okay, bunalan nimo piangan reklamo. Pusilon sa mimo, samot. Ay mo na lang, paktulogo na lang. Okay. So, atay kong oras sa unya tataon sa itong pagbalik makaigsunan para sa tuwang knowledge is power at oras alas 7.26.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Atong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Kanunay ka bang hilantan? Sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C. Usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Klinika de Alternativo, Sidio.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo Tibo logo.
5: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga auto profile smoke emission sensor sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita o serbisyo, Magnum Radio.
6: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: ang pag bomba nila sa tubig aron mapalong yung dingpit no ang maong balay nga nasunog pangutan sa nato isa tagiani no wala pa okay na kuha na na arang-arang na magduminso sir sir tagi sa giyas balay isa tagiya ha
1: Philip Chavez
0: Philip Chavez okay Philip na sila pag nasunog ni na wala na tao day
2: na
0: okay asa si mama asa si Philip Chavez ganina
3: nagawa siya kay nagpalit og itlog niya pagbalik niya mao na na o actually pero gamay pagkanao na mo ganina gamay ba ang kalahayo diyon wala wala ay wala tiguang naman na iara man ang iyang anak man sa gawas siya ra ang mama ba ang nasa balay
0: so Philip Chavez magdiminsuan ta kiya so gilakaw daw ganina kay nagpalit daw magdiminso og itlog pagbalik na. Niya wala na
4: Guy.
0: Nasunog na, nagkalayo na magdiminso ang balay ni Philip Chavez sa phase 3 block 47 lot 5 kanang lot 5, mao na siyang number sa balay magdiminso buwan ka pa yung tao rin, usap na siyang lot number buwan siyang lot number 5 so mao na siyang number sa balay kanang block 47 number na sa kalye

0: ang face magdaminso, mao na siyang itawag by face magunding Bloomingdale, phase 1, phase 2, phase 3, luwag kayo niya magdaminso.
1: Mm.
0: Katong mga gustong musulod, diya sila muagi sa kanang-gaali dito ng mga taxi.
1: Mm.
0: Sa tunga mismo magdiminso, dama na diya, kanang pagabot ni mo, gikan ka o Calamansi Drive, first man na siyang gate, ikaduha nga gate, ikatulo nga gate, tulo ni siya ka gate magdiminso. Diya sila musulod sa tunga sa gate. Kanang tunga gyud kanang may alihanan sa mga taxi.
1: Mm.
0: Oo, so diya sila musulod. Pasulod din dire, Block 47.
1: Mm.
0: So kung Block 47, kana siya kalye na siya magdiminso. No, ika-47 nga kalye. Dayon, lot 5, mo na siya ang number sa balay. So wala na yung aking kabalakan magdiminso. Ugdaw na mangit siya.
1: Mm.
0: So wala na yung makita na ito nga kilibangay pa yung kabalaka. Kaya sige, kailangan ko na ganina nga kanimagod ang Bloomingdale ng mga subdivision, mga balay, by firewall siya magdiminso. Ang imong balay, ang sigakilid ni mo, left and right, naka-firewall.
1: Mm.
0: So, dili ka mabalaka kung sunog-sunog, kay by firewall man sila magdiminso. So, row house pa yun. Ang row house, pwede siya pinakagamay nga unit sa subdivision. So, kinibang siguro ang floor area, ano, 40 naman siguro. O murag 40 ra magdiminso. So Pilit Chavez ang tagiya naglakaw daw ganina pagbalik magdiminso karon nasunog na ang iyang balay kay igo ra man ko siya nagpalit og itlog banata unya siya ra daw usa sa ilang balay magdiminso.
1: Ah okay.
0: No, siya ra usa sa ilang balay. So karon mura ba ni ko murhuling na lang ni sa Bureau of Fire Protection ang gihimo karon nila ha, magdiminso no. Sa to nakita mura ko murhuling na lang kay wa na mayangay ikabalaka. Magdiminso ang nasangpit nga sunog karong panahon na.
1: Mm.
0: So ugdaw gyud no, makita nimo karong panahon na ugdaw gyud tanan, wala gi kuna to, wala gi na kinibang hinon ga barog pa man siya, napa nga to, pero ang sulod la na hurot.
1: Hurot na.
0: Nahurot ang sulod do, wala na bilin sa sulod kay kung imong tanahon ang structure niya gabarog pa.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa sulod ganina na ito, giayog kaon sa kalayo. No, gani, taon-taon man gano'n sila nakabot ang bombero kay siguro traffic sub. Dayon na ang pagpangita po sa kalye, lisod.
1: Mm.
0: No, kay kanimang kung Bloomingdale ka subdivision lagi, luag man ni kayo magdiminso.
1: Mm.
0: Kung musulod ka din, halos gani, kung di ka kabisaro, di ka kagawas. Mm. Pagtuyok-tuyok lang ka din sa Bloomingdale kay
1: mawala
0: luag man ni kayo. Mawala ka kay ang imo lang yun, siguro lang ginimo ang plaza by plaza.
1: Mm.
0: Kung asa itong plaza nga imong nagian, mora po itong imong... Oh. Nakuyapan ang tagiya si Pili Chavez. Amanawa siguro ito magdiminso kundi si Diarari mo.
1: Oh, basig na kata.
2: Sila ito. Oh,
0: kaya ito sa gawas daw yung anak ani. Kasi manawag din si Diar ha. Oh, si Diar. Manawag siguro si Diar magdiminso. Palihog siguro.
1: Sige.
0: Kaya nitabang daw ang tagiya sa balay. Sige ma'am, manawag din si Diar ha. Manawag din. Oh, magdiminso paliog na diabe si Diarbe. Atong mag-release na to paliog.
1: Atong gi-concept karon sa tong mag-release, no?
0: Oh, paliog siguro kay na kuyapan daw ang tagiya sa balay. So, oh, tiguan
1: na mag si Wala bigin si Kauban ta, di ba? Wala si Kauban.
0: Oh, kay tuwa daw sa abroad ang iyang mga anak ani.
1: Sala na
0: daw. Oh, tuwa sa abroad. So, si Ma'am Pilit Chavez na kuyapan daw magdiminso.
1: Okay.
0: So, paliog siguro sa si Diarbe mo na to diha. Maka-responde, no? Para madala na to sa ospital. Kay nakuyapan daw siguro sa ka-hadlock siguro niya.
1: Nataranta.
0: Nabalaka siguro siya ba? O nataranta siguro pagkasunog. Sumo siguro ito nga nakuyapan na gano'n siya magdiminso karo mga panahon na.
1: Wala siya laing balay niya? Magdum proceed ba? Siya baro na? Wala siya laing balay niya? Wala siya laing mapalhinan niya?
0: Wala man kay lahi man din niyo sa akin kay di man tanin magpinansina gani silingan din magdiminso.
1: Na.
0: Wala man kayo takabalo sa itong silingan na ito gani o takaila. Oo, oh, kaya na yung mga kasagaran din yung mga tao. Din yung mailan kaya ang mga tao mo din eh.
1: Oh.
0: Tarbaho, magbuntag, mauli, aghapon.
1: Mohan, mga dugang update kalabot nini. O sa kakuan niya, sunog na sad ni, dito sa, o diya, sa kanang phase 3, block 47, lot 5, sa barangay Ipunan, ning atong syudad. So, wala good. May gamay na lang, kay isa na ni Kabalay, niya, wala po'y gikabot niya lugar nga napasuan. O baka na biktima gud mismo sa nasangpit lugar nga sunog. Affected lang ni siya. So affected individual kay usara ni siya kabo ko ambot og ganaba ni siya ay murag kanang kaagapay or ka kauban diya sa balay niya ni Miss Philip Chavez nga mo poy nagdalit-dalit.

0: siguro ito si kanina kapalit o kanang itlog. Distansya na bagamay ang iyahang ipalitan. So siguro kung atong tanawon pasig nagluto siya. Unya wa say choice. Kung dili mo palit lang sa iya kiwa man siya po sila ay masugo. Gawas og siguro og kanang naasay masugo-sugo. Baka nga kauban niya. Una og siya ra isa na maglisod yun ka. Di nahitabo mga kagsunan ni pag inigpalit niya. Distansya iyahang gibaklayan para makapalit kintaw ng itlog dito sa tindahan. Na pagbalik na niya, wa na, nasunog na. Siguro baka na taranta tungod sa kataranta baka niya nakahadlok o sa gabalaka o kuban pa iyang ipangbati na nakuyapan kagani na. So may nanggani kay gitabang sa karon niya okay na nga arang-arang niya ang kahimtang. Pero sa ingana nga mga panghitabo, labi nagsunog, subo yun. O makakurat o makakuyaw, makahimo pang makuyapan yun ang imong gibati, labi na imong balay nakita ni mga nagkalayo. So, napasay mga importanteng gamit baka siguro dito siyempre. Ha? Mga importanteng gamit niya. Mga dokumento na wagyod na din salbar. Unya ka ng mga appliances nga maura yung makakuan-kuan sa katabang-tabang sab niya kasi siya naman isa. Manabaka siya yung mga ban pang appliances nga sayang gintang kayo. So, sunog. So, looy kayo nga kahimtang mga kisunan. Usasab ni ka senior tig-ingon ni Magnum Risa nga batanon daw. Senior citizen man ka itong gikwan sa at may ato sa klaruhon ni Magnum Risa.
1: Magdumin siya. Balik na magdumin siya. No? Lagi distansya tagamay kay gagawas niya na kung kanibang lugar na huwota magdumin siya. So nalapot niya ang sipal ko nakadari po sila ang taga mag-reaction ko sa ilang lugar mag-respond eh. Kaya gawas niya na ang ina sa kuryente magdumin. Kaya gawas niya na ang kining balay ilang ministro na Chavez na magkakuya kanyang kuryente. So sila mismo ang nag-apan karoon. Oh, nag-apan ko sa linya. So ang ipit nini, wala kayo kuryente ko. So may ikit ayo. Kung ginapon ko sa ato ang mag-upibaran, o preya, ganyan ba nga. Diba no, ay ito na imposte. Ay kung sa balay ilang Chavez, na ako nito din na ang nakalipitay ni ilang firewall. Kanyang sila may ikit. So, ang likod sa panay, likod sa lugar sa kayong firewall ako sa left. Muna karoon nga ganun na gitutulog sa mga fire volunteer brigade doon na mabasa ganun na napin sa may firewall kay niya po na pagkakaroon na rin sa atong kabahin ng itong. So, ang ato, una lang lagi, ginagpain na lang po reaction sa kiniang kalayo. Kaya kayo mga siding, kanyang mga gagpinat mga kahoy sa may alpubang nga bahin, muna karoon ka ang reaction doon. Nagapoy gamay nga aso, katungod. Mopo ni ang ganyang gupasiritan sa pito nini ka mga host, fire host, so, gikan sa fire volunteer brigade na usap po dakig ang kamot mo nga makalong ang ganyan sa ganyang kalayo. Magpagroti. No? Oo. Atong panigamutan mo dito. Magpasta ka. Hanap sa inya, si Magnum Rudy Katapang Maglingunso. No? Kay, okay, ang balang
0: ito balik Magnum Risa. Magnum Risa, pakiklaro na itong pilabi edad yun ni Ma'am Feli. Kay nag-isgot mo ito si Magnum Persid ganina, senior citizen niya. Siguro basig na ano lang ni mo ang iyahang panagway nga murag matanon. Pero pag tanaw...
1: Ano pa siya Magnum Persid? So ito nga, delikatan ang guard. Ang guard na lang yun. No, ang guardia. Oh. Kay, basta na pa. So sir, may gabi sir. Pila pa ito edad ni Ma'am Pigan ni sir? Ma'am Feli?
2: Wala ko nang kapapasok.
1: Dili ba man ito siya senior ba? O dili pa bata pa magdimensyo.
0: No, pila edad daw? Pila edad?
1: Mga pila edad ato sir. Chief, katong... Ha? Katong si Ma'am Pi ba? Pila edad ato niya? Mga 40 taon pa kapit.
0: Pili sabi.
1: 40 taon pa, bata pa magdimensyo. No?
0: 40 taon?
1: Bata pa.
0: Mga 40 taon pa kapit magdimensyo. Di pa siya yung senior niya.
1: So wala yung kaupan sila di sir?
2: Wala yung pera isa din.
1: Ay, yung bana dahi. Ay, na yung bana?
2: Kalamban niya. Pera isa din.
1: So, siya raw siya magmamensyo, no? Ang kining si Ma'am Feli Chavez, no? Mga guardia ni Dere, kasi nakabantay na gani una guard?
2: Kwan, ma'am, nai, kwan, ganina, kanang nai, delivery rider, bitong, kanaka-kwan sa mo, nakatimbi sa mo, nito nga nai nasunog, tawag na lang na hindi. Kanay sunog lagi daw, emergency, confirm, man, ganiya na mo, Dere. Na-confirm, maging nai sunog, buto nga, amo na lang na yung gigay, ang bumbiro, ito, padulong, Dere.
1: Nakagit siya sa kining main road. Pasulod nila magdimensyo. No, mabulid yun kayo, liko-liko, pala ka na lugar, maglibog ka sa kaniang dalan. Kaya pag talikod yun doon sa katapusang dalan, muna yung nalitin mo nang daliragid siya, makinibitaw nga lugar, no, madumduman, no. Kaya gawas nga mga guardia sila, so mas dali nakatimbre dito sa inyong, kwan sir, inyong guardhouse.
2: Oh, doon lang sa guardhouse.
1: So, kaning balay lugar, sir, gumani siya ka ng, o say, forma sa silingan, mo pa ni siya karun. Kaning ay pala, so wala pa ni siya nasulog kay, tutalibon, magiging ang sulod. Magdimensyo ka ng mga gamit.
3: Mm.
1: So, kung si forma sa sikbit nga balay, mora gapon ni si Ma'am Chavez.
2: Oh, mora gapon.
1: So, grabe magdimensyo, makainta na, yung dara siya, oh, so, sa gahilak in taon. Oh, gahilak in taon.
0: So, si gitabang, pa, gitabang pa ba siya or maragi, ano na lang, okay na, okay na
1: yan. Pakita na to sa live. Magdimensyo na eh. Ipakita na si Ma'am Chavez. Chavez. Ipakita na to para makita na magdimensyo ang monitor.
0: Di gitabang, gitabang pa ba siya? Karun.
1: Wala na. Wala na. Ang reaction niya ng hilak magdiminsyo, ipakita sa live. So, ang reaction siguro ka na sa video, pagdapon ang mga kahingawa ba, ang kaguol sa pinintagiya sa mga balay, labi na syara po na ginasara. So, ako ba na ipag-apiyoon, na nagpalit o gitog lagi daw, kaya pagbalik magdiminsyo, wala tayo na, nalulay, ang naabdyan lang niya, ang tanong kada po sa kalayo.
3: So,
1: karun magdiminsyo, wala na yung mga gamit na nakapagawas pa, si Ma'am Philly magdaminsyo.
0: Kana nakaputi mo na siya, nakaputi.
1: Kana siya, kana. Mo na.
0: Basig atong so, hinabi niya tataod na lang pa murag gi-interview pa man siya sa Bureau of Fire sa investigator.
1: Personal karon naghatag.
0: Okay. Okay, wa mo gyud poy laing kuan sab niya, kauban nga maka hisgot nga unsa bay ang gibyaan, basig na si gibyaan dito nga nilungag.
1: Dito pa ginatong samtang ginabi siya sa bay.
2: Yung mga ayaw, nagtignan
4: ha? Number ni Mamang?
2: Pagkat akong situan,
4: ma'am. Si Maripel.
1: Kadayo na mag-dimensyo, ha?
0: Kaya naman
1: si Mama di ay. Naman si Mama. Kasi katong ngayon ni Mag-Preser Blanca, basin mo ito ang mama na Senyor Citizen.
0: Ah, basin. So, basin anak na siya.
1: O anak, puro ni siya.
0: Anak ni Philip.
1: So, anak, panigamutan na ito na makuha ang kaniyang na iyaha.
0: Muna, ay muna siya lugar. Si Philip Chavez.
1: Ikaw si Ma'am Philip Chavez, ma'am, no? Adili, di ay yung mama.
0: Ay yung mama, so, si Philip Chavez. Amo itong gingon ni Magdum Perseid, ganina. Then, kini siya, Maripil, anak ni siya.
4: Maripil, Maripil.
1: Amo ni tagiya sa balay. So, nangapag naman mo din, ma'am?
4: Ako igsuon ng tagiya.
1: Ay, igsuon. So, anak na rin siya mag-dimensyo. So, katong gidala sa, si, kini ang, Maripil Chavez magdiminsyo ang tagiya sa balay.
3: Mm-hmm.
1: So si Ma'am kinibang lugar na Philly Chavez, mama nila magdiminsyo.
0: So I think so, moral na siya si Maripil kay Philly man ang daglay. Maripil.
1: Philly tong mama nila. Philly pero, Chavez.
0: Pero siya kana siya kanimo kay interview karon, yang anak.
1: Atong wala pa na to mahinabi magdiminsyo no kay ang taga-Bureau of Protection pa man.
0: Sige.
1: Ang hinabi no so panikamutan na to karon so at balik ko nag-share si Citizen na si Ma'am Philly Chavez. So ang nadi karon nga nag-ilak kung taon nga mo pa ipatabot pod anak ra niya magdiminsyo. So panikamutan na to. Oo. Siya

0: dimension, no? Na wala na may kabalakan, wala na may kalayo, no? Wala na may kalayo nga ako makita sa area. Kundi ato nang pabutan karon ang investigasyon ng kanibang lugar, kaning Italy, no? Na mga inisyal nga Italy gikan sa ni Sir Fire Officer to Michael John Ubalde. Ang fire investigator sa Gulua Fire Station kay Laron QR Magso. So man karon atong panikamutan nga makuha kung unsa na ilang nakuha, no? Labi na sulod na sila sulod karon magdemensyo. Nakasulod sila sa area sa balay o guys siguro magdemensyo sa baka sa planka sa kadibang linya sa kuryente dito sa kusina kung unsa kasunog kay kung asa magto nag-start ang sunog dito gito nila kini ang puntiryahon kung kani nga dako-dako kayo nga sunog gyud kayo totally burn og makita nimo ang isig-isig bitwood ang kini ang lugar puro pud mga firewall. Pani, left and right ang firewall. O, dito sa samputan, dito sa likod. Magdumin siya sa huwang balay. So, firewall tanan. So, pakingon ta nga, kung masunog-sunog sa division, kung hindi mag-ampir, magdumin siya, kanil makaingita nga, kalon sa Ginoo, no, nga, wala pa, wala mingon nga, may tabok pa, may lamay pa ang kalayo sa mga kasigbit na balay, lukuli na kayo, sa gikain nga mag-proceed lang ka. So, layo na kayo na sa Ginoo. Pero, kanil nga, makatabang gitang firewall, kung umay magdumin siya nga, doon na po'y makakaya-kaya o gasto-gasto. So tabang kayo ang firewall kung doon na kay sikbit isingan, dikit-dikit, na gusto ka magbutang ang firewall, na kaya rapon siya, kanibang ginakon sa imong yuta o lugar magdumin siya, pwede mabutang ang firewall. So tabang ka, makatabang kayo ang firewall, no? Makatabang kayo. So magdumin siya, ipasupot siguro ito ang mga lugar Italy, labi na nagkamulo po o kuha karon o mga inisyal, no? Kung sabay lang mga nakuha na maanggulo sa asa nagsumikad din ang kalayo kay base ni Sir Ring Canada. O sa mga resident din na nagsumikad sa kusina dapit ang pag-ulbo sa kalayo sa naisikutan nga balay ni Ma'am Philly Chavez, no, pamilyang Chavez ang sa kabalay karon nga bilamoy sa kalayo og totally burn, walay gamit nga mga nasalbar. So nga kaning nagbarog pa ba ang kaning yahang dingding sa Panimalay? Yes, magdimensyo napagyapo, no. Ang scene kani ng lukog yung magdimensyo tungkol po sa kusog sa kalayo. So, sa lokasyon magdimensyo, ipasupot at dugang Italy magdimensyo. No, pamulo pa yun og gamit ang flashlight, ang headlight sa taga Bureau of Protection, pagkuha sa ubang mga Italy. So, kaba na to si, no, si Magnum Percy Blanca, may usa sa mga nakauna o responde sa area, Magnum Rudy Katapang. Ato lang yapon, makaisunan, at ang ilang yapon, ang update sa sunog, bila sa may Black 5, Black 47, Bloomingdale, Barangay Pura na Pagsidari. Ito si Magnum 113, Riza Cruz. Sa balita ang serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Riza Cruz o Magnum Hunter 14, Percy Blanca. Tinapod sa dito ang tuwang kuansad, Magnum Rudy Katapang. And then sa nasampit nga Phase 3, Block 47, Lot 5, nga Barangay Pura na Pagsidari sa Bloomingdale. So sa kabalay lang ni nga nasunog. No, gituuhan basi galuto-luto, no, kay siyempre ing ani nga mga ingaron sab ting luto ay na sa mga kuan kay na yung uban nga sayo galuto pero ing ani nga mga orasa alas 7 alas 8 mao panay pang kabisi og galuto, no, ting pangaon baka ha. Then sta sa udugang pa nga mga update kalabot sa kining mga investigasyon sa kining taga Bureau of Fire nya tantaw sa tong pagbalik makiksunan. Okay, sa tuwang sunog ganito mo, inyo na bati bigala tong coverage exclusive sa Magnum Radio diha sa Barangay Ipunan. At oras alas 8:34.
2: Lock it in. We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
3: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
2: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255.

0: sa itong standby lang dahil para sa itong Magnum Knowledge is Power. At sa balikan ng itong kauban na kalabot sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa sunog sa Phase 3 Block 47 Lot 5, Barangay Punan ng itong siyudad, particular sa Bloomingdale. At itong paminahon, balik si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
1: Kung ahagid sa indikan.
2: Magmisyo itong paminahon karon ron, pamayag kay Fire Officer to Mike Jan na umalik.
1: Tungod sa kagiti dili pa kay namo ma-verify pero balikan ni namo under investigation ta karon.
3: Ang sunog sir.
1: Yes ma'am. So kani siya is Block 47 Lot 45 Phase 3 Bloomingdale. So ay Block 47 Lot 4 Lot 5 Phase 3 Bloomingdale Ipunan. Nadawat among tawag gikan sa amo ang COMEL sa Cagayan de Oro Fire District datong 19-3100. It's sa 20 sa Mayo. Then, time of arrival at scene is 1936 Hotel Adlaw 20 sa Mayo. Involved ani ma'am is residential. Ang nakapanag-iya is si Ma'am Maricel J. Chavez,

0: 24 years old. Pero wala siya karon sa panimalay. At sa pinunta dito daw siya na-assign as teacher. So ang nabinin na itong itong panghitabua is si Juan. Si Ma'am Felicitas Bulo Juano, 72 years old. Idala siya sa ambulance ato sa hospital para kinakuyapan mong ito. 72 years old, ma'am, babae, ma'am Felicitas. Then, estimated damage, ma'am, is more or less 255,000 pesos. Partially damage, ma'am.
1: Okay. Sir, ang nagaling nga sunog, sir, so far, dako yung tabang ng firewall, sir, labi na subdivision gini, sir.
0: Yes, ma'am, dako kayong tabang sa firewall. Ma-observe na ninyo sa tuo o sa wala. Maski kuan ka ng aliga po, dili ka, lusot. So, gamit ito yung fire rule yun sa kuan.
1: Hindi ko magpangita sa mga kuan, sir. Hindi nga sunog ka ng fire alarm. Hindi sa Bloomingdale, galisod mo or tungod po sa subdivision.
0: Sa kaganina, ma'am, patinood lang. Naglisod mi o pasulod, pero na ikag-guide ako. Si katong nakamotor, bili sa guard. Ito nakapute nga individual lalaki.
1: Residente.
0: Salamat, may kinaas siya. Abtik po siya.
1: So, nasa itong fire out, sir?
0: So, sa fire out is... subayon naman, ha? So, gideclare first alarm by FO3 Dan Patrick Jimenez, Chief Pay Supervisor na mo. 1936 Hotel. Then, under control is 1954 Hotel. Ang fire out and ma'am is 1958 Hotel. Dideclare gyapon sa mong chief supervisor nga si FO3 Jimena. Okay, so ang injured na to is isa, si ma'am.
1: Si?
0: Phil, ma'am. Ora, ma'am.
2: Alarm.
0: First alarm, sir. First alarm, sir.
1: Sir, posible ba, sir, nga sa kusina ang nagsunikad ng karayo, sir? Base sa kining sunog kayo ng mga kining lugar ng mga kakalibang lahang courses, sir, balay, sir?
0: Base sa akong pagtanaw, ma'am. Kapit, diligid siya yung nga sa diligid siya one month close open mong gutanan, lahos-lahos, walay division, diba? O kaya po CR sa pilid sa katong mga plato, which is ang ito siguro siya ga gutan siya mga
1: sir, nga nakapaspas ang kalayo, sir
0: is nasa gawas, nakalocate, di-check na mo ang LPG, walay kuan nga nag-bleb, walay bleving kuan, o, kaya ka ng sign. Wala sa blaming a sign. Sa Bloomingdale. So sa amo, nagka-respondi mi diri sa Facebook, Gaspire. Oh, last 3 years ago, 2023.
1: Sir, Valdi, so far, sir, inga nakapaspas o totaliborn ang mga gamit. Sa mga gamit, appliances sa ilang balay, sir.
0: So ang nakita ka ganyan, may washing machine. Apoy. Wala, may kabay. Wala yung sign nga ng aircon, ma'am. Eh, wala. Wala sila ay window para sa aircon. Napoy refrigerator, isa. Sarap ito. Mora man, ay TV, na TV.
1: Kung gasol, sir, may buwan ba, sir? Wala yun nga, auto or
0: isa wala man, ma'am, periyahang yung ulo-ulo sa gasol, itong bulb niya, napa-intact. Dahil hanan ninyo siya nga ni Bleb, guy, mawala na siya. Periyahang bulb, mulagpot. Pwede ligin na siya mubuto nga, muragumba. Mulagpot na siya.
1: Sir, labi na ang sunog siya. Wala ipili no, nga balay sa panman, malay sa pilot mga balay sa division ng mga sir, panawagan sa mga katawahan na magpabiling na mag-ampo.
0: So, may gabi sa katawahan diri sa Cagayan de Oro. Ako lang gi-kuan karon nga alerto lang kita permanente sa itong panimalay. Kung bisag ka ng bisag aha kita, nasa mall, nasa hospital, nasa eskwilahan. Dapat, tay ginatawag ni nga ligtas pang may alam kung nakay knowledge nakay kuan hebalan di ba so at least maka evacuate diretso so si madam pasalamat ta kay nakabakwit siya dayon dili na to ibili ng mga plug na naka pansak samot nagting bakasyon karon di ba kung mahimo ang main breaker ato ipalong daw ang kandila kung simba ko lang mag run out ayaw nato ipabilin na overnight mora na ma'am
1: okay to sir pero tayo damyo sir.
0: More or less 255,000 pesos.
1: Okay, magnong medyo 255,000 no under investigation pa ang maong kanibang usabay hinundan no sa mga sunog sa naisutan nga panimalay. 255

0: tama ba ko?
1: Oh, 255.
0: Oh, 255,000 more or less ang sunog ng damyos. Natagay yung sunog dito sa may kinibang, look at this, may Bloomingdale. No? So, sir, block 5, lot 47 or block... So, sir.
1: Oh. So, tayo pa mag-mention. Block 47, kayo. Lot 5.
0: Okay, mag-mention. Block 47,
1: lot 5, phase 3.
0: Phase 3, no? Bloomingdale, barangay, feeling ipunan. So, mag-amping na dito, mag-mention. Mag-amping na usa sa kanibang lugar. Grabe, gini sigarilyo. Mag-amping tayo pa. Kaya halos tadi ka ginawa sa sigarilyo. So, mag-mention, no?
1: Ato ka na yung panigarilyo diya.
0: Tagyod, siga, interview. Atubangan sa taga Bureau 5 Protection, no? Nga, magpunagpunta, no? Labi na. Dagang ilong, no? Aso mo, cancer.
1: Kitsa ba ng panigarilyo? Mga marites lang.
0: Anak, mag-dimensyo. So, ako balik ko mag-dimensyo na. Kalos, sige, mag-dimensyo. Doon ay sunog. Ganito din din sa may kinibang Bloomingdale sa division. Parang po na itong siyudad. Di ko lang sige, usa. Gawas nga, nasunog ang usa ka. Panimalay, wala. Dinimo na sa pagtabok kong usa. Dako ang tabang matod pa ni Sir. Fire Officer 2, Michael John Ubalde, ang fire investigator sa Bulua Fire Station. Dako ang tabang matod pa ang firewall, no? Left and right daw. No, isigilid ang firewall sa matag kinikas sa usa ka. Kani nga balay, no? Kani nga sunog karon ning mga pantak na aso. Mo kana magdimensyo. Ato ang kinatibukan, no? Na kinibang lugar na coverage sa residential park na magdimensyo sa tong pagpangulo sa tuang chief reporter. O kan kay siya kanang malipay bata siyang gingon nga nagwapa ta.
1: Singalan atong singalan atong investigator.
0: Magdimensyo?
1: Singalan atong investigator si
0: magdimensyo atong balikon ang nainabi na itong live si Fire Officer ito, FO2 Michael Jean Ubalde.
1: Okay.
0: Ubalde, mag-dimensyo. No, mo ka na ang fire investigator sa Bulwa Fire Station nga mo ka rin ang naghatag mga initial ng mga detalye. So, under investigation pa, mo ang sunog, mag-dimensyo, tambalikon, no, sa ang sunog sa saka panimalay na kung ba nga gilamoy sa kalayo kung karon lugar ang si 72 sa anyo. So, si Mamong Juano, kanibang lugar, ang Chavez, hindi magdiminsyo. Ang iyang anak, kaya naminyo naman dahil siya na lang nahibilin din eh, pa ng iyang apo magdiminsyo. Pero kailagi ng lakaw po, nahutulag pang lakaw, na paguliin lang magdiminsyo, wanay balay. Na, kano, na kanibang nahibilin, na munyot ka uga lugar ng mga gamit, na makita, makuha pa niya sulod, makasalbar pa. Pero so far, kinibang na ang gasol kung balik po, naman po doon yung nabing sayang na gigamit pag demensyo. So, pabal ko sa Magnum President Blanca, Magnum Rudy Katapang, kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 13 Risa Cruz. Subli sa update sa nasangpit nga sunog dia sa Block 47 Lot 5 sa Phase 3 Bloomingdale, barangay Punan ning atong siyudad. Sa kapbalay nga gipanginahan o gipuy-an usaba ni Merifel Chavez or Felix Chavez sa 72 anyos daw na siya ay kauban nga 17 pero lakaw-lakaw lagi. So mo na nakapait sab lagi nga biskin ay kauban. Wala na. Di na nawa na nakakuan kay naglakaw-lakaw naglaglag. So na fire out alas 7:55. Then damage, initial damage, 255,000. Then, siyempre, ng investigator na gituuhan na dito daw kuno sa duol sa kusina. Oh, so, posible, basig nagluto. Hindi man po, kay kabutyag na wala man po'y kuhan ang gasol. Ang kining LPG. To be, kuhan pa man, to be, ano pa man na, para continue or to be follow up nga kining investigation sa Bureau of Fire. Okay? Pinagi ni FO to Michael John Ubalde. Okay, so sa itong pagparayon, Risa Tabigala, sa itong knowledge is power.
2: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon, atong tigumon, tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
1: Ang atong topic kalabot ni ining usa sa mga pinakamahal nga bato sa atong kalibutan. Kaya itong tanaon sa taon makisunan ang kining uranium. Ang uranium nga bato mga kaigsunan nga dakong gamit para sa mga naasa kining construction industry, sa nuclear power industry,

o bisan sa energy o bisan sa military, no, gamit ang uranium, labi na sa paggama o nuclear weapon. Okay? So, morning, usa sa pinaka sikat or ilado nga bato. So, naturally, ang nasangpit nga bato, radioactive element. Nya, kung tanaw ni mo sa periodic table, na siya ay 92 number atomic. Ha? Atomic number. Nag-correspansab na sa iyang chemical symbol nga U sa periodic table. So, syempre na kining nasangpit lugar nga radioactive element nga klase sa bato, then belong siya sa mga actinides. Actinides. Tungod kay aktibo kayo ang iyahang radiation. So, base sa utang tag-history, mga igala, nadiskubrihan kini mga kaigsoonan ang nasangpit lugar nga uranium niya itong 1789. Pinaagi usab ni Martin Henry Klaproth. Kay kani adto mga kaigsoonan, kini si Klaproth nangita lang ni siya o kanang bato. Kanya nakita niya ning bato, isip pa ko nakita niya ning bato nga sinaw-sinaw. Iyahang gibutangan og kanang chemical. Natingala siya nga nay reaction ni gawas. So lahi unta to nga bato ang iyahang gikuan kanang mga mines sa mga sample sa mga bato sa kanang mine sa dito napit sa George Simstal. Okay? Sa kwan kining nasampit nga area, dito niya na discoverhan kining bato, gibutangan niya chemical. Natingala siya nga ga-react o grabbing react, no? So mo nang nahitabo nga iya din kining gipanganlan og uranium nga naman. Kay mo sab na nga panahon nga gikalabot sa pagka kining discover sa element nga naa makita sa Uranus nga planeta nga pareha sa nasangpit nga uranium. Sumo nang gitawagan o ginganlan na lang siya uranium from the word na Uranus nga element o nga planeta kung asa gakakita ang kanang uranium. Okay. Ikabalo ba mo nga sa usa ka size nga murag kadakon sa itlog? Sa kadakon sa itlog, mga kaigsoonan, ang uranium, mga igala, ma-produce og electricity, kaya niyang makaproduce og 88 tons sa coal, which is ang iyang radioactive element nga 500 times common than gold. Nga makita lugar sa ato ang kayutaan. Sa inan kanian ng 88 tons of coal nga makaproduce og kuryente, meaning pwede siyang makaproduce og kuryente thousands of years. Kana lang kadakon sa egg. Oh, sa inan kanian na. Grabe ka dako, grabe ka kuan kayo siya sa enerhiya. Gamit kayo. Itlog lang ha, kadakon sa itlog, makaproduce na siya tibuok ka siyad kuryente. Grabe na. Within thousands of years. So grabe ka puslanon ang uranium. Nya magamit sab siyang pwedeng mahimong gas. O siyempre, ang kining iyang pagka-radioactive, magamit kasagara sa paghimo o mga nuclear weapon. Muna siya. Ang problema lang ani, di ni mo ni basta-basta magunitan. Tungod sa iyang pagka-radioactive, na mabutang nga usa kamatang sa bugat nga metal nga paghawira nimo, basta kay makakita gigkag mga allergy nga magkasunog-sunog imuhang kamot, magkatul-katul niya, delikado siya sa panglawas. Mubitaw nang ang mga tao nga naasulod sa anang planta nga gagamit og kanang uranium, gigadala og uranium, gasuot gina sila og mga

protective gear. So para o protective lang pasuot nung kanila para sab nga dili kay sila maigo kayo madutlan sa kining radio radiation. Kay grabe ka aktibo nga radiation. Yung mo uning ginagamit nila pag maggamaog ana nuclear weapon. Dayon nasadyang na discover kanini ni Martin Hinrich Klaproth. Dito gipangalan niya og kanang Uranus. Samtang si Kuansab, usa ka French nga kining chemist nga si Eugene Melchior Piligo, iya hada yung gibutangan og kanang ultra chloride with potassium. Dito dahil nasuta nga naa day reaction, naa day siya'y reaction nga mahitabo pag imo nang butangan. Nga mukos day siya og pag magbuto-buto siya. Makasplit, mag-split-split dahil ang iyahang nucleus. Meaning ga-explode siya. Ga-explode. So, delikado gidayin niya nga kanang matang sa bato. Samtang si Henry Becquerel, na-discover sa niya ang uranium nga ang nasangpit nga bato, pagbutangan nimo og salt or asin or something powder, makita nimo ang iyahang invisible rays. So kana iyang radiation na siya ray mura ba o kanang munag ka ng mga linya-linya, mga linya-linya ang imong makita. Oh, so molugar ka na mga kisunan. So ginaunsa man ni pagkuha, gikan sa ginahip ginaunsa man ni para asa man ni kasagara nga ginahimo sama sa tong gikabutyag. Gikan sa pagkabato niya, gimine siya, gikan sa pagkabato, mahimo din siyang uranium na mura gitawag butang siya dito sa lutuon siya dito sa usa ka area, mahimo siyang yellow. Gitawag lang yellow cake. Then paghuman ila ding lutuon, paghumagluto na maporma rin siya og gas, mayon siyang liquid, unapoy mga gagmay nga mga tablet ana. So tulo og ang nasampit nga pellet kaning gas pwede siyang magamit pang makina pang siyempre pagbutang og kanang uranium mo under day na makina mo siya gas no. Ang katong powder, yung gitawag nga UO2 powder, mo dito ibutang sab sa kining makina nga ganagamit o kanang powder para magsila mo andar. Ang katong mga pellet o kaning gagmay nga murag tablitas, mo nang ginagamit sa para mahimo produce o kanang electricity kay magsila man siya. So ing ana lugar hantod nga magamit sa production sa any kwan. Ini energy industry ug sa lakip sab sa nuclear weapon. So nga nakagamhanan ang kining uranium. And not only uranium, it is napay plutonium. So napay lain-lain nga mga radioactive nga metal. Okay? So muna ang atoang topic mga kiksunan para sa tuang Magnum Knowledge is Power. Kinigihapon ng banggiita na pa sa panahon ng Homo sa Pin Magnum Mencho kabaktulan liminhon ng Cagayan di oras. Salamat, God bless. Bye-bye.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio ala sa 9:03 sa kagabion. Mahigala ng balita kalong yero orasa. Andama ang kanunay bukas ang livelihood office sa Kapitulo Probinsya, ilabi na sa mga nawad-an og trabaho nga mga trabahante sa Pilipinas Sanja Steel Corporation sa Taguluan, Misamis Oriental. Mato ni Pupuya Boses, Special Assistant to the Governor, nga kinahanglan mubisita lang sila sa Cooperative Development Office o Negosyo Center tungod na prioridad sila sa mga trabaho.
3: Sa kanunay, ang programa ni Governor Julitoy para sa mga walay trabaho. Kanunay, abli ang ato ang livelihood office, no? Pinaagi sa negosyo center. Sa pagkakaroon, kung naama, 225 ng mga displaced worker, agi pagpasira sa mga kumpanya, muana lang sila sa opisina sa Cooperative Development Office or sa negosyo center. Ipapilitate na to ang ila ang livelihood. Oran na ato mabuhat daw. Kining kada simana or regular nga recruitment activity nga i-match sila sa uban nga mga kumpanya nga gaagi sa atong peso office para mag-hiring. So mahimo silang prioridad ug mapag-abot sa panahon kung mo-coordinate lang sila sa opisina sa Kapitulyo.
2: Ang pamahayaga ni Popoy Abose, Special Assistant to the Governor sa Misamis Oriental. Samtang ipapugos ni suspended Senate Sergeant at Arms sa Mau Aplaska ng CCTV footage na gipagawa sa Department of Interior and Local Government ng DILG sa press briefing sa Malacanang, usa lang ka splice o gisumpay-sumpay lamang mato ni Aplaska nga gipili lang ang video nga gipakita aron suportaan ang ilang pahayag nga naratibo o gipamugos nga under attack ang Senado.
4: Everything is about impending impeachment, security preparation. I invited the security manager of GSIS. He was there. He didn't say anything about the NBA arrival here. It's all. We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct.
2: Ang pamahayag ni suspended Senator Sergeant at Arms sa Mau Aplaska. O karon sa tong Magnum News Hunter, babay dakpan o mana mangawat sa sakamol sa balita og serbisyo. Aniya si Magnum News Hunter 13, Riza Cruz.
1: Magnum News Hunter.
5: Gidala sa buhatan sa kapulisan.

0: station at Tokugon, ang usaka dalagita, kumakini na nga wat sulubya sa may Ororama Kugon, magnumalani ang naisgutan nga kinibang suspect gamit ang iyang pakpak na puno sa mga grocery item na iyang gipang kuha magnumalani puro magigit mga soft drinks o gagani bitaw nga mga kinibang yogurt nga na magnumalani mga yakult susama sa gika ingon na ang kinibang nga nagvalor nga to sa Ismail o 800 kapisos ang total ang sumatotal sa gikawat ni ini na hold siya magnumalani dito siya ni Agi sa parking lot. Kaya siya nagdahom na pag-agi sa dito sa may kinibang lugar, dito agi sa may kinibang exit. So dito siya nag-lugar sa may entrance pasulod dikan sa may parking lot. Kaya nakita sa maong gwardiya nga puno ang pakbag sa nisipitan nga dalagita. Nakalokalo po na siya magnumalani. Kaya siya nga pagkalokalo, nag-finish up man siya nga doon na siya gitago sa sulod sa iya nga pakbag. Huwag agihan nyo sa gwardiya na iya pagarkisa ang bag o sabay sulod kaya gikan siya kinibang lugar sa sulod sa mong mall wala na siya kinibitang lugar nag ang kining suspect wala naghimo sa pag-agi sa exit dito siya sa entrance nilantaw guru niya na wala niya wala yung gwardiya kaya ang nai gwardiya magdamalani mag-check sa mga bagahe sa mga gipang lugar na gipang grocery na paglantaw sa mga resibo dito na sa exit dito siya sa entrance yung agi. So, dali kayo siya nakita sa usaka ko ay dyan. Nung daan, nag-iunitan siya o gagilanta ang mga ang bag. Kung dito nakita ang mga item, mga grocery item na nagbalurag sa maong sa 6 mil o 600 kapiso. So, ang naisipitan ng suspensado, gidala ka dos, nga dos sa kinipang at lugar, na refer na sa chef ang remedy section na sa kapulisan sa police station kung kugon o ang kinibang lugar ang maong insidente. So, sa maghihapon sa kinibang ingong sa milabay nga bulan, nga doon nagyapoy modos nga kinibang agi sa may entrance samtang lusot na ito sa may parking lot area. O gani, no? Kaya hapon mag lugar ang gwardiya, no? Nga nag-himopod o pag-lugar pag kinuang pagpasinuog ito sa kapulisan. Kaya ang Ororama magandang kinalani. Diyan pala sa entrance, doon ay mga naka-lugar, naka-standby nga polis. Dito ko sa kaniang lugar dito sa ila, dito sa kining parking lot. So, for mga gwardiya na dito. So, abtik po ang mga gwardiya. So, gipasidunggan ang mga gwardiya. Taliwala po may nga doon. Bayagod po nga mga klase sa mga kawats, kam, na itabo sa mga kinibang mga establishmento, palibot sa kugon. Tagawas na ang usap sa mga gwardiya ang gipasidunggan sa mga kapulisan. Mga personay sa kapulisan, sa police station to kugon, sa paggarikisan, ini nga nakuhaan sa mga grocery item tulod sa pakbag nga suspect sa rin. So, pagkaroon, tara siya dyan, kanibang ating kuraring kitanggong sa kapulisan sa police station to Kugon, samtang nabutsyag, nag-guess magod po ng suspect, hindi nga naman na sasakto nga Panginoon na sa Sinevi Anyos, saya kung nga kanilugas yung panagbay magnumalani, minor di edad pa ang nisigutan na dalagita. Kini si Magdum News, 113 Visa Cruz, sa balita, obserbisyo, Magdum Radio.
1: Dengan salamat Magdum Hunter 13 Riza Cruz. So karon sa tong Magdum Water Advisory gipay balaw sa Cagayan de Oro Water District kon COWD ilang mga konsumante nga dunay paghinay hangtod sa pagawala sa tubig. So kadtong mga adlaw Mayo 21 nito iga sa alas 6 sa gabi hangtod sa Mayo 22 Biyernes sa alas 6 sa kadlawo na mga apektadong lugar mo ang portion sa Barangay Lapasa hangtod sa Santa Cecilia Subdivision. Phase 1 lakip na ang pipila ka bahin sa Barangay Gusa kinitugod sa interconnection sa 150 diameter pipeline nga anaa sa 300 diameter mainline sa Capital University Medical Center kon CUMC Gusa. Samtang sa tong Magnum Power Advisory gipay sa sipal ko ang ilang mga konsumante nga dunay scheduled power interruption ug mga adlaw Mayo 21 ning tuiga Webes sulod sa 2 ka oras. Sugod sa alas 2 sa hapon hangtod sa alas 4 sa hapon kinalang sa pag-facilitate og upgrade ko na pag-facilitate sa upgrading sa distribution transfer ang mga apektadong lugar mo ang portion sa Xavier Icoville ug Barangay Lumbia. Mga igalay na batya ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kinig si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're tuned in to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, dili na ta magdugay-dugay pa og ato nang basahon ang story sa atong letter sender. Dear Magnum Diana, mayong gabi sa tanan nga naminaw karon sa Magnum Songs of the Heart. Ingon man ka Magnum Diana nga magbasa sa akong sugilanon. Tawagan lang ko sa pangalang April, dili na ko tinod nga pangalan, 25 years old, ug mao kini ang akong suliran. Kanang ginatawag bitaw nila nga friends for life, naamo ana? I don't know, pero ako raman siguro ang walay friends ani for life. I mean, kanang walay solid friends bitaw, kay puro ra jud seasonal friends ako ay. I mean, dili man kayo ko introverted jud nga tao, kay makigjaman ko. Pero once gani nga na ako'y makita nga sayop sa akong friends, maybe sa pamatasan ba or sa ilang buhat, or bisag ka nang dili na ako jud vibe ang ilang ginabuhat, kay mo distansya na dayon ko. Observant mangod ko nga pagkatao, usahay mo compromise ko para sa friends na ako. Pero kung ma-feel na gani na ako nga ako rin nag-effort sa among friendship, muhinay-hinay na dayon kog distansya sa ila. Pero masuya lang ko sa mga naay childhood friends ba nga in contact gihapon og friends gihapon nila or bisan ka ng high school or college friends nga nag-last long jod gihapon. Usahay, maka-question na lang ko sa akong kagalingon ba nga base na siguro'y mali sa ako. Kay wala man jud mo last nga friends sa ako, naman ko'y makasabay sa una sa school pero kanang wala lang jud nag-last. Wala jud ko'y matawag nga best friend nga kanang anytime kay malaga nako, maduulan og masharean. Wala lang, siguro nindot lang sa feeling ba nga na ako'y mahagad nga mulaag og mugora sad sa tripping. So ako lang ba ani ang wala jud matawag nga close friend? Sa makausap pa ako si

April ug mao kini ang akong suliran. Tagang salamat Magdam Diana sa pagbasa and more power sa Magnum Radio 99.9. Sumo na to mga Magnum friends ang story ni April. So unsa may maingon ninyo bahin sa iyang gi-share? E text lang na sa akong number 0961-435-9835. Again, 0961-435-9835. And stay tuned lang gihapon mo sa itong programang Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, Yon News and Music Station.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 10:01 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gisiguro sa City Agricultural Productivity Operation Office kon Kapo nga ma-insured ang mga mag-uuma aron maproteksyonan ang ilang abot-ningting init. Mato ni Kapo OIC Engineer Bernie Daba nga dili lang usab tilimitado sa crops o livestock ang pagpa-insured.
4: Normally, yun, ginapa-register na to ang atong mga farmers, no? Para masiguro, especially nga katong pagsugod pa lang yun sa summer, among gisiguro yun ang atong mga mag-uuma na ma-insured na sila. Kay importante ka na, for example, if kaning summer man good, walay ulan, taas ang init, especially nga climate change pa yun, so mas grabe ang init. So mo ka na nga, if ever katong mga nagtanong nga naigo yun sa init, nga wala na panubig nga sakto, at least makover sila sa insurance, no? So sa crops, no? And lahi po ang sa livestock na part. Kay mao po na ang gina-workout sa City Vet. So mao ka ng duwa nga. Kasi nga insurance through Philippine Crop Insurance Corporation. Ito po na limitado lang sa crops, no? O sa livestock. Okay. Ang Philippine Crop Insurance actually gakater po sa life insurance. Like,
3: ang pamahayag ni City Agricultural Productivity Operation Office on OIC Engineer Bernie Daba samtang gibatikos ni Akbayan Party List Congressman na Percy Sindanya sa mga political dynasty sa Senado nga gingong sinugdanan sa susamang teleserya nga drama sa Senado. Matod ni Sindanya nga kung walay political dynasties, malikayan unta ang naitabo sa Senado nga susama sa drama.
5: Tandaan po natin, ito man nangyari nito nakaraang linggo, lalong-lalo na yung nangyari sa Senado. Kung walang political dynasties, di sana naiwasan ang Senate primetime bida. Lahat po yan, may elements ng drama, betrayal, action. Ang starring mga pamilya nagkakampihan para sa posisyon as lead characters. Imbes na napilitan ng buong bansa na manood ng teleserye live action sa Senate last week, natalakay sana ng Senado ang mga mahalagang panukalang batas na mas kinakailangan ngayon ng mga Pilipino. Nagiging volatile ang isang democratic institution kagaya ng Senado kung nakabase ang rigudo ng kapangyarihan sa iilang apelyido lamang. Hindi sa tunggalian ng prinsipyo, hindi sa integridad ng mga politiko, at masalong hindi sa kapakanan ng taong bayan. And after this, sigurado po ako, kung ito man ang pumasang panukalang batas, our people will still yearn for a real and truly meaningful anti-political dynasty legislation.
3: Ang pamahayag ni Akbayan Party List Congressman Percy Sindanya. O karan sa itong Magnum News Hunter, gingong barangay Tanod sa Bulwan nakadakop og kawatan sa balita og serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
6: Nakaroon sa kamot sa mga barangay Tanod ang gingong tulo ka mga batanon na magnumalani. Kumain tinangawat o water meter diya sa may zone 5 barangay Bulwan at kung syudad ang tulo ka mga dinakpan na ngayong duha ni ini adunay minor di edad o isa sa nana sa sakto nga pangidaron na pulos nagpuyo sa may kalaanan kanituan ang kinibal nga lugar nga mao nga pagpangawat gamit ni ining gabas lugar magyamalani ang gingong kinibal nga harun makakuha sila susama ni ining gingong usaka mabot na sa unom mga water meter ang nakawat matutpak ay lagi gipaangkon ang duha ka mga minor di edad kaya dalit lagi pagkain na hadlock samtang may bungat sa pulong ang tulo ka mga barangay Tanod kung dili sila mutugan kung pila na ka mga water meter ang gingong nakawat diya sa may barangay Bulwa. So matod pa sa duha ni ini ka mga puros mga batanon ng mga minor di edad na mudaga na sa unom. Kung dili kayo ingon nga karon dayon nga unom ang nakuha nila magdamalan eh. Kundi imbis nga makakuha na sila sa ikatulo ng water meter diya sa may zone 10 o zone 5, pero wala sila nagbalampus ng itungod sa mga kinigong mga batanon. No, ang himo sa pagkulatas sa loko mga individual, hinungdan nga dali na po nakarespondi ang mga barangay Tanod kay pinagi po sa tawag diya mismo sa naisigutan ng lugar. O karon ana-ana, sa kinibang lugar ko sa Drillas na Pulitsana, sa Police Station 7 Bulwa, ang tulog ang mga individual o ang silang duwan ini magnamalani, mahimong nga kinibang ang dinikanan na ipatawag o ang usa sa kinibang usa sa utok sa mga pagpangawat ang dining 28 anyos na gingong usa ka kanibang laing lalaki na usab nga taga Parangay Kalanang Kanituan. So grupo lugar ang tulog ka mga individual puros mga managbarkada managsilingan. So mara giniilapong nga lugar nga pagpanginabuy ang pagpangawat ron ibaligya ngadto sa mga shop ni Sakbayan sa Kagayan de Oro. Okay lagi nasa puan man sila so posibleng magatubang sa kasong pagpangawat ang tulog ka mga individual sa kanibang lugar na nakaroon sa Bulwa kanibang barangay dahil sa mismo sa ilahang tapok sa mga barangay tanod ang tulog ang mga individual kini si Magdum News 113 Risa Cruz balita og Sir Bisyo Magdum Radio.
3: Dagang salamat Magdum Hunter 13 Risa Cruz. So kung sa itong Magdum Water Advisory Gipay Bulo sa Cagayan de Oro Water District on COWD ang ina mga konsumante nga dunay paghinay hangtod sa pagawala sa tubig sugod so, og mga adlaw Mayo 21 ni tuiga sa alas 6 sa gabi hangtod sa Mayo 22 Biyernes alas 4 sa kadlawon. Ang mga apektadong lugar mo ang portion sa Barangay Lapasan hangtod sa Santa Cecilia Subdivision Phase 1 lakip ng pipila kabahin sa Barangay Gusa. Kinitungod sa interconnection sa 150mm diameter pipeline nga naa naa sa 300mm diameter mainline sa Capital University Medical Center kon CUMC Gusa. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
7: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, nadunggan na ninyo kaganiha ang story ni April. So karon, ato nang basahon ng inyong thoughts bahin sa iyahang gishare. So first message is from Magnum friend nato. Ana siya nga? OMG! Ako man siguro ang nagpadalaan. Same jud ta April ay seasonal friends ra jud mi taman. Wala ko'y circle of friends nga one call away. Abisad na ako nga naay problema sa ako. So duha na ta kay dali ra sad ko ma turn off kung naay isa mang libak or naay nabuhat nga dili ko ganahan. Sunod from Edna, ana pud siya nga wala ko'y childhood friends nga super close gyud, pero I found my friends for life during sa college. You'll find them, Pril. Baka nga you already have them around. Next, from another Magnum friend, ana pud siya nga? As an introverted guy, wala pud ko'y childhood friends, Pril. Usahay, mag-wonder ko kung usa kay feeling anang naay one call away nga friend. Sunod, from Miss F, ana pud siya nga? You are in a good place, Pril. Some friends correct each other, which is why they last. Some don't because dili mo dawat og correction, and some dili na gyud align sa usag-usa. So we need to move on and focus on things that really matter and for our own growth. Better off alone with my dog than be involved in a one-sided friendship. The right people will find you in time. Next, from another Magnum friend, ingon po siya nga, same tapril, wasad ko'y childhood friends nga until now kay in contact pa. Most likely, na-lost na ang among communication. Even sa akong mga close cousins, muragwa na sad tagad-tagad. Although na ako'y friend right now, whom I treated like a human diary, pero naamasad sa pikas bungtod lagi. Ha ha ha. But lahira jud if naa kay one friend nga duol and close kay mo. Ha hais. Sunod from Diane, ana pud siya nga, siguro wala pa nimo na meet ang tao nga ka-vibe jud kayo nimo nga mugawas ang imong pagkaikaw sa iya, pero maybe Pril, makita ra nimo na sa imong ma-partner puhon kanang type nga dili lang siya lover nimo pero best friend sad at the same time. And from another Magnum friend, ana sad siya nga, same ta Pril, I think part ra siguro nis pag-mature. Nana ko sa point sa akong life nga I'd rather be alone than deal with someone nga dili same og vibes na ako, especially kay very observant sad ko. Kung na ako manotice nga dili fit sa akong standards, ekis jud matik, ha ha ha. So murag ubay-ubay gyud ang mga nag-send pod sila mga experience og tambag para kang April. So ato ni padayon pagbasa after na sa pipila ka songs og padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, ito nang ipadayon pagbasa ng inyong mga messages para kang April. So first message is from Zolaris. Ana siya nga, ing-anichut kayo akong life story, April. Nga, maigna na lang good kus akong pares nga, pati kayo siguro kagbata saan kay waman kay best friend. Di pwede nga daghan lang jud mga plastic galipana aning kalibutan, no? Pero bitaw oy, makapangutana po tas kagalingon nato nga haud man ta na ta makihalubilo tas di po ta pamati, mutubay gani kog storya bisan sa batang gamay. Nga no ka, jud, way taong willing makig best friend nato nga mulahos jud hangtod sa wheelchair era. Who hais? Sunod from Vilmary, ana po siya nga? Nakoy duha ka friends nga since kinder until now, bisan nagka-family na mi, magkita-kita ragihapon or ga-message pa nagsa, labi na kung na'y problema. Next, from Froline, ana siya nga? This really hits home. I had childhood friends before, pero I distanced myself na po kaya I quit drinking na. And usually, hilig jud sila mugalgal and mag-peer pressure kada tapok and dili jud ko ganahan, ana. Hence, na nalang ko'y one or two that I keep close, pero dili pud mi always in contact, and they're social butterflies compared to me nga mas reserved. So, busy pud sila sa ilahang other social groups. Most of my friends are always guys, unintentionally. And because I've been betrayed by my own close girlfriends before, mura na ko maglisod og befriend og girlies even though I miss their company. Thanks sa akong college friends, only two of them though, who are polar opposites of me, kay medyo hilumon man ko, nga na ko'y one call away nga makauban sa mga kaon-kaon og laag. Need sa lagi i-schedule usa madayon. Ha ha ha. Pero lagi, mga lucky sila. So, nai activities that I wish I could do with female friends nga lahi rajod with male friends. Laban lang yud pril. You'll find your people soon. And finally, from another Magnum friend, ana pod siya nga, nara ko'y at least duha nga matawag jud na ko, ride or die. Daghan ko kaila, but I know they won't drop anything for me the way that I did for them. Recently, gi-re-evaluate na ko akong circle and di ko kakita nga mag-effort sila para sa uban or sa akoa. Kada laag, ako'y mo organize, ako'y mo gasto, halos sa ilang mga problema ako'y duulan. I happily help man, but at the very least, nindot jud unta nga makakita kog bisag gamay effort man lang nga maabot.

time, mo pitch in, etc. Pero wala jud. And so, mura gari think ko now kung makita po pa ba ko nila. Exact sa katong duha nga, sukat tong pobre pa jud kay ko, kay wala jud ko biyae. So we're done reading all your messages, mga Magnum friends. And thank you gid kayo mga higala sa inyohang tambag o mga pag-share sa inyong experience pod para kang April. And we'll talk more about that later after a few songs. Maong padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kaubang gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza. Dinhilang sa Magnum Radio 99.9, Yon News and News X Station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11:02 na sa gabi. Ano ang balita karong orasa? Nagtuo si Mr. Ricky Ratonil, ang legal officer sa Philippine Sanja Steel Corporation, nga posible nga gidumtan ang ilang planta, rason nga nasiradan kini sa hingpit. Mato ni Ratonil nga nagtuo sab siya nga nagsumikad ang tanan sa mga alegasyon nga kuta matod pa sa Pogo ang ilang nga planta, ingon man dunay mga droga guban pa nga mga gidili nga mga kalihukan.
4: 300 plus, Lailanya Department, na Rolling Mill Department, na Wharf Department, CCM Department, Scrap Department, Accounting. Dagan man bayaran yung tanan. Wala yung utang mabilin. May sa sila mabayad, ma'am. Wala sukad, ma'am. Wala. Maayo kayo na sila mabayad. Maningala lang may ma'am, mga nung gidumtan ng Sanja. Sukad pa niya itong Senate hearing o Congress hearing last year, matayali, ma'am. Mura gidumtan naman ng Sanja. Then ang mga accusations is nagtapal-tapal na lang, ma'am ba? Tanan na wala ma-prove. Ay ilang gibutang na kunay drugs din eh. Pogo, then ay mga torture chamber na ako na radioactive nga mga chemicals o which is di may matuo ma'am kay 7 years na may din eh o may mga respiratory problems. Wala ko ininumduman ma'am. Katong sa construction amot naman titilang na nahulog daw ko no, pero wala man to sa owner man to okay numdum. Wala may kahistorya sa employer. Wala sa sila makatawag sa ako ma'am. DOH o DSWD amotabang makuno sila sa mga empleyado ma'am.
3: Ang pamahayag ni Mr. Ricky Ratonil, ang legal officer sa Philippine Sanja Steel Corporation. Samtang gi-question ni kanhi Senator Franklin Drilon ang pagpanalipod sa Senado ngadto kang Senator Ronald Bato de la Rosa. Matod ni Drilon nga sa taas nga panahon nga siya nagsilbi nga senador, wala siya nasayran nga balaod nga nagmando sa Senado nga panalipdan ang ilang mga kauban nga nagatubang sa mga kaso.
5: Sino ba ang pinaprotektahan? Pag sinabi mong protective custody, you are protecting somebody sa pamamagitan ng isang custody. You are protecting somebody from something. Ang tanong, sino ba ang pinaprotektahan ng senador dito? Si Bato de la Rosa? And what is he being protected from? Yan ang walang... Ang tanong na iyon, hindi pa nasasagot. Ako po'y 24 na taon sa Senado, wala naman akong alam na batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa Senado na magkaroon ng protective custody. Unang-una, hindi nila mapaliwanag. He is being protected from what? From the service of summons? From the service of the warrant of arrest? Yun ba pinoprotektahan nila? So nakakatawa po.
3: Ang pamayag ni kanhi Senator Franklin Drilon. Karon sa atong Magnum News Hunter, pateng lawas sa usa ka lalaki sa barangay Kugmaning syudad gikumpirmar sa kabanay nga natural death lamang. Sa balita og serbisyo, ania si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
6: Gikumpirmar sa kabanay din sa Zone 6 sa Kugman na ang usa ka lalaki nga nakapalgang nga wala nay kinabuhi. Lon sa iyang lawak diya sa may barangay Kugman, naila ang kininga biktima nga si Norbert Hapus, 47 anyos, sa ka minyo, dunay tulo ka mga anak. Isiran na Magnum April sa niagi nga si Manam, o kini siya ang katong himo sa pag-inom sa kinibang tambal ng mga kutray mo sa sol. Kini Magnum April o kay lagi, na ibawan niya na ang iyang kapikas inabuy dito sa Davao, nangita og lahin basin sa yapong mga reaction kini sa gipang inom nga mga tambal sa milabay nga simana gawas sa iyahang maintenance. Lagi high blood ang may sakitan nga biktima. Dito na lang nakita sa iyahang nga kwarto nga samtang nga natulog. Kampo yung nakita nga kinibang nga foul play. Nga walay mga bunog sa lawas, hindi naghabol ang kinigmalong o nga naka short pan, nakasaliko nga naisigutan nga kininga biktima. Matod pa sa kabanay nga wala matod pa kiniinom-inom sa iyahang maintenance sinundan siguro gi-atake niya wala nakabantay yung Magnum April so gabot siya nga kaning usa 47 anyos lagi sa tungod po siguro sa kagwol kay iyang asawa Gaminyo po sa laing kinibang lugar na gahimo po da, sa laing pamilya dito sa Davao o gagampirma sa anak nila nga kinamagwang. Mura po nila katabang sa mitrabay na nga simana naman katong nga nag-inom kinig tambal o gagikumpirma sa nung kagilalaman kinig dyan sa may Jerbora hospital kay tuwang po niya isuun dyan nagtrabaho. Butsag nga kinibang nga natural death o ga posible nga kinibang nga kaninang kanindininan kagabi o na. Nakabisa na wala na iya kinabuhi samtang

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart.
2: Mga Magnum friends, thank you jud kaayo sa inyong mga messages para kang April. And karon, I'd like to share my own thoughts pod about sa iyahang story. So, April, you know, usahay ang friendship kay dili same sa movies nga na kay best friend nga magstay hangtod sa katigwangan. In real life, daghan gyud seasonal friendships na yung mga tao nga moabot lang sa imong life.

for a certain season, like sa school, sa trabaho, or sa certain stage sa imong life. And based sa imong story, murag ikaw ang type sa tao nga observant kaayo og taas kag standards sa friendship, which is not a bad thing. In fact, it means nga you value sincerity and mutual effort sa relasyon. Kay sakto pud ba yung imong point? Nga, friendship should not feel one-sided. Dili dapat ikaw lang permi ang nag-effort. Pero at the same time, April, usahay need pud nato hatagan og space ang imperfection sa mga tao. Kay bisan kita, naman pud tay mga flaws nga base na observe pod sa uban. Friendship sometimes grows not because perfect ang duha ka tao, but because they choose to understand each other. Usahay pod ang deep friendships dili dayon na mo form overnight. Some friendships take years before mahimong comfortable og deep. Nay uban nga magsugod lang sa random chika or shared interests, then slowly, dito na dayon magka-close. And another thing, April, basin wala palang gyod mo abot ang imong people. Kay usahay sa life, makailatag mga tao nga okay lang sila, pero dili gyud sila ang right circle para nato. Then one day, unexpectedly, makita tagtao nga same nato og humor, same og values, and same og wavelength. Kana nga klase sa friendship, kay natural ra kayo siya mo grow. So please don't think nga naay mali sa imuha. Dili pasabot nga wala kay long-term friends karon, naa na dayon kay problema sa imong personality. Usahay kay timing lang yun na sa life. Instead of focusing sa thought nga wala koy best friend, try to stay open gihapon sa pakig-meet up og new people. Join conversations, nurture connections, and give friendships a little more time to grow. Kay basin one day, April, makamata na lang ka nga nanaday kay friend nga pwede nimo ma-message anytime, mahagad og laag, og masharean sa imong life. And when that happens, you will realize nga worth it po di ay ang paghuwat. And mga Magnum friends, if you have your own love stories, heartbreak stories, or greetings na gusto ninyong ipaabot dinhi sa atong programa, ayaw mo kaulaw sa pag-message na ako sa messenger o pwede rapod sa akong number. Kay basin ang imong sugilan na ang atong sunod basahon diri sa Magnum Songs of the Heart. Kamurag yod ang bida ni nga programa, so ayaw mo kaulaw o padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, Yon News and Music Station.

0: karon nga postpone, but in accordance with law, kay kinanglan kung magpostpone gani, nagibalaod nga kining utrohon ganila ang balaod. Kaya na may ruling sa Supreme Court nga dili man pwedeng one sentence lang kapulihan lang nimo ang date sa election, murag amended sa katong daan nga balaod. So dili siya pwede kung magpostpone manggaling sa daan nga balaod, pulihan siya og another nga balaod. So kinanglan magmugna gyud og separate nga law.
1: Ang pamahayag ni COMELEC Provincial Supervisor Attorney Carlito Ravelo, samtang suportado ni Department of Public Works and Highways kun DPWH Secretary Vince Dizon, ang rekomendasyon sa Department of Justice kun DOJ nga pasakaan sa kaso nga graft og plunder ngadto sa ombudsman silang kani DPWH Secretary Manuel Bunoan, Senator Jinggoy Estrada ug uban pa nga nalambigit sa korupsyon. Mato ni Dizon nga kini ang bunga sa pagpaningkamot sa gobyerno nga mapanubag ang tanan nga nalambigit sa kahiwian.
2: Alam ko, yung panahon matagal. Pero ang sabi nga ni Secretary Vida, ni Ombudsman Boying, kailangan matibay ang ebidensya. Ayaw naman nating mangyari, magfa-file ng hilaw na kaso, mahina ang ebidensya. Hindi din uusad ang kaso. So ngayon, nakikita na natin yung hirap na ginawa, yung talagang pagpuporsige ng ating

0: law enforcement agencies, ng ating DOJ, ng COA, ng lahat ng ahensya ng gobyerno, sinimulan ng Pangulo last year. Ito na yung nagiging resulta noon. Yung pagtutulungan ng DPWH, ng DOJ, Ombudsman, yung pag-file at pag-recommenda ng mga kaso, umaabot na tayo sa puntong yan. Oo, medyo tumagal, pero ganun talaga ang proseso.
1: Ang pamahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon, karon sa tong Magnum Night Hunter, lalaki nga giharas ug konsilyo sa iyang silingan, nagpakita bang sa balita og serbisyo, aneha si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum Night Hunter.
3: Nagpakita bang usapa sa kapulisan ng usa ka biktimang lalaki humana gagiharas kini ug konsilyo sa iyang silingan na. Isab ang gibutyag sa usa ka 18 anyos nga nagpuyosab sa barangay pura sa nagpuyosab sa barangay kusa dingatong syudad da gibutyag nga ang iyang silingan nga na bana-bana 25 anyos sa ang pagdaron na sang misulod og bugos sa iyang balay og kwarto og gitindakan ang portahan og gisulong ang sampit nga biktima sa nasampit na pangitabo na kasulay pa o galayog o pukong ang nasampit nga biktima ng sa suspitsado. Mihimo usap sa pagdagan aron nga malikay o malayo sa maong delikadong kahimtanga. Ang gisulayan o galdunggab ang nasampit nga suspeka kansang napungan pakini pinagi sa mga kining gamit nga giatang usap aning biktima. Og sa gikabutyag usab nga midagan dayon na palayo sa maong panimalay. Gikabutyag sa maong biktima nga iyahang gireklamo ang maong sospek dihang disulod nga walay pagpananghit ug mihimo pa sa pagpangharas nga to kaniya din gamit ang hait na butanga. Gikabutyag nga wala nakaangkon og mga samad dinunggaban ang nasampit nga biktima. Nadunalay gamay nga mga minor injuries tungod sa pagpanglayog nining suspitsado din gikabutyag usaba gagisikop sa mga pulis ang nasangpit nga suspeka dalit lakip nakuha ang hait nga konsilyo din gikabutyag nga ang wala pagi wa pamasuta sa mga kapulisan kung unsa tinubdanan na sa panaglalis aning duwa nagingon na gabarang silingan apan na personal grudge siya o pagdumot ngadto sa matag-usa ang gituuhan nga hinungdan ini gikabutyag sa mga nakakita nga dunay o ino nakainom ang nasampit nga suspeka o una kining naglasong sa gawas gabahin na ay kini misulod o misulong ngadto sa kwarto sa nasampit usaba nga biktima samtang ang kaso ay pilalom sa barangay Lupon sa barangay Kusa dingadto syudad aron na gamasettle uga mapagawas ang tukmang disposisyon. Balita gikan sa Police Station 3 Agura, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa palitaw serbisyo Magradio.
1: Salamat Magnum Hunter 19 na Mencho Kabaktulan. Samtang sa itong Magnum Water Advisory, nagpahibalo ang Cagayan de Oro Water District kung si OWD nga to sila mga konsumante. Kalabot sila ipahigayon nga schedule na water interruption. Sugod ka na karong adlaw Mayo 21 ng tuwing Webes sa alas 6 sa gabi hangtod sa Mayo 22 adlaw ka na nga Biyernes alas 4 sa Kadlawon. Kinialang sa interconnection sa 150mm diameter pipeline sa 300mm diameter mainline sa Capitol University Medical Center kung CUMC sa Barangay Gusa. Mao'y apektado sa pagkawala sa tubig ang pipila ka bayan sa Lapasan, padulong sa Barangay Gusa, particular na ang Santa Cecilia Subdivision Phase 1, vicinity sa Rusi Motors, CUMC, lakip na ang San Pedro Street sa Barangay Gusa ning atong dakbayan. Makigalayo na bati ang Magnum News Alert. Ating duwahan ay sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
5: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, wala una na sa kadlawon. Ano yung balita karong orasa? Gibutyag ni Department of Labor and Employment kon Dali Region 10 Regional Technical Director JV Vasallo nga padayon karon ng ilang koordinasyon tali sa lokal nga kagamhanan sa Tagulan Misamis Oriental, ilabi na sa mga trabahante nga nawadan og trabaho human magsirado ang Philippine Sandia Steel Corporation. Mato ni Vasallo nga sa pagkakaroon mao pa lamang ang gitakda nga temporaryo nga trabaho nga mahatag kanila ang Brigada Eskwela.
3: Naiskutan is kaning brigada eskwela kay mumugid ng immediate karon niya kinanglan sa mga eskwelahan. For kana pa ang atong na-identify nga project but maybe pa man sa nakasubmit og work program ang atong munisipyo ang LGU sa Taguluan through the PESO. Kung sige lang na-identify nga other nga kanang tawag na itong trabaho nga pwede nila dito ikuan ipatrabaho ang mga atong mga affected workers. So kana sa work but makita na siya sa work program magdungjud nga iduso sa local government sa ato then muna itong kanon ipatrabaho sa ila.
2: Ang pamahayag ni Dali Region 10 Regional Technical Director JV Vasallo samtang gibutyag ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco nga moabot na usab ngadto sa kapig 5 milyones ka mga bag-o nga botante ang nagparehistro alang sa eleksyon karong Nobyembre ning tuiga. Matud ni Laudianco nga nalabuan na usab niini ang ilang gilauman nga kapig 3 milyones lamang ka mga bag-o nga botante.
4: Nako, higit-higit po ito. Po, sabi namin ni Herman Garcia, mga around January 2025, naka mga 3 million. Pero tama po yung nagbanggit nyo, nasa 5,471,000 po ang total applications na tinanggap po ng COMELEC mula po noong October 20. Marami po, halos 1.4 million po dyan ang karagdagang botante po. Pero sa ating SK, nasa halos 1.6 million o 1.5 million yung karagdagan po sa ating barangay. Meron pong mga mahigit 1.4 million yung mga lumipat po, mga nag-transfer na, mahigit 1 million din po yung mga pinagsama-sama, mga nagpa-reactivate, mga nagpa-correct, nagpa-amend. Kaya po umabot tayo ng 5,471,000 applications po.
2: Ang pamahayag ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco samtang sa atong Magnum Water Advisory nagpahibalo ang Cagayan de Oro Water District and COWD ngadto sa mga konsumante kalabot silang ipahigayon nga schedule the water interruption sugod karong adlaw Mayo 21 ning tuiga adlaw nga Webes sa alas 6 sa gabi hangtod kana sa Mayo 22 adlaw nga Biyernes alas 4 sa kadlawon kini alang sa interconnection sa 150 diameter pipeline sa 1 kuna sa 300 mm diameter mainline sa Capitol University Medical Center kon CUMC sa Barangay Gusa. Mo'y epektados pagkawala sa tubig ang pipila kabayen sa lapasan padulong sa Barangay Gusa, particular ang Santa Cecilia Subdivision Phase 1, vicinity sa Rusi Motors, CUMC, lakip na ang San Pedro Street sa Barangay Gusa ning atong dakbayan. Makigalayo na bati ang Magnum News Alert. Ating dugang handa sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working, listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: On hangtod na lang una kita dinhi, mubali kami ugma sa samang tapos.
1: Karang ilak git sa lugar dayon si kinibang Senator Pia Cayetano. Kaya mga pagpada ko na palagi kaniya magduma first aid. Dili pa ko na tinood nga kanang mura na bitong walay na kinibitang itabo po lagay magduma first aid. Kaya mga pagpapalagay ni kinibang Cayetano. Ato palagi niya magduma first aid nga hadlok din ako no kayo ang nga gibati palagi niya magduma first aid. Ato palagi sa mismo shooting incident gari magduma first aid. Nagbabay na ako no palagi sa siya nga pamilya. Kaya siyempre ka na murag uncertain git sa lugar kayo sila magduma first aid. Ato palagi nga mga panahon mo na nga karang karang murag grabe git sa lugar niya nga hilak git sa lugar kagapon magduma first aid. Kalagi wala man lang gid ako no bisag isa daw ko no sa akin mga membro palagi sa minoriya magduma first aid ang nangumusta daw ko no palagi kanila nga kinibang mga members of sa majority nga labilin lagi magdum first aid dito palagi sa buhatan sa Senado atol po sa mismo nga shooting incident magdum first aid. Tapos syempre magdum first aid no glass pa sa lugar nga kanang murag na hilaka palagi gagapon si Senator Pia Cayetano magdum first aid. Natakdan sa magdum first aid hilak sad si kinibang nga Senator Lauren Ligarda magdum first aid. Kaya syempre nahimo palagi siya nga emosyonal sa lagi. Kaya syempre same man good sa gihapon sila magdum first aid nga membro sa majority kini si Senator Pia Cayetano o si Senator Lauren Ligarda magdum first aid. Samtang sa lain tanggabalita, dili ta karon magdo-first aid sa ato magdo international mga turista gikan sa 93 ka mga nasod did-a na karon nga magbakasyon sa Thailand magdo-first aid uga 30 ka adlaw nga wala nga kibang walay visa magdo-first aid. So mala palagi usab karon sa gobyerno sa Thailand kay kung madumduman magud nato magdo-first aid katong nga July 2024 gitugtan man sa regulagi magdo-first aid sa kibang nga nasod usab sa Thailand ang mga turista magdo-first aid nga mohimo lugar sila sa pag kibang nga bakasyon lagi pa sila nga nasod magdo-first aid sulod so, lugar sa taas-taas nga panahon nga wala sila visa magdo first aid. So katong lugar pod galakang bali sa Thailand magdo first aid tumong sa lugar ni ato nga kini bitong mapalambo lugar magdo first aid ang kini sa lugar ilaha nga nasod gid sa lugar magdo first aid kasi syempre affected gid sa lugar kayo sila katong bitong na tigayon po lugar magdo first aid nga pandemya. So murag mo lugar to ang way pod sa Thailand magdo first aid ba na lang makabakod-bakod lugar sila magdo first aid na karon gibawi lugar pod dila magdo first aid. So kung kini po bitong turista lugar ka tapos gusto nimo bakasyon ka sa Thailand kapiga 30 days kining moraga 30 days lugar pud kapin magdo first aid dili na dayon pulog na sa pwede lugar dito pud sa nasod sa Thailand kay matud pa delikado gid pud lagi ko no kayo magdo first aid kay gani karon ko no panahon na daghan na ko no mga langyaw bitong magdo first aid ga mga sex o mga drug traffickers nga matud pa nangadaktan lugar pud magdo first aid kay lagi nanulod pud sa nasod sa Thailand sa so, murag mulog na magdo first aid nga kini pud bitaw nag gusto sa lugar magdo first aid nga bali likayan usab sa gobyerno sa nasangpit nga nasod. Samtang sa laing tangabalitang international, bakuna batok sa Ebola, gingo siyam kabulan pa una mamugna magdo first aid sigon sa World Health Organization kon WHO. So syempre magdo first aid mugid gapo lugar ni karon gikabalakan sa WHO magdo first aid kalagi kung magamugna man ni lugar ka og bakuna magdo first aid murag medyo mudugay gulugay siya no so sumala palagi nila 9 months para ko magdo first aid before lugar nga mamugna lugar ang successful nga bakuna nga kini mamahimo gid siya magdo first aid nga kini bang effective gid sa lugar kayo na gikabuti ang lugar pod kini nga magduma first aid karong panahona na ay duha matod pa ka mga kini bang matang sa lugar magduma first aid sa bakuna batok sa Ebola matod pa gitunaan pa na kuno magduma first aid pero kining duha pa lugar ka mga bakuna wala pa napaubos po sa clinical at trial magduma first aid. So kung madumduman na sab nato sa datos gid sa lugar karong magduma first aid kana may kini bang Ebola outbreak gid sa lugar dito sa nasod sa Congo 139 na magduma first aid nga kumpirmado nga patay samtang 600 daw sa magduma first aid bana-bana ang mga suspected nga mga kaso samtang sa lintang nga balita dinhi ta karon sa ato magduma business grupo nga Greco na namugos nga kinahanglan nga magonsulta ang DA una palagi ipatuman ng 53 pesos nga SRP sa lokal nga bugas magdo first aid kaligi nagaplano man sa lugar magdo first aid ang DA lagi nga kay kana di ba kung sa imported rice magdo first aid na matay kini bang MSRP so 50 pesos po lugar kining magdo first aid mataga kilo sa lugar sa lokal po lugar nato nga bugas pero sa akin sa kwan magdo first aid imported 50 pesos pero karon magduma first aid sa local pulugay nga bugas wala SRP magduma first aid murag mo sa lugar na karon nga gusto gid sa lugar karon nga bali sulbaron gid sa lugar magduma first aid sa DA gusto pulugay nila nga magpatuman sila og SRP magduma first aid na karon lugar po ang kini po bitaw nga grupo nga Greco supak pulugay sila magduma first aid kaya nga gusto pulugay nila dapat gid ako magduma first aid suryaon sa lugar sila kana bang makigirapi sa magduma first aid ang DA sa managlay usab lugar nga mga stakeholder para dako nga dili ma kurat-kuratan magduma first aid ang mga farmer po nato diri sa Pilipinas samtang sa magduma first aid

0: ka doon sa Tomagdum Sports. Mga rain or shine Elasto Painters, midaog sa PBA Season 50 Commissioner's Cup Semifinals Game 1 Magnuma First Seed. So ang gipil din nila silang game kagahapon, mao ang Barangay Ginebra Magnuma First Seed sa lang score sub 111 bato ka 115. So muna siya Magnuma First Seed ang mga top stories sa Tukor Butaga nga at ang anusab sa itong mga suking itig paminaw, ilabi na sa mga musunod na mga programa. So gika din sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas. Isang Magnum Hunter 17 April, Borja. Sabri Tawag Servisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter April, Borja Garbo sa Taguluan, Misamis Oriental. Alas 4.31. Ulagway sa tas gawas, liliyon sa natong gawas. Okay ba itong gawas karon? Gawas sa panahon. Dili gawas sa sun, kay lapas na ito sa sun. Lapasan man ito. Hey, tanaw sa natong palibot sa gawas karon, Magnum Hunter. Standby sab sa pag-asa, importante kayo ang pag-asa karon. Kung atay pag-asa, wag itay nada. So importante ang pag-asa, mutanaw-tanaw tas pag-asa. Binawato sa nato, Michael Report, pinagiri Magnum Hunter 24, sa balita ang servisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Alang sa tunay itong paglagway karong nga panahon na Magnum First Seed, wag yun ang ayan nagkablakan akong iskutan sa mga tuwag dagat sa panahon. Tugod palagi kay maayaw karon itong panahon Magnum First Seed, wala yung mga pagpanamati. Ato nga na matikda na karong nga panahon na kung iskutan ng santong palibot karon Magnuma First Seed, medyo bibo na puno ang siyudad sa gradyo na labinang sentrong bahayin sa itong siyudad. Tugad palagi doon ang mga establishmento na ang bihimo lugar nun sa pagbukas sa ilang nga mga negosyo. Sa itong iskutan ng sabang mga garisisyo, ubay-ubay na po ang Magnuma First Seed matikdan sa kadalanan. Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 24, Ginuna, sa bitaong sirbusyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 24, Magnum Hunter Jane Luna. Pag-aasa sa tayo, importante ka magkala itong pag-aasa. Labi na mag-iigsoon ka na ko rin mga kusog ng bagyo magkala sa musunod ng mga bulan. Agosto mag-iigsoon, Hulyo, Agosto. Nakuro di ang magkala mga bagyo, matinis natin sa Magnum Weather Alert sa pag-aasa.
1: Magnum Weather Alert.
2: Kevin Cades, mabutang da, Kevin Cades.
3: Buntag sir, may buntag sa itong mga suking tagpaminaw. Tago po yung danaw, makasangatin ang sumagalag sa ang palagong, mga ating sumatagong mga kalangitan. Ito, malas patak-patak na pagulan, kilat o padrugdog. Tungod ang isang localized thunderstorm. Mga tayhinay nga sa sarangan ng hangin, magagikan sa amihan ang silan nga sa amihan ang direksyon. Huwag ang kalagatan hapsay nga sa sarangan ang pagbalot. Ang temperature sa Tanakbayan, magagikan sa 25 degrees Celsius, pagdang sa 33 degrees Celsius. At ang heat index sa sumisama sa kental, posibleng maabot sa 40 degrees Celsius. At ang adlaw masidlak niyong 5:22 sa buntag at ang Philippine Standard Time 4:34 a.m. Huwag ko na alam mabalit ang panahon. Iken rin sa DST Pag-asa. Miss Kevin Cades, salamat.
2: Salamat Kevin Cades, Pag-asa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert!
2: Inabati magkala Kevin Cades at atong oras alas 4.34. Dito maglangan magkala Bulyara sa tas report. Unaon sa natos Magnum 120 kay gasolinahan mag-iigsoon gisibatan magkala sa nagpatubil ng sakinan. Nagkala na hitamu na gantong usa dito sa Miss Orba to. Nadakpan nagyapon may gato sa Iligan. Oo, nagkaroon. Tanaon na ito rin magkala kay ni Sibatman. Dapat siguro ang mga gas station bayad una, ya tubil siguro, mo siguro ginan yung buhaton. No, dapat mag-implement mo nga ng balaod nga, pilay mo sir, 5 mil doy, 5 mil sa sir. Di ba ana ba? Ang pait, labi na ugsakyanan, mag-iksoon, kapag tubil, ana, manirado na naugsamin, din mo paharo, di, na ginanin mo madakpan. Di na mo na magkuliktahan, dapat mauna ka mo mga gasoline boy, kulikta daan sir, kuha na to daan sir, katong ihatag sa kasir sir, ana ba? Dapat yun nga magpabayad mo daan kay siyempre kung sakyanan, o da, pagtubil. O di, pagkuha ni mo, anak, pagbalik ni mo sa kinibang taklob sa iyang butanganas gasolina or diesel, pag-igo ni mong taklap, anak, ay harurot na to. Di ba? Di igid mo ma... Panan, di igid mo ma... Di igid ni mo malakag. Ay, sakyanan. Pichik sa dato report, Magnum Hunter 20, sa Balitaog, sir. Bisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Sa Balaka, gibati sa mga empleyado sa saka gasolinahan din sa may Salvador City, may Samus Oriental, din agad sa may Divine Magnum Upper Seat ka ng gasolinahan din na. Kung diin, ang mga empleyado Magnum Upper Seat posible, no? Nga makatampo, yun din ining ilahapong kaning nasipapong na kulang lugar silang halin Magnum Upper Seat, human yung misibat. Ang usa sila mga customer nga doon naman tulpaya, bayro noon, nga naa sa 3,000 pesos. Subay sa itong report na nahuptan Magnum Upper Seat, kaya kining nag-iskutan matulpa nga customer nila, nagpatubil ang susukin si ang takna sa kabuntagon kagahapong adlaw diha sa may Zone 2A, Bulubulo, El Salvador City, Mesa Mesa Oriental. So, kanin siya Magnum Upper Seat, no, nga gasolinahan, din sa may entrance pa, pasaka sa Divine, doon na po sa may traffic line, sa agad yun Magnum Upper Seat, ginhapitan yun po din sa itong mga kaigsunong motorista, ay pabulong mga kaipon Magnum Upper Seat, no, ilabi na sa pagtubil, kay, kanin kayo nag sa main highway din sa Salvador City Misamis Oriental. Panwa damo ha kakaghapong adlaw o sa kakaning sakyanan Magnum Upper Seat ang mihimo sa pagpatubil o gawa matod pa mihimo po dahil sa paghatag o bayad. Nagtuon sila Magnum Upper Seat nga basin na nakalimot pero wala magod ni balik dahil po Magnum Upper Seat nga naga resulta yung taon sa mga empleyado nga nabalaka kaya nga natubil nila Magnum Upper Seat na naasa 3,000 pesos ang maong sakyanan. Color gray kini siya Magnum Upper Seat dayon na doon na kini siya yung plaka nga KAP 6094. Mahinungdan nga naghangyo po sila karoon na sa tuwa po rin po sa Magnum Radio nga basin po Magnum Upper Seat no mapasibya aron nga pananglitan madungog kini sa nahisutan po nga driver na itong mga sakyanan iya ka po din po nga balikan Magnum Upper Seat o kapagbayaran ang iyang obligasyon. Gani makita ni mo din sa CCTV Magnum Upper Seat nga ito pong nga i-play for girls sa itong Magnum Live nga dihal nagpatubil na siya no right after sa kaninga pagkakuha po ni ining ilahapong attendant Magnum Upper Seat pampatendant nila sa nozon lugar sa ilahapong nga pagtubil ni lakaw dayon Magnum Upper Seat. So wala na nagdugay dayon po ang maunga sakyanan o gani man gagasway pa sa pagsunod ang kanipong pump attendant no. So yung gigukod yung gitry gukod Magnum Upper Seat pero wa man good ni hulong nga
2: dili po di siya vlog kay na may toy na itabo nga sa bato Dabaw ba to nga gipalakaga ang gasolin boy
0: sa Dabaw nga kanang yagi gukod pagod gukod nga luoyin tan kaayo nagsikatawa
2: diba ate si bayad to magduan si bala gihangak hagusangos na to ang gasolin boy
0: kato nga daw Magnum Upper Seat kaila naman po daw kuno sila pero maki pag kaila Magnum Upper Seat kato kay murag lain gitanawan kay na sigkatawa sigkatawa niya distansya na kay sa gasolina hangak ba kay tong tigulang ato nga naghimo intan sa pagpugukod ni dagan. Gihangak na yung taon to siya, pero lagi, at least, gibayaran man po Magnum Upper Seat. Pero ang kaninga kasakit niya po noon na itong nagibati, maglantaw, nagipa, kaninga lisod-lisod una, aya po lagi gibayaran. Kaning Magnum Upper Seat, dawa man nila bayaran, manggod, mainundan nga ang empleyado yung taon din na sa gasolinahan, nagatingwa sila nga mapasibya Magnum Upper Seat, no, kaya basin dig, nakalimot, pero nagtry manggod sila og approach Magnum Upper Seat na sa pagbukod. Pero wa manggod na hunong ang mga sakyanan, siguro nagtali po ito Magnum Upper Seat, kaya nakago, siguro po ni din sa unahan ang kaning kuan ang traffic light kasi sa itong nakita Magnum Upper Seat no so ito yung siya going to Cagayan de Oro ang iya po nga direction so nagahinaot po daw sila ang basin makabalik itong nahisitan po nga kaning driver na itong maungas sakyanan kay dinhi naman sa may barang nabulo ang itong siyudad Magnum Upper Seat katong nga doon na po iya nagahimo no sa pagsibat ng Mitsubishi nga doon na po iya kaning natubil sa iya Magnum Upper Seat nga 2,000 pesos nibalik man yung noon to katong driver human lagi nga nasibiyas kahanginan nga naa siya'y obligasyon tungkol kay nakasibat kini Magnum Upper Seat nga wa po nibayad so ingon siya nga sa iyang bahin kay usara ba po to allegedly empleyado sa gobyerno nga wa na tuyo nakalimot lang yun so yung ibalita naman po hinuon pero ang kani Magnum Upper Seat po po mga na dawat po nila nga sinyalis dihang nagahatag po no oga kaning masyuan ang mga empleyado po sa kaning maong gasolinahan. So, mahinungdan nga sila nalimuha no, nga mapaabot nga nihin sa kahanginan. Kaya basta hindi na minaw Magnum Upper Seat na sa radyo, basta na nakailan ini, kini nga color gray nga sakyanan nga naghupot sa kani nga plaka Magnum Upper Seat. Plate number nga KEP let's see. Kaning iyahang plaka Magnum Upper Seat no, nga naka-attach siya ni ini po nga maong vehikulo nga KAP 6094. Di kay kuso ito sa sakinan Magnum Upper Seat no kay kaninga nga medyo murag auto man niya siya pero basin ganin siya Magnum Upper Seat ano siya o kung ato masayop kaning Na ipagkaparihas no sa kaninga Ford, pero di kay ko sinati magduma first na kayo.
2: Ngayon man, di halap-halap po. Magduman siya, mag-Toyota Rush.
0: Ano ang mga... Ano ang magduma first no?
2: Ah, kuhaan siya. Kining Avanza nga bag-o.
0: Kasi na...
2: Murag Avanza nga bag-o. Kanang bag-o karong latest nga Avanza. Murag lang sab, kaya di ba na ito makita ko layo. Kuhaan mo ko, dili mo ko dito ma... Distansya mo good magduman
0: siya. Oo, nakaapan mo na pa sila nga. Gani kasi sila, di na po nila madumduman dito sa nga klase ito nga...
2: Mapa naman ito ng plate number?
0: Oo, nakuha man nila ang plate nakuha. Number magduma pa sila. At least nung na ay plate number kay... Maski pag kanin nila ma-identify ang sakinan, makuha mo na may bawal, may yapo na kayo. May laing kapareho po ng plate number po magduma pa sila. So, kung palitan, naminaw po siya karoon magduma pa sila. Kung wala isa'y daotan yung tension, mas maayo nga mabalik na lang po din taon. Kaya luoy taon ang mga empleyado maghimo yung taon kini sila magduma pa sila sa pag-obliga po noong pagpangitag pamaagi na di po din taon nga makulangan ang ilaha po din pong inagrumit. Inagrumit nga halin sa kinitaan po sa gasolinahan, humanlagi nga nakulangan kini 3,000 pesos dihang nga wa nagbayad ang nga maong nga customer. So, basin mag-dumapar sino, in good faith lang yun po mag-dumapar sino, wagin po ito na kaning tuyo niya ang iha po nga paglakaw, nga wa nakabayad din yung 3,000 pesos ngayong ipatubil din sa gasolinahan sa Maya Divina Mercy Shrine nga entrance sa Maya Silver City, Misamis, Oriental. Ipuas kumulita gikan sa may bulubulo sa Silver City, Misamis, Oriental. Kini si mag-220 Angel Sarus, walita o kiserbisyo, mag-dumapar radio.
2: Daga salamat magdumata, 20 magdumata ng si Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Daga na magkakitabo inanigo, di kay karun na ni may gala. No, nangay magpatubil o niya, musibat na yun. So dapat yun ka mo mga gas station, tubil daan, ayah na yun, bayad daan, ayah tubil. No, kay inana mo kung mahita mo, makasibat maguna sila. So pag doon, pilain mo sir. Tubil ko, bali 2,000, kuan lang, unleaded. Ah sir, bayad na daan sir. Kaya para tiyatag sa kasir, sir. Ana, matirada. Bayad daan yun, mga gas station. Kaya para padiguro, bagay gamay na magayang magsildo. Okay lang yan, silduhan mo tag sa kalibo inyong adlawan. Kay murag di na kayo sakit pag bali 2,000 to, so duwara ka adlaw ni mong trabaho. Adaw bi kay adlawan nyo minimum. Di ba? So, lisod kayo, patubil lugat tog 3,000, patubil 5,000. Diba? Lisod kayo sa nanoy. Lisod kayo, basta yung anak. Kaya kanimang kung mga sakyanan, pwede naman kung mo di matimadaan ang dagway sa tao, kaya pwede ihap lang niya pag paubos yung sa amin. Pwede na kaya di apakita yung dagway. Pagpila ni sir. Tumili doy, balit 3,000 doy. Diesel ha, balit 3,000. Ah, wala, natutuan na ka dito. Gatubil na ka dito sa kuan. Or while gatubil ka, pagpansak ni mo mga sa host diha, unun sa paipansak ni mo sa tangke, while kakabulong tubil, kaya pwede naman ni mo na ibiyaan, imutinglon dito sa kwan, sir, bayad na daan, sir. Ah, diba? So, anang may tabo. Kaya kung di mo kuliktahan lagi daan, ah, impas, babay may gala. Ato sa ni Magdum Hunter Jane Luna, kaya matod pa mga iksoon nga, driver, gikawatan ko ng 32,000 pesos ng cash, wa mailing suspect. Ana, wala po diyan 32,000 o dako-dako sa ning 32,000. Yan, di tali, dawato ta report, pinagin ni Magdum Hunter 24. Sa balita o servisyo na si Magdum Hunter 24. Magdum Hunter Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Daw pagkita ba ng 31 ang yos nga driver human kini mga biktima sa kawatan ni nasa may si Imrecto Barangay Lapusan ng ato nga syudad. Ila nga biktima nga si Luis Suson nga residente sa barangay Balika, Davao City. Gibutyag sa biktima nga sa tanatulog sila sa iyang nga kauban para ba na matod pa alas 9 sa gabi. Ngayon nga susulod lamang kini sa ilang nga sakyanan na inahitabo magduma proceed, sakay sila sa ilang isusun na sakinan. Apat pagmata nila, banda alas 2:30 sa Kadlawon. Wagtang namatod pa ang hanga sling baga, doon ay surod ka cellphone, driver's license. Ingon man ang 32,000 pesos na kasya ni ining at tuwalugar gihapon sa sling bag. Samtang gigawatan usap po ng ihang kauban. Cellphone po magduba first aid o pitaka nga doon namatod pa yung mga ID. Uga, balora, 2,000 pesos po ga cash. Ingon nga, kinilugar na iskutan sa abdus suspechado, posible nga mihimo baka ni sa pag-hiling no sa ilang mga gamit. Samtang kini nagkatulog ang magduma first aid, kaya galing no layo pa kayo ilahang padulungan magduma first aid. Kaya pabalik daw ta sila rin sa lugar sa maya Davao. Pero kasi kami agi po sa kita yung di oro, kaya doon naman sila lugar higala, ngayon hapong agi delikita, ano agi yung dama mo diba first aid, kasi tanke ni natulog. Plain lugar dira sa dalan, kaya abrihan mo ko dila gamay ang ilang sa amin mag diba first aid, kaya lagi, medyo ikang. Lugar na iskutan po lugar nga pagpaandar sa sakyanan, samtang lugar matulog sila, kalas kaya gasolina alang kanila, na distansya pa no ang ilaha lugar nga aduan. So, mag diba first aid, ang naiskutan sa po lugar nga biktima, mo gito sa pagbuka sa ilaha lugar nga mga window po lugar sila hanga sakyanan mag diba first aid. Pero dili gito taligid nga abrig gitaran mag diba first aid. Okay, bali half lang na posible. Gikuhot lang yun hindi pong kasuspechado sa atubangan nga bahay ng ilaha lugar mga bag. Ilahang nga gipang plaster. Nagtuo sila mag diba first aid nga kung sa atubangan nila i-plaster. Kaya dali nila mabantayan. Apa na sa iyop. Gito sila mag diba first aid. Kumpiyansa kasi sila tungkol kinay uban. Paspas kayo ang ilaha lugar mga kamot sa pagkuha lugar o mga gamit. Kasi sama nini nga naitabo nga sa mga biktima. Na nakawatan gin sila no ni ini lugar ni iskuta na sa lugar nga mga kaptangan. Po lagi magdiba first aid. Sa kini lugar nga kabalakang nga gibati lugar ni ini pong iskutan po lugar nga si Louie. Mihimo kini no sa pagpanghangyo ito sa kapulisay nga unta na sila ma-recover nga CCTV camera. Sa po lugar no nga dito lugar sa Sihon kung kinsa ba ang nagpalyo ni ini lugar nga pagkawala po sila mga bag nga dito nila giplastar. Ilaha lugar nga sakinan kay gali magduba first aid siya kumisido nga usa lamang katawa ang mihimo lugar no sa pagpangawat lugar ini lugar na iskutan po lugar nila nga bag o posible baka nga wala baka ay kasayuran po itong ito suspechado nga doon na dito kung akatitad po lugar na itong bag posible katawagin ang bay laon tayang kawaton magduba first aid ba apan gideklara ni ini lugar nga biktima nga doon na siya ay valor 32,000 pesos ka cash kaya mismo nga bag takot kay baguhay lang po siya mihimo lugar no sa pag Pedro magduba first aid. Dunot ni ini no, aduna na investigation naghimo to nga kapulisan. Paspas lugar nga ma-recover o mailhan. Ang naiskutan lugar nga suspechado nga mihimo sa pagpangawat. Sa may si Emre, ito barangay na pasanding ato nga syuday. Pero sumuntag na Pilipinas, kini si Magdumhari 24, Chinula, sa Bitaog, Silpusyo, Magdubradyo.
2: Salamat Magdubhanta 24, Jane Luna. Oy, ato oras kay alas 4:48 na. Mata na mo! Ay, buntag na! Paman sila ng mata. Hindi sila ganang matag sa'yo. Ganagal mo sila kwarta daw. Kita mga pobre, ang mata kitag mga, kita mga pobre. Di ba mga suki? No, mata kitag sa'yo mga pobre. Kaya wamang kita kwarta. Sao na lang gini? Pait kayo, basta may kwarta, no? Grabe ka pait, basta may kwarta. Nang kayo gusto paliton, pero di ka kapalit. Kaya wamang kwarta. Natapulan pag yung ka, nama o. Impas. Oras, alas 4:48 na.
4: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
5: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
4: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Alas 4:50.
1: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Balik tayo kala sa ato managuman. Sa ato kamograma, karabuntag ang magkala Buntag na Pilipinas. Hoy! Alas 4:50 na mga manen ay mata na mo kay Buntag na. Nagluya-luya ang umano. Test na misamis rin tali pagayon sa community-based training program sa Lagunglong. Iyang din tali daw ato ta report Magnum Hunter 19. Sa balitaog, servisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabaktulan.
2: Magnum, Buntag na Pilipinas!
3: Gibutiag nga pabilinan ang collaboration sa Ambotan sa Technical Education and Skills Development Authority Contest Dami Samis Oriental ngadto sa Provincial Training Center dinhi sa atong syudad sa Cagayandiro ug Ingelmana ang lokal na kagamhanan sa Lagunglonga Misamis Oriental sa pagpahigayon sa nasangpit sa community-based training program kalabot sa organic agriculture production in situ ug ang pagpatuman sa community-based technical vocational education and training nga frameworks alang sa mga benepisyaryo. Dako asa ang mau training ipaygayon sa Barangay Lumbo Gymnasium sa Lagunglong diin target ni ini nga matabangan ug mapailalaman sa skills training ang mga marginalized sector labi na sa mga nawad-an og trabaho o mga displaced workers aron nga ma-enhance ang ilahang panginabuhian ug makabaton sa livelihood opportunities ug agricultural skills uban usab ni Kapitan Edmar Jun Ramunala ug ni Lagunglong Municipal Mayor Franz Angelo Capistrano inabagan usab ni First Lieutenant David John Soriano sa Charlie Company 58 Infantry Battalion ug ni LTC Leon Sita Grezula Commanding Officer sa 58 Infantry Battalion isip usa sa mga special guest sa lasangpit nga kalihukan atul sa graduation ceremony sa mga benepisyaryo humana natapos sa gihimong community-based

0: Og bisami sa hospital, pahimus di usap ang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine Wellness Center. Market Sera Gunabas Terminal, Lapasan, Kagendura. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa klinika The Alternative logo.
0: Oras alas 5:07.
2: Time check was brought to you by ChoQuick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-ChoQuick na araw-araw.
1: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik tamay kalas sa ato paraguban. Sa ato kabuna magrabutan ka ha, buntag na Pilipinas.
3: Oh. Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Katawa pa yung tao na kapanikay-sikay. Pabutalay niyo mga mensahe niyo, taot-taot. Bernice Rabaday Ugma. Ano ka may gala? Oy, Bernice Ugma, pero kumbati ka po tawag ba, Bernice? Ha? Wala man tayo lang pasunon good mga igsoon kay tig-init man, patay man tayo ng sagbot. So di na kinanglan ng pasan. Pero ayaw sa ninyong daobi inyong mga umaha kay Diyos Ginoon ko magkadalahig mo sa ubang mga uma. O ayaw yung daobi kay namagay uban mga igsoon mga paragin mahinlo gid bitaw. Dauban nila may gala na simpre ang kalayo mudagan may ana. Daobi ka ng abay sa inyong mga luna. Dabig na ibalay diha, di maayong pagkasunog. So ayaw mo pagdaob. Kung magdaob magaling mo, aw tipukan yung sagbot nga dili makadagan. Kaya yung pamataka lang kag suglib diha, pamataka lang kag sunog, delikado, mangigalag, maapil lang yung mga silingan ninyo ng mga luna diha. Di ba, na naibalay o niya, may pagkasunog sa balay, yan yung mga mananap in taon di agipang tigway, may pagkasunog, magigisoon sa itong mga binuhing baka diha.
3: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Diba? So, mauna ang problema. So, katong mga naay luag diha ng mga kinibang luna, ayun yung sunuga ha. Kaya delikado, pag sunog ko niya na ito, na impas na inoon, imbis nga atong gi haguan na bintaw ni atong mga mananap o sigig tigway-tigway. Unya kalit lang unya magila masunog pagka-apil. Nakaluoy sab kayo. Alas 5:09 na atong oras, may katilis sa atong magalang panaguban sa atong kambugra, magarabutaga. Matod magpatubil sa iya sa kinan, bayad midaan, mura man to bios. Ah, okay. So dapat yun, tubil daan. May mo, kinamay mo yung sakinan. Kitaan eh, agyan din taon. Motor-motor, kita tama din taon, may gala. O, may pa din eh, uban mo, tubil gani sa kinan, bayad daan yun. Dapat yun, bayad daan. Ayha mag, kuan, ayha magpatubil, ayha tubilan kay, na, delikado. Mago bato 34 Jin Luna sa takay na kunoy na hit and run may gala karon samdan. Sakinan kuno naka hit and run. Bitcheck sa nato report Mago bato 34 alas 5:09. Atong oras diri may gala sayo sa kabutagon. Sa balita og service na si Mago bato 34 Jin Luna.
3: Magnum buntag na Pilipinas.
4: Tawararag Usaka Futurista 1 Kilira Idiot Run sa Usaka Sakyanan. So by the report ang 4 na kimo matod pa sa pag-U-turn sa lain nga linya diin na ginasubay matod pang linya po diin nga motorista nga nila sa pangalan nga si Michael. Kibalikin sila na asura sa opposite na lane yun magsubay first day sa dihang wala matod pa nabatayan niining 4th nga Sakyanan nga patulong natin ang baong motorista o wala matod pa kiniya suka. Son nga wagi niya mabatayan ay iskutan po lugar ng motor na nagpatulong na po niya siyang direksyon pero matod po po lugar niini nga driver lugar niini nga Ford ang magtuba first aid nga imo matod pa kini siya sa pag-signa sa diha lugar nag-execute kini siya sa pag-U-turn. Panik po siya ka naapikan na kini siya magtuba first aid tugod kay tuha naman kini siya ang simula dapit. Iskutan po ng motorista rason nga nagkabangga ay sila magtuba first aid nga nagresulta sa pagkalabay niini nga motorista nga si Michael o gali magtuba first aid kabutya ka wala kini suot o gang helmet pero may nalang din magtuba first aid o kaya dito siya masod pa kasagbutan na nalabay magtuba first aid wa siya dito nalabay magtuba first aid sa akin yung patuon bitaw nga area rason rason nga naluwas rigid gahapon siya magtuba first aid o taliwala magtid lugar niini nga kagusog po dyan sa impact lugar sila nga paragampangga diya sa maya barangay mambuhaya diin ay kabut siya magtuba first aid ito rin yung portion niya po sa lugar nga medyo ngit-ngit gitaan magtuba first aid noon niya kuha po kayo suga diya yung kama daro po dyan doon sa lugar po dyan sa kaya naman nalang magtuba first aid kay luwas na po doon sa kuyaw nga kayitang na iskutan na sa mga individua sa diha lugar dalagini sa ospital para sa pusag na Pilipinas kini si Magdumhari 24 Jane Luna sa balita o

0: Muito obrigado.
1: Salamat Magnum Hunter, Magnum Hunter 24, Magnum Hunter Jane Luna. Hoy atong oras mga maninay ha, atong oras alas 5:12. Ang atong oras din sayo sa kabuntagon pag inspect daw sa mga kamerkaduan din sa sudan, gingusgan sa City Vet. Bicheck sa nato ang report Magnum Hunter 13. Sa balita og service na si Magnum Hunter Risa Cruz.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Para yung gihingusgan sa City Veterinary Office Cagayan de Oro along sa pagpatuman regular nga meat inspection sa mga pampublikong merkado sa Carmen Public Market, Cugon Public Market, Lapasan Public Market dinhi sa siyudad aron masiguro ang kaluwasan ug kalidad sa karne nga ginapalit sa katawhan. Nunot niini inspector mihimo sa pagpuis abotier inspection kamang pagcheck sa karne human kini gikan sa slaughterhouse dinhi gitan-aw kung ang karne limpyo, walay sakit ug angay konsumo sa publiko. Gipainumduman sa ahinsya nga tan-awa kung adunay meat inspection stamp pinagpasabot na inspeksyon o pasado ang karne. Siguradohong presko ang kulor, walay baho ug limpyo ang pagdisdugtong niini. Ang meat inspection usa ka importante nga lakang aron mapugngan ang pagbaligya sa karne nagikan sa masakiton nga hayop o dili limpyo. Nalipod sa kahimsog sa publiko ug naghatag kasiguraduhan nga ang atong pagkaon luwas ug di kalidad. Balita gikan sa City Vet. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter Risa Cruz. Gikan mela sa lokasyon ay 5:13 ang atong oras mga maninay. Mga suki na to alas 5:13 na. Ang atong oras din may galang sayo sa kabuntang koroy sa wala pa ng matari ha. Matanabon niya kay buta na matanabon niya kay buta na kamas sa butanan. Wadwad na. Wadwad na kay buta na, wadwad na buo kay buta na. Kamas na muli hamatanan mga maninay. Kamas na. Hindi na maglangay, magkaigsuan ito sa report. Magkala pinagay ni Magnum Hunter 20. Magnum Hunter and J. Alzado. Ano sa ito magkala sa tunog ang mga report? Pinagay ni Magnum Hunter 20. Magnum Hunter Angie Alzado. Kay matod pa na kunoy kinibang dulag 400 mil pesos nga druga na sakmit sa otoridad. Nagandagan sa mo. Nagandagan sa nga druga. Pero matod na magiging report alas 5:14. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Tubay sa report sa tuang botan sa City Drug Enforcement Unit na sila mihimo sa ilahang bypass operation sa mong lugar huwag masairan nga kiningan tuha. Wa pagyapon mihimo sa pag-aundam sila iligal nga bisyo o negosyo taliwala po man sa hubot ng kampanya sa itong mga kapulisan uga inabagan po sa tuha po ng mga otoridad sa PDEA NBI uga sa tuang botan sa DOH. Ngayon talagi, mangundang na ni sila kahit posible na sila maaresto o posible po na presido nga sila mahatagan yun ang kahigayunan na magbabos ng kinabuhi kung ilahalan yun nga piliyon. Apan kininga duha ka mga individual na sa pun mangyid sa akto diyang nagpahigyan sila sa bypass operation na mihimo yun po magdumapresid sa paking binailuay silang asset sa usa ka pakete sa gitu ang ilegal nga droga nga shabu bukti sa gigamit po da nila nga bypass money. Gibutyag nga nakakumpiska sila sa 55 kagramo sa giingong shabu gikan ini pong ilahang mga naarasto diin miabot kini sa 374,000 ang market value sa maong mga kontrabando. Doon din nakakumpiska usabog ang mga kaning gamit ang atong mga awtoridad sa manalamang nining coin force nga lakip no sa gisudlan sa mga salapi o gasa rin po din pong legal na droga nini po mga suspesado apil na po ang usa ka unit sa Android California gamit po nila sa pakitransaksyon sa lang illegal nga negosyo nga mo kini nga pagpamaligya pagpauga siya po samtang katapong mga 5 heat cell the transparent plastic cellophane nga puno po nini nga gituhang crystalline substance nga ging siya po na kumpiskaya po silang posisyon lakit na ang kininto sa pesos nga bayba sa money ang duha sa mga individual kasamtangan nga nabalog na koruan din sa Maharlika detention cell huwag magatubang kinin sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 to comprehensive dangerous drugs act 2002 wala yun usahan sa pagtinguha karon nila ni Police Major Aljun Estrada Baculio ang hepe sa CDEO nga mapasakaan gilid kaso kining duha ka mga suspesado tungod silang gihimo nga paglapas sa tuang balaod. Balita gikan sa City Drug Enforcement Unit kini sa Magdum 120 Angel Sado sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Salamat Magdum Hunter 20, Magdum Hunter Angel Sado. Duga mga balita sa tanin ni Magalan sa iyo sa Kabot Nagon. Gihatagan mag-igsoon karon taman sa Hunyo 1, June 1 niining tuiga si Vice President Sara Duterte para magsubmit sa iyang tubag, konformal nga tubag sa impeachment case nga iyang giatubang. Sumaha pa manggala ni Senate President Alan Peter Cayetano. Matod pa may gala sa sesyon sa Senado kagapong adlawa. Giingon ni Cayetano nga opisyal nang gipadala ang sumon ngadto sa Vice Presidente kagahapong adlawa pitsa 20 o gikonfirma usab sa Office of the Vice President kog OVP nga ila na dawat bandang alas 10:40 sa buntag ang nasampit nga sumon gikan mismo sa Senado. Matod pa ni Cayetano nga sa rules of impeachment 90 ka mga adlaw ang matod pa gikan sa pagadawat sa nasampit nga sumon sa respondent para makatubag kini sa iya mismong nadawat nga sumon og orinal usab nga magtapos unta sa pitsa 30 apan ang 30 na butang sa Sabado og Domingo ang pitsa 1 maotong dito magigsoon sa working hour butsabton sa pitsa 1 mga suking tigaminaw pitsa 1 adlaw nga Lunes na so dito may gala ang katapusan magigsoon nga adlaw og dapat makatubag na ang nasampit nga Vice Presidente sa iya mismong kung makasumite na sa iyang tubag may kalabutan sa iya tubang nini nga impeachment gani pag nasumite na magigsoon na nasampit may galang kinibang tubag sa Vice Presidente nagaan sa buglima kaadlaw magigsoon ng House Prosecution Panel aya magigsoon kini magatag may gala sa mga katinawan sa nasampit nga impeachment apa nanawagan usab ang nasampit nga senador nga si Peter Alan Cayetano sa iya mismo mga kauban nga senador nga ihanay daan ang impeachment kalendar para magigsoon maisubay usab kini ang gitawag magigsoon nga kinibang pagdungog nato sa Senado sa kinibang impeachment ni VP Sara Duterte.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Apan kung pangutanon magigsoon si kinibang prosecution house prosecution spokesman Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Si Adyong namugos magigsoon nga magsugod na gidritso ang impeachment matod pa niya. Nagisugod dritso. Matod pa may gala sa nasangpit nga congressman magbabalaod. Wala matod pa magigsoon makapugong. Para kuno may gala di madayon ang nasangpit kay impeachment kay sumay pa may gala ni Zia Alonto Adyong. Nakaandam na kuno tanan mga requirements sa pagdungog sa nasangpit may gala nga impeachment. Og matod pa may gala nakaandam na ang tanan nakahanay na para sa impeachment ni VP Sara Duterte. Mong wanay makapugong og kinanglan na matod pa. Sugdan insigida sumala pa ni prosecution kun House Prosecution Spokesman Lano del Sur Zia Alonto Adyong.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Taas pa rin ang proseso may gala dili pa ni dali magigsoon kay gani mga sukit igwanaw na apay gitawag may gala nga gitagaan pa may gala ang Vice Presidente taman may gala sa karong pitsa 1. No, para mutubag magigsoon tagaan pa og sumon ipatubag pa siya may gala taman sa pitsa 1. No, ang Vice Presidente. So sunod bulan napatagaan pa siya para makatubag magigsoon ang Vice Presidente no sayang giatubang nga impeachment. So ipatubag pa taman pa sa pitsa 1 no ang last day sayang pagtubag. So mo nang kita gihatag sa iya nga adlaw magala sa bisi. So di padali, ulat-ulat lang ta kung unsay itawag yun nga dangatan aning impeachment mga sukik tigaminaw ha. So ato laning subaybayan ang kinibang impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya na naman ang gihangyo may gala sa uban nga impeachment trial o kwan man giplastar man gyan ay man ang Senado pod ila man gisunod may gala ang impeachment rule. So nakita na to may gala nga naagyoy patas mga igsoon aning pagtratar no sa impeachment. So magdepende na lang sa Senado mga senador kung unsa ilang pagboto ani nila kung kinsa gyud mga igsoon kaya wa man ta kasiguro mga sukit igunaw ay ning impeachment no. So tanaw nang nato ni unsay dangatan may gala basta kay nakita nato sumala pa sa pagdala ni Senador Peter Alan Cayetano patas man di ba wa man magigsoon gi kini bang matawag lugar nato nga naay pagpihig gipatas ba niya. So magdepende na sa botasyon dai nila mga sukit igunaw kung unsay dangatan. So ang bisipresidente itagaan magigsoon nga ipasumit mga ipasumiti sa iya mismong tubag sa iya mismong impeachment nga giatubang itagaan siya magigsoon og taman pit sa uno no sunod bulan nga makatubag magigsoon no sa ag iyang giatubang nga impeachment. So ana ra ha gikan magigsoon sa kwan na sumala may gala sa balaod gikan pagdawat na inapulo kadlaw nga ihatag para makatubag. So 10 days aya makatubag magigsoon na ihatag nga period na pulo ka adlaw. So gikonfirma pud may gala sa OBP Office of the Vice President na dawat nila kagahapon adlaw magigsoon ang sumon. Okay, so 19 days ang ihatag sa ila. So magplano na sila unsa lang itubag, saon nila pagtubag. Magdepende sa ila may gala unsaon nila pagtubag na may gala ang investment. Okay? So natulat ha. Kay lagmit ni may gala ang desisyon ani mga sunod bulan pag ini siya mga sukit igbunaw. Kay na pa man may gala paghimuon pa man ani may gala nga diskusyon. No, gani na pulo kadlaw ang gihatag. So mataud-tauran pa ni. So mo siya lang karon nga bulan boss na na wala pa relax lang mo. Kay wala pa. Lagmit magigsoon mga third week ha sa sunod bulan or second week ana naraan na may lang adagan no second week or third week basta kasunod bulan naray desisyon ani ulat-ulat ta unsay dagan ani may gala at least nga mao magigusto nila impeachment magyon so at least may gala sa Senado ilang yung gi himo magigsoon ang dagay angay buhaton no. So iplasta nila dili to ilang paglangay-langay kay mo maning imo nila nga pagabot kuno may gala sa Senado posible kuno mga malangay-langay dughan pa kuno kay magigsoon ani mga kuskus balungos. So at least karon may gala nga wala tay nakita magigsoon nga paglangay-langay no. Ko unsay role gi tuman gyud may gala sa Senado no gitagaan magigsoon og side by side may gala nga comment no ang matagpikas. So ready na may gala ang House Prosecution, ready na sila dia naglangkob mga sukit kami now. So tanaw sab nato may gala kay ang Senado ready naman sab no di man pud nato di sila mahimo may gala nga kinibang mga bala kay puros man ni mga abogado kay Tano abogado Marcolita sa Picas, abogado. Pia, abogado. Diba? So, sa Picas, magigsoon, ang usar gihilom kay karon sa impeachment. Sa kadaghan kay may gala nga impeachment nga naagian niya may gala sa senador, nga usa ka senador sa atong nasod, hangtod karon may gala, mawapagin siya tingog magigsoon. Mawag itong gawatulatan unsa iya mismo magigala nga itingog ni Supremo.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Legendary kini si Supremo magigsoon diya sa Senado. Kisa Supremo, Supremo ba? Ah, Supremo sa Batangkiapo, wala ba pasabot ninyo? O, senador. Lapid. Ang senador, magigsoon nga, ma-action, mabakbakan lang may gala, pero pag-abot, magigsoon na ning pinosilay, may gala, o ganay bang impeachment? Wag itingog, magigsoon. Ingkod lang yung pimintas bangko si Supremo. Diba? Ano gun, manggundi, may gala? Sayang ba? Sayang, magigsoon ang atong iswildo, may gala, sa katawan niya, way gamit. Way gamit. May gamit ni Lito Lapid. Ay, gamit wala. Siya magigsoon ng membro magala sa Silent Committee.
2: Buntag na Pilipinas!
1: Morgan magigsoon na pag ito mga tao magigsoon dili ta magsige tag idolo-idolo. Di ba? Sige tag idolo magala kay makita na ito may TV. Idolo lagi kuno kayo. Di ba? Pero umiangkon man po si Lito Lapid nga magigono siya magala minus yung kuno siya magigsoon sa mga inana-inana. Di ba? Di ba? So wala yun. Nakita ba niyo asa man nagamit si Lito Lapid in town? Wagid may gala. Hilom bagay sa permanente mga sukit tinaw na dog man. Naay mga dagan mang dagan di magala mga abogado, mga bright kastanan pero di man kadaog pag-abot magala sa pili ay. Pero slito lapid, may gala nga, nakabalo naman ta mag-igsoon nga wagyod, minus gid siya may gala og huna-huna di mismo sa Senado, daog man. Di ba? O, pero hindi na daog si Lito Lapid, pila naka-impeachment mag-igsoon. Naka-appeal pa ni sa impeachment ni Renato Corona. O, appeal pa si impeachment. O, pero kuyaw yun, di ba? Nana, mag-igsoon na to, basta kay idolo na to, mag-gala, makita na to, dito mag-una-una nga fix ba ni siya diha? Di ba? Na mudugang na po, kaya kung daog na po to si Kwan, di daog na po to si Hapit Ramudaog, mag-igsoon si Philip, ana. Ano, appeal na siya siguro to.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Diba, appeal na siya to siguro, may gala mo na nga, ang una-una astaw dapat, ang una-una na to, kaya may kahibalog yun sa balaod. Atong piliyon, di ba, kay ana karon. Diba? Sayang kay may galang pagsildo as tao niya. Wa, yun. Hilong pa'y nanikop magigala. Di wa man tanayon asa siya may sahid. Ang ato ba nga, maka-istorya po noon ta, maka, kuan ba? Maka-istorya mag-igsoon sa panghitabo. Di ba? Maka-istorya mag-igsoon about sa hitabo sa itong nasod. Wa ta mag-apila ng mga impeachment. Mga panghitabo ba? Pagmahal-mahal sa mga unsa mariha. Di ba? Dagan may galaon sa iya mga plano magadya. Wala yun. Hilong pa'y nanikop na siyempre di sa mga interview sa mga media kay kung inani na nga dagan mga igsoon. Balaw na isgutan siya na magiging mismo nag-ingon si Lito Lapid nga minus gid siya diya. Pero pag election may gala, piliyon mag-istaw, no? So, asa ato ating babaw na to? Ang ato mismong pagka-followers niya sa mga aksyon ng mga salida or pag-abot na mga igsoon gid sa dagan na sa pagdumala sa atong nasod, no? Lisod kayo may gala. Lisod kayo kay... Kamano naman gitatanan, nakadungog ba na mo mag-igsoon nga na yung mga pronouncement may galang nga bugat gibuyan si si Kuan, Senador Lapid, di ba? Wa man gyud mag-igsoon. Mga daghan may gala nag-ingon nga sayang mag-aisa gi swildo mga gala na to, nga wa man gyud katakadungog mga gala nga nasa gi gisipiran na siyuri ang baba niya. Wa gyud may gala. Pero pag-abot sa eleksyon, daog. Di ba? Inana ang tao mga igala, di ba? Daghang kita, sige tagpanaway, mag-igsoon na ng uban diha. Sige itong sawayon, mag-igsoon kay, ay, kay balos balaod, kay mga abogado. Pero pag-abot, mag-igsoon na ni, wak matay magsaway. Kay idol lagi. Idolo lagi sa aksyon, mag-igsoon, init nga bakbakan diha sa TV. Pero pag bakbakan, mag-igsoon sa isgutan pagkaisip senador, wakit may gala, mingaw pa'y nanikop.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Wala tayo kong oras. May kailangan mo pa rin pasunahan. Salamat kayo, Bernes Rabaugma. Bernes Nasab. Ay, sige, Bernes Nasab de Ugma ba? Sige, kay Bernes Magkaugma. Alalarga. Magdabas yung blakan yung kawaman. May kailangan sa kainan. So sa gawas noong katirigman, katawa labing gamhanan. Managlayaman ang marugan ko sa katawa ng matuman. Salamat din lamang sa balita og servisyo. Magdabas Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Hangdurugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Alas 5:28.
0: Kini nga oras, sapat ka na to ni Board Member Dexter Yasay sa sangguniang panlalawigan sa Misamis Oriental.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sip, ultra, kaso, TB, pneumonia, o kapan pang mga palatian. Inom na o Mighty C!
6: CDOIIDOL, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
7: Versus previous formulation, our cheesiest CDOIIDOL cheese dog ever. Buy now!
6: Ito ang idol ko!
8: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
9: TJX 500.
10: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: TJX 500.
11: Mabali sa mga butika.
9: TJX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang TJX Coffee Mix.
9: TJX Coffee Mix.
11: Mabasa ang butika.
1: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na? Masig may diabetes ka na? Pag DTX 500 na, DTX 500 doon na kani powerful extract na phytochemicals ug antioxidant gikan sa di sugar, sugar cane, mga organic compound epektibo batok sa diabetes. Mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang kamasko ug ugana sa kama. Ibong 6 live panggaa. Sa DTX 500, ibong sugar maubos na. Imong performance pang sugar honey pa. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Gagindiyo o Bisamis Orital. Sabi na sa Bay Nature Wellness Center, your best partner in health. Nemo tayo sa door number 10, BMG Building, President Kirino Conry Capes Street, Gagindiyo City. Tayo sa tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa Sordan 103-457-996 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo CDO.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
13: Besh, nabi ako'y nakasex ba wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
14: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
15: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
16: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
11: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ning tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magdum Express.
17: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
11: Magdum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Tax o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
1: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
2: Alas 5:35.
1: Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, ania ang inyong Magnum Newscasters.
2: Alas 5:36 na ang uluhan sa mga balita sa atong Magnum Morning News. Una sa mga balita ta sa Magnum Lokal, 255,000 pesos damyos human lamyas kalayag usa ka panimay sa Bloomingdale subdivision, Barangay Puna ni Surad. Magnum National, Malacanang namugos nga sundon lamang ni President Marcos Jr. ang rule of law. Human gibasura sa Korte Suprema ang hangyo nga tiaro ni Senador De La Rosa. Magdum International, 19 ka mga tao patay sa laing pag-atake nga gilusan sa Israel sa Lebanon. Magdum Business Economistang si Emmanuel Leco, gikabalaka nga muubos pa ang balor sa peso tungkol sa barayong pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Magdum Entertainment actor Anton Vinzon, miangkon nga lisod alang kaniya nga mahimong anak sa usa ka veteranong action star. Magdum Sports Kremlin, Kremlin Call Smashers player Aliza Valdez, pabiling andam nga ipresenta ang Pilipinas sa dulang volleyball sa ubang nasod.
3: Magnum Morning News.
2: Bagsud kumusta may buntag karong adlaw-adlaw karon nga Huwebes 21 ang piyesa, bulan Mayo 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First Seed Blanca.
4: Og Magnum Jane Luna.
2: Og karon sa Magnum Radio History Today.
3: Magnum Radio
4: History Today.
2: Mayo 21, 1963, ding adlawa, gipirmahan ni General Emilio Aguinaldo ang Veteran Memorial Hospital ang paghatag sa makasaysayanon nga Pinoy-anan sa Cavite-Cavite sa kagamhanan sa Pilipinas sa kondisyon nga doon ang kinikatungod nga iparayon ang pagpuyo sa Pinoy-anan hangtod sa iyang kamatayon. Ang Pinoy-anan na ila usab karon nga National Shrine nga gitawag og Aguinaldo Shrine ang unang natukod ni atong tuig 1845 og ilusa pagtugod ni atong 1849 sa nasangpit ka Pinoyanan ang General na himugso ni atong Marso 22, 1869 sa samang Pinoyanan gideklara usab ang gagawasan sa Pilipinas gikan sa Espanya ni atong Hunyo 12, 1898.
3: Magnum Radio
4: History Today.
2: O karon sa mga balita sa Magnum Lokal. Mukabat nga ito, 255,000 pesos ang natalang damyos. Human gilamoy sa kalayo ang usa ka panimalay sa Phase 3, Block 47, Lot 5, Bloomingdale Subdivision, Barangay Puna ni Surad kagabi. Matod FO2 Michael John Ubalde, investigator sa Bulwa Fire Station nga maong panimalay gipanag-iyahan ni Marifel Chavez, kundiin wala kini dihang naitabo ang maong sunog. Ginugang pa ni Ubalde nga ang nahibilin lang sa maong panimalay mao ang 72 anyos nga si Felicita Juano og dali usab gidala sa hospital human masayran nga naugdaw na ang ilang panimalay nga gikan nagpalit kani sa tindahan.
5: Under investigation, so kanisya is lot 47 lot 45 phase 3 Bumigdil. So involved anim is residential. Ang nakapanag-iya is si Ma'am Maricel J. Chavez, 44 years old, pero wala siya karon silang panimalay. Ako siya pinunod dito daw siya na-assign as teacher. So ang nabinin na itong panghitabua is si Ma'am Felicitas Bulo Juano, 72 years old. Idala siya sa ambulance ako sa hospital para kinakuyapan mong ito. Then, estimated damage is more or less 255,000 pesos. Partially damage. Dako kayong tabang sa firewall. Ma-observe na ninyo sa tuo o sa wala. Maski kuan ka ng aliga po, dili ka. Lusot.
2: Pamahayag kadton FO2 Michael John Ubalde, investigator sa Bulwa Fire Station, samtang barayan pang imbestigahan sa otoridad ang inundan sa maong sunog.
6: Giklaro ni Proton spokesperson Police Major Joan Navarro nga wala sila ilabot sa pag-implementar sa search warrant sa Philippine Sanja Steel Corporation sa Tagulan Misamis Oriental kundili ang NBI National Lab. Matod ni Navarro nga igo lang sila naghatag seguridad sa area aron malikayan ang kagubot.
7: Agatong pag-implement search warrant, more on security na ta sa area, maintain order. Ang nag-implement kita sa search warrant ato is ang NBI, di ni pwede ato nga kanang mag-appeal me. Kay pag mag-implement ba itong search warrant, naabay ginay ka ng mga use of body worn camera. Pero ta sa perimeter na ta, security sa area. Ang nag-serve with ato, intelligence report, it's really coming from them. It's not only ang kaning pag-identify kung unsay mga balaod nga nasu pak no sa Mao Steel Corporation, but appeal ustab ang welfare sa katong mga affected na mga local workers.
6: Ang pabahagag di Proton spokesperson Police Major Joan Navarro.
2: SPI mass program gitanyag karon alang sa mga W nga gustong magtudlo dinhi sa syudad. Diyan ni tali pinagi Magnum Hunter 20 aton dawaton sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20 Magnum Hunter Angie Alzado. Ay sa may galang sa i-plaster, may galang si Magno Bahanto 20, kaya naputol ayang linya, may galang sa pikas mga Exxon. Balikan talang ganun to taon, may galang ang report, pinagi ni Magno Bahanto 20, nas pikas linya. Sige Magno Manji, para yun.
8: Magno Bahanto 20, gila raw karoon na sa tuwa po rin pong buhataan sa DepEd din sa Northern Mindanao. Nga mapalapda na ilang pagtanyag sa servisyo, nga dosto ang mga kaisunan, nga OFW, nga buhat po Magno Bahanto nga makauban ang ilang mga membro sa pamilya, o gila kining maka... kaling masuportahan niya pun po na magdumafasin sa ilang pong pagpaginabuhi na din sa to sa nasudza sa Pilipinas. Inay, na manglangyaw magdumafasin, madistansya sa ilang mga minas kinabuhi. Dayo na maramang po gihapong gawa apod magdumafasin, no, maka-income man gihapon. Pero taliwala po na magdumafasin, iangkon gipod nila. Nga naay akong diferensya kang kung dito sila manarbaw sa suwas, tungod lagi kay mas dako magigipod magdumafasin ang kinitaan. Pero mahilang kay pag-abot na din sa to sa Northern Mindanao, adunay ilahapod din po nga mapahimus lang nga sir bisyo programa sa tupong nga gobyerno pinaagi sa paghatag og oportunidad labi na ni adto pong mga magtutudlo pod magduma first nga easier lang dayon pod da sila na prioritization sa ilaha nga makahimo pod magduma first sa pagtudlo sa mga pampubliko nga eskwelahan. So pwede ni din sila mga extra magduma first sa mga schools or sa DepEd na po da mismo. So ano yung pamahayag ni DepEd Region 10 City Administrator Office, Administration Officer Attorney Shirley Chato.
9: Tayong puntan sa tanong. And we are all here because we are here to assist our returning OFWs to the country. And at the part of the Department of Education, we have launched this program on providing for items for teachers of teachers who came back to the Philippines. So it started 2014, and so we still are committed to providing that opportunity for teachers who want to return and teach the people, the children in the Philippines and in Region 10 specifically. So may extend the commitment of our director, my director, Ruth. The commitment of the Department of Education and of Region 10 to providing assistance and continued support to our OFWs who are land pastors and who are interested in providing education to the children of Region 10. Our continued support. Good morning.
8: So magdumapan sino ang pamahayag ni Atty. Shirley Chato, ang City Administration Officer sa DepEd Region 10. Giingon niya kung mga overseas Filipino workers magdumapan sino mahimo sa pagpursugyon sa ilang pong pagkakaning maistra o maestro din sa to sa Northern Mindanao. Matabangan sila sa Pinas. Ikaw ang ma'am, sir, or spam sa program. Diin na kini, kaabang po sila po magdumapan sa Department of Migrant Workers. Ang mga key program dito sa requirements lang ni ini, kinanglan po nung licensure examination for teachers sa passer, kanilat passer. Doon nakabalik ka, nakahimo sila magdumapan sino sa pagkaninga trabaho sa gawas sa nasun for kaninga more than 3 years. So, kaninga nakabalik, nakatrabaho sila dito. Tapos yung panahon niya, wala sila nakauli din eh for kaninga no more than 3 years magdumapersin sa tuwa po nga nasun sa Pilipinas. So, kompleta na. Stay na sila ga more than 3 years din sa tuwa nga nasun. So, mahimong nga di iyapon sila kwalifikado. So, dapat kaninga ma-appeal din sa ilang po din po tutukan po. Sa ila po din pong kaning requirements po doon nga dapat ma-abide sila ni ini po nga maong requisitos. Samtang nag-require po din at least 1 year of accumulated teaching experience sa over sa last 5 years. Dayon, kinanglan po sa sila po magdumapar sino nga mong paubo sa una po o kaning, kaning ilaha po din pong gamay nga kaning pagbalik ka himnoon magdumapar sino sa ilaha po din pong kaibalo na kaning programa refresher course magdumapar sino online or in person ilabi na niya itong gusto yun po doon mo kaning ilahang ipor. So kinahanglan po magdumapar sino nga ilaning himuon tungkol lagi kay para mapahinumduman po sila kung unsa yun po no ang ilaha po din pong pagabuhaton diyang sila na maghimo sa pagtudlo. So makasecure din sila teacher one plantilla position o kaning napipod simply magdumapar sino nga madawatan din sila ng mga extra integration assistance ngadto sa mga beneficiaries sa manalamang nining teaching kids din na ay posibleng magdumapar sino nga kaning assistance sa computer, tablets, lapel microphones, so digital storage o galakip na ang educational subsidies o scholarship para po sila mga dependent family members. Makalito na hipos ng balita, ikan sa Butan sa DepEd Region 10, kinis Magdum 120 Angel Sado sa balita o serbisyo Magdum Radio.
6: Giklaro ni Attorney Joseph Bernido, PVDEC CEO Administrator ga dili si Tony Yang, ang tagiya sa Philippine Sanchez Steel Corporation sa Taguluan, Misamis Oriental. Matod ni Bernido nga base kini sa impormasyon nga makita sa General Information Sheet kon na GIS sa kumpanya.
10: And with respect naman dun sa ano sa ownership, we have the current general information sheet. Hindi po lumalabas yung pangalan ni Tony Yang dito, but again, it's up to the law enforcement agencies to dig deeper kasi nga naman there can be other ways to reflect sa Securities and Exchange Commission. Iba rin yung lalabas sa investigation. And I just like to say na ano, we have the records of the corporation available and we are willing to provide the information needed to the law enforcement agencies including the NBI.
6: Ang pamahayag ni Attorney Joseph Bernido, PVDEC CEO Administrator.
2: Di po minus 50 ka mga pasyente kung partisipante na pailaom sa KMME program sa DTI Region 10. Sa balita og serbisyo na si Magdum Hunter, Mincho Kabaktulan.
11: Malapuso na natapos sa Osaka Entrepreneurship Mentoring Programa sa botan sa Department of Trade and Industry kung DTI Region 10 ang dili mulapas sa 50 ka mga partisipante ug mga benepisyaryo sa nasangpit nga programa. Kini ubos usab sa kapatid Mentor Me Money Market Encounter kung KMME-MMA Programa ning tuig 2026. Usa sa kalihukan alang sa mga bag-ong business owners o sa mga calamity affected ng mga negosyante o ingon man ang mga micro small and medium enterprises kun MSME sa nasangpit usaba nga training diin gipasugdahan sa mga expert sa larangan sa business industry ubana nila ni Charis Canius gikan sa Dole Region 10 Mark Anthony Galon nga gikan sa Department of Science and Technology Blessing na Alata na gikan sa Small Business Corporation ug Jill Maestri gikan mismo sa DTI Region 10 ang nasampit usaba ng mga guest speakers nagtunol o mga dugang kalamana ngadto sa mga benepisyaryo labi na sa mga benepisyaryo nga naapektuhan sa kalamidad o ang mga nangawad-an og trabaho nga gustong musulod sa business industry labi na sa pagpalambo sa ilang negosyo sa ilang produkto lakip ang promotion o ang market niini pinaagi sa tabang sa uban ng mga government agencies. Balita gikan sa DTI Region 10 kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan na sa balitaong serbisyo, Magnum Radio.
6: Nakabsa na sa kinabuhayan driver sa motorsiklong na disgrasya sa Rodel sa Circle, Barangay Makasandig ning siyudad. Ang biktimang namatay mao si Kent Ivan Labis, 26 anyos, Bulupyos, Taytay, El Salvador City, Misamis, Orita. Samtang padayon usab sa pagpaalim sa balay tambalan ng living partner sa biktima, mao si Mish Bongo Alcaraz, 28 anyos, og residente sa susamang lugar. Sa imbestigasyon sa kapulisan nga nagsubay sa Rodel sa Circle ang maong nga motorsiklo, sa diyang pakyas kining muliko pa, wala pa wala rason nga na-overshoot sa bakanteng luna o nakaangkon sa samad. Nasairan nga gidala pa sa balay tambalanan ng biktima apan nakabsan gihapon kini sa inulamang kinabuhi.
2: Alas 5.49 LFIA sa magsaysay Misamis Oriental gisuse sa National Validation sa NIA CARP IC Award sa balita og sir. Visual si Magnum Hunter Nika Fernandez.
12: Gisusi sa National Validation ang Linugos Farmers Irrigators Associations Incorporated isip usa sa mga nominado ana sa Most Outstanding Irrigators Association ubo sa CARP-IC category sa National Irrigation Administration. Ang ELFEA nga gipangunan ni Engineer Napolin Jr. Nisperos naglangkob og 230 ka miyembro sa mga mag-uuma, then 149 ka mga lalaki samtang 81 ka mga babae og nagtabon og 171.76 ka hektaryang umahana sa magsaysay Misamis Oriental. Ang validation gihimo sa grupo sa National Irrigation Administration kauban ang PARC SECA diin ila gisusi ang kahimtanga sa operasyon og maintenance irrigation system, financial records, organizational nga pagdumala. Gipasalig sa NEA nga ang maong proseso dili lang para sa pasidungog kun dili usab aron mailhan ang mga kahimtang sa mga mag-uma og matagan og tukmang intervensyon para sa mas taas nga produksyon. Giila sa NEA nga ang ELFEA usa sa mga pinakamaligon og naguswaga nga irrigators association sa rehiyon nga nagpakita og maayong pamalakad og kooperasyon sa mga miyembro. Ang maong kalambuan giisip nga dako og tabang sa pagpaligon sa agrikultura sa magsaysay og sa tibok Misamis Oriental. Balita na hipos gikan sa NEA Region 10 para sa Magnum Morning News. Kris si Magnum Hunter 15 Nika Fernandez sa balita og serbisyo Magnum Radyo.
6: Masaligon sa City Engineer's Office had Engineer Joel Mumungan nga maminusan ang kahuot sa dagan sa trapiko sa syudad. Matod ni Mumungan nga kini kung maabrihan ang diversion road gikan sa Balulang Paingon sa Mastersons.
13: Kung gagang atong trapiko na taas kayo ng atong trapiko diha, mag-abrihan ni siya, taas-taas yun, no? Nga kasulbaran kamay, no? Sa nakong mga tabang kanin, magsapay sa DPWS, unahan, mordi as kamilya sila magawas po. Na may tulay nga ilang himuon, na ilang tulay po ng himuon diha, na pusakap po, ikan dito sa master. Ikan din sa kwan, ikan din sa, nang sa Bill Church nito.
6: Ang pabahayag ni City Engineer's Office Head Engineer Joel Mumungan. O karoon sa itong Magnum Operation Tabang. Nagpasalamat sila si Patricia Daes nga taga Barangay Carmen ning siyudad og si Mila Gumahin nga taga Kauswagan ning siyudad o manatabangan sa Magnum Operation Tabang na dawat nila antag 1,500 pesos ka cash assistance alang sa mapalit sa tambal og pang x-ray.
14: Hello ma'am, sir, ang nagkatag na ko ginabang nang hinaot ko nga panalanginan sa gilo ang inyong kabuotan e para doon na pa mo'y matabangan ng lain. Naghangig kayong salamat sir, makapalit na gig kong tambal o bugas o gatas. Naghangig kayong salamat mo man sa Magnum, salamat kayo.
15: Naghangig kayong salamat sa ilang malumong kasingkas, nagaan sila ka ng kabaskog sa lawas, og more power, og more blessings. Ma'am, God bless you, gig ay ma'am, naghangig kayong salamat.
3: Magnum Operation Tabang.
6: Ang pabahayag nila si Patricia Daes ug Mila Gumahin dugtong niini among kinasingkasi nga pagpasalamat circular benefactor sama si Madam Anonymous, Engineer Anonymous o Anonymous of Adela Subdivision, Barangay Kamamanan.
2: O karon sa atong bayaning Magnum update, kinatod ka na ito ni Kagandiro Second District City Council Attorney Edgar Cabanlas o Attorney Melanie Cabanlas. Mabot nga ito sa 815,000 kasisi sa dugo na kolekta gikan kini sa 1,630 ka mga successful blood donors sa bayaning Magnum Sir Blood Give Life Planting Mission ni atong Domingo sa Limkit kay Atrium. Kini ka programa sa Magnum Radio o Philippine Red Cross Misamis Oriental City O Chapter sa Kretibukan. Mabot na nga ito sa 5,563,000 kadugo ang nakolekta, konsisi sa dugo ang nakolekta. Sugod-sugod di ang maong bayaniyong program ni adto pang Disyembre 11, 2011 gikan sa 11,126 kay mga blood donor. Dugto ni namong kinasingkasing magpasalamat sa tanan bayaning Magnum partners ug sponsors tipik nini sila City Mayor Orlando Clarix Aoy, Carmen Barangay Captain Joaquin Kikang Aoy, Second District Congressman Rufus Rodriguez, Nazaret Barangay Capital Attorney Region Beatriz Rodriguez, New Dawn Hotel, SRK Advertising and Integrated Services, Graphic Gadget Store, Angel's Pizza, Ronis Water Station powered by Kagawad Rodriguez, DKP Grill and Restaurant, og Magnum Express.
6: Og karon sa barangay news update. Gipahibalo ang tanang miyembro sa senior citizen sa Senior Citizen Association sa Barangay Nazareth gabuduyog sa ipahigayon nga General Assembly kini ipahigayon sa maabot Mayo 25 ning tuiga alauna sa hapon hangtod sa alas 5 sa hapon sa Barangay Nazareth Gymnasium. Mahinungdanon ang inyo nga pagtambong aron mahibalaan ang inyong mga updates, programa o mga kalihukan alang sa mga senior citizen.
2: Oras, alas 5:55.
16: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Kalabad ba imong ulo? Gapang luspad? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginawa? Basig may iron deficiency ka? Inomog Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pag-transport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, nagikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa, tumawag Mighty C o sa kaputin alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsig. Mag Mighty C aron kanunay abdik. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alas na rin konsulta o senior citizen discount. Duo lang sa Klinika The Alternative Medicine and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agura Lapasan, Cagayan de Oro. Text sa lang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika The Alternative CDO.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Na ako'y project run. Nakinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
1: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
0: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
1: Wise jud ka, Mari.
0: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
1: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental.
3: Kalaputus-putus sa pag-iila ha. Like kanyang mga sibuyas, mga ahos, sa bahay kayo mag-dumapay sinapunin po kanyang mga

0: maningitan kanan po. So na yung mga pang pinakbit na nasa taga 40 ang presyo po dahil sa mataga bubo. So kakaroon, kumani ka disertado, magpamanggo lang tatamay kayo lagi. Dini sa iyo kapin mo dumapresida, almost nung na-occupy na karon ang usa, duha, usa na lang kalayin mag dumapresida ang magian na karon. Tungod lagi kaya gihimo man sa pagpaita ako na sa mga kaning katawan po na itong nangmilkado karon. Wala po mga sakyan na. Ikan gayo din sa pit-pit magdama-person sa merkado. Kani kayo din yung magiging magpark ang mga kaning motorsiklo. Sa ikaduha nga lane, napunin-puni nga motorsiklo. Dayon, din po sa ikatulong nga lane, napunin mga sakyanan. So, ang ato nga yung magdama-person, mga one and a half lane. No, kani nga pit-pit sa kani nga palanya o katunga din po sa dalan po magdama-person kani nga silbiso nga. Ngayon din sa maya inner lane magdumaproceed ang ano kanina pwedeng magamit so one and a half na lang yun magdumaproceed tungkol sa kadagsa sa nagpark wala po man good good na kakita tag presensya sa ato po din po nga taga RTA din hey, pero na naman ito nagsita ka ginihagikan sa SEPTA pero daghan niya po ng park halos na lang magdumaproceed no nga ma-occupy hapon ng ikatulong nga lane na karungurasa tungkol lagi kaya kayo po mas buntag siguro nagsalikod sila magdumaproceed no na pwede sa sila mo kanina himos operada tungkol kayo na mo sila mga ipap palit mo din doon sa sulod. So, sa tama kayo, sunan lang, amping lang yun ako, muliko sila, gikan din eh, sa may Usmania, pasunod po din eh, sa may yakapin. Dahil lagi, dagang mga nakaparadang mga sakinan, nga nagahimo po na sa pagpamalit siguro sulod sa merkado, ang tag-iya po dahil ini, ilabi na ni ini po sa Siska Buntagon. Maka na itong pag-uitor din eh, sitwasyon sa palibot sa merkado, sa kubo, lakip na mga presyo, ni ini po nga oras, akin si Magdum Hazard Radio, at siya sa Dosmalita, Observisyo, Magdum Radio.
1: Salamat magdumantar, Angie. Alas 6:09.
2: Time check was brought to you by City of Idol Hot Dog.
3: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, Osaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Maumi pa dayong kugtumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
4: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang Jetitox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jetitox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
9: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
10: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
9: Ito ang idol ko.
11: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
12: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
13: Congratulations to Bea Milan-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Magnum Morning News.
1: Alas 6:12 ang oras para inta may galaw karon sa atong Magnum National. Giklaro ni Palace Press Officer Undersecretary Atty. Claire Castro nga wala ilaing mahimo si President Ferdinand Marcos Jr. kung dili mo sunod lang sa balaod kay patuman sa rule of law. Kinitari wala sa pila ni Sen. Ronald Bato de la Rosa nga panalipdan siya isip katawahan batok sa pagdagop nini sa International Criminal Court kung ICC tungod sa warrant of arrest. Madre Castro nga ang warrant of arrest balido.
2: Ang magagawa ng Pangulo ay sumunod sa batas at tumalima sa rule of law. OSG, nakita po natin kung ano ang statement ng OSG na siyang kumakatawan sa ating gobyerno. Sabi po niya ay hindi po kailangan dumaan sa local court. So, since wala pong TRO, tayo po ay nagsasabi na ang warrant of arrest ay valid.
1: Pamahayag kadto ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Nagtuol si Attorney Christina Conte, International Criminal Court kun ICC Assistant Counsel nga politika na lang ang gababag sa pagtakop kang Senator Ronald Bato de la Rosa human sa ICC warrant arrest. Matod ni Conte nga wala ni laing paagi o legal remedies si de la Rosa aron malikayan ang pag-issue sa arrest. Warrant human ay ibasura sa Korte Suprema ang hangyos temporary restraining order kun TRO.
4: It's just enforcement. Political will na lang po talaga ang kailangan nito. Kaya litong-lito po ako na dinideny nila na may warrant, hindi pa namin nakuha, pero nandiyan na yung NBI. Nakakainis yun sa punto na November pa pala, napaabot na. Ako, sigurado ako, na napaabot ito sa Philippine government. Kasi yun po ang proseso sa ICC. Hindi po nila isisecret yan forever. It says available only to the prosecution, pero it will be transmitted to the country where the person is suspected to be found. So kung sa punto ni Bato, tingin niya walang warrant na enforceable dito sa Pilipinas, ba't ka nagtatago? Kung tingin mo walang jurisdiction yung ICC, bakit di ka magpakita sa Senado? Kaya yan yung mga tanong.
3: Ang pabahayag ni Attorney Christina Conte, ICC Assistant to Counsel.
1: Alas 6:14 na o karondog ang mga balitang nasyonal. Wala direkta nga gitubag ni Senador Ruben Padilla nga nakita kini og si Senador Ronald de la Rosa nga migawa sa Senado gamit ang sakyanan nini. Matod ni de la Rosa, kon matod ni Padilla nga wala na siya'y angay pangklarohon. Nga ilabi na nga makita usab sa usa ka video nga migawa sila de la Rosa kauman siya. Nagpareha usab si Padilla sa iyang kasubo sa pagbasura sa Korte Suprema hangtod kun hangyo nga TRO ni Senador Ronald de la Rosa.
5: Siyempre, malungkot yun. Ano man tayo pwede maging reaction? Malungkot tayo.
6: Dapat kayong mag-comment. Kasi kayo ang tanong ng tanong. Hindi yun, nakita nyo na lahat, di ba? Ano pa kailangan sabihin ko doon? Nakita nyo na. Hindi naman AI yun, di ba? Maraming salamat sa inyo. Nakuha nyo na yung gusto nyo. Napanood nyo na. Palagay ko naman, siguro matatahimik na kayo. Lahat yun ang tinatanong nyo. Naganap na yung investigasyon. So, wala na tayo siguro dapat pag-usapan pa. Ay, tanong natin sa kanila. Kaya illegal. Kasi sa amin, tandaanin nyo. Ang Senate, sabi ng aming SP, hintayin namin ang warrant ng local court.
1: Pamahayag ka to ni Senador Ruben Padilla.
3: Nagtuos si Senator Raffy Tulfo, gadunay command responsibility si Senate President Alan Peter Cayetano sa nagitabo ang pagpamusil sa Senado niya itong Mayo 13 ng tuiga kung siya ang nagmando sa Senate Sergeant at Arms nga nagpabuto o warning shot ang mato ni Tulfo nga base sa mga magawas nga investigasyon. Karon si Acting Senate Sergeant at Arms sa Mao Alplaska ang responsable sa nagitabo tungod siya ang nagdesisyon nga magpabuto o pusil.
7: Kung inutusan siya ng Senate President na mag-warning shot, then for me, dapat may command responsibility. Of course, ang sinasabi naman ni Senate President, wala siyang binigay na utos na mag-warning shot. At saka alam naman ni Sergeant at Arms, he knows better. He was a former policeman na wala naman sa SOP or Special Operations Procedure ng PNP na mag-warning shot. Ako, ever since, sinasabi ko, bawal ang sino mang police na mag-warning shot kung may kaguluhan. Kasi nandun yung possibility na mag-ricochet yung bala, itatamaan. So dapat walang warning shot. Kung kailangan mo paputok, paputukin mo kung ikaw ay under threat. Talagang papatayin ka, patayin mo na rin. It's up to the authorities to investigate, go deeply. Dapat impartial investigation o dapat kinakampihan, both sides investigahan.
3: Ang pabahayag ni Senator Raffy Tulfo.
1: Wala na gikabalaka pa ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua nga mabutang sa langanin sa sunod eleksyon tungod sa pagtuman nini sa iyang mandato isip membro sa House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matod ni Chua nga masaligon siya nga mo patigbabaw gyapon ang kamatuoran.
8: Nakaraang eleksyon, yun na rin po yung sinapit ko. Kung maalala po ninyo ay talagang katakot-takot na bashing din rin po yung inabot ko. Nung ako po ay nung dininig po sa Committee on Good Government yung aming yung kaso po ni Vice President. Pero sa awa naman po ng Diyos, ay naman po ay pinag-atiwalaan pa rin ng mga kababayan natin. So ako po naniniwala at the end of the day, yung kung ano rin po yung nilatag natin sa ating constituents, yun din naman ang mananaig.
1: Pamahayag gadon ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua.
3: Gibusog House Committee on Justice Vice Person Congressman Isabel Maria Zamora nga nakigahinabi na ang House Prosecution Panel sa mga posibleng witness para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matod ni Zamora nga nag-review na ang 11 ka mga prosecutors alang sa posibleng ipangutana sa panel.
9: Well, under the rules on impeachment, the Senate rules on impeachment, binigyan muna ang mga parties some time to file their respective pleadings. So upon service of the summon to the Vice President, meron po siyang 10 days within which to file her answer. And then upon our receipt, 5 days naman po to file our reply. In the meantime po, kasi may period nga na tumatakbo, no, kami naman po ay nagpre-prepare para po sa trial. We are reviewing, we are studying. Parang nga pong bumalik kami sa law school, siyempre kailangan namin mag-prepare just in case the senator judges will ask us questions. And more importantly, we are preparing for trial. We have to review the evidence that we have.
3: Ang pabayag House Committee on Justice Vice Chairperson Congresswoman Isabel Maria Zamora.
1: Samtang iklaro sa COMELEC gadili makapekto ang nagbarag impeachment proceeding batok kang Vice President Sara Duterte sa pagpangandam sa ahensya alang sa 2028 presidential election. Matod ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, bisan man nga dunay political aspect ang impeachment process, dili kinahanglan madamay nini ang poll body tungod nakatutog sila karon sa pagbugna sa hinlo matinud-anon og maayo nga eleksyon.
10: Ang isang impeachment ay laging political. Sinabi na ng Korte Suprema, sa ilang desisyon niya tungkol sa impeachment, laging isang political process. Ibig sabihin, ito ay nililitis bilang isang korte ng Senado at ng prosecution ng sa House of Representatives. But in the final analysis, it will remain to be a political process. COMELEC, ayaw natin maipit. Isang political na proseso. Basta kami, kung sino ang maghahain ng mga kandidatura para sa 2028 election, tatanggapin namin yan, announce to disqualify them, then re-resolve namin yung mga grounds or grounds na yan. Diyan natin papakita ang pagiging impartial ni COMELEC. Yun po ang aking huling election, ang 2028 national and local election bilang namumuno sa COMELEC. At siyempre, maliban sa mga iba na nating pinatunayan na gusto nating establish bilang kahit paano maiiwan natin sa COMELEC, gusto naman nating iwan na yung 2028 isang kapanipaniwala katanggap-tanggap, malinis, maayos na halalan.
1: Pamahayag gato ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
3: O karoon sa itong Magnum Health Alert.
0: Magnum Health Alert!
3: Gibusog Infectious Disease Specialist Dr. Ronjen Solante ay kinanglan pangandaman sa gobyerno sa Pilipinas ang Ebola virus. Kiniilabi na ang gideklara sa World Health Organization kung WHO ang public health emergency sa posibleng pagkalap sa Ebola outbreak sa laing mga nasod. Matod ni Solante, kinanglan nga buhimog aksyon ng gobyerno. Ilabi na kung adunay mga OFWs ang mupauli sa Pilipinas gikan sa mga nasod nga nagpositibo sa naisgutang balatian.
11: That's, I think, one of the reason why the WHO is declaring this as a public health emergency so that countries can prepare and make available additional testing modality for this strain. The previous strain, which is the Zaire strain, it has been established already, but with this new strain of the Bundi Bujo strain of the Ebola virus, I think it's high time that all countries or any country that this particular virus will be a threat should be ready for a test. But again, it's always a challenge. For example, if we have an OFW coming in from that particular country and manifesting with symptoms of Ebola.
3: Ang pabahayag ni Infectious Disease Specialist Dr. Ronjit Solante.
1: O karon sa tumagdaw sa national sa Lebanon, limo minus 19 ka mga taong patay sa laing bagong atake sa gilusan sa Israel sa Lebanon. Subay sa report na ko, sa aircraft sa Israel ang gambalay, din daghang tao ang nagpuyo. Matod sa Health Ministry sa Lebanon, 29 ka mga tao ang samdan din, kadaghanan sa mga bata o mga tigulang. Samtang, gayon usab sa Lebanon Health Ministry, ng miyamot 3,000 ka mga tao ang namatay sa Lebanon tungod sa airstrike sa Israel.
3: Sa Qatar, nanginaw si Qatar Foreign Minister Spokesperson Majid Al-Ansari, gadili na muulbo pa ang gubat sa Gulf region. Kinihuman sa pahayag US President Donald Trump, ganagagisuspenso una nila.
12: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
13: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
14: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
15: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
17: Oras, alas 5:38.
18: Time check was brought to you by ChoQuick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-ChoQuick na araw-araw!
19: Magnum 45. Hanay sa labas o dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan o mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig o way ginapigan, aron mapatigbabaw ang kamatuuran o kaangayan. Magnum 45.
17: Anong ulohan sa itong Magnum 45, tinubdan sa tinud nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local Federation of Free Workers, supag sa pag-display sa gatosan katrabante, sa gisirad ang Philippine Sanja Steel Corporation sa taguluan Misamis Oriental. Mga political o legal analyst sa Kainduro, ibutyag nga wanay babag sa pagsikop sa ICC kang Senator Ronald Bato de la Rosa, kuman wa paburi sa Supreme Court ang iyang ipagayong TRO. Mga tunggaang publiko sa Kainduro, giandam na karong panahuna alang sa nagsigabot nga pagbuka sa klase sunod bulan. Sa Magnum National, pagdumili sa Korte Suprema nga magpagawas og TRO batok sa ICC arrest warrant girespeto sa kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa Magnum International, mga turista gikan sa 93 ka mga nasod sa tibuok kalibutan did anang magbakasyon sa Thailand ug gipabus pa sa 30 ka adlaw nga walay visa. Sa Magnum Business, Gricon na magos nga kinanglang mangonsulta ang DA. Una ipatuman ang 53 pesos nga SRP sa lokal nga bugas. Sa Magnum Sports, Reno Shine, Ilasto Painters, midaog sa Game 1 sa nagparayon nga PBA Season 50 Commissioner's Cup.
19: Magnum 45.
17: Sa atong Magnum Opinion, uban sa balita opinion, ang giingong action drama sa Senado nagpabiling init o gingon sa wapay ending karong panahuna. Kinagsugod sa dihang bigawas sa tilon ang ito ang main actor nga si Senate President Alan Peter Cayetano.
20: Ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms. So NBI is denying na tao nila pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff, Senator Bato, Senator ano are together, walang sumasagot from the government from us. This is the Senate of the Philippines. This is the Senate of the Philippines. May putukan na po dito. So sa lahat ng nakikinig, please, DND, DILG, what is happening? NBI, what is happening? Why are we under attack here? I don't know what's happening.

0: I do not know if I can keep my people safe here. I'm willing to go out. I'm willing to face anyone who is going to serve the warrant or do whatever. I told you, you're welcome to serve.
1: Bunga sa gitu ang action drama, nagkoros ang ilang payag o pagsawai. Ang nakritiko nga sila si Congressman Perseus Indanya o Senator Risa Ontiveros.
2: Tandaan po natin, ito man nangyari itong nakaraang linggo, lalong-lalo na yung nangyari sa Senado. Kung walang political dynasties, di sana naiwasan ang Senate primetime bida. Lahat po yan, may elements ng drama, betrayal, action. Ang starring mga pamilya nagkakampihan para sa posisyon as lead characters. Imbes na napilitan ng buong bansa na manood ng teleserye live action sa Senate last week, natalakay sana ng Senado ang mga mahalagang panukalang batas na mas kinakailangan ngayon ng mga Pilipino. Nagiging volatile ang isang democratic institution kagaya ng Senado kung nakabase ang rigudo ng kapangyarihan sa iilang apelyido lamang. Hindi sa tunggalian ng prinsipyo, hindi sa integridad ng mga politiko, at masalong hindi sa kapakanan ng taong bayan. And after this, sigurado po ako, kung ito man ang pumasang panukalang batas, our people will still yearn for a real and truly meaningful anti-political dynasty legislation.
3: Mr. President, halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay parabang walang nangyari, na parabang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito at lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa?
1: Wa magkapagong sa iyang kaugalingon ang gituang leading lady sa gingong action drama nga si Senator Pia Cayetano. Igsoon ni Senate President Alan Peter Cayetano na kahilakin taon ang naskutang senadora.
4: Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Ontiveros.
5: Siguro po para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatagbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nando doon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff namin, Senate staff. You have your own story. I respect that. But please respect my own story.
1: Igsoonting o pagpakabana, i-comment o i-message sa mga opinion o man ang pag-like, pag-follow, pag-share sa mga FB page Magnum Live. Oras, alas 6:45. Mga Igson, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
6: O Magnum Aileen Akurin.
1: Karong adlaw karon mga Igson, nga Huwebes, Mayo 21, karon sa detalye na sa ato mga balita, detalye sa ato mga iskutanan, karong buntaga. Una mga Igson, Federation of Free Workers, supag sa pag-displays sa gatusan ka mga trabante sa gisirad ang Philippine Sanja Steel Corporation sa Taguluan, Misamis Oriental. Nga karoon pa na, basin og nanay, dati rin hatang mga naman. Nana ba? Mura man og nagbagot-bot na itong interview sa Magnum nga, wow, kono sila mga atiman.
6: Yeah.
1: Sakto.
6: Oo, tapos gisulian na ito og contact si Mayor Magnum June, Mayor Nadia Imano, kay para po, basi initial ang LGU, doon ay mahatag kay, well, naghulat ang mga tao og masiluhan ba ka sila, og doon na pa basli-balikan nga trabaho. Murag ang reply niya Magnum Jun, hulaton sa daw nila nga magawas ang resulta sa investigation.
1: Gutom na.
6: Ang problema karon kanus ka magawas.
1: Unya kon ba? Ang kadaghanas mga trabahante daw taga Dias Taguluan.
6: Taguluan. Oo, okay.
1: Kay murag kwa man na murag requirement da ba nga sige mo tayo negosyo pero dapat priority ang mga local ng mga mulupyo niya nga manarbaho.
6: Oo.
1: Ano ba, no? So, sa mga kondisyon ba magdumailin? So, naana ba kayo nahatag na tabang ang gobyerno? Kung wapay nahatag ang LGU sa Taguluan, kay nairasyon, wapay nahatag ang uban ng mga ahensya, what about ang uban ng mga ahensya po?
6: Mao.
1: Ang Murat labor.
6: Profiling pa siguro sila magdumjun.
1: Profiling pa.
6: Oo.
1: Mayan tatang usarang ka-profiling ba? Example, profile panlitan ng Dole. Pangayon na lang na dayon sa example, TESDA o sa DTI, DSWD. Nana mo yung profiling di, habi? Wala mo na lang, para madali ba? Kaysa huwag kang tanan mag-profile ba? Pasig mo man na lang tanan, profile lang yung Japon. Wala na, nga buntas na yung taon, ang mga trabahante.
6: Pero ang Dole, Magnum John, ingan sila nga next week, magsugod na katong tupad.
1: Next week pa.
6: Next week pa mo.
1: O niya ang sweldo after 15 days pa.
6: Okay.
1: Di matila na pay before broadcast.
6: Oh, after trabaho pa man mag... After i-process pa po siya Magnum John.
1: Gobyerno good. May pang pribado kay pwedeng i-advance.
6: Oh.
1: Oh, pero sa gobyerno, di mo sugot ng gobyerno, i-advance mong sweldo.
6: Trabaho sa dadaan.
1: Oh, trabaho daan. O niya dayon, mo take pa ng pilakado pag-process sa payroll.
6: Oh.
1: Ano ba? So,
6: 1 month.
1: Oh, pagkaloyin taon sa nasgutan ng mga trabahante. Manang... Galaon tanga basin ugang LGU na ay immediate lugar nga mahimo para lugar sa nasgutan ng mga trabahante. Pinagi ba kasa, uy, pagkaluhi ba yung taon? Sige, ato sa kayo nagbugas.
6: O ka na, ina na.
1: Para kay mabuntas man sinulat tapang mag-profile pa dito, profile diri. O niya dayon, kanang sa tupad, marag ang ako nabantayan lugar, ang sa sitwasyon ka, marag ang pinagkadali, ang sa Dole.
6: Dole,
1: kay sila mismo nagkahimo nag-profiling, no? O niya, sunod si mana daw, magsugo na ang tupad. Pagpatrabaho. Pero ang pinakadali, ganun tang may mo, ang aksyon sa kanabang sa LGU, Magdumailin. Sa kaginuro pala ginaan, nagtuo ko, Magdumailin. Di na malangan. Kay ang mayor, wa pa gani, mahitago ang engineer team, nanagirini. Nanagirini, bugas ba? Oo. So, may tatog, mapadali. Wata mo yun, may tatog dininas kaginuro. Pero, ato lang makumparar ba, no? Nga, lugar na tayo, madali nga aksyon. Ngayon, ang probinsya siya, murag, sa pag-interview na ito kagapang, murag...
6: Magmugna pag-crisis committee.
1: Magmugna pag-crisis committee. Oh, murag ito, wapa makahimog aksyon, maupay i-aksyon.
6: Oo. Oh.
1: Kung natong paminan, pamahayag ni Mr. Popoy Abusiho, magmugna pag crisis management committee lagi. Kaya mato ba ni Mr. Abusiho, crisis man ni Magnum John.
6: Oh.
1: O sa dapat na ito, kung makinim mo ka na, sige lang, kapag balik sa atong gobernador, hindi ka sa Manila ba ito, atong sugyot, gina na. So, tanawin talaga sa sunod gamit na mo. Nasa pikas linya si Attorney Procolo Sarmin, kinsa mo legal counsel sa FFW. Attorney, may butag, sir.
7: May buntag, Magnum John o Magnum Aileen.
1: Di sa tamatos legal attorney, ato sa taso sa kahimtang karon sa imong mga, sa mga trabahante, by the way. I don't know, kini bang maong mga trabahante, membro ba sa FFW or dili attorney?
7: Well, sa akong tanaw, mga membro man o dili, obligasyon ka na sa mga labor associations or labor federation.
1: Mausab.
7: FFW. So, walay discrimination ni Ana Magnum John.
1: Nasabtan ako, attorney, but in actuality, membro sila o dili, attorney?
7: Murag sa pagpakaroon, murag dili pa. In fact,
1: okay.
7: Di pa po sigurado, no? Kay bago pa manggod-god yan sa FFW. Ang presidente namo, si Sunny, attorney Sunny Matula, ang nakapot. Akong tanaw, wala pa kasi mga meeting, wala pa may naka-join leader gikan dia Magnum John.
1: Okay, now attorney, unsa imong natuhog ani nga panghitabo nga nakapikta rin taon sa more or less 300 di gani less murag sobra ba to 300 ka mga trabahante, attorney?
7: Ano naputol
1: naputol si attorney.
7: Okay
1: lang. Okay, sige sir. Okay. Dili si attorney naputol, ha? Ang iyang linya naputol. Balik ta. Attorney, sir. Yes sir. Balik ta.
7: Okay, wala na ko makuha yung pamata na
1: unsay natuhog ni mong samaong nga panghitabo nga naglabigit sa pagkadisnukar in town din mao nga mga trabante. Sobra ba itong 300 ka mga trabante na watag pinabuhi karong panahon na nakaabot nimo sa imong atensyon o sa imong na hipos nga detalyadong kasayuran kalabotani. Attorney, considering ikaw legal counsel sa FFW o matupanin mo, wakoy pili, mamimbro man lili sa FFW, naayok ka mo sa inyong pagpagabana. Attorney.
7: Sa pagpeperon na it was not formally referred to me by the Federation President, diretso ka na lagi at demand sa itong presidente si Attorney Sunny Matula. So, this is a big social problem magnumdyo, no? Kay kalit-kalit lamang ang pagsira na walay coordination sa Department of Labor.
1: Uh-uh.
7: At itong nadunggang niya kinigisira ang itong naglagay sa mando sa executive PAUP or whatever, or mga NDI on alleged violation of hazardous chemicals or whatever, no? Actually, ang primary responsibility to close establishment or a plant, especially a steel corporation or company, gihatag ka na sa gitawag na to Labor Inspection Inspectorate. Dili ka na pwede masirhan dito without valid due process and inspection of findings, no?
1: Pero attorney, kining maagisag proseso kana kung panalitan mismo ang kumpanya ang voluntaryo or gusto magsira. What if ug sila mismo gisiradan? Dili sila gustong siradan. Ako nasabtan magduma din. But gisiradan sila tungod kay do na matul pay mga violation. Attorney, sa gihapon mo agi gihapog proseso.
7: Tinood ka na, that's on the administrative function, dapat responsibilidad ka na sa Department of Labor, sa atong regional office.
1: Mm-hmm.
7: Makasira lang niya na Magnum John ang Secretary of Labor through iyang representative.
1: Uh-huh.
7: The NBI or else cannot do that. No? Lugar, murag unusual kining ang NBI o directly ang PAUP, bakit itong nagsulod niya na, no?
1: Oh,
7: but it should be coordinated with the Department of Labor o dapat dili ka na si Han, he has to follow because mulantong kini jurisdictional issue Magnum John, the jurisdiction to inspect na doon ay hazardous chemicals na makadao sa mga health sa mga trabante, it should be the Department of Labor. Ang criminal prosecution can only be done kung doon ay mga criminal cases na di-filed, then that will be enforced. Kung doon ay sila yung mga warrant or sister's warrant. Baka na ang unusual nga mga kinahanglan. So I think there are legal remedies sa empleyado din eh. Kung makita nila na lugar patalitan, the closure is valid and legal, then they are entitled to separation pay and other benefits. O dili kinipasagdan sa Department of Labor kay doon na may mga lugar budget ni ini in terms of displaced workers.
1: Mm-hmm.
7: O niya abangon sa kini sa local government na hinautunta na tabangan ni Mayor Imano nga akong estudyante na dapat ila sa atimanon kini mga trabante 300 ka mga pamilya ang mga maapektahan ni ini Magdongjong. So pananlitan sa tanaw nila illegal o makita nga illegal, they can file case against the whatever, against this illegal dismissal. And they're entitled to possibly back wages and reinstatement kung makita nga dili yun at tinuod nga dunay mga hazardous sa chemicals niya. So, investigahon ka na pag-ayo magdungjon. Doon ay due process na may tabo.
1: Sir, ang pag-coordinate nga doon sa Department of Labor kay sila raman ka ang pwede makapahatag o approval nga magsira ang usag kapatigayon. Prior sa pag-runda, pag-sulod sa naisgutan nga patigayon? Or after na nga diin nakita sa mga sa reading team sama si NBI o guban pa nga angay nga isirado ang operation sa nasgutan nga kumpanya? Attorney?
7: Well, doon ay proseso niya na primero, investigawan ka na under the occupational safety and health standards. Doon ay balaon niya na. So, tagaan o due process, investigawan with, in the presence of the owner or the establishment. Doon niya, ikatuha, din lugar kalit-kalit magdungdun kay panginabuhi na sa mga trabahante. The security of tenure, mo ka na ang primary responsibility of the state to maintain a stable employment. Wala na din, kaliton. Kung imong kaliton, wala pamahaw pa niyo ito panihapon ang mga pamilya sa mga trabahante.
1: Ang nasabtan ko, attorney, maong lugar ilang padlak ang nasgutan nga patigayon, considering na apay mga ongoing pa nilang investigation o doon apay mga siguro napasiguro mga ebidensya o manghagpat pa sila mga ebidensya sa sulod sa nasgutan nga patigayon, labi na kayo naglakbit o mga kemikal o suguban pa nga sila rin mga eksperto ang nasayon o present bagini kinasgutan nga mga ebidensya kining attorney. So unsa may mga kumanggod nga ma-reconcile ba nga mauni ang rason nga nung gipadlak, gisiradaan, but naasay panginanglan nga magpadayon ang pagtrabaho sa mga trabante nga ang intention sa reading team mao nga way mahilabtan nga mga ebidensya diha. Anyat kung magpadayon ang pagtrabaho sa mga trabante, basig mahilabtan ang maong mga ebidensya. Attorney, saan na ito na pangitag pamaagi nga ang intention sa reading team mahimo o niya dayon at the same time di mawag trabaho ang mga trabahante. Attorney?
7: Doon ay gitawag na ito wage closure order nga i-issue sa Department of Labor. Pero kinipangandaman doon ay move ito ng daghang kwarta diyan sa Department of Labor ng Kupad, AX for all these people. Preparahan ka na. Pending investigation, makita ka na nga ang mga tao dili ma-display, especially nga kung kinig initiate sa gobyerno. And that should only be done by the Department of Labor. Mo ka lang mandato. Ang kini mga NBI or the enforcement agencies can only do their job after a criminal. Kung doon ay mga criminal or illegal chemicals, yeah, they file a criminal case. Then, mo issue ang judge for an order to raid or whatever. Then, ay pa, dili kay kalit-kalit na walay coordination sa Department of Labor. So, dapat doon ay gitawag na to compliance order pagani under the way, compliance system diya sa Department of Labor. Mok na ang due process. Dili kalit na mawad ang trabaho ang mga trabahante. Mok na ang gitawag na to protective police power sa atong gobyerno pinagi sa Department of Labor na nag-protect usab sa lugar health and safety sa mga trabahante niya. Mo nang kinahanglan mo agi due process and the proper jurisdiction nga naa sa DOL or DOLI. Mo ka na ang pamaagi niya, magdumjon.
1: Attorney, kung balido, kay may mga rason sab ang reading team, nga dapat di walay mga trabante makasulod gawas makawadayon sa operation nasgutan nga kumpanya kaya mga ebidensya nga di mahimong mahilabtan niya samtang ongoing ilang investigation, wapay obligasyon ang pagdumala sa nasgutan nga kumpanya nga ayudahan ng una ang nasgutan nga mga trabante samtang di pa sila makaperform sila mga trabaho, ayudahan lang una samtang kamulo pa pong investigar ang mga investigador. Attorney, wala ba na nalatid sa balaon nga dapat ayudahan po sa nasgutang kumpanya? Considering nga may responsab ang reading team, attorney.
7: Well, indirectly, kung kana ilang hatagan, mas maayo, no? Pero pwede man sab nila nga malugar maingon nga wala. Well, there is no intent of the establishment to close. In fact, ang gobyerno mo nag-initiate ni ini, wala may kalabutan ni ini, no? Pero mo lagi na, that's only lugar voluntary on the part.
1: Di ba po,
7: ang pananglitan, ang closure is initiated by the government. Ug mo ka na nga dunay mga lugar, mga ayuda na hatag diya sa Department of Labor, daghang kwarto diya sa Department of Labor, gasto na pag-ayo para sa mga displaced workers.
1: Uh-huh.
7: Ito na ang gireserba niya. Pananglitan, dunay problema. Ilabi na din nga dunay 300 ka mga empleyado or families na mapitahan, especially sa taguluan na magdungyon.
1: Sir, nakalakbit ka, dapat magpasakag sumbong batok sa kinsa ba ang dapat pasakag sumbong? Ang tagdumara sa resgutan nga kumpanya or ang responsable rason o may sinugdanan kung gano'ng naging nagsira ang lugar gisira ang nasgutan nga kumpanya, attorney?
7: Well, the principal respondent is the company, but pwede mapailan ang gobyerno ni ini, no? Doon na yung mga kaso niya magdumjon nga
1: kadyot lang kay ininterrupt sa sonata ang signal ni attorney Prox Armin. Gusto ko, yeah, balik ta attorney, no? Sir, unsa may rason nga mahimong magpasakang mga trabahante batok sa tagdumala sa nasgutan kumpanya, considering nga di man sila ang nagsira, kundi sila may gisiradan. Wa man may intensyon nga magsira, ganun kasuhan may mininyo. Oo, gisiradan may. So, napabay mahimong magamit nga rason nga mupasakang sumbong mga trabahante nga to sa nasgutan kumpanya, attorney?
7: But they can file a third-party complaint against the institution or a government agency.
1: Okay.
7: In other words, pretty slow, because that's their primary responsibility to pay the wages and benefits to the workers. But they can file a counterclaim or whatever with those third-party complaint against the agency. Nanay na ito po na yun eh. Usa sa mga department sa atong gobyerno ang gipabayad o damages or even the separation pay and the monetary benefits claim sa mga trabahante magdungyon.
1: Okay. Attorney, ang akong gilantaw ba nga unsa kahimtang karos mga trabahante magdumaili, no, nga wa na sweldo? I don't know kung naabay update kagapo gisulduhan ba gyapon sila, kay ako na sabtan magud nga sa ilang sa pagsira na pa siguro sila natrabahoan nga dapat sila swilduhan.
6: Murag na pa daw to 1 to 15.
1: Oh, so kung naapay sulduhon noon, dapat sulduhan sa mga kumpanya. Detail mahimong magamit nga rason, attorney, sa kumpanya nga di mi makasundo sa inyong natrabahoan nga 15 days kay kisirad naman mi.
6: Okay, murag mo iingon ni Dolly Magnumjun kay mo yung iingon sa HR kay ang mga documents o mga payroll na sa sulod, dili na ma-access.
1: Mausab na. Samtang nagpanikad siguro ang Sanja sa pagsuldo sa ilang 15 days nga natrabahoan. Pero unsa man nila pagsuldo kay di man sila makaprocess sa mga suldo kay naaman sa
6: sulod.
1: Pero ang kwarta sa San Jawa mentali sa sulod. Mura na siguro sa bangko. Pasig na yung mga pamaagi. Attorney, sa imong tanaw na, may kay di man ko na makalihok mo ng San Jawa kay ang mga dokumento, uban pa, pero log ba, naaman sa sulod. Pasig na yung pamaagi, kung na ay kasing-kasing ang San Jawa, nga muhimu, ana, attorney. Kaya ang kwarta nila, ana, wa man na dahil sa mausulod sa kumpanya. Naagi na sa bangko siguro, attorney.
7: And that's the responsibility of the Department of Labor. They have to coordinate with his own government. Department of Labor has the power to issue compliance orders, especially sa mga benefits niya. Wala pa mobile. Dapat mo order sila. They should include their kanyang gobyerno na nagpasiog yan yan, which is, I believe, it's still illegal considering wala coordination pag-ayo. Before the raiding, dapat tunan ka na, then it's only the Department of Labor or the Secretary of Labor, ilaman ka ng mandato, kaibalo sila unsaong pag-protection sa mga trabahante because that is their mandate nga nung naa sila diha, to protect the welfare of the workers. So sa di pa ni mo sila, doon na mga mga gitawag na to, social preparation aspect niya na. Pinaagi niya ng mga ayuda na sa gobyerno.
1: Lagi kay samtang mag-away pa ni Skorte o sa paingon niya mag-debate pa magdumailin kining ang tiyan.
6: Gutom.
1: Oo.

0: Bante. Now, attorney, considering sa inyong pagpakabana, mamimuro man sa FFW o dili, naaba mo yung plano nga lugar atuan kininasgutan ng mga trabante o atuan naman ninyo para ma-feel o gunsa may ilang legal ng mga lugar panginahanglan para sab sila di manlangan ang pagkutoy silang tiyan, attorney?
1: Akong tanaw doon na ay naghihot niya na. In fact, very active ang atong presidente sa Philippine Center kay FFW man ka na. So, this has been already coordinated with the Federation of Free Workers President, Attorney Sunny Matula. So, hinatunta na doon kini o atiman ng pag-ayo magdamdam.
0: Okay, Attorney Prok Sarmin, sir. Salamat kayo. Thank you, sir, sa mga panahon.
1: Okay, thank you.
0: Inyo na mga eksyon si Attorney Prok Sarmin, ang FFW Legal Counsel. Sa among pagbalik, may kalabigitan gyapon ng maong isikutanan at tamirabi, gitakda tamirabi ang National President sa FFW nga si Attorney Sunny Matula. Tagalog ni Magnumelin?
2: Bisaya ra mag...
0: Ah, Bisaya. Magbayad na sa Tagalog ba? Sa sige na kong basa nga ng National President, parang paninyot ako dito.
2: Kay National.
0: National man. So ako impression ka kini Tagalog. So nagtulog diretso akong sigot kita. Standby sa magbalik pa nung muna. Oras, alas 7:09.
3: Oras, hatod ka na to ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
4: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Ang toxins mudaot sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inom atag adlaw ug Genetox Plasma Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acot Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now!
8: Luya ba si Manoy o guwanay gana? Basin may diabetes ka. Mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500, adunay powerful extracts nga phytochemicals o antioxidants nga gikan sa paliya o di sugar cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balatian sama sa diabetes. DTX 500, nagpaubos sa imong sugar o nagpaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga maapektuhan pa si Manoy o ang imong sex life. Ibalik ang gana, puwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500, muubos ang imong sugar, pang

0: Sugar hadi pa ang imong performance. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimod si usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw,
3: ug pagpaminod sa mga tin.
2: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-DTX 500.
2: Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Pumaka sa mga butika.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: Usahay di nato makita ang gibati sa usa ka tawo. Mga importante ang pagpaminaw. Ang sibling, kumusta ka? Mahimong dakong tabang. Atong himuon nga luwas, nga lugar ang atong panimalay. Eskwelahan o komunidad alang sa mental health awareness. Kini,
9: Crisis Management Committee para ma-assist ang baong nga mga empleyado o pangitag pamaagi nga matabangan. So murag, dili ba immediate ang mahatag nga tabang, ayuda, kaya ang immediate karong panginahanglan sa mga trabante, pagkaon para nila magkasustener. Now, ang AFFW na abay mga pamaaging ato matabangan ni sila. Attorney, sir.
10: Oho. Kita ay nag-communicate sa Department of Labor, there is national at o atong kinarequest ang Department of Labor na mag-action agad. O usan nato ka suggestion ay ang dapat ang gobyerno, no, ang mag-coordinate, mga ahensya sa gobyerno ang mag-coordinate para ma-actionan agad yan. No? At ang atong nakita sa balaot, ang unang aksyon dapat ng Department of Labor within 24 hours ay mag-conduct o hearing o conference para makitaan nila, kasi may mga eksperto man sa Department of Labor may tungkol sa occupational safety and health. Kung kinahanglan ba gayod na adunay stoppage o pwede na o kung marimedyuhan na agad ang kakulangan ay dapat remedyuhan na para makastart ang operation sa kumpanya.
9: Attorney, salamat kayo. Thank you, sir. Sa imong panahon, kinautontag na kinimong kaintag. Putol-putol. Salamat, sir. Thank you, sir.
10: Oh, dagang salamat yun. O mabuhay ang inyong himpilan.
9: Inyo nabate mga aksyon si Attorney Sunny Matula, ang National President sa FFW. Di po mahimo nung magnoyan nga. Ano sa may KSB or sa da? People's Day sa ba daw?
11: People's Day.
9: Kaya naman hatag bugas sa mayor ba?
11: Hindi po pwede manis sa din muli niya.
9: Sa nusulot ko, nisulot ko na nabaga. Di mo po mahimo ka ito ni sila ipapila niya. Di masi magkasama antas mayor ba? Ipapila, pagpila na lang mo dito para magpalito, makadapat mong bugas. Di mahimo eh. Oo, so makasama tas mayor. Kaya nga nung ipapila ang dili taga Cagayan de Oro. Oo. Ang tagalain pa nun ng barangay siguro.
11: Oo.
9: Di ba niya tumiaging, kano sa ba to? Sa Gapon?
11: Konsolasyon.
9: Konsolasyon?
11: Oo.
9: Gapon ba to? Umiaging Martes?
11: Gapon. Merkulis.
9: Konsolasyon. Ito, hata na sa bubukas.
11: Oo.
9: May itong salain pang barangay sa Cagayan de Oro kay dapat di matalini balibaras mayor. Kung palitan, barangay Konsolasyon, ang taga-Punton mo na.
11: Taga-Kaswagan mo na. Why problema yun,
9: Ana? Oo. Di man siguro may mong isigrigit na ikaw, taga-Punton ka, napauli. Taga-Kaswagan ka, napauli.
11: Agulat sa inyo.
9: Ulat inyong matok sa inyo. Di man siguro pwede. Ana, mahayan ang mayor, Ana, no? So, di po mahimog as, mungintag pagpila mo niya sa... So, sa tanaw ko mag-umailin, bisan sa ang tubag ni Mayor, ani, Attorney Sunny Matula, marag, mungintag immediate nga yoda, marag, wapag yun, apike pag yun. Kung ako siyong trabante sa kuan, sa Sanja Corporation, ngita lang sa kong pamagi nga na mautangan, sa kasang kong bugas niya.
11: Mangita na lang, trabaho nga.

0: construction.
1: Oh, kanang labor.
0: Sinima na.
1: Oh, kanang ina na.
0: Kay mga construction, sinima na ba na?
1: Oh.
0: So, basig pwede. Nga construction diya, nga construction company diya, nga kailangan nag-utrabante. Ato lang siya dito. Oh. Guwanta lang siya tagamay, no? Mm-hmm. Pwede siya, di pag yun, mangutang na siya kung sa kong bugas, pautangan ko rin. Siya, 20 kilos, 25 kilos lang. Bayaran talang ka kung what na mo sildo. Ano ba, no?
1: Or si Sanja na lang ka mahatag dito.
0: Kana akong giyono na unta. Kung may kasing-kasing ang Sanja, magnumailin. Ang kwarta nila na wak manas sulod sa kumpanya. Sa ilang planta. Tuwa manas bangko. So, banabanaon na lang. Ikaw, ato ni aging 15 kadlaw, kining imong nadawat, 2,000. At tagantala sa karo, 1,005. Ano ba, no?
1: Sabot-sabot lang sa tag.
0: Ano ba? Kung may kasing-kasing sila sa ilang mga trabante. Kaysa pasagdan lang po nga mauni kahimtang sa mga trabante, taliwaton nga di man sila ang nagsira.
1: Oh.
0: Di man ang mga kumpanya. Kundi gisiraan sila.
1: Oh.
0: Temporarily lugar, no? Samtang nagpanayon pang investigation. So ang kahimtang sa mga trabante, may makaluloy karon.
1: Oh, oh.
0: So mauna nga kung doon na sa kaluloy, ang Sanja Corporation, naghan man sila ang kwarta.
1: Oh.
0: Ang kwarta nila, magkuha na malukong diya mismo sa mga mga planta. Ito ang manas bangko. Withdraw sa mo siguro, be.
1: Sila na lang sa una. Oh. Kaya wala pa man ang gobyerno.
0: Oh, ipapila na siguro. Palitan tamang tagsakasakong bugas.
1: Oh.
0: Ano, pila bang sakong bugas? Batata, 2,500.
1: Oh.
0: Oh, tagsakasakong bugas. Oh, sakasakong oh. bugas. Oh, ana. Oh.
1: Mm.
0: Pwede mo magutman.
1: Oh.
0: Di, lipay kayo mga trabante, ana.
1: Oh.
0: Kunya, matod pa sa mga trabante. Kung natong ituta, isumaray sa ilang mga istorya, palangga man sila sa mga kumpanya.
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Diba? Palangga sa mga kumpanya. Dili ko na gani kung sila hago pag-ayo.
1: Mm.
0: Kanya dayon, tanan ng mga beneficyo, hatag sa ila. Ultimo gani ko, no? Si Grillo.
1: Libre pa.
0: Libre pa. Sa patuman, kapi ba to? Libre, bisa si Grillo. Kaya mayo ko no ilang relasyon ba to sa mga nagumala sa nasgutan ng kumpanya. So, pasigo na lang siguro, Mr. Sanja. Kung doon mo kasanan ka mga pangitabo sa itong, sa mga pangitabo magdumalin, may sambog sa politika. Kaya siguro og palitan ha, example ha, kung karon naapas sa side sa mga Duterte ni nga sitwasyon karon siguro, may gahum ang presidente siguro. Attorney nga muingon sa NBI or sa unsa na nga mga ahinti sa gobyerno nga ayaw lang sa ninyo yung sir. Wala tanong sa nato nga magkapaganaog na sa decision ang Supreme Court sa main case. Kay aron nga wala na sa gabal, wala na bikil ba no? Nga kanabang pag naanay desisyon ng Supreme Court nga okay, balido kinasgotan nga warrant of arrest, iserve na ninyo. Di, hanoy kayo, attorney, di ba? Wa na siguro mag-alumuro to pa, attorney.
2: Tinood ka magnum dyan, kay nga no, ang statement ba niya sa ICC o ang sa balaod sa is depende sa custodial state like the Philippines kung mo-cooperate sa pag-enforce sa warrant of arrest sa issue nila, kaya wala man sila'y police enforcement agency, ang ICC, ang Amuanis Pilipinas, ang Maoy Mudakop. They have to rely on the custodial state like the Philippines nga mo-cooperate, nga Maoy mukuha. Kung mingon ang custodial state like the Philippines karon nga dili lang sa nato i-kwan si Senator Bato, di nato i-implement ang ICC nga warrant, wala man mahimo ang ICC.
0: Hmm. Lagi, no? Na timing ng lugar ng sitwasyon ni Senator Bato nga lugar kuan siya, ang iya mismong political nga kuan, kinabuhi na naanala nga sitwasyon karon magdumailin. Anyway, attorney, kining nahitabo kang Bato karon mahisama kaha sa hitabo ni Presidente Duterte, kani Presidente Duterte, nga sa diyang pag-aresto, gidali, pagdala, pribado pang abyon ang gigamit sa pagdala pa ingat to sa Netherlands, attorney?
2: Mao gyud ang gikadlukan sa mga abogado ni Senator Bato magnum dyan. O na mismo ni Senator Bato. Once nga madakban siya, naana gyud na yung automatic na posible gyud nga maparehas kang Presidente Duterte nga daritso na dalon sa dahig.
0: Ar-aran lang siguro ang bahin ni kani Presidente Duterte kay may tag-minilyon, marag naa pa siguro siya magamit. Pero in the part of Senator Bato, naa may di tingali minilyon. Milyon na siguro, pero minilyon, nagkana ba na? Milyon siguro, masig naa, pero minilyon,

0: Murag apikig yun. Sa akong paminaw lang, unya ang pag-hire og abogado, labi na mga lang yung mga abogado, hindi basta-basta. Dulyar-dulyar na, magdumailin. Attorney, so, medyo yun, og samot pag-apikig kung madala kini siya dito mismo sa ICC. Attorney, si Senator Bato.
1: Mao na problema. Magdumjun, say, dili man siya matuban ni Senator Bato wasin, o ito yung wife nga wasin lay kwarta nga magbisita perminti sa Daig.
0: Uh-uh.
1: O niya mingaw kay dito kay mularga ka dito mahal kang abogado kay international lawyer pag yun nga mga kwaon ni mo. So lahi ikaigin
0: o niya di lang tingali mag salig lang sila sa langyaw nga abogado attorney magkuha gaya po ng abogado nga gikan sa ato.
1: Oh, nasa counterpart para to see to it nga ma-check ang mga action sa international lawyer na ipang-hire nila.
0: Advantageous ba in the part of Senator Bato de la Rosa kung mulugwa na lang siya? Attorney, niya dayon mo patimaw. Labi na kung isgutan na ito ang yung politikanong kinabuhi. Kay mudaig ang tao siguro, wow, kaisog ni Senator Bato. Nagpakabanag yun sa kaimtang sa mga Pilipino nga medyo nabisgo na pag-ayo. Tungod sa dagang mga panghitabo, mga medyo nagkapanigat, nagkapahatag ng negatibong impression sa mga Pilipino, kining attorney.
1: Siguro di ko maka-directly answered advantageous magnum jun, pero nasabtan na ako ang agam-agam ni Senator Bato nga nung nagtago siya. Kay mo lang ito sa rason nga once nga madakpan siya, nga wala pa na na-desisyonan ang main case, dako gitang possibility nga while pending pa ang main case, ilarga na gin siya dito sa Daig. He maintains ba sa iyang mga press conference katong paglugwa niya nga dili siya gusto nga madala sa Daig. Gusto siya ilitis diri ra sa Pilipinas nga korte.
0: Mm-hmm.
1: O, muna lugar ang iyang pananaw. Ah. Muna akong gakakita sa iya.
0: Pwede sab siguro nga maging conditional iyang pagpatimaw. Magdumari ka naman nga, sige, mo tahan ko. Magparisto ko pero on condition nga ayaw ko ninyo ipadala diretso sa Netherlands.